Balik sa itong tulumanon, inyong alagad ng atlong nga Miyerkules, mga higala, pizza de sisay. Sa luna na kita, 21 minuto sa manakalabay ng alas 9 sa kabuntagon. Atong mga pagbasa, mga kaigsunan sa inyong mga panahon musab karong buntaga. Nining kabuntagon nga kita nagsaw mga kaigsunan sa kahinginan. Pinaginan ning atong tulumanon, mayang buntag ni Ma'am Norma Darral. Good morning, VM Bong. God bless and more power. Ngadto ni Mexi Amparo, mayang buntag sa tanan. Mexi, good morning, usab ka nimo. Angie Remo, mayang buntag Bohol. Ibon sa amin ni Ronald Remo, itong kuan di rado, this jockey sa una, no? Spinner, yeah. Pedrito Purol, mayang buntag Sir Tibbs. Mayang buntag ka nimo, Pedrito. Maria Fe Bautista Cuyacot, good morning, Sir Bong. Usa sa mga staff sa DYRD, God bless, watching here from Galyares Hospital. Oh, Maria Fe, thank you for watching. Ingon man ni Doki Pon, mayang buntag kanimo, Doki. Ni Luz Menigal, happy birthday, Sir Tibbs. God bless always. Say happy birthday. Ano man ako, birthday dito sa August 12. Basit kaninya, Dolce, nga birthday, ha? Amayo, dahil si Ninia. Doris Kaloyong, mayang buntag kanimo. Greet ko og happy birthday Sir Tibbs ni Kagawad Roger Miluria in Kanapnapan Corilla from Doris Kaloyong. Ditas Corilla gahapon si Katuna Balilihan itong naadto na to gahapon, no? Barangay Datag Norte. Mayang buntag ninyo diya sa taga Datag Norte. On our way to that area, nilabay taan ng solar farm di si Katuna. Makuha mo na ikain ang napita, no? Na diha tautuat ng tong solar panel, pinakabukid tong ilang ibutangan mga kaigsuunan, no? Kinahangla na karon kay sige tang brown out, ayun na nga solarized na tatanan ni Karya Alnaiza Sabihon, happy birthday. Ngano namang namay ni greet na ko happy birthday do, dugay ramang ko birthday do. Unsa maldito ha kay ni sininya Dolce. Oi Patrick, paanong Ridulya, good morning. Minaw gihapon Lydia W. Arat diha sa may Bahi Albor, good morning. Do watching from Albor sa kanunay. Salamat kayo Lydia. Good morning, sir. Sir, nagpahibaw si attorney sir na Sa mo ni na iza na i-increase. Sa mo ni tempado, sa mo nga tigso na. Okay, ato sang ipa ko ani ha. Okay, just now. Di lagi mo abrid do. Good morning, sir. Okay, sa mo ni mga mensahe ado di mo abre. Good morning, sir, og mga doke, ngutan na ko kung pwede ba ko sa mo ni do, nga di man mo abrid do, ha? Pwede ba ko no si Jack unsa ning pwede ha do, ha? Gaisigot mo taga high breast cancer, good ganina. Jeffrey Corambao, Ihok, shout out Idol Ihok family. Mayong buntag ninyo diha. Lito maghinay.

0: Maayong buntag, Sir Tibbs, Vice Mayor. Unsa to critical na mga kalihukan sa Senado? Ampo ta? Oh, sa kalihukan sa Senado nga critical round, they are about to decide whether it what is the figure mga kaigsunan. Unsa dagway sa two-thirds? Is that 16 or not necessarily 16? Philip B. Sarmiento, ni greet og happy birthday. Nangawahem na ilang mga greeting. Dito tas August 12 na birthday daw. salamat, Philip. Ha? Sa kuning daw nga. Okay. Sa dili pa nato mga kaigsunan, buksan ang laing segment sa itong tulumanon karon ang among manggalyaris. Ato sa nawato ning... Okay, natay caller sa line 5. Hello, mayang buntag.
1: Tips, mayang buntag.
0: Sir, good morning. Yes, sir. Kumusta?
1: Ako paambit na po gamay.
0: Gamay. Naay gamay. Sige.
1: Bahay ni og kanang katong gisgutan ba nga cancer ba?
0: Cancer sa suso.
1: Balag unsa basta kay cancer. Pero una sa tanan tips dili ko doktor ha.
0: Okay.
1: Pero ako ni paambit base ni sa akong nasundan sa dokumentary sa DW nga istasyon sa Germany, German nga television.
0: Hilig jud kag sunod ang mga dokumentary. Unsa may
1: mga hilig ko ana tan hilig ko.
0: Okay. Unsa may nalilian nimo?
1: Dunay ilang dili pud igong bag-o nga discovery. Nga kini ko nung isda ba nga mangsi, kanang kumun kay nato nga isda nga mangsi.
0: Dagas luway na, mangsi.
1: Ha?
0: Dagas luway ng mangsi.
1: Okay. Usa ko nun eh, sa pwede nga makatabang, sa makatambal sa sakit nga kanser.
0: Mo ba?
1: Oo. Kung mo bito nga dugar ang takong may mong paambit ane.
0: Porbida.
1: Pero kuwan lang, kanang basig mumalon ang kuwan ba, kanang mangsi.
0: Mo gani, reklamo rin nga tong partner dili, basig kung mumahal lang mangsi tungod na nang imuhang giisiro.
1: Wala nga, kay sa Baton Patila, kinig ko ng oil ining mangsi, lahi sa oil sa ubang nga isda ba.
0: Isda fish oil.
1: Doon nga gitay nga pwede nga makatambal sa kanser. Ang dito lang sa Germany, kay... Akita kay mukilaw man ta, muon-on, mutuwa. Ba?
0: Correct. Asugwa.
1: Na ta, makatabang na nato. Ang dito sa Germany, doon na sila patient cancer, cancer patient. Ang dili man mo nga, pagkilaw dito, pagkuhan, ang ilang i-recommend, ang ilang ipakaon, kananang dilata. Dilata na kay, naaramang hapon ang tanan-ana nga kuhan nga.
0: Diba hinuon ni yung mga...
1: Ayan sa panagayang elemento ng katabang, so dilata na ang ipakaon nila. Dili na tumi nga, pagkilaw niya, pagtuwa ba, o pag-unon, ana.
0: Basta kay mangsi, ha?
1: Basta kay mangsi. Nga, muna nga, ahon nang ipaambit, kay, pwede kuhan, pwede ding, pwede kuhan, pwede dili, na, kani nga istorya. Pero may motuhaan lang kay total mga on mapuntag ng mangsi. Pero the best ko nun eh, para sa mga tao nga doon ay so wala pa'y cancer o tingali sa mga first stage pa, second stage cancer ba?
0: Sige.
1: So kanang nga, kanang laban sa tanan, kanang gitawag og sardines, mao man na kanang sardinas, kanang mao man na kanang mangsi nga gidilata. Pero kanang sardines, ang but pasabot ana, gig nga na sa usa ka lugar diha sa Italy kanang Sardinia nga isla bitaw sa Italy. Muna nga nagkaning og mangsi. Muna nga nagsugod ng word na sardines, Sardinia.
0: Okay.
1: Muna siya, pero kanang isda na, kanang yung mangsi sa ato, kanang tuloy ba na, tumban tuloy.
0: Isda mo diha.
1: Muna siya, pero kanang nga sardines, gikan na sa lugar sa Italy, kanang isla sa Sardinia, nga diha ang unang kaning sa kanang mangsi mo na Sardinia sardines ana.
0: Basta kay ang nahibaw-an na turong buntaga kaning mangsi makatabang ni og tambaw sa cancer.
1: Matod sa kwan ha, dokumentary ha, matod sa
0: okay.
1: Dokumentary makatabang na sana ay sakit nga cancer.
0: Okay, sige sir, salamat kayo ha.
1: Ako pandit din, salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: IATF, inyong alagada forever.
0: Og naay mga bugon-bugon sa suso cancer. O kun mo burot ang tiyan cancer. Kanser. Kanser. Welcome mga kaigsunan sa ito ang segment karong buntaga sa amo mang galyare sa ni Ana Pod. Ang ito ang mga guwapa sa Galyares Hospital mga kaigsunan. Kaganina mga guwapang doktora to from Galyares Pod nga isgot og breast cancer. Karon mga kaigsunan na mag-isgota og dili pod breast cancer. Mag-isgota og mga gipang ango-ango. dadi haluka ni. Basig angu-anguhon tayo ni kahuman aniron. Mga kaigsunan, welcome to our segment every Wednesday. Ang amumang galyari, so niya uban nato karon ang atong mga personahe sa Galyari Hospital, uban sa tong co-anchor, ang nagpadayon nga gwapa gikaintapan sa tanan, Ninia Dolcy Pagaran. Okay, Ninia... Dako nakag-utang nako ninya.
3: Yes. May mamumang buntag Bohol. Welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon. Ang amumang Galyares, amumang dekalidad, atong prioridad. Hatod kaninyo sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center dinhi sa DYRD, inyong alagad with Sir Tibbs. So ako gihapon ang inyong kaabag karong buntaga, Miss Dulce Ninia Pagaran. Anda mo hatag umamahitong danong impormasyon mahitungod sa inyong panglawas o kalambuan. So sa dili pakita mo sulod sa atong main topic karong adlawa, ani una ang pipila ka makapasigarbo nga mga balita o pahibalo gikan sa atong Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. So una sa tanan, usa ka dako og uban sa pagpasigarbo nga congratulations sa atong mga doctor nga baguhay lang nakahuman og nakadawat sa ilang mga Master in Hospital Management og Master in Business Administration degrees. Ato silang giila og gipahalipayan sila si Dr. Florence Cepedoza, Dr. Almeda Duenya Cepedoza, Dr. May Chargelin Valmoria, Dr. David Amil Tirol, Dr. Criselda Paz Sabularse, Dr. Joey Sabularse, mga husband and wife man, no? Dr. Ruel Villaflor. So nagpakita kini nga ang mga doctor sa Galyares, dili lang maayo mo dawat og mutambal og pasyente, kundi equipped pud sila sa pagdumala o pag-lead sa hospital aron mas level up ang serbisyo sa community. So sa atong community. Okay, hospital and healthcare leadership excellence. So second is dugang paniana atong gi-celebrate ang lain na usab nga dakong kalampusan sa atong hospital human nakakuha og diamond status sa World Stroke Organization Angels Awards. So atol sa kinahigayon nga annual stroke convention niadtong August 12 to 14 2026 dito sa EDSA Shangri-La Manila. So mayon ganita og ganang diamond status no murag kini ang pinakamataas nga level sa recognition aning WSO Angels Awards. So nagpasabot kini nga ang Galyares Medical Center nakabut sa pinakastrikto og pinakataas nga sukdanan sa stroke care. Like for example, kanang labaw sa 75% sa stroke patients nahatagan og emergency treatment sulod sa 60 minutes o ubos pa sa ilang pag-abot. So kaning ang pagkuha bitaw sa diamond status sa atong hospital is dili lang ni siya mura chamba-chamba, kahit 3 quarters gasunod jud sila nga from starting third quarter of 2025, fourth quarter of 2025 and first quarter of 2026 nakakuha ang atong hospital og diamond status. Nagpakita nga dili chamba ang kaayo sa Galyares kundi usa na kini ka sustained world class standard sa pagluwas o kinabuhi sa mga na stroke dinhi sa Bohol. So mo na kinina mo na siya, no? So anyway, karon musulod na kita sa atong sentrong hisgutanan alang sa paghandom sa Alzheimer's Disease Awareness Week. So ang pagkalimot ba kay tipik or bahin ra bagyod sa pagkatigulang o aduna na ba kini mas lawom nga bahin sa pagadaot sa utok nga gitawag og Alzheimer's disease? So aron hatagan kita og saktog masangkapon nga katinawan kabahin sa pag-amuma sa atong mga senior citizens, kauban nato karong buntaga ang atong mga eksperto gikan sa section of geriatrics. Walay lain kundi si Miss Irene Sheila Fudalan, Nurse 3, o si Miss Abigail Baliling, Nurse 2. Maamumang buntag kaninyo, Ma'am Irene o Ma'am Abigail.
4: Mamang
3: buntag. Okay. Hi, Ma'am. Mga, kung ano sila, mga suki kayo kung mama nila. By the way, hi, Mama Dulce Camacho. I know you're listening there. Ay, mga mga healthcare providers ni mo, ni Mari ka sa hospital. So, unsa man ang mga sugo, Ma'am, o warning signs na kinahanglan niya, bantayan sa usa ka pamilya kung ang ilang tigwa nga kabanay nagsugod na o kahimuan sa Alzheimer's disease.
4: So sa dili pata maghisgot sa mga symptoms regarding sa dementia, no, or Alzheimer's, ato asa i-define og unsa kini dementia or
5: layman's term na kanang kanunay nato madunggan is giango-ango.
3: Mao na gid ini siya, mao ni giango-ango.
5: So klaruhon nato, no, ang dementia kay dili ni siya normal nga bahin sa pagkatigulang. So pwede ang mga kabatan-unan or kanang mga, pero common gyud ang mga tigulang ani. So kini isa usa ka katibok ang termino nga nagpasabot nga naay pagkunhod sa panumduman or memory, naay pangatarungan or pang-reasoning or ubang pamakahan sa pagunahuna na nakasamok sa adlaw-adlaw nga kalihukan. So unsa kaning mga adlaw-adlaw nga kalihukan, no? So isa ani ang pagkaon, pagdibang, pagilis, paglakaw. Okay? So mauna siya ang mga inadlaw-adlaw nato nga kalihukan. So mahitabo kini kung ang mga cellula or mga cells sa atong brain is na-damage na ba, nadaot, and then hindi di, wala na nagkasinabtanay or wala na nag-communicate mautong ma naay mga simptomas na mugawas. So ang naatay mga klase sa dementia. So ang unang pinakaklase or pinakakumon is ang Alzheimer's disease. So Alzheimer's usa sa klase nga dementia nga hinahinay ang pagkawala sa hinumduman. So hinahinay meaning progressive siya. So hangtod na dili na niya mabuhat ang mga adlaw-adlaw nga buhaton. Okay? So 60 to 80% sa mga kaso sa dementia is Alzheimer's gyud. Okay? So ang ikaduhang klase is ang vascular dementia. So mao kini ang tungod sa kulang sa pag-agos or sa dugo sa utok. Kasagaran ani mahitabo kadtong mga naagi nagka-stroke o sakit sa ugat sa utok. Okay? So ang ikatulo is ang Lewy body dementia. So ang pagkahinungod sa pananaw nga dili tinuod, meaning nag most common ani is ang mag-hallucinate, no? So sana sini nakita, uy naa si kuan iyahang nanay or lola niya nawala na, nakita niya. And then kalisod sa pagtulog. So most common ni no kanang maglisod og tulog ug ang kalisdanan sa paglihok. So ang ikaupat nga klase sa dementia mao ang frontotemporal dementia. So makaapekto sa batasan. Okay, common yung batasan, personalidad, o sinultian, kasagaran sa mas batanon nga edad. So mukalit ra siya, o dili man di siya ang anina klase na tao. So mukalit ra siya, o ka-stricta, or nalahi na yun siya. Isun na siya, aggressive, na iuban okay. Yun, ana. So, sa ato na pong paminawon karon ang mga common na simptomas. Sige, Nurse Abby.
6: Mayong buntag sa tanan, no? So kasagaran ang mga pasyente nga moadto sa clinic kay para sa dementia nga management, ang kasagarang problema sa mga tagbalay or kauban sa balay ang grabe nga pagkalimtanon. Limtanon to the extent na di siya kaila nimo, dili siya kaila sa mga kauban sa balay, kanang makalimot na unsaon pag-operate sa TV, no, usually kabalo siya nya kalit na dili na siya kamao. Dili makatuod sa balay ni pauli. Example, mato sa ACM. Niya dili na siya kabaw. Asa siya padong kay nakalimot siya asa ayang Pinoy-anan. So, muna ay kasagaran na mamatikdan sa family nga musik sila o kanang medical attention. But usually, at early stage sa dementia, kuan pa manggod sila kanang independent kanang parang parang tayo lang na no, makalimot ang watay kwarta no? So dili pa na siya problema, so makabantay na gani ang family. In example kanang asa akong pitaka, gikuha nimo akong pitaka, so mag-cause na siya og away sa family. Muna na ang kasagaran ang mga anak or kauban sa balay dalun ang pasyente sa clinic para sa kanang unsay kayang buhaton sa doktor. So, na-discuss ni ma'am ang different kinds sa dementia. So, it could be na siya'y differential jud mismo sa utok mo nang makita na nato sa CT scan. So, isa na sa mga diagnostics na do dapat may other laboratories na mahimuon, pero isa na sa mga diagnostic kay pagkakaroon, example, kung dato yung kakaayo o niya dili nakakaila sa imong mga anak, asa man imo ibili ang mga so isa na pangayoon sa korte ng mga ingon ana nga butang. So mingon po ka og management at home, kita nga naa sa balay, since si nanay or si tatay limtano naman, so dili ka magsigig disarrange sa inyong sala. Kung unsay naandan sa mga tigulang, muuna jud na kay makalimot naman sila, asa sila moagi sa kusina, kalimtano na baya sila. So magpabilin sila na routine siya ba. Ikaduha, na dapat ka kanang orasan, kalendaryo kay di ba limtanon sila, again limtanon ang atong problema karon. So dapat inigtan-aw na sa rason, oy alas 9 na. Oy, buntag na ako. Kung every buntag maligo si nanay, dapat on the same day and time ikaugma maligo pud siya kay routine man para ba maset sa ilang utok nga buntag ron maligo nako. Kay usahay tungod kay limtanon lagi. Oy, wako ni mo pakana og pamahaw pero nahuman na sila kaon. Oh, so dapat routine ang inyong mga activities. Again, kung gamay ray kauban sa ato ang mga nanay o tatay, mas maayo kung naatay notebook o naay diary. Example, wala ka, kanakagilakaw. So, pwede ra makitaan dito nga. Muon niya akong buhaton. Or kung mulakaw sila, if ever mawala man gani sila, ang mga pulis or mga tao nga mutabang, pwede ra maupakti kung kinsa nga emergency person ang kontakon nila ni nanay ug ni tatay.
3: Okay. So mo na no makarelate kay ko ani kay I'm living with my mom and kanang she's 85 years old and kanang mo ni amo ang mga lalison sa balay. Actually kanang dili niya palimpyuhan, dili niya pahilabtan. O nyara na ninyo pang hipusa o mamatay na ko. Yan ang o yan ang mga terminologies ba. Mahadlok mo puta mo mga limpyo or mga kuan kay na di na sila ko ano. Akong kanang di ta kasabot ana pero mo nagide na siya. So, di ba yan sila mudawat ma'am no? Dili sila mudawat nga ma intaw nakalimot lang ka this ato ni mo gibutan. Worst experience siguro lately was kato laging she forgot to turn off the stove. Oo, then kaya as in na itom na gid ang kanang kalan, di ba? Those are signs also, di ba ma'am?
6: Oh, kung na yung mga time na mo insist na they're right kay wamas la kahibaw nga limitano na sila. So ikaw nga carer, bantay or kauban sa balay, dili ka dapat makiglalis niya.
3: Yes.
6: So isa ka management na is i-distract ni mo siya. So don't dwell with the issue nga kanang unsay iyang gusto, unsay dili ni mo gusto. Pwede siguro, nay, mato salaman ta sa gawas, mutanaw salaman TV, para ang attention niya, dili sa inyong lalis. Kay the more you argue mang good, mabot ang time na masuko siya nimo, it's either masuko siya nimo, or ma-depress siya. Kay feeling niya, dili na kung kamao niya, imo pa dugong kasabaan.
3: Ako man mo yung na-depress. anyway, then, kanang ma'am, unsaon man na nato pag kanang, pag-manage ba, nang ingana bitaw ma'am, og, kanang, like, insist kid sila nga they have these things here and it's not they totally forget kung asa niya kanang basin og kalat lang siguro ilang mga I don't know or she forgot something ana unsa man to na pagmanage like do we have a counselor for that or ma'am kanang dalhon sa kanako ni ma ari sa tas clinic ba kay kanang istoryahon sa kanako ni ma'am Abigail og ni ma'am Kuan kay na ba kay mga test diha nga dapat to prove to her nga she's experiencing those kuan.
5: So, ang importante po sa dementia, no? So, nakahibaw ang family or ang mga kaila na siya signs. Mm-hmm. So, una yun na is ang detection. So, kung early yun, parihan yun sa ubang mga sakit, na kung sayo mahibawaan, sayo po ang treatment. Mm-hmm. So, kung sayo mahibawaan na naa siya signs, so pwede sila magpa-evaluate sa mga doctor or kami mga nurses nata in memory evaluation clinic. Mm-hmm. Okay. So, adto dito makitaan na naa na siya yung mga signs. Okay? So, isip usa ka mga bantay or kung lisod yun ang pagbantay o with dementia, di ba? Kaya dili yun sila kahinumdom. To the extent na dili na sila kahinumdom unsaon, pagkaon, maabot yun sa time. And then, nautro ilahang personality. So, maupon na isa na magsigig away ang family members. Isa kahinungdan na maguba ang relasyon. So, kung makahibaw ang tagtungod, awareness, good, ang importante, no? Kay di, makasabot siya. So, dili niya patulan si nanay. So, in behind sa iyahang personality, unaw-naon ninyo na imugyapo na siyang mama, imugyapo na siyang lola. So, dili ka mo makiagrabi na yung away-away ninyo. Okay? So, number one is magpakonsulta, good siya, kung naanad your signs sa mga gimension niya, maabi, labi na sa kumaidara na. Okay? So, pwede ra gyud mo kuana mo contact sa ato ang clinic sa Memory Evaluation Clinic every Monday May na may diha sa door 4 from 9 a.m. to 10 a.m.
3: So do we have kanang mga management ana ma'am like for example like sa in other countries kanang usually ug nasa lang mga yana di ba ilang ipamutang og mga kanang healthcare institutions or kanang sa tawo ni mga adult care baka nang ka nang stay in. Do we have those facilities here?
6: Sa gawas though idiri sa atoa naa but locally ay not sure if naa. With regards sa imong problema kato bitay yung kamo insist siya sa iyang butang. So isa sa mga member sa team na atay OT or occupational therapist na they do home modification.
3: Mm-hmm.
6: So, pasabataan na, tanaw nila ang bay, ang setup sa bay, conducive ba sa pasyente or dili.
3: Mm-hmm.
6: So, kung kita, kung able rata sa ato, dili jud dapat ka ng katag.
3: Mm-hmm.
6: Very minimalist dapat mm-hmm. kung nakay pasyente nga
3: good,
6: Alzheimer
3: okay,
6: karon
3: yes.
6: Dili ba ma-distract man gud siya sa ubang gamit.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, that's good. Sir Tibbs, do you have any questions?
0: Mabalik ko sa mga indications no sa dementia no kanang giangu-angu na kay basig na appeal ta na kay limtanon na manggubugo kayo. Usay magkubot ko sa akong cellphone magsige kog ingon og saga akong cellphone. Pero taliwa sa akong pagkalimtano, nay usa ka butang nga di gyud ko malimot. No? Nga minyo ko.
7: Wow.
3: Ah.
0: No?
7: Perfect.
0: Hadlo kayo makatapad ta og guwapa samang nininya nya makalimot nga minyo di ayta.
3: No? Latuson karon.
0: Kinahadlokan, no? Gawas anang pagkamalimtanon, unsa may uban pang mga indikasyon nga murag kuanan ni siya kanang murag naanan na dementia na ni.
5: So, isa ng mga malimtano ni kaduha is kanang dili na sila kaila sa ilahang kauban sa balay. So, familiar oh. na mga tao.
0: Huyo!
5: Oo.
0: Ana.
5: Oo. So, na ako'y na kuan na pagmata niya lah. Kinsa na nasa picture.
3: Oh my God. Yan
5: yeah, din ba na?
0: Pero kasagaran ana mga tiguang na gyud na no.
5: Ipangangon na so, sila. Isa na, kaduha, ay katulo is kanang dili na sila katuod mo uli sa balay nila.
0: Unsa man makakos?
5: Kana nang naglibog na siya. So appeal na siya sa na-categorize na siya sa Alzheimer's kanang naglibog confusion. So libog
0: unsa man
5: siya
0: na-weak
5: sa
0: ang iyang brain. Unsa man na? Unsa may makakos ana? Kay ingon sila, unsa sa makakos ango-ango kun wa kada mo ika-istorya. Kay dapat ang tiguang naa gyud kanunay ika-istorya karon mo muandar yang motor. Ang iyang kuan ba kay kun wa kuno kay ika-istorya, mo na kinahanglan na kay kuan no? Kung kanang magbalik-balik og istorya, unsa man gyud dimension ana?
5: Apil na siya. Pabalik-balik og pangutana.
0: Karon paglita ga istorya aron balik na po og istorya.
5: Oo, apil na siya sa mga symptoms certain.
0: Apil na siya.
5: Oo.
0: What time jamo na chance nga mabalik gyud ang iyang pangisip sa normal.
5: Actually, ang dementia is kung ma-diagnose ka, mao na gyud na siya forever. Pero
0: forever.
5: Progressive siya, hinay-hinay siya. So naatay mga doctor, kumao gani kung mag early ang pag-dool sa pag-check up. So ang mga doktor mo hatag na sila og non-pharmacologic meaning pwede rag dili sa tambal og napuntay pharmacologic kundi na gyud matabang.
0: Di na matabang.
5: Oo. So natay mga non-pharmacologic. So ato inon ang mga tagtungod na makikigstorya, makiglaag, tad-on kanunay sila kung asat na mulaag kay aron ma-expose po sila sa mga bagong lugar. Kanunay sila kung asat na mulaag kay aron ma-expose po sila sa mga bagong lugar. And then, ang kuan, newspaper. So, magbasa-basa.
0: Basa-basa
5: isa na sa mga kuan.
0: Tagaag activity in other
5: yes,
0: words.
5: Puzzles.
0: Oh,
5: coloring.
0: Oh, puzzle, oh.
5: Yes, kay usapod na sa sintomas katong maka di na sila kakita sa tarong na color.
3: Mm-hmm.
5: Dili nila ma kung ano unsa ni na color.
0: Ah, mabalik tas pagkabataan na diay mag-coloring coloring na. okay.
5: Oo.
0: Sakto po, no? So, palitan nato na coloring book. Anak
5: yes.
0: Kita, ha?
5: Yes. Hindi pwede, ragyod kaayos sila.
0: Okay, naabiyak ko kung itiguang 82 na ang akong inahan ako, no?
5: Memory games. Naghan naman ta karon.
0: Oh,
5: na, mga senior karon kay mag tablet naman
3: pero
5: na sila
3: ako mama no in fairness dili na siya ng mga ng ano, color sa kuan na siya sa pad na siya mag kuan mga ganang zuma nga games di ba is that okay ba hindi ba that, would that not strain their eyes pud kay bisag gabii na sa dugay na siya makatog nya makamata pug sayo kaayo
5: so isa pa na is mo reklamo ang tagtungod na dugay makatulog or siya mismo siya dugay ko katulog.
3: Mm-hmm.
5: So ang amo ang advice sana is dili gyud mag screening time mm-hmm. kanang screen time so wala siya screen time kay tungod kay ma simulate ang ilang mata.
3: Mm-hmm.
5: So mo nang isa na dugay sila katugon.
3: Mm-hmm.
5: Kay sige magtan-aw sa screen sa cellphone.
3: Mm-hmm.
5: So or tablet. Mm-hmm. So ang light is isa sa makasimulate sa mata na dili pa siya makatulog. So dapat early 7 or 8 p.m. off na. Lights off na. Kaya aron
0: dili mo ang ngit-ngit ng mga tiguang po.
5: Dim. Okay, nag-dim.
3: Mm.
5: Nagamay ra na kanang sa na light.
3: Actually, ako na-observe sa mom, sayo kayo siya matog. O niya, mamata, mga in the middle of the
0: sayo
3: night.
0: Sayo po bumata.
3: oh, then mo na mag games na, I don't know. Muna siya. Muna siya. But Molina, Ma, if you're listening there. Anyway, so isa pa.
8: Mang so, isa po na exercise. So, Zumba, kasagaran, bitaw ka ng mga activities sa mga seniors, nato yung mga Zumba. Napo yung ba mga seniors karon na mag-pickle?
3: Oh, yes. Oh, amazing diba? Kayo. O mga so, gamers, gabi nga, nakauban na mo, gabi. Oh my God, mga couples. Yes, mga couples sila, mga husband and wife. Amazing. Sana all. Nga na lang. Okay.
8: And then, of course, ang ato ang rutina, pag-control.

0: sa BP, kung mga high blood sila, and then control sa sugar, okay? And then, well, doon yun na ang pagpanigarilyo, mo yun na isa. So, ang pag-inom, sapod na.
1: Uy, sumpay sa kaya nabuhi ba yan ng ilahang tagay?
0: Darating,
1: kulapo. Kulapo, namay kulapo.
0: Oh, pwede po na ginagmay lang yun. Oh, ginagmay.
1: Kulapo, everyday ng uban.
0: Hindi na mahubog na
1: yun. Adili po itong hubog. Kula, tuba. Oh, mamunay lang mga tigawang. Kulapo o tuba.
0: Kanunay uban sa pamilya. Okay. So, nadyo'y family bonding every weekend or kundi dyan kayo. Pwede lang mula ka sa park, kuyog-kuyog, sa plaza, nga na. Masimba, kuyugan siya masimba. So, dako na
2: yeah, community. Nila. No, maayop sa doog ka na natay mga neighbors to ngayon na o mga aunts or mga sisters sa atong mga parents nga. Nga, very supportive sa dananong ang mga younger kayo. Mga po niya ako na-appreciate kaayo sa ako family karon nga. O sa ako mga neighbors. Hello, mga neighbors. Yes, Peña Flor. Thank you. Kay, very, kung sila kayo ni mama. Kaya nang ilang dalhon, na especially my aunts. Sir Tibbs,
1: ang imuhang mama as lovely as you
2: tingali and very talkative as me also.
1: Metaphor. Dili ta ang angohon na.
2: Na siya showing signs na po just Sir Tibbs. Magmana magtuman gihapon very kuan stubborn. Anyway, so unsa pa Sir Tibbs na kay mga
1: unsa may management ana nga kuan? Di lang gyud kanang kanunay lang gyud bantayan kay mo ta kay bawo mo kalit og tipas og
3: dapat na siya kanang kauban sa balay. Not necessarily nga kanang i-guard jud siya. At least example imong bay na kay ang uban mag daytime na mo ang watcher gikanduduhan niya og bay so nako nga napriso si nanay. Oy. Pwede raman siya i-open kung nakay gate, ang gate na lang isira. Para at least makalakaw pa si nanay. Sometimes if si nanay or si tatay kanabitang combative isog magsyagit, dili matulog, mangaway. So natay mga tambal nga pwede ihatag.
1: Pagpakalma.
3: Para makontrol lang siya. Aggressive behavior ba sa maka-harm siya ba sa kauban nimo sa balay. So naay pud tay tambal nga pwedeng start para ana.
1: Pagpakalma na niya.
3: Oo, pagpakalma.
1: Hindi po na pangpakatog.
3: Kung part sa iyang problema nga maglisod siya katulog, no, isa sa mga geriatric syndrome, no, kailang mga batiun sa mga tiguang appeal na ning dementia o insomnia, so pwede sila tagaan. Una, dapat ma-determine na ito kung say reason nga hindi siya katog. So kung ma-determine na ito na katumoy wadon pero persist gihapon nga hindi siya katog, then nanatay pwedeng tambal nga, pwedeng mahatag.
1: Pagpakatog. Pagpakatog. O makapahuway ang lawas. Tinood, no?
2: Mag isa sana ako na-realize, you know, nga, kaya nalisod yung matiguang ta nga maginusara tas kinabuhi, no? Ay, tiyush! Lamit yun ang natin ka-Paris mo. Oy, nga mo do. Tinood yun. Mayroon yun ako ang ma-realize ito karoon. When I look my mom, she's alone. Because sa'yo mo na matay akong father. So, yan, shit, ako po, maginusara sa ako katiguang mo.
1: Sama na, ay.
2: Bitaw, di ba, mayo, lagi yung tag, sir, makakita, lagi taong kuan.
1: Don't you worry.
2: Matay dating game manager na binuara. Anyway, any kanang last message for our kan?
3: Okay, again, listeners? Ako lang ipahinunom sa tanan nga naa tay Memory Clinic sa Galyaras every Monday from 10 a.m.
1: Memory Clinic.
3: Memory Clinic.
1: Oh, indot ta no, Memory Clinic.
3: So among hanyo gyud na naay kuyog ang pasyente inig adto sa clinic. Lisod kaayo nga maingon na ang pasyente nga limtanon ko mamo nang naa ko kay ang kauban sa balay muon nay mo determine kung uasak unsa ka kalimtanon unsay mga butang nga dili na mo kaya tungod sa imong pagkalimtanon. So makita nato didto kung ang gireklamo ba ni nanay or ni tatay sakto ba. Another thing is kanang kung naay kuyog sa balay, usahay manggo dili lalim ang magbantay og tigulan. So natay gitawag og caregiver burden. So the family should discuss kung siya bang agabantay, mubantay ba niya, basin ba mubantay siya napay bata. Ang mahitabo manggod kay ma-abuse ang nanay. Example, kulit si tatay or si nanay, yan napay bata nga. So dapat makita as part sa evaluation sa Memory Clinic, makita namo kung si carer ba mismo need pod og assistance or aside sa pasyente.
1: Basig natakdan pod. Gamo na pod, no. Ikaw na niya wa palagi pod.
2: Kanang
1: wa ka ha.
2: Di na lang ako musulti. Dahil mo ng case niya, ako agad sa this. Anyway, pero kanang nyo, it helps by a junon na ikauban. That's one thing put in my household karon kay most of the days yun si mama alone niya. Kanang, although kanang na ako mga aunts, kanang, because struggle yun with me, o kanang ikauban niya sa balay lagi. Kaya she doesn't like someone else nga out nga, dili niya familiar. Nadakan kayo siya mga doubts, mga pangunaw na mag-overthink siya, mga among, manguhara na, things like that ba? Kanang, dili siya happy noon, doon na siya kauban. So, mga po niya isa sa ako, among mga dapat i-introduce niya nga, ma, you need someone to be with. Not as a husband, not a partner.
1: So, kaning mga tiguang na, mga awayon, good na sila na? Awayon na mo?
2: So, kanang mga awayon, sir, tapes, mga tiguang na gina. So, di mang kaawayon, no? Di mang kaawayon.
1: Di pa mga tiguang.
2: Anyway. So, where do they go again sa kung magpapacheck up, ma'am?
0: So, ito ta sa OPD, door 4, sa Memory Evaluation Clinic, every Monday na siya, 9 a.m. to 10 a.m.
2: Okay.
0: So, pwede na sila mo, nabitang sa registration, na maghatag o priority number. So, kung naan tayo problema sa memory, o sa uban pang na about dementia. So, diretso na sila mo, hat mo, kuan og appointment kay kami may mo kuan sa appointment so mo message siya na si sir na mo og na siya gi schedule
2: you assist,
0: okay
2: you assist la okay. So kana ma'am dili man ta pwede walk in gyapon ano mag dapat mag appointment gyapon is there napagyap na for senior citizens nga kuan or PWDs mo cater ra ba gyapon tag walk in kana wala maka appointment for that day or balibaran nato and come back for
0: so sa
2: day.
0: Geriatric clinic so naka-share ang amo ang appointment ana ni Sir Jeff ng atubangan so kung mo limit lamang good me og 10 every Wednesday sa geriatric clinic na siya pero kung sa memory evaluation clinic is naglimit na pag duha every Monday tungod kay daghan kay tag memory evaluation tools so dili siya dayon-dayon na magstorya ta na kay memory from daily daghan kay siya mga test daghan siya kay screening kay arong ma-validate yun nato na naadyo siya yung problema sa dementia.
2: So, maayo. So, mo na to mga suking tigpabinaw ha, nga adunay kabanay, nga edaran na o gusto nga magpakonsulta o mga yung tabang alang sa panglawas sa ilang mga seniors, especially sa, or regarding the memory, unsao man lang pagdol sa section of geriatrics sa Galeras Medical Center, they just have to look for Ma'am Irene or Ma'am Baliling, Ma'am Abby for assistance, okay? So, mo na to, the last message? Ikaw, Sir Tapes, napaka-last message?
3: Salamat.
1: Okay na.
2: Okay. So, anyway, dahan salamat kaninyo, Miss Irene Fudalan and Miss Abigail Baliling sa pagpaambit sa inyong panahon. Huwag kaalam, karong buntaga, alang sa pag-amuma sa itong mga edaran. So, ug diha ko to bang atong tuluman nun karong adlawa, hinaot nga magpadayon ta sa paghatag o pagpangga, pagdugang sa pagsabot o hustong pag-amuma sa atong mga senior citizens. Ilabi na kadtong nakasinati o Alzheimer's disease. So ako gihapon ang inyong kaabag, Ms. Dulcinea Pagaran, nga nagapahinumdom nga ang pag-amuma sa panglawas, bahandi sa tanan. So daghan salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga edisyon sa Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Atong Prioridad. Ang pink kanunay buhat, again ba, Amumang Dekalidad, ready, kita to. Amumang Dekalidad, Atong Prioridad.
1: Wow! Daghan kayong salamat, mga guwapa!
2: Thank
1: sa Galyares Hospital, mga kaeksonan, lain na pong episode sa Amumang Galyares, karong adlaw. Next Wednesday, mga kaeksonan, lain na sad nga edisyon sa Amumang Galyares, Atong Mauban, ang ato ang mga Galyares personnel para sa nindot nga mga impormasyon nga ngayon itong masawaan mga eksonan. Og dinhi mga kaigsoonan napupos ang atong tulumanon na karong adlaw nga Miyerkules ug manapod Huwebes magharong tas kahanginan mga igsoon dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD daghang salamat kini si DIBBS ang friend mo forever
4: IATF inyong alagad ta forever.
5: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
5: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Atun sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang, ako day ang gipatumar akong amahan. Sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy
8: ug sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na.
14: Ginsanalo promo na.
15: With 5 winners to 1 million cash.
16: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
19: para sa Seth Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cashali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
25: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang
26: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
27: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
28: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw lang oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Magatud kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pagalagad gikan sa pangagamhanang probinsyal ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkadaiya nga dapit dinhi sa ato og ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulyo og si Sir Mark Anthony Fernia uban sab kanato, samtang diri sa master control ning CBN sa DYRD engineer Kagawa Jerry Cahis. Mga kaigsuonan ang kauban nato karon diri sa video si Jerry Kehok. Uban sa akong kauban, sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo?
3: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan namong mga Bulanon, atong mga bisita diri sa atong lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawa sa atong probinsya sa Bohol, o gawa sa atong nasod nga Pilipino. Sa makausap pa, o sa kanunay, nagpasalamata sa labaw mga gahom, nga karumuntaga, nianausap kita, gitagaan ng maayong panglawas, o kami diri sa ato ang studio ng hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo kapaniwalay, tagsa-tagsa kabuatan, gitagaan kamo sa bukaligon kahapsay sa inyong panglawas sa labang gahaw. Maing buntag na itong tanan. Maing buntag, Eric. Si Engineer Tulop ang ato ang kuan karon, no? Karong buntaga, pizza disisays na sa September, bro.
2: Pila na lang kurang, bro.
3: Oo, no, murag.
2: Oktubre na.
3: Daghan na pong gatikaw-tikaw ron. Kay disisays naman.
2: Oo. Oh,
3: Ha? Tingga ma. ting dawat tapong sildo ron. Oh.
2: So, ang mga kamadas, ban paper nga, ang marka, bro. Mga pizza, mga uras.
3: Oh, manay kasagarang kuha na to ron nga.
2: Mabasa.
3: Ha? Oo. Muraga. Daghan ang nalipay ron, ho? Busy na po ang mga tindahan. O di ba, ang mga sari-sari store? Ito na, giyoting kayo ng imong bali.
2: Hapsay kayo ng bali, bro.
3: Gihapsay ng mga bali dito.
2: Na ipagumpaagi ka ron, ipanood subre ang kadangan, bro.
3: So, mone, tuwa ka rong adlawang murag ting swildo na sa uban na itong mga kaigsuna, no? Labi na ka itong mga trabante sa mga private nga mga kumpanya. Nga, sa ito at siguro mga government agencies, tinggama parog diti arong alawa. No?
2: Murag. Tingpangita na sa accomplishment.
3: Nga, kung di ay, kanyang amu, di ay nga tribute sa amu ang chief of office karong adlawa, si kay muning retire na among tagaan o kung ano yung amuang chief of office sa PCDO, si Mama Ricard Conrada.
2: Retire na si Ma'am.
3: Conrada Puentes, no? Muritire na. Kaya niya, murag lain na po ni ganing horizon sa iyang kinabuhi. Niretire na sa iyang pagpanerbisyo sa gobyerno.
2: Mga nining tulo ka tuig, bro. Ubay-ubay na naka-retire, bro.
3: Daghan na nang retire kay di man kapungan ng edad ko.
2: Ang edad, bro. Di kapungan.
3: Ha? Kakobita, walang ibaw eh nga. Kanang almost 7 years nakapin ako ang nang retire na ko. sa gobyerno, no?
2: Mm.
3: Mm. Pero di ako musampak og 65. Ako musampak og 65.
2: Maka mo abot iya.
3: Kaya una na lang ko, di na lang ko mo, ning, mo retire na lang ta, kay dawat ka ng baskog pa ta.
2: Mm.
3: Mm.
2: Pero makatungas pa chocolate hills mo.
3: No, daghan man ko an, daghang mo retire og sayo po, no?
2: Labi na ning mga uban sa DepEd, bro.
3: Mm.
2: Mo retire sayo.
3: Mm.
2: Di naman pa si Paton.
3: No.
2: Mo retire.
3: Siga. Pero nindot ang mga nasa armed forces, no? Mga police kay 56 pa.
2: Pwede mo, na.
3: Kuana, compulsory retirement. O dyan, doon na sila pila ka number of years in service. Pwede mo optional.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Mambot lang kahag naalabay balaod nga nang i-file nga pabton po doon 60 ang mga kapulisan, no? Sa ang papagukod. Sa isinta ang imong gigukod. 18. Ano ni ang ambot lang, no?

0: gipangandaman man din sa atos lalawigan sa Bohol bo. Mao nga meeting na pong mga interagency bro. Okay, mao man ibuhaton kay basic ang 20 pesos bro. Pagabot sa unahan lakaw lang sa kilometro. Nausab na sa presyo kay Nikuma.
1: Tinood dito naman ang nahisgutan kagapon ba to?
0: Nalakbitan na to.
1: Nalakbitan na to. Nga, regarding aning P20 20 pesos nga bugas nga kanangi pakadakaan sa ato ang sa ato nasyonal no. O ya ato yung gipasabot nga kaning mga bugas ha, ang mga recipient ani ang pwede ra makapalit dili gitaon ang mga LGO ninyo gabuot dili pod ang atong provincial government kay usay gud moingon magano maning ngano may ni taon ni nga dili man tanan ko no
0: tanan,
1: makapalit sa maong bugas. Sa altaban nga ang ga specific man gyud kayo ang mga guidelines din ha nga ang makapalit ra kanang mga PWDs, mga senior citizen, kanang mga kanang in fact kasi ako kibaw purpose kuan makapalit ba
0: murag wa pa magpagawa sa tukma nga mga guidelines bro pero duna na yung mga pasiuna bro duna na yung mga pasiuna mabuti ra ni panahon puhon ini mo tanan na gyud kinsa makapalit kanang purpose bro papalito na lang sa gitagaan ta nag pabor sa purpose kay wala mo oh di ba
1: in out pod nga giapil na lang tanan no
0: oh giapil na lang kay
1: kanang puslan man nga na maligyag 20 pesos ang bugas kana ra siguro mga nanggitrabaho o mga kana mga regular employees maning mga nas gobyerno di na lang siguro iapil na
0: jag musugo pog sekreto
1: ato mga pagbukon basin po doon yung pagpakuan na nina
0: munang naagi guidelines kay kay balo naman po ang mga katagkuhan bro nga na po yun say,
1: pero ang atong provincial government no ang atong provincial government namaligya og bugas nga sa tag 45 ang kilo. In fact, karon no, kuan man ron, Merkoles man ron, so naay katong kadiwa din ha sa atong backstage din ha sa atong Capitol Building, o naa din ha ang ato ang mga gipang baligya nga mga produkto nga gikan gyud sa kaumahan. Yan ay mga saging dito, mga itlog gani, no? Barato gyud, no? Karon pud kay sa una ang itlog bro kay mao baka og tagpila tong tray sa una tag 300 man tong tray nya gagmay pa nga itlog
0: pila isulod sa usa ka
1: tray
0: 30
1: so nahog og tag 10 pesos
0: karon
1: ning barato ang itlog tungod kay sobra na pud daghan na pong itlog nga nakanang baligya na maligya og itlog pwede ni gini ni anga nga usahay ba makaingot ta nga kaning supply kung daghan na gani, mukunhod yun ang presyo.
0: Pero ang page kay waman mukunhod, bro.
1: Mapod.
0: So, dili na page mo yung nakaingon, ano, bro?
1: Dili.
0: Ang demand and supply, de.
1: Oh, demand and supply.
0: Demand and supply.
1: Daghan, bitaw, ang supply karon pati daghan ang itlog. Yeah, hapit na ng uban, mo pingit na po nga, yung kanang mga nag-poultry ba? Na maingon, sobra, kanang i-regulate ko, no, ang kanang mga poultry products kadi sa pagbuhi og mga manok para mangitlog RTL no ready to lay eggs kay sobra ra ka barato unya murag kansihon ang nang uban saon ang inig kani kung kita usahay ba na mangunay ato ang gitawag og kanang sundog-sundog
0: dali makasundog bro
1: kay diha toy lagi kanang manang bikire ba tan-aw niya gagamag bikire iyang silingan gama po siya bikire. Unya kay nagiyang silingan pag tanaw pa nga dihay bikire sa iyang atubangan. Gibutangan niya whistle hot pandisal hair. Bo, tanaw na po silingan.
0: Butangan po.
1: Butangan na giya. Nga, what tay, hot pandisal man tong iya. Butangan niya whistle hotter pandisal hair. Unya, tanaw sa iyang silingan nga
0: hater, halin niya po.
1: Halin ang iha kay hater pandisal naman.
0: Oh.
1: Ingiya ha, gibutangan po niya o whistle hatis pandisal. Whistle hatis pandisal her.
0: Kugihan magunta mo nila po kung say halin bro, tanawara ko da. Sa barangay bro, na may balibulan. Baligyag suman, tulo ka martes bro, kay mo may ting balibol o Domingo. Halin man.

0: Ah, sunod si mana bro, napuro suman ang napulit sa...
1: Mali gito, na katapusan ato istorya ha bro. Tungod kay hates lang ilahang mga pandisal, nasunog ilang mga bikiri, kahit tungod sa kainit sa ilahang pugon.
2: Bitaw, no?
1: Inana ba nga, na, sakto po itong ning reklamo bitaw nga poultry koan, kanang doon na siya ay arte. Oh, irigilit na ito, di kimurag tungod sa kabarato na sa itlog. Dili na kuan kayo. Dili na kanang makaginansya ba. Pero kung kita ang consumer, may nga butag
0: pabor.
1: Na pabor na mo. Kaya nga ning barato ang itlog. Tagpila na may trerog itlog. Murag 2-6 sinta ba? Kuan? Inana? 2-6 sinta o 2-40 ba ito? Pagbalit last ako. Ang 3. No? So, muna ka kaning ato ang bugas karon. Ang atong provincial government, dunay baligya nga bugas nga tag 45 pesos per kilo. Ganing lahi ni kaysa kanang giitawag nilag P20 nga baligya sa ato ang mga kadiwa. Ganing niagi pang apod-apod din sa ato mga kalungsuran. Nga, hindi inana o isuroy na tibuok-buhol ng siguro tibuok lungsod sa Bohol.
0: Kalungsuran.
1: Makatagamtam ana nga dunay gipang baligya nga tag 20 pesos nga bugas i-sustain niya.
0: Ang barangay official po din eh bro, kabarangayan. Sa adsab nga mutabang ining kampanya ini kay basi ka kumprahon lagi.
1: No. Oh. Adi tag 5 kilos naman siguro ang giallow. 10 kilos.
0: Oh. Unya lagi og ang usap ka senior citizen bro, og musugo og upat ka apo nga di igsuon.
1: Pero gi na mo gilistahan.
0: Nailistahan.
1: Mao nay nakalindot ana.
0: Nakalindot kay nailistahan. Oh,
1: nailistahan. Gikan sa DSWD man siguro na.
0: Nailistahan.
1: Di aday tay nahuman natang imo bro.
0: Oh, okay na bro.
1: Ato ning do na magoy nag-post no nga bahin sa ato ang tourism industry nga murag atake og usa ka blogger usa dinha gi specify niya nga kaning pampano nga isda pampano unsa na pampano or pampano no ha pampano oh pampano nga isda nga ning viral to siya kay ang usa ka isda ning kwatog 1650 ba to dog 1650 ang usa ka isda nga pampano nga ni-order niya. Oh, boto nga kanang looy kaya nga to ang industriya sa ato ang kaning ato ang tourism industry nga gigipakadakaan ginintaw ni nato. Oya, gidugay natong gigama ni sa ato ang sa ato ang probinsya sa Bohol nya karon giatake. Ang ato ang kwan nga libog ta kay ultimo ang gapos what wahibaw eh og asa. So niya ito ang basahon nga regarding aning atong Bohol tourism growth who benefits no gikan ni sa ato ang LGA ato aning basahon kay okay, murag lami mangguni niya Bohol's tourism growth who benefits no a recent viral post about tourist experience in Bohol has brought attention to concerns about pricing and service in the province's tourism industry. In response, Governor Eriko Aris Aumentado emphasized that tourism should do more than bring visitors to Bohol. Its growth should also create opportunities for local businesses, farmers, fisher folks, drivers, guides, artisans, and families in communities across the province. The direction is clear. Quality tourism, fair pricing, good service, and sustainable development with LGUs, national agencies, tourism operators, and local communities working together. For Bohol, the conversation sparked one viral post is part of a much bigger question. How can a growing tourism industry create broader and lasting benefits for Bolanos? Kanini Asia, oh, dunay mga tubag ba ani sa ato ang provincial government regarding aning viral post sa usa ka kung ano nga looy kayo ang atong lalawigan sa Bohol nga pirmi gid in town ning i-emphasize ning ato ang mga tourist nga manganhi nga ngano nga mahalagi kunong Bohol, no? Unya ang pait ani kay wa niya isulti kung asa dapita siya nakapalit adto nga iyang gipost nga pampano nga 1650 ang servings, no? Kaning ato a ito alaling na kuhan pod nga ngano man intawong ispirme mang i-single out ang Bohol regarding aning ato ang moingon ta nga kaning ato ang tourism sa Bohol pirme man taong i-single out ni nga mahal gyud ang atong tourist kuno diri sa Bohol. Oya ang mangingon laba ang kasagaran moingon kaning dili kaning turista ba nga kanang uban ana murag pagod kahibaw nga nakaari ba moingon na ditso nga mahal bitaw din sa Bohol tungod kay dunay mga post nga mahal ang ato ang lalawigan sa Bohol ug bahin tourism. Pero in fairness, no? Og tan-aw nimo, dili man lang siguro ang Bohol may mahal. Og imuhag yung kuanon. Kay og mayo kag kaon kag pampano nga isda. Siguro first class nga imuhang naadtuan nga hotel, no? Og hotel imong gikanan, mura first class siguro. O kuan ba?
0: Mga stars na nga mga hotel.
1: 5-star ba? O 3-star? Basta yung inana. Ang ato lang, usahay po, doon na po yung drawbacks to. Ang atong tourism industry. Tungod kay nag-booman na to ang tourism industry for several years, no? Doon na yun po yung mga, di po, wapon mapungi ng mga, samaan yung kaniad to, no? Sa Panglao, kana bitang mag-tortor ka o kaning whale watching. Dunay daghang mga tao din ha, nga magdarag picture sa whale o kanang kuha nga mga turista hagdon o kanang whale watching. So ang pait ana kay padownon sila. Mudown sila o kuha o mingon kita pila may usa ka pambot, no? Ingnon og kadiad to mga 1-2 sige kanang pundo ka og 1,000 para kuan niya ani ta magkita. Ang tourist sayo kayo ni wala kay mingo magkinala sayo niya ka. Ang question ana kay wala mo tangha ang tao na gada sa kanang gada o bagalita to. So karon maayo na kay nakita ng mga problema ha, so gipa ID na kaya magduda kag ibang ina na nga mo tagbo kag mga turista. Unya, pagkana giyon in taong kading ato ang mga drivers, no? Usahay po makaingon ta nga, ayaw po ninyo tuka ang mga turista. Kinsa pa may mubalik kung tukon nimo ng mga turista. Kaning ato ang pag ni mga sakyanan bitaw, kaning mga baw-baw din na sa ato ang airport. Doon na kayo. Pangayuan kag 300. In fact, da may kasira din na sa una. Nagpuyo sa muang sa Panglao. Pilar mo ng amuha, wala na muabot o 400 meters gikan sa kuna. Sa lipdan lang. Kaya naman sa likod nga part sa highway, no? Ipangayo ang 500.
0: Nasa lipdan ra, ha?
1: Nasa lipdan ra. Natinga siya, gituyok siya. Unya, pagtuyok pa, abot sa muha, iyon siya nga, ako 500 gipangayo. Pag kawas niya, ning muta na siya, asa man ang airport, nara sa tubangan. Iyon na ba? Mga klasis, mga tao, ito. Kanang, muigo gin o mga turista ba? Ang ngayon, ta nini, makita ganyan, kanyang LGU, dako kayo ni Grohl sa to ang tourism industry. Nga, kinahanglan nga, kaning ilag yun ang Donald yun untay klarong palisiya ba?
0: Palisiya.
1: Kaning pilay iplite o nalagin yung suggest nga kung doon na mo yung mga guests kaning kung kasagaran mailad kaning mga backpackers, no? Kaya og mga ingon kaga mga class A nga mga tourist. Mga kanang kuan. Kada man na sila gibook naman naan sila sa ilahang mga kuan. Agency, travel agency gipangbook na na so tagbuon na sila. Mm. Ang question kanang mga backpackers kini kanaog mangita pag mga tricycle.
0: Magpangutana.
1: Mao na ah. Bisan asa siguro, bisan gani ini atong patalan siguro diris.
0: O na apoy uban diyan
1: ipi. Na ay daghan nga moingog patod kag daog. Dili lang turista, kun dili mismo kita mga bulanon.
0: Mga bakasyonista nang uban.
1: Kita yung mga bulanon.
0: Mangunay.
1: Tanitay singira god o kanang patod kag kanang gikan kapitulyo patod kag agura.
0: Wana.
1: Oo. Unya gi ato bitaw nang gipangayo no. Ato man lang gi ko anang pangayo tag kanang duna unta sa lain mga taripa. I tapot sa ilahang mga baobab mga tricycle. Para daan kay nana kay kuan ba. Nakig kay guide nya o nya tam tapon tay tourism desk sa ato ang mga mabtan sa ato ang mga pantalan atong airport tourism desk nga ana tanan nina makalata dadadida ako pilay imong plitihan pilay imong unsay mga klase hotel nga imong masudlan nga barato asa ka kaon nga barato
0: dunay mga panglantaw bro nga maglubanog kusog ang kinanglan isinggit di apas pantalan bro. Wa man di man unta ni kinanglan non pero saong naman lagi mo palusot maingon ta kinanglan non na lang. Kana bitaw maggunit-gunit bitaw migapon bro ini panganaog sa mga taos barko. Naanay mo ingon kinsa katong muadtog dao. Maura na iplite.
1: Di ba?
0: Di unta na kinanglan non. Kay makalingog-ngog sa lugar pero kinanglan non na lang. Kumikan kay naman sa imo trabaho lagi bro mo mani ubra.
1: Malagi. Usan is kun kanini ang sitwasyon na alarm kita kay gi-mention po dito nga atong tourism sa Bohol mi down kuno 59% atong tourist arrival. Usa po natong gi-emphasize nga ni aman ta sa period sa kanang lean season sa atong tourism. Unya dili lang kita ang Bohol ra mismo naigo aning pagkunhod sa itong mga turista. Kung dili, worldwide ni nga kuan.
0: Dili kay Bohol ra.
1: Dili, tibo kalibutan nagpanuko na itong mga turista o travel tungod aning naitabo sa ito ang balita nga naigira. Diba?
0: Maulang eh.
1: Asa, ganahan ka mo gira o amo biyahe o wakay kuan sa imong security. Di ba?
0: Delikado.
1: O panalitan kita, simbako-simbako lang ha. Mulabay kag Middle East niya, to ay missile dito nga, hinlupan, maigo ang inyong kuan. Di ba? Liha nang nangahita po, mana?
0: Maulagi na nga, naagay mga rason, na ipagkunhod, huwag man na itago bro, na ipagkunhod. Pero naman sa ipagsaka, bawi man. Naman ipagbawi. Maulagi ni nga, usas makapakunhod kun matinood man galing kana bitong anak lagi sa pantalan bro. Na gani magdagbag bro nga panagsa na mutingog. Abantay kay ang midool ana. Dao barato ra. Pagibaniman brother.
1: Bisan kana na di man ginamalikayan nato. In fact kadaghan ta mahitabui ana. Dili lang diri sa atong lalawigan sa Bohol, no? Bisan sa Cebu. Ato lagi specify nga sa Cebu. Inig naog di mo barko ug labi nang gabiing dako. Naiga sige yung taxi ga sige kanang kuan-kuan og kanang pakita sa iyang yawe.
0: Yabe.
1: Go, inig taxi ya asa man taxi ni mo dong. Inig sakay di mo lain day ang
0: mo drive
1: kan basir. yawe ray puhunan. Pakita-kita yawe taxi. Mo na siya. Kanang naamag yung daghang inani, no? Ang ato lang, at butabang ta sa ato ang turismo. Kaya daghan ka yung gasalig aning ato ang tourism industry na gikan sa ato ang mga kaning mga driver, mga guides, kaning sa hotel, kaning sa mga nagi kaning mga room boy, mga daghan kayo. O ya, kung kunhod ang atong turismo, mukunhod gani ang kuan, daghan hang gipang putbo, daghan putbolon sa ilahang mga trabaho, asa na nato ibang butang?
0: Doon na gani mga panguna-una, bro, ah. Guys, kung matag turismo, kay dakog negatibong epekto. Bisan gani, bro, sanga na lang sa dili mayong talanaon. Kana bitaw mga yugunit-gunit ugyabe, musitar og dagko, o bisag imbalibad na itong tao, abay-abay gyapon, bro. Murag nangalyupo. Bisan pagdili na lang sa turismo, bro. Sanga na lang kita sa lakaw sa panahon. Ang ayan man na sumpuon, bro.
1: Yes.
0: Samot nagturismo, ang ayan sumpuon.
1: Yes.
0: Diba? Okay, naman na.
1: So, di, ang ato ang makuhaan, ani, kitang tanan maghugop ta, kay daghan in town ng gisalig, ani nga ato ang tourism industry, nga daghang nanarbaho. Unya, kung mawad anig mga trabaho, pariya ato na itabo na ito, kani ato, sa nagsira yun ang itong ato ang lalawigan sa buhol sa COVID. Nga di dai wagid irong gibangas ra dinha kasuroy-suroy sa atong mga resort, no? Tan-aw nimo daghan kay dislocated nga mga farmer o mga trabahante dito, nangahoy na lang in town.
0: Okay, wala may kapainan.
1: Oh, unya unsay na itabo? Di ayangongo gihapon sa gobyerno. Tagaan mangayo gihapon tabang sa gobyerno. Luoy ba nga kaning uban ganing mga bula, no? Nga mo maayo kayo mo ingon nga merisi niyo yun anak kay kita tanan daghan ta kayo nga salig aning mga aning ato ang tourism industry nunya asa man nato ipamutang kun mga wadag trabaho
0: kana gung mauntan pula, no, bro. Wala na magunahon na o kinsay mapurehisyo, naniguro ba? Di man po dautan yung paniguro, basta wa kay matumban nga TL. O, di man na dautan. Kay ang ipasabutan na kakugi raman puhunan. Pero maulagi na, bro, ang yabi makatabang man.
1: Maulagi.
0: Kay witik-witik.
1: Yeah, witik-witik. Kaya ang yawi rin pakita. Taxi.
0: Driver punta naon, bro.
1: Oh, driver punta naon. Kaya bro, kanang daghan mo pong yawi. Kuan. Iwara-wara. Pero, ang may tabo, dili dahil mo driver. Just like, di man maot ng dunay barker, ang itawag na itong mga barker, ang mga jeepney, kanyang mga kuan, ang mga barker. No? In fact, adto kagdag kong mga syudad, mo atras na ka, nanay ka, sige, patras ni mo. Kaya inighuman, tunol, o di na pong mudawat ang piso.
0: Piso? Adyaw, bro.
1: 5 pesos na po yung kanang minimum. O patras ra.
0: Patras.
1: Patras ra kag sakyanan.
0: Duhandog pa ra giatrasan.
1: Tingin na ba? Nanginabuhi po. Kaya, kana na ah. O imo ng kuan. Asa pa may nanakay turista.
0: Mawal lagi.
1: Diba?
0: Muna nga, muna ito. Doon ay panglantaw.
1: Kaning tanan, kaning atong mga katawahan po, ayaw yung taon, bunal-bunal eh, ning maayo ning atong mga turista, kay naamo nang inabuhi. Muna naon ninyo nga naamo nang inabuhi. O ya, inyo pang bunal-bunal.
0: Na, mag-uyuban, mamunal-bunal, bro, kay muingon, magwana ni Ugma.
1: Ah. Unya.
0: Labayran eh.
1: Mawalagi. Muna imong huna-huna.
0: Oo, muna iyang mga huna-huna.
1: Unya. Unya, daghang na dahig. Sa imuhang aksyon nga binuang ka, daghang na dahig.
0: Ang dungog po sa usa ka lugar, bro.
1: Usa ka lugar.
0: Oh, ang dungog ba? Dito napita mo. O ka na to.
1: Specific labag yung kayo. Nga mingon o kaning nitukog panglaw. Inana ba? Looy kayo atong mga nanginabuhi in town. Nga tinarong ang uban. Nga nagay uban nga gusto yun o one time, big time nga pangigo ang mga turista.
0: Tingali, bro. Amo ingon lang kung tingali. Buti pasabot, di ko sigurado. Kada man siguro panginabuhi, bro, questionable. Dagat, na mangingisda, na illegal fishing. Di ba? Na illegal fishing. Pag-abot po sa kakahuyan, bro.
1: Na po, illegal lagi.
0: Di ba?
1: Unya og naapoy og bahay na pod og kanang mga barko og kanang mga businessmen nga kanang palusot napoy smuggler.
0: Umuingo pug lisensya, bro. Ang buti kadungog baka mapasiaw madili. Pick license.
1: Og di gani miyog na lisensya ana kanang pink. What is lisensya? Bitaw. At kini ato ah, no? Ato lang uno naon nga kita mga bulanon supposed to be mo dipinsa kita sa ato ang kwan. Although may ingon man tag naalagi ato ang uban nga mga kaigsoonan nga mo bunal-bunal gyud mga turista o kita mismo naka-experience ang gitang ina na ato isumbong para maputol gyud ang mga ina na parehas gud aning mga pariner no naay mga pariner
0: mga langyaw
1: anitas mga langyaw kana mga pariner uban nina overstaying
0: nanubra na
1: oh nanubra
0: Kako pa ang sobra kay sa gitugot.
1: Oya, kana sila gusto gyud ang mo dugay mo standby dire sa atong lalawigan sa Bohol kay kanang ganahan sila ning puyo. Pero mangita na sila og medios nga kanang di sila makabayad sa gobyerno og dako. Kay og overstaying ka nga ha tourist kay namo kay bayran dito sa Bureau of Immigration. Karon mingon sila pangita na lang taga Bureau of Immigration nina aron tatakan ang imuhang kuan nga ang imuhang kuan nga i-extend ka na mga pariner daghan ka ayong sa una mahinumdom ko daghang mga pariner nga na nag moonlighting na as tourist pero tuwa mga dive instructor dako kayo og kita
0: nang inabuhi na bro
1: oh. Dagkok na na daghan ang diha ang ato lang mo nang kita bitaw budiman bitaw ta kaning ato kita unta ba kita nga nakibawtag mo ina na ato'y panumbong ano man gihikawan tas ato ang kaugalingon nga lugar o panginabuhian
0: unya magbuhat po polisiya pamagi ang atong kagamanan bro nga ugnay musumbong napoy pamaypay dito sa lamisa bro. Kay usahay ra ba matapol ang tao kay
1: oh daghan kay na oh, bisan og tanawon ra gud nato mingon tag na we're always looking forward nga daghan tag investor yeah, daghang investor no pero tanawon nato nga dili tatamak-tamakan aning mga investor nato diri sa atong lalawigan sa Bohol kay in fact kanang gabinuang dito nga gitagaan og kantong gasuat-suat dito sa
0: bato.
1: Kita ninyo nga gi-aksyonan dahil ito sa itong gobernador nga tug-anime
0: wala ay nagsuwat
1: kay kung dili na nato sila ingin na naon nga dili na ito istriktuhon kita ato rang lugar mga daot kay manglakaw mana sila
0: labay ra mana sila
1: ini kadaot sa itong lugar tuwa na malhin ang turista tungod kay daot na ang itong lugar.
0: Mao lagi na bro mga daghagbantayanan. Hinoon sa pikas bahin bro. Basta naanagani ang mga giginahanglan sa mga turista sa ngan pod sa gobyerno mas daghan pod ang lihukon nga pagbantay bro. Daghang lihukon nga pagbantay. Mao lagi itong guys good man tagani nagpantalan. Mao lagi itong wag lagi unta di nagudunta gud kinahanglan noon pero para sa kayuhan bro magmaik na lang gikan din he paingon anang mga lugar ha
1: mora na imong bayran
0: mora na kosgo nang maik eh. Builuhan ug
1: migawa kay mingon mapuntong mga driver dito magbultag kwarta be etong muhilom lang ganaang gag migapon din na atong ihatag
0: uli na sab.
1: No, kita kay maayo magutag mo gusto kita mulusot nga makahimo ta og kanang dali nga pangapaagi ba. Dinalian nga pangwarta. Luoy kayo ang atong lalawigan sa Bohol kun may nani nga mahutdan tag kina turista. Although di man gid siguro mahurot ni itong turista pero permit ang gidaot dinha sa social media which is kita pod nga mga bulanon ato po sangunan dayon maobitaw pero wa tay gi sugyot nga unsa na ta pagsulbad eh o wa kung baka kita mag mga binuang dinha ipangsumbong lang kay ngano na amang gutay na mga agencies concerned nga ana ta kasumbong kay kanto bitawng insik sa una nga giilan nagigingin na nga pakita ra og kanang litrato sa Will Watson akong giingnan og next time kung makag naa gani maginana litratuhi daan ang tao. Oh, kay un kun dili gani man ha, no? Adtos pulis. Aron ang sunod ng mga turista din na makakita na ah, ayaw mo ani tawhana kay mangingilad eh. Na, di ba?
0: Nanay pasidaan.
1: Oh, nanay pasidaan. Unya gi. O karon gi pa-ID na. Kay daghan kayo ang ato ang kuan kaning gusto lagi bunal-bunalan itong mga turista unya karon kagimakmak na nanay mga post-post din ha sa to ang Facebook kaning ato social media nga grabe naman gud ang social media dali ra kayo kadao madaot ang imuhang dugay na tong develop aning bahig tourism unya usa lang kapos na daot tayo na to tourism industry.
0: Buba, bro, kundi mabantayan. Katabi itong giingon ni mo kanina, nga ka nang magpuspos nga to, kapalit o isda, nga dako, bro, niya, libukapin, o walay location, bro, kung naasa itong kananana, mahimutang, ay sipo na lang nato nag-pick news, bro.
1: Ah. O niya, kay lisod ay, naman kayo, kay nakakanap naman dayon.
0: Oh, nakakanap na.
1: Nakakanap naman dayon. O niya, inig, ang pait na ba kay nahuman nagpost unya pagkahuman na nga daghang imbatikos gi-delete na pud ang post
0: na pud kay tuwa man control sa gapost
1: oh mo lagi nga kitang mga bulanon no atong panawagan nga kanang huna-huna oni mo bisag ikaw wa ka magtrabaho dinha sa tourism industry pero wa ka kibaw mga igagaw ba nimo imong mga pagumangko na nga buhi diha dapita
0: buhi. Wa gani may bali bro nga ang pagpagumangko na to bro mga playa pa di ba wa pa gyud din taon makatrabaho
1: oh lagi usap po na tong kuan usa na tong mga hangyo no kani atong mga LGU di indaghan mo turista din na daghang wanha sa inyong lugar tungod kay aduna may mga scenic spots duna may mga kuan. Ato pong hangyo nga inyong atimanon ang turista. Kwal, mao ni giingon sa tong gobernador nga quality ang ato ang pag tagad sa tong turista nga dili pod exorbitant ang ilang mga pambayaran. Parehago dani nga tong Chocolate Hills, no? Oh, ito Chocolate Hills. Daghang mo angal, no? Amo na kato ni angal nga kanang mingsod lagi. Park kana diha pa ila sa kanan. So, wa maka-explain ba? Wa do mo ning explain nganong in ana? Nganong duna gida? Nganong duna gyud bayran? Kay wa do mo kaning ato ang mga tourist area, tourist spots nga diin kasama sa Chocolate Hills kaning sa ko. Mubayad gyud ka kay to preserve nature.
0: Unsa ka, bro? No, unsa ka? Yagi lang na ko pangutana. Unsa ka kun ang tanang LGU official mga mayor, bro, mag-meeting kalabot sa pag kining masumpo ng butanga bro ba
1: kana gibuta ang kana, LGU mismo kung duna gani inyuhang mga hit kanang kuang kayo sa turismo kina mag-meeting mo sa una to ni kanang ato ang protektahan nato ang ato ang ato ang tourist spot at the same time masatisfy ang turismo mismo
0: sangan sa pulong Bohol bro tanang mayor mag-meeting bro o di ba ka kinsay pamitingon sa mayor kay Bohol Tourism bro gipanalipdan yun na sa probinsya na di man pud matagad tanan bro kay 40 city ba sab ni kalungsod so yes. Ang may tabo magtampo og nauna ang mga kadaguan sa lungsod og unsao na to ni
1: daa gyud unta
0: basig mahitabo na bro pero di pud mahitabo mangutan na ta
1: ato lagi gi bat-bat nga ang atong gobernador
0: concern
1: kayo sa atong tourism industry in fact dili gyud nato pud na mabitaw ning daghang ning batikos pud sa maong post nga kung gimahalan ka sa maong isda sa pagkaon ni mo dito, nga nung wamang kamutan aos mino dayon. Nga maudin ay presyo, aron maka, di ka mo order.
0: Kaya ang gustong paagi bro, ang gustong paagi, pinanghitan kitang duha, so tag-restaurant.
1: Mutana na wag tagpila ni. Bisang gani ka rin diriya, muingon magkag tagpila ni. Tagpila ni. Iwa ni. Oh. Diba?
0: Di man ulaw ning mangutana bro.
1: O nga nung uaw man nga. Katungod ba na ni mo sa customer, mangutana ni kag presyo. Kadto siya so siguro tog hotel nga guwapo. Kaya diha gutoy mino. Nga mao ni oy mahal ani. Og di ka ka-afford. Kay wa mo abot sa imong budget. Budget balhin
0: na gani uban bro mangutana dili presyo bro paulahin pero manungutana sa presyo unsa ilami ini kay inya may inay kan og sir bro gani dig mo ang igaslom
1: bitaw no mo lagi
0: dili ulawang mangutana
1: dili kining ato ang provincial government ang atong province ubol naning kamot nga modaghan ato turista mo daghan taga daghang mga investor and here comes nganing blogger or mga unsa dinha nga gusto lang mo daghan pod iyahang blog blog dinha tungod kay wa na ta usuhan na to ang mga sukmed sa social media labi na sa Facebook
0: hatagan
1: hatagan ka nga og daghan ka views na gani daghan ka kuan na dollar manggod dollar imong madawat. Tawar ko di ubang mga vlogger. No? Daghang nga dato nga mga vloggers. Pero positive kayo ang ubang mga vloggers. Kaning ubang mga vloggers nga negative kayo. Kanang mao pa siguro ipagsugod po ba? Nga gilang lang daghang views. Nang pataka na lang. No? Yeah. Unya, ang nahitabo, tanawa nga itong daghan ng ingon dayon, daghang imubatikos. Ya sa batikoso nagbalik agi delete agi ang post ato sang basahon ini as atong kuano atong Facebook live ni si Johnny B blog blogger ni shout out sa Dilusa Barbershop sa Mangga Purok size gikan ni Daryl Dilusa ug Daniel Dilusa dia si Sir GC Abilianosa maayong buntag diha sir ninyong duha karon lang ko ka timing sa inyong program kay usay busy ko kanang ingana sir need jud na og alingahon sa LTFRB or sa LTO para madakpan na sigigikan sa Waikigan Illinois US mo ni ito ang pirming tuwa sa Waikigan no Waikigan Illinois US di si Plurami Saraga biasa is watching Dors Kaloyo good morning sir shout out baloy tahan-tahan ako shout out Australia. Diyan si Aster Doy Sabas is watching. Oh, good morning Sir Hilbong, Sir Loloy.
0: May buktag.
1: Agaw Mayor, Mayor Arutsa, Albor Mayor, Vice Mayor Dandan Samar. Oy, Chico, kumusta ka din na? Ganing Vice Mayor din na sa akoan kay kababata na ako ni. Watching live gikan ni Aster Doy Sabas, watching sa Alturas Mall. Oy, nangumpra ka di Ater, apili may kumpra din si Loloy. Bitaw. Mani, ato aning gihisgutan kaya dako kay nig-epekto bitaw. Kining usahay ba kaning ato ang mga vloggers, no? Kaning blog-blog nga kanang negatibo kayo og mga vlog. Siguro ang kompleto ang imuhang pagsulti, kompletuhan ang imuhang kuang kay mahug magukag na makaka.
0: Ikaw kulang man, kulang.
1: Kulang ang imuhang gihatag nga detalye, no? So, kumplituha ang detalye. Kay naamantay government agencies nga mo sa gubang sa imong kung ningreklamo ka na ay certain kaninga to ang tourism department sa ato ang kuan sa ato ang provincial government andam kay na si Ma'am Juan Pinat o kanang atubang nga nag atong ipa-imbestigar even the governor
0: gani
1: mo dali kayo mo action ang atong governor di habitaw to igi gi-post nga no ning Korean restaurant nga mukaon ang Pilipino dili kasod ang Pilipino kay giuna ang mga Korean
0: giadto
1: sa gobernador gi-testingan gid sa gobernador wa siya magpahibaw nga gobernador siya diba inana duna gyud mga solusyon nga dali kayo ang solusyon ma himo kung mutsumbong lang sa sakto, o doon ay kompleto nga detalye.
0: Umay mo pa, bro. Post, no? Pakapinan. Basahong ID, bro.
1: Oh, basahong ID.
0: Nangi ID man na.
1: Tanawa tong gi-swat-swatan ang atoang corals dito. Dali kayo nahibawan nga, kinsa gabinuan, kinsa kuwan. No? Ina na ba? Kaya kung dili kita, dili yun na to, mayo nang tas istorya, o niya, sige lang tag, post-post din na, niya, wate ka matuuran. Usik-usik na ta sa itong oras, usak-usak ta sa itong oras.
0: Kanya, kanarabang way ka maturan, bro. Nasa uban pong mutuo. Oo. Di ba? Pareha ko daan ang kusog mang siwit-siwit sa kabarangayan, na asay mo to, ano bro.
1: Yeah. Oh. Karo, kato sa una, ngayon po'y ato, no? Murag, ang ato ang barangay sa kauna, ato ang mga dihan ay nanilihig kung tatong basketball court.
0: Magdayon, maglili.
1: Kaya mo lansan og iske?
0: Iske, mga to.
1: Nanilihig sa basketball
0: court. Sino man, siguro, lansaran na to, bro.
1: Na oktaba man.
0: Oh, na oktaba. Gidesisyonan mo.
1: Awa na maniligron. Ang kantong mga lumalansaray utag ka ng kapitan o kagawad, dagkong smile, nimbalik na po.
0: Unya ka itong silhig na gigamit mo, dami ginawa man, wala maulay.
1: Muna na. Bitaw, ato aning, ato agin yung gisulti ni ato diri nga apektado kay ta sa maong post unya nahibaw-an eh noon nga kaning uban na kanit-kanit ba nga imbis nga restaurant agisgutan ning kanit-kanit na nga kaning mga sakyanan kaning mga baw-baw din na nga kung kusog kay mo bunal-bunal og mga pasahero dili lang sa panglaw kun dili apil lang tagbilaran no amo ni nang gawas na ni.
0: O niya, ana man ang mamunan sa mga pantalan, bro.
1: Pantalan. Napay uban nga, kanang mupara kag tricycle sa una. Nagay ka ng sakit kay sa kong buot sa una. Kay mo sinyas o hab-haba. Bisa, muwar-waran.
0: Ay, uban nga mo sinyas o hab-haba, bro. Kapaak pagtupik. Kabantay ka na?
1: Naa.
0: Kalimot ang sinyas.
1: Kalimot siya ang sinyas nga gatangag.
0: Kabantay ko na, bro.
1: Di ha po, kanang, ang pait anak kay kanang ikaw rin usaning para. Oh, sinias dahil yung muhab-hab.
0: Di man na mapugos.
1: Oh, di man pugos din mo. Kay, gigutom ko.
0: Gigutom man.
1: Pero to ato unahan, yung kuha, yung pasakay o tagurak.
0: Niya yung balik, yung labay din mo.
1: Yung labay din mo. Ah, may inana ba? Kung dili ka musumbong, magpadayon gina.
0: Na, may balaon mo, nga nan, kung biyan sa pasidya.
1: Ah, malagi. Kung dili ka, inig-abot din mo dito, mag-atubang na mo dito, dito gila-gila, kaya taon, sir, kayo, wala ko ipakaw, pamilya. Mabitawa ka na ko hunungi kay ikaw rosang, nangigil. Para pamilya ni nga ako, panginabuhi ni nga ako.
0: Nalagi uban niya, musinya sa bukaon, gapaak pag toothpick mo.
1: Ayun, tag na to, nag-toothpick. Bitaw, no? ato lang na nahisgutan. Kaya dagdag nalahig tanan, no? Nahisgutan na hinoon tanan, no? O niya, na kasagaran na bang limon, atong provincial government, kinsabay na ngos atong provincial government, atong gobernur, ingnon dayon nga kanang sa atong gobernur may maudayoy
0: pasadakan
1: there ang gobernur niya sa ibabaw there are certain agencies nga naasa kuan nga ug mo reklamo ka anas mga agencies concerned dili kay diretso ka gobernur kay daghan gyud tubang
0: atong gobernur atong putingo atong tunga-tunga atong isdaan bro unya ang conclusion bro naunsa naman eh
1: ug kanang prehaning isda mahal kayo no. Ya, mingo kaga, mahal sa bulga. Sige kag tagawtaw. Tisingi og singgit atong dao atong maligyag ko. Ngano mahal man yung isda? Aron mingon siguro ng mga tindira ay nagsaba din na kung ano man tagaan ka na mo discount.
0: Nade discount ta.
1: Ina na ba? Labi lang siguro ka nang adto kag mupalit kag isda. Sing na ay maningil. Yung tanawa mo ning mahal ning inyong isda kay na ay daghang maningil ninyo.
0: Kana ni paspas mulakaw.
1: Oh, paspas mulakaw. No na ang laban nato nag uban kag ganang mga labasira mga ko ano. Tuwa dito nangutang unya kaning mga tawhana nga gapautang wala ba na mamaya og buhis na to
0: wa na
1: kanse ang gobyerno gyapon na to
0: mo bitaw na di usayog barangay bro
1: wala lisod og mangsigi ning inani nga naay mga agencies concerned nga pwede ka mo reklamo dito uya be sure nga kompleto ka og facts og ebidensya nga imong ika-present dito mao ni kay aron ma-cool up na itong attention. Mahala mo kagbaligya din na. Pero o hotel nga dagko na, nga nung ikaon mga dinag, di ka-afford din mong budget.
0: Mo lagi.
1: Oh.
0: tugutan ta na iyang kwarta, bro. Kung di pun makayon sa presyo, bisag nanubra ang kwarta, may mo magbalhin.
1: Oh, balhin ka nila. Wa man siguro magdili ni mo magbalhin ka nila.
0: Mubalhin.
1: Kaya mo yung talking about panglaw, no? Kay specific man niya nga panglaw imong kanan. Daghang kakapilian, daghang choices, no?
0: Naigkan.
1: Oh, kay mo yung ka o five star imong ikan, mahal gina siya.
0: Mahal gina siya.
1: Yo.
0: Tungod na pong star.
1: Oh.
0: Mo so, lagi na nagani uban mangutana, bro. Iapil ang lami sa may lami ini. Dabe og di mo ngay aslom niya.
1: Aslom ra.
0: Aslom
1: mo ini kaon aslom ra.
0: Aslom. Naon niya na punita nag usang kutsara. Di naman pud musugot ang servidura.
1: Pero nay ubang mga lugar nga kanang moingon gani kay kwa kalami. Uli ni mo pulihan kag lain.
0: Oh, pulihan ka.
1: Lai ma ning order kag mao ni niya dili mao ang imong gihatag. Mingon sa pulihan na to ni sir.
0: Pulihan. Oh. Ang isang lag mo ingo wala me niya natunga na bro. natunga na ba?
1: Oo. Oh. Kay daghan man ato ang makita nga daghang mga choices nimo kun mo ato gani kag ato gani kag lugar ato gi-specify magunihan panglaw mo ato gani kag panglaw. Be sure nga imong budget. Imong budget kun sakto-sakto rin yung budget, ayaw pangita o ganito kaon kagdag kong mga restaurant. Mga 5-star hotel o 3-star, 4-star. Kung kay, mahal gina.
0: Mahal na, mahal
1: oh,
0: na.
1: Oh. Kung backpacker lang ka, kuan, daghan, kita ko dito bro, daghang mga parinder, mga Koreans nga, na, tuas ka rin diri yan na ngaon. Kay bao na sila kasi mga barato.
0: Oh, barato.
1: Oh. Yeah. Kanto siya, Pinay pa, yeah. Ang sinultian mangadto magani na mga pariner o kana mga Koreano nga di kay kayo mo in English adto magaling mga karinderya mo kaon siapa
0: mo lagi na mo lagi na bro nga daghan mang mga kwartahan bro adto sa karinderya kay na but ipasabot mo iyang gipili mo iyang gipili
1: Mauro po iyang naiguan sa iyang budget.
0: Unya ug adto putas mahalon nga mga kananan mga hotel bro. Ato pong painom-roman sa di pa mutikan sa hagdan basahon sa pugun sa
1: unsa ang utila
0: basahon basig makasuod og barangay hall
1: unya kani po gato ang mate atong gihangyo pod lagi kani gato ang mga workers diha kani nanginabuhi sa ato ang mga sa atong tourism industry ayan lagi pod bunal-bunalin ninyo kay yeah, inyo magudang panginabuhi. Ang maapektahan kamo direktang maapektahan. Kun mo kunho ba nga tong tourist nya mo yango labadayon nga way gihimong gobyerno nga ultimo kamo inyong gibunal-bunalan ng mga turista din na. Yeah, inig way turista ditso inyo way gihimo ni gobyerno. Nga kamo mismo may nag-ugat sa mga problema. Diba? Nga nung inyuhan ang gipangkuhan, gawa ng mamalik ng turista.
0: Mao lagi ito, atong painumdom, sa di pa musood sa aadtuan, basig na yung mabasa-basang karatula. Kaya basig ang nasudlan, perting mahalang hotel, bro. Unya, dito unahan, tuwara na dito ang igu-igu, ang presyo.
1: Daghan man ka choices. Basahon,
0: God.
1: Daghan choices. Uya, atong LGOs, atong mga LGOs, atong yung kanang gisulti na sa atong gobernur nga kun naay mga turista kinahanglan lami pud ang inyong mga facilities lami ang inyong pagtagad sa atong mga turista kay ningon bitaw da kaning mga bulanon maayo kay gawi
0: hospitable people
1: hospitable ato atong ipakita ato pagka hospitable no
0: kakita tag turista hi ma'am
1: dagsaray kasagaran pa rin der nga makita nimo nga moingon kag mo inig tan-aw nimo mo greet gani ka good evening ingon nga day uy kuyawa ning lugar no courteous kayo ning mga tao no malipay sila mao gini akong nabantayan nga kanang mga pariner nga even kanang manggi jogging manggi walking dina mo ingon ka hi good morning
0: good morning
1: lipay na sila kadayon
0: bisag ino like hey
1: hello hey wala ba
0: lipay na na sila
1: pareha bag bulanon nga ano ba? Bawaan na yung bulanan.
0: Kanan na bang mga partner, bro? sa dito, dito pa na sa ilang lugar sa Laing Nasod.
1: Lahi na sila.
0: Kahit balo na sila nga, ambula nun, hospitable. Dabi pag-ari nere, ikahinagbo sa pariner, 25 katao, or sobra pa. Why gangisi, bro, kay pumugot.
1: Muna. Muna. Hinaot nga, ato agining mausob ang ato ang, kaning, ato ang pagtratar, aning ato ang mga bisita. So, wala naman tayo oras. Muhingon na lang kung maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsubay nining atong programa Pagpakabala Bulanon sa kanunay Abanti Bohol.
0: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Montol Manon. Ngayon yung mabati gikan sa Adlang Lunes hangtod sa Adlang Bernes, alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kauntuhon mga kaigsunan. Sa ngalan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, gidumadag ipadagan sa tanan mga galang mga opisyalis, pinanguluhan sa atong talahurong gobernador ari sa umintado mga kaigsunan, o ingon man usab diri sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, ubansab kanato ang nagpadagan Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control, ubansab kanato mga igala si Engineer Cyrus Dibayros, mga kaigsunan diri sa video Derek Ihok. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tuta sa Ipami Manindog, hinomdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
3: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon, Pagpakabana Bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
4: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
7: Number 1.

0: Tanyag sa Departamento sa Patigayan ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo. Usa ka programa nga maghatod og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalamtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslan ng negosyante o guban pang serbisyo ng maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan?
1: Mayong buntag na tong tanan. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa Station DYRD o sa itong programang Negosyo o Konsumerismo at iba pa. Mayong buntag sa itong mga suking paminaw sa nagkalaing lungsod na to sa Bohol, sa lungsod sa Panglao, sa Dawis, sa Cortes, Paclayon, Corilla, sa man pang lungsod sa Luway, sa Albor, sa man pang mga lungsod, mga silingan lungsod na to diri sa Tagbilaran City. Mayong buntag na itong tanan. Ug mayos ang buntag sa itong mga followers sa itong FB page sa DYRD, sa nagkalaing nasod sa nasod sa kalibutan, gikan sa US of A, sa Europe, sa Australia, o sa uban pa mga nasod nga maabot sa itong FB page, mayong buntag sa itong mga iksong bulanon sa nagkalain-laing nasod. Ya, mayong pong buntag sa among provincial director sa DTI Bohol, si Ms. Berna Ligan, sa among guwapo nga division chief, si Ludi Jerome Gabin, o sa itong division chief po si Malo Torion, mayong buntag na itong tanan. Karong adlaw arong buntaga, aniya na po kita sa itong programa aron paghiskot sa mga programa sa Department of Trade and Industry para sa itong mga negosyante o para sa mga katauhan nga nagkinanglan sa pagtabang sa itong departamento. Usa sa mga proyekto sa itong programa sa itong departamento sa Department of Trade and Industry mo ang marketing activities, market and promotion para sa ito mga manufacturers o mga produkto sama sa processed food, sa health and wellness products, sa wearables and home style, sa furniture, o guban pang mga produkto sama sa kakao, kape. Aron kini siya, ato ni siyang malink sa mga buyers kay kung kini nga itong mga produkto, nara ni sa itong mga kabalayan, nara sa itong suok, or nara dito sa itong baryo na itong gibaligya, dili yun di makitaan sa itong mga potential buyers nga anda mo itong mapalit ani og mo distribute sa nagkalain-lain pang mga katindahanan or mga syudad sa Pilipinas. So, po kani ang among departamento, Department of Trade and Industry, naghimo mga marketing activities nga sarang makatabang sa itong mga producers nga ang ilang produkto paantog yun sa sakto nga merkado. Usa sa atong marketing activities nga ginahimo mao kining pagkandak og mga trade fairs. So gani aduna tay mga trade fairs na nga nang kandak nikandak karong mga tuiga, nakahimo na tag naka participate ta sa national trade fair dito sa Manila. Then unom na to ka mga exhibitors nga nagparticipate dito sa Manila aron pod atong madala dito sa Manila ang atong mga produkto ug ma-share nato sa atong mga potential buyers, mga target buyers nga taga dito aron sad mo lambo ni atong mga negosyante sa atong mga manufacturers nato sa nga gyasis nato sa DTI. Sunod aduna kitay mga participants pod sa National Coconut Fair dito sa Manila nga gihimo last month pagyod. Gani epektibo kayo ang fair kay daghan ang atong mga kuan, ang atong mga participants dito daghan og galin. Gani one of our participants garnered the second most highest sales katong atong mangga maayong uling nga taga Dawis ka sarang dako po siya himo nakuha nga order gikan sa atong mga buyers, domestic buyers, and napoy nakakuha niyang mga buyers nga gikan sa atong mga silinganang mga kanasuran diri sa Southeast Asia. So dako did gud katabang yun ang paghimo og trade fair kay kining trade fair manggod. Usa kani nga paagi nga ang atong mga produkto atog yung ma-showcase or mapasundayag ngadto sa atong mga buyers. Unya diferensya po ang trade fair sa ordinaryo lang nga mga pagbaligya kay ang magkandak og trade fair ang DTI. Di lang kay modito na magbaligya dito mag-display ra dito sa kasa arbita mong area nga i-display, dili lang yung igo rami mag-display, but kami sad mang-invite ming mga buyers, mga exporters, mga resource owners diri sa Bohol. Aron po sila pagkakita sa produkto nga wa pa masinog na sila yung mga produkto nga panginalan nga makita na nila dito sa trade fair. Sama sa pananglit, natay nangita ka dito para sa mga rooms, sa inyong mga hotels, natay na maligyag mga punda sa unlan, natay mga bedsheets nga makita nito. So, yung hana. So, po na nga, ang among trade fair, dili lang yon nga na maligyag kami, nang invite yun may mga buyers nga asarang mo palit sa itong mga produkto. So, karong kuana, karong buwana, ang Department of Trade and Industry Bohol Provincial Office nakig-partner na pod sa Bohol Quality Corporation aron magkandak og trade fair. Magkandak og trade fair para sa

para sa ani nga trade fair na in partnership with the Bohol Quality Corporation. Kani nga trade fair gitawag na tog Creatives and Artisans Marketplace. Kana na to himuha sa BQ Atrium, BQ Mall, Tagbilaran City. So sa tuod sa pagkalimitado sa lugar, aduna lang kitay mga 25 booths para ning fair. Nya naputay mga 25 exhibitors para ning fair. So kanuna tay mga exhibitors nga gikan sa nagkalain-laing mga probinsya sa Bohol, sama sa Cebu o kanang sa Agusan del Sur, sa Palawan, sa Batangas, Camiguin o sa ato dire sa probinsya sa Bohol. Dire nagagikan na itong mga exhibitors. Ang requirement na ito, ani nga aron maka-apply, tadilita, basta-basta maka-apply sa itong trade fair. Kaya nga no, aduna po tayo mga requirement nga gisunod. Para lang po, para po ang ato mga buyers safety po nga mapalit sa itong mga exhibitors dili sa mailad kay legit ang atong mga exhibitors nga gipang invite. So unang requirements ini is natay business name kon kwanta kon SIC registered ta or corporation ta gitatag certificate SIC registration. Kung kooperatiba ta, kinahanglan ta o CD registration. So, manay usa sa number one requirement. Number two requirement is, ang pinaka-importante, ang aduna tay business permit nga gi-issue sa atong LGU wherein asa nahimutang ang atong negosyo. Kung ang imong negosyo na himutang sa luway, na kinahanglan kag business permit kaya issue gikan sa LGU luway. Kung nagikan sa naka sa Tagbilaran ang imong LGU permit, ang imong business permit tagagikan sa City of Tagbilaran. So, una ay kinahanglan nun, number two. Ikatulo, kinahanglan ang requirement na mo is kinahanglan nga nakaregister ta sa BIR. Kay if we want our business to be legit, kinahanglan yun po ni nga register ni sa BIR. So, doon natay i-present nga Certificate of Registration or BIR Form 2303 aron maibawaan nga registrado sa BIR. Ikaupat is ang usa sa pinakaimportante sad is aduna tay official receipt. So dili may bisan pag na-register ka sa BIR pero wa kay official receipt, dili pwede ka mo-appeal sa among trade fair kay need namo nga naadyo tay official receipt. Mo na ang required namo nga its exhibitors to submit a photocopy of your blank official receipt or makita na mga tinuod nga na sila'y official receipt. So, kanang upat, bonay kinahanglan. For food products, nami additional requirement for processed food manufacturers na kinahanglan FDA LTO or FDA license to operate, meaning lisensyado ang imong production center nga mo operate gikan sa FDA. Ngano man nga amo maning gikinahanglan gipangayo sa atong mga food manufacturers ang FDA. Ato ning gipangayo kay aron mapasiguro nato nga maayo ang kapag pagproseso sa atong mga processed food or limpyo ang paghimo sa atong mga processed food dili hugaw. Kay kiniray usa ka paagi nga makasiguro ta nga limpyo ang paghimo sa itong mga processed food kay wa man ta dito paghimo. So kung na sila FDA, meaning ang ilang production center na inspect na sa taga FDA, niya ni comply po na sa requirement sa FDA nga dapat ingani ang paagi o niya ang ilang mga production area ni qualify po sa requirement sa FDA. So meaning limpyo ang ilang production area o limpyo ang pagka-process ani mora ni atong basihan nga limpyo good ang atong processed food nga gipang display. So mo na nga requirements kini namo dire sa DTI kon processed food gani dapat namo FDA LTO nga ma-present, especially nga most of our kuadra clients po dire sa Bohol are tourist. So pag tourist kinahanglan gyud nato nga magamping ta sa mga i-offer nato mga food products kay aron pod basin no maglain ng tiyan sa mga kaon

0: So man maka dapat safety ang atong mga produkto nga i-offer sa atong mga kuan, mga konsumidor. Mao na nga requirement namo ang FDA LTO. Unya, ang atong mga kuan, ang mga produkto nga atong makita, siguro kay bawo ko excited na jud mo nga unsa may among makit-an sir kanang wag man na may sa inyong trade fairs diha sa Bicol. Unsa may ato makit-an? Dunay mga usa sa mga pangutana nga nanginang lagtubag gikan nako. So karong tuiga sa atong kaning Bicol na tong trade fair, kaning gitawag nato Creatives and Artisans Marketplace 2026. First time pa nato nang gihimo dito sa Bicol Mall. So excited pod me, excited pod ang Bicol management. Ambot lang, excited ba kapod mo? Siguro jud ko nga excited po talaga itong mga pumapalitay nga aduna tay trade fair nga gi-manage sa Department of Trade and Industry diha sa Bicol Mall. So, unsa may itong makitaan sa kwan, kung ganahan ta mga guitars, aduna tay guitars nga mga produkto gikan sa Cebu. Kani mao ni mga famous nga mga guitar crafters sa Cebu, kani Ferrangeli Handcrafter. Oh, famous sila sa mga gitara. Kanilang mga gitara na gigihan sa kinagamyang gitara ngadto sa Sista. Aduna sila baligya ana. Then we have also herbal products gikan sa Caraga. Nga kato mga hilig mo ino mo mga herbal-herbal. Dili mino mo tambal kay herbal rang. Naata diha gikan para sa to mga nagkalain sakit nga gipangbati. Sama na ko, arthritis ko, mangita pong herbal ka, unsay tambaw arthritis. So nana, makita na to sa atong trade fair. Mga cocoa products, gikan sa BCO, gikan sa mga placemat, ng made of cocoa, bags of cocoa, aduna ta diha, kay display na to sa atong trade fair, diha sa Creatives and Artisans Marketplace. Ano tayo mga processed food, mga pastries, nga gikan sa nakalaing laing mga pastries maker sa Cebu o sa Bohol, makitaan nato diha karon. Kato mga lamian kayo mga cookies, mga tortas o guban pang mga pastries gikan sa Cebu o sa Bohol, makita nato sa atong trade fair. Ano natay famous nga crab meat o dihin na ka magbuak-buak pas lambay, bo ritso rakagkaon sa lambay, ritso rakagkaon gikan sa usa ka grapon nga unod sa lambay. So crab meat. So dili na tayo matukan pa tar ba bukog tar ba samad ba ta magbuak sa lambay diretso ra kagkaon kay nanay giprocess na daan hininluan na daan nga crab meat nya gitimplahan na daan. So makita gyapon nato na gikan na sa Inabanga Bohol. Do na tay mga fashion accessories gikan sa mga wood fashion accessories na Asia, mga shells mga fashion accessories, mga pangdayan-dayan og pagpagwapa para sa ato mga babae o kalakinan. O pagpagwapo, pagpagwapo. Kaya naman po yung mga passion series para sa mga laki. So, pero mostly yun para sa mga babae, para sa mga gwapa, aron madali tagahalin. O, natay mga fashion series nga makitaan, made of wood, shells, o guban pa. Then we have home decors, kato mga kinalan sa ilang mga bagong balay. Gusto na mag-change o mga decoration sa ilang balay. Na doon natay mga home decors nga makitaan mga frames, nga makitaan gikan sa Adorno 72 sa Cebu Decors. O, daghan kayo na siya, magkapili lang kita para sa ito mga hotels, resorts, na doon nataani siya mga kwan. Then we have also mga famous nga mga curtain, katong nakinanglag mga habol, mga punda, curtain nga barato, makitaan na ito na sa Bicol Mall. Kinsa itong kapalit during sandugo, magkapalit na po na ninyo karong atong Creatives and Artisans Marketplace diha sa Bicol Atrium. Kung sa ito'y ganahan, nga mangitag kortina nga barato, punda nga barato, mga habol nga barato, bedsheet nga barato, naana diha dito sa Bicol Atrium. Makita na ninyo. So, pasayo taga ito rito, 23 atong kwan, atong sugod sa kwan, atong trade fair. Then aside from that, ang atong trade fair na to magasugod ta September 23 hangtod sa 28 sa karong September 23 2026 Ang atong mall hours is 8 a.m. to 8 p.m. So, ana sa atrium ta maghimo. Ang atong opening will be on the September 23, alas 10 sa buntag. Ang kaniadto dito ta sa Sandugo, alas 3 patos palis, pero karon alas 10 sa buntag atong opening. Nga atong mga guests naglakip ni Governor Abintado, ng atong Juan, si Governor Abintado, si Mayor Jenya, mga heads of our partner agencies gali sama sa DAR, sa DOLE, sa TESDA, sa DITC, sa DSWD, sa DE, uban pang mga national agencies sa DepEd, mga national agencies nga partner sa Department of Trade and Industry o member sa SMID Council, amo silang invite tanan aron mo attender sa atong opening sa September 23, alas 10 sa buntag dito sa PQ Atrium. Ato, gawas ana, ato sang invite ang ato mga member sa Bohol Chamber of Commerce and Industry nga pinangluhan sa Maabtik nga si Sir Steven Lim. Nga wala pag yun sa isipyat, basta imitaron, manhag yun na siya. So, muna nga, naan siya karong kwan, karong opening na to sa atong Sandugo Trade Expo. Nga, gawas ana, aduna tay mga kwan, aduna tay mga side events nga entertain po nato sa mga entertain sa itong mga guests, mga shoppers, o katong mga exhibitors, entertain po, aron ni po tabag duka, sa inigabot rabag mga launas dos kay marag katugon na rabag katong mga dagway, aron mga kwanta, mga energized ta, doon na tayo mga side events. Natay mukanta dito ang Vergara Siblings during our opening, Vergara Siblings. Aduna siya tay kwan, concert sa itong mga Bohol Cyclist Musicians. So, ato mga kanang kwan, mga cyclist musicians mo perform. Muna yung nakabilib na kuha ni mga cyclist musician kay ilag yung utilize ilang talent. Wala ni sila nagpalimus. Dili pariha sa uban nga sakto panglawas, sakto o pangisip, pero asa man tuwas kalsada ka palimus, which is di ko ganahan magtanaw nga na. Kaya ang atong mga cyclist musician, atong mga PWD, daning kamot sila nga makikita sila kwarta sa tarong nga pagi. So, manganta sila, manghilot sila. Po na nga, maminaw ta, unya, matag po ta gamay donation para nila, aron po sila makatabang tanila. So, perform sila karong Sabado sa kwan, atong trade fair September 25 at 26 ang ilang performance dito sa ICM sa Palis. Then inika Lunes na pon me kwan face painting, so pwede ta libre nga magpapintal, ganahan tang magpapintal sa tumong nao, pwede ta to libre dito sa Island City Mall. Unya napa po yung mga side events ani nga sponsor ang BQ, wa pa na mo ma-finalize basin pod na makakita po mo sa itong mga kwan sa mga side events uban. So, maunay among mga activity karong kadang kwana, karong buwana, for this kwan activities, gangyo ang kuang tanan. Ato mga potential buyers, sama sa mga resort owners, restaurants, mga souvenir shops, o mga kwan, mga tao, ordinaryong tao, nato, dili nga manda sa trade fair, kay I'm sure nagyon mo'y madala iniguli. Pagdala lang mong kwarta, kay siguro kung iniguli ninyo, gangisi mo nga kapalit mo mga produkto nga dili lang ginama sa Bohol na po'y mga gikan sa nagkalailaing mga probinsya sa Bohol. So, arita, September 23 to 28, so tanan, akong ipanawagan ng tanan, nga manda sila o wag dala yung kwarta kay mamalit kita sa atong Creatives and Artisans Marketplace karong September 23 to 28, 2026, alas 8 sa buntag, maabli mo close para lag alas 8 sa gabi adto sa BQ Atrium, BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. So, Mao na mga eksunan, ayaw jud kalimot labi na sa mga tong mga balikbayan ug mga abroad nga mga kwan nga nagi kwarta mapit ta didto katong mga shoppers hapit jud mo sa BQ Mall aron makita mo sa among trade fair dito sa BQ. Mao na karon ang usa sa mga activity, aduna pud tay lain nga activity karong September 28 karong September 18 mao ang World Bamboo Day celebration. Muna ang Department of Trade and Industry o ang atong Bamboo Council sa Bohol may appeal po na ng activity aduna tay planting of bamboos ngayon karong Biyernes September 18 adto sa Buena Vista Lubok Bohol o sa Lubok Bohol. Sila ang atong host karong tuiga para sa atong World Bamboo Day. So aduna tay mga plantation dito ngayon unya hinumdumi ang bamboo dako kayo yung ikatabang sa atong environment. So, remember nga kaya ang bamboo yun bisan pag bagyuhon kani taman resilient kani sa nga tanom. Igor na siyang mubawag pero matumba na siya pero mubangon. Muna nga dako kayo yung ikatabang unya ang bamboo mo daghan o kagamitan. Muna nga during this World Bamboo Day usa sa among mga activity po dani naghimo mig mga bamboo nga kwan naghimo karon dito nga bamboo camp naghimo mga produkto nga made of bamboo aron matun-an pod ang mga tawo na tuon saon usa dur paggamit sa bamboo. Ya natay pantanong bamboo na kalain-lain ning klase nga bamboo, na giant bamboo, na black bamboo, na unsa mga klase nga bamboo para gyud pod ni makatabang para dili mag-erode ang atong mga kabukiran kay murag uso na ba kay komon na ba kadyo ning karong naay soil erosion or naay mga landslide. Muna nga aron to prevent sa mga landslide gihimo na to ang pagpananom og bamboo diri sa Bohol. Pinangulahan sa atong gobernador sa probinsya sa Bohol o atong mayor sa Lubok si Mayor Raymond Hala og ang atong presidente sa atong Bamboo Council si Mayor Jess sa Garcia Hernandez, Jis Baha sa Garcia Hernandez. So, mao kini karon concentrate ang DTI karon ani sa pagpananom og bamboo niya pagkasunod semana balik na po sa ato trade fair. So, daghang kaayong salamat mga suking tigpaminaw. Daghang kaayong salamat sa atong mga tigpaminaw diri sa atong mga silingang lungsod sa Tagbilaran. Sa mga abot sa atong Sibya, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa og masuki nato sa atong programa nga consumerismo og negosyo at iba pa. So sa atong mga FB page nga mga suki sa DYRD Station DYRD nga FB page sa nakalain mga nasod sa kalibutan, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa among programa sa negosyo o consumerismo o guban pa sa Department of Trade and Industry. Dagang salamat o maayong buntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programang negosyo o consumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagpag-uban.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Kinsay ngalan nato, sir?
6: Paul Mercado, diay ni sir.
5: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula, sir. Taon. Naayo ko. May review. DTX500 lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
7: DTX500. Mabali sa mga butika.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
8: The Millionaire Mindset.
4: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
9: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
11: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
15: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
18: Magpakabana.
17: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
18: Magpakabana.
8: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.

yung adlaw sa Bilaran, may yung adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. May itong programa ang magpakabana alang sa kamaturan. Mayong adlaw sa ito ang hinalangga na mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala. First gentleman and first district representative, Congressman Babay Hap. Mayong mahayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang 15th sangguniang panlungsod city councilors. Ato mga kaubanan, ato mga city hall employees, pinabi na sa ato mga office heads, department heads, ni ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. Ug sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Apizar. Again, may mayong adlaw kaninyong tanong. Umayong adlaw sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kalmura sa mga higala dahil sa iyong salamat sa iyong pakig-unong, pakig-uban o pagpaminaw kamain sa mga updates, programs and activities na ito sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran and our updates and developments na ito ang dakbayan sa Tag Bilaran. Ugasa man po ito ng CBA itong programa, ugasa man mo na himutan karong mga orasa, mga igala, o mga suking tigpaminaw, maayong-maayong adlaw, kaninyong kanan. O siyempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala nga ito ang mga 15 kakapitanos na ito ang dakbayan sa Tag Bilaran. O ginabawasal sa mga 15 ka mga barangays na ito, no, mga Tag Bilaranan, hello, hello, maayong adlaw, kaninyong kanan. Kini si Kim Ano ang inyong makauban kanyong adlaw. And yes, mayong adlaw usab na sa itong tigtimon na itong programa na mo'y naging sure yung mga igala nga madungog ta sa kahanginan. Si DJ Cyrus De Virus na Sir Eric Imo na again, as I mentioned kaganyan, no, mo'y naging sure yung madungog ta sa kahanginan via radio, kundi in naka-air ang itong programa sa DYRD station. Huwag labi na usap sa ito ang Facebook page, kundi usap naka-live niya itong programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong Channel 9, no, sa BCC TV. And of course, sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga gala, it's a new day because today is September 15th. 2026 adlaw nga Martes. Yes, ikadong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo ni itong buwan sa City Government of Tag Bilaran. Tungkol sila yung adlaw na sa mga higala, lay na sa mga adlaw ng itong pag-aisipan, kamahan sa mga katikaran, programa o serbisyo ni itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. And of course, mga sugid paminaw at mga tangay ko niyang kataon ang mga mayroon iyong mga news bits na itong nakuha sa itong buwan sa City Government of Tag Bilaran. Paglabi na usap sa ito ang mga updates, kabahin sa mga programs, services, paglabi na sa mga announcements, information sa ito ang pinananggap ng mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, Mayor Jenya Tru, sa iyahang Facebook page post. So later on, kung sa mga lito ang mga updates mga igala, station, and stay with me until the end of our program para makapaambit sa mga igala sa mga labas na balita nga rin nakuha again, no, sa tumbatan sa City Government of Tag Bilaran. And later sa ongoing na itong programa mga igala ako sa CBS sa itong programa kamayin sa update kagahapon lang, no, sa itong handog ng Pangulo at that vaccination program sa City Agriculture and Veterinary Office. We'll give you an update kung kina ang mga ni-avail na ito ng mga katawahan ko dito sa siyudad sa Tag Bilaran nga adunay mga pet, no, nga ilang galingmahan, no. So later ato sad nang isibi ako niya sa taon. Hindi pa nakihatod mga higala nga itong mga news beats. Tuguti sa ako, no, sa pagpangumusta rin ato mga avid listeners na ito both sa ito ang radio nga naminaw and of course nagtanaw usang sa ito ang Facebook page live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Yes, kamusta man mo mga higala? Kamusta niya tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, remind us lang, no, sa itong mga sundi kami na itong
kay importante sa din ato mahimduman matag-adlaw no ni ato ang pagamping sa ato ang kaugalingan no so kung gawas man galitas sa tumatag sa tag sa mga kanimalay kung magawas man para sa tumatag sa tag sa mga gipagtabaho ang mga igala ayo kan makalimot sa pagdala og payo or pagsuot og jacket nga dinay good for protection sa lawas laban sa pina o matag siya nga gaban sa panahon. Kaya panahon mga igala kung makabantay mo kung salamatan kay Putin no ngayon nag-uwan na so thanks God no thank God no nga na ni uwan na dito siya finally kay Marge ni mga dugang pag-angko na to no nga punta mo uwan na dito na maka, kasi natin na dito nag-uwan. So, hindi mo gito na kung mga pag-ampo, mga igala. Pero sahay, kung ato mga batin sa no, kinikainit sa panahon. So, kung nga niya na ito ang panahon ka po rin mga igala, please, ayun, tawad mo kalimot sa patinom o tubig, no? 8 glasses of water a day, or kundi more than pana, no? Kaya stay hydrated, matag-adlaw. And also, please don't forget to take vitamins na tabang sa protection sa laman sa kining mga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, o ginana. Ito na rin may ganyan mga kaysunan nato, no? Ako kayong tansya o buruhan na maka-absent ka sa ito ang mga kasatag sa mga servisyo, ano, sa mga trabaho, ay labi ng usahab ang ito ang mga responsibilidad nato sa mga tansya at sa mga pamilya. So, mga inang-amping na nato itong lawas matatag-law, huwag ito timahan nga, health is wealth. Yes. So, alin po ito mga igala, alin ako sa pita sa ito ang news gates nga itong napuha sa kabuatan sa city government of Binangan. Ang dakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal na membro sa Open Government Partnership o OGP Local. Nga nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, of technology and innovation. Ipahilo na sa city government ang dakong bili sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwestyon, aron masiguro na ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa dinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawan o gimuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinagi sa OGP ang Tagbilaran City na padayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable o mas makatawhanong syudad. Kung sa line by no sa mga higala, gipaligon sa City Government of Tagbilaran ang Business Inspection System pinaagi sa refresher course alang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Ginutukan sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct, ug Customer Relations aron mas epesyente ug mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jenya, na kinahanglan na balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon ug mga batid na huron o profesional na pag-atubang sa mga business owners. Mitabong sa training ang mga personal gikan sa nagkadiriang city offices na miyembro sa joint inspection team. Tumong sa refresher course na mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa syudad. Umaw ka itong mga higala, ang ato ang news list na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran. Huwag aning punto ang mga higala ay nasakita sa itong update kabahin usab nga ito ang isidya kagahapon mga higala ng itong programa sa itong handog ng Pangulo Servisyo Sapat para sa lahat. A free pet vaccination, free deworming and vitamin supplementation to the end. Kagahapon ato ang kandakting activity and I will give you an update kabahin sa mga ni-avail no, sa ito ang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa lahat. Base sa buhatan sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, kabahin sa kahandog ng Pangulo Servisyo Sapat para sa lahat, activity accomplishments. 15 cats vaccinated against rabies,
15 packs deworms, and one cut microchip para sa ito mga tiro, mga higala. We have 33 dogs vaccinated against rabies, 8 dogs microchipped, 3 pets provided with veterinary checkups, and 11 pets registered. Dagan kayong salamat no, sa ito ang mga responsible pet owners na misalmot sa maong kalihukan. And John, salamat po sa mga suporta nila ni Mayor Trinia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayan, and the Young Health Administration for supporting this activity. Again, dagan-dagan kayong salamat. And also, sa Taguig City Agriculture and Veterinary Office, and of course, sa ito ang officer in charge, sa ito ang City AgriVet, nga si Dr. R. Redden. Ug sa laing bahay no, sa mga higala, arin ako sa kita sa Facebook page post nga kabahin sa mga programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa Dakbayan at Tagbilaran. Sa mga Tagbilaranon nga wala pa naka-like and share, please don't forget no, sa pagbisita sa Facebook page post ni Mayor Jenya to like and share para updated ta sa kayang mga kalihukan, programa, serbisyo, na binausap sa mga announcements, information na ipaabot ni Mayor Jenya alang sa mga Tagbilaranon. Para iwas fake news and legit ang ato ang mabasa, again, bisita lang sa Jenya with new verified check. And also sa mga information and updates also no, sa ato ang pagdaman ng lokasyon sa Tagbilaran at total bisita usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. So, mga higala, mato ni Mayor Jenya sa iyahang Facebook page post na ningkamot na kanunay kapaghatag o servisyo para sa atong mga Tagbilaranon. DPLO Joint Inspection Team GIT Refresher Course on Business Regulatory Compliance, Professional Field Conduct, and Customer Relations. Population and Development Leadership Course of all Population Officers in Bohol. Local School Board Meeting. Oath-taking of the Divine Mercy Village Homeowners Association Officers. PIDAL, PWD Capability Building Activity. 28th Counting Day Celebration of Capital Valley. Taguig City CSL Creed Academy Opening Program for Batch 2. Mao kato mga igala, ang gikan sa mga Facebook page post, kabahin sa mga updates, programs, services na gibuhat ni Mayor Jenya anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung arin punta ako sa mga igala, arin ako sa kita sa lain ako sa mga update, kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Yes, ato mga kaigsona na itong mga Tagbilaranon sa itong mga ni-avail ni ato June, oh, sorry, it's July 2025 hundreds sa June 2026. Kung nakaprocess ka sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget no sa pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card. But before mo mani sa ito ang City Hall mga higala para sa pag-claim, bisita una sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down lang mga higala, pangitaa ang ito ang post or caption na ito para sa mga information kabahin sa Tagbilaran Citizen ID Card. If maabot na tayo dito sa ito ang Facebook page post, kabahin sa ito ang Citizen ID Card, aduna tayo link na i-provide dito, just click the link and i-direct na mo mga igala sa itong website. Na i-purpose sa itong website mga igala, duhani siya, no? Una is to check kung naana ba ang ito, or pag-verify kung naana ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Ikaduha is ang pag-register sa ito ang interesado no magka-register sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. For the fifth, for sa pag-claim sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, at ito may bawaan kung ang inyong card is ready to pick up or ready to claim or wala pa. And for magka-register, naalan tayo mga information na kailangan ninyong i-apply para makakusita sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. And for the information of everybody, no, ang itong Tagbilaran Citizen ID Card, mga kinihang sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya, which she assumed office ni Anton July 2022, the first executive order na gisayna ni Mayor Jenya is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Here comes sa ito ang usa sa mga programa o inisyatiba ang itong Tagbilaran Citizen ID Card. It's all for free
And ang atong partner ni mo ay galawal na eh, ang ato ang GCash. So kung makuha na ninyo, niyo ang tag lang sa dagan ID card, wala may pag-abayran, maski piso. And kung sa mga perks and benefits ani nga makuha na ito no, sa pag-abayran sa dagan ID card. One, okay, kung travel ka abroad, no, or mag-bisita ta sa mga pamilya, outside sa so ang country or within home, no, there is a sa Philippines pwede na itong magamit sa mga for payment, no, just swipe or tap lang using sa ito ang tagal citizen ID card kayo. Kini ang tagal citizen ID card sa Visa card, so pwede na siya through payment, no, pwede na yung pagbayaran ko na ako purchase ng mga items or products gikan sa mga establishments or mga merchants. And another food na mga perks and benefits ani may gala kung ginahat ko ta na andun na dito bills na kadagunitan pwede na sabi siya magamit ang ito ang ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo ko sa is pwede yung sabi siya na magamit mo. Kaya doon na po tayo mga partners ng mga establishments or merchants na to sa to ang tag-run sa dagan ID card. Pero just wait na lang yung sa mong announcement. Kaya may form dali sa to ang programa. And also ato ako din siyang i-post sa to ang mga itong Facebook page na to para mga ibaw ka kung sa mga establishments hinihatag ko sa ilang mga discounts, no, ginagmini siya na discounts pero dapat niya siya makatabang na to once na to ang present ang ato ang talagang bilaran sa dasan ID card sa to mga partner ng mga establishments. And kung asa po ni McNeil, McNeil na to dahil sa to ang City Hall 8 Leo minagsunod na to mismo sa to ang City Hall na lang ni sa left side do sa ground floor at na mga higala, no, sa narata ng ubos na kay booth ay na nga nakabutang and ulan lang ang mga kakuban, no, diha sa ang ubos para sa pag-inti o pagkuha sa inyong tag-land citizen ID card. Di ko wala mapanggani mo sa napot ka mga staff kung kauban na to na mo assist o mutabang ninyo, no, sa pagkahiluna, sa pag-download, pag-fill up sa inyong mga information para mapusisa sa ito ang pag-avail sa tag bilaran sa bank ID card. And we are open from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So, bisita lang na sa ito ang City Hall 8 Leong Ilabinas sa itong mo claim na kung ready to pick up na, no, or ready to claim na ang ilahang tag bilaran sa bank ID card. And ilabi na usab, no, kung may mga transactions dito sa ito ang sa City Hall na harap na akong kamakita diya mismo again sa ito ang City Hall Atrium. Yes, sa mga ito mga higala ang ito ang mga dinaiyang mga updates o information na ito nakuha diya sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. And yes, o gari po ito ang mga higala ay nausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa nang-adlaw na tawhan karong adlaw September 15, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Emilio Bansag Sr., Nicomedes Dumadapat, and Danilo Maghinay. And also to Carlito Galvas and Lolita Tabonong, taga Barangay San Isidro, happy birthday. Nila ni Maximo Dalasio from Barangay Tipi, greetings going out to Virgilio Sarmiento, Perferio Manlangit, Fernando Menoras, Dolores.

To Command Commando Gregory Felipe Medes Javier Jocelyn Dolores Merutesimo Enche Doro Gigayoma. From Barangay Pugasin 1, happy birthday to Saul Arminio Ilumba. From Barangay Mansarsa, happy birthday to Concordia Ploma and Alvina Ochaya. From Barangay Buol, happy birthday Milani Alvina No, ni Maria Ligona Sraper, ni Nisita Lumagbas, and Geraldine Ayaneta. Sa Barangay Dampas, happy birthday ni Porferio Sarabia. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nagsaulog sa lakadlang natawahan, karong adlaw, and also sa itong mga kauban na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lupa sa syudad sa Tagbilaran, kaya nagsalusa sa lakadlang natawahan, karong adlaw. Happy, happy birthday. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayat, 416th Sangguni Ang Tanlong Sod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day. Kanimong panay. And yes, no, sa ito ang mga suking pabalinaw na nagsaulog usap sa kanang natawa, karong hadlawa, nga wala na ito na mention sa itong programa. Happy, happy birthday. Kanimong panay. And yes, sa itong mga suking pabalinaw, nga salamat mga higala sa inyong pagigumong, pagiguban o pagpaninaw. Tamayin sa mga updates, programs, sa PDPs na ito sa pagpaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments na pagpaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Magulubang sa kita mga igala, ugmang adlawa sa susamang partner natin sa share natin problema ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinitikin, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong from home to tone? Ugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon? Ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative, Congressman Babayat, and our 16 Sangguni Ang Tanlong Sod City Councilors, and our Chief of Staff, the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Perimocha, and our City Attorney, Sir Alvin Luis Apozar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.

0: pa mahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
5: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
5: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
9: The Millionaire Mindset.
8: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
10: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib!
16: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
17: DJX 500!
18: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
19: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng
7: DTX 500.
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
9: DTX 500.
18: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12. Yes.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga untong kinisiray tutas ang mga hatod ganinyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigad law karon nga Miyerkules, September 16, 2026. Ako ang mga tugarin nyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, usa ka lalaking customer gikulata sa naka-helmet nga lalaki sulod sa McDo sa J. Clarin, nangayo og tabang nga mailhan ang suspek. Saray nga bahin pa imbestigahan ni board member DG Baliti ang rotational brownout sa Bohol nga grabing nang nakapekto sa katawhan. Sa kauluhan, upat ka mga kani justices sa Korte Suprema nga nagsilbing amicus sa curiae o friends of the court. Nihatag silang legal nga opinion sa voting threshold. Samtang sa gawas, gihangyo sa International Criminal Court Office of the Prosecutor ang Trial Chamber 3 nga ideklarang fit for trial si kani Presidente Rodrigo Duterte. Mga katumagaw.

0: is an essential part of our daily lives and a basic necessity for economic activity, education, communication, healthcare, and public service. This is why our people deserve to know.
1: Tungod niini, iyang gihangyo ang SP nga imbitaron ang mga concerned power utilities, power sector agencies, o guban pang stakeholders aron mapasabot sa hinungdan sa balik-balik ka brownout, mga lakang nga nahimo na o mga konkretong plano aron malikayan ang padayon nga power interruptions. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
3: Dayon salamat sa Ali Doidora sa ibong report. Alas 12:19 atangi. Upat ka mga kani maestrado sa Korte Suprema nga nagsilbing amicus curiae o friends of the court mihatag sa ilang legal nga panahon sa voting threshold garong adlaw. Atangi detalye sa itong pagbalik.

0: serious opposition. And fourth, the ratio decidendi of the Abellino decision is not as solid, not as clear, as it has to be deduced from the different opinions of the participating justices. Be that as it may, Your Honors, its treatment of a member beyond the coercive jurisdiction of the Senate can be used as one of the tests in interpreting Article 11, Section 36 of the 1987 Constitution. It fits the approach of the contextualist, functionalist school of thought that disfavors the literal approach, which straitjackets and prevents the use of other relevant provisions of the Constitution as additional lens to discover its spirit and intent. I go.
1: Tipik sa pamahayag ni retired Chief Justice Renato Puno. Si retired Chief Justice Hilario David Jr. miingon nga 2/3 sa qualified to vote lamang. Pinagi sa gisumiter niya nga legal memorandum, iyang ipasabot nga ang basihan sa pag-calculate kinanglang kantorag yung mga senador nga functional o makabutar. Kini nagpasabot nga kinanglang tangtangon o dili i-appeal sa hihap ang mga senador nga priso na sa gawa sa nasod o dili makatambong hinungdan nga mahimong ubos sa 16 ang gikinanglang buto. Si retired Chief Justice Artemio Panganiban o retired Associate Justice Adolfo Ascuna personal usab nga mitambong karong adlaw sa session hall aron ipresentar ang ilang law nga pagtuki o paghubad sa 2/3 of all the members of the Senate ubos sa 1987 Constitution isip giya sa mga senator judges.
2: That only in this manner can your honors ensure a verdict that is fair to the parties, fair to your honors' peers, and ultimately fair to our sovereign people. Maraming salamat po muli sa inyong paanyaya at masusing pakikinig sa inyong abang lingkod. Maraming salamat.
1: Si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Sa atong balita sa gawas, gihangyo sa International Criminal Court Office of the Prosecutor ang Trial Chamber 3 nga ideklarang fit for trial si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang report sa GMA Integrated News.
3: The International Criminal Court is now in session.
4: Rodrigo Roa Duterte.
5: Hiniling ng International Criminal Court Office of the Prosecutor sa Trial Chamber 3 na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC prosecution, lumalabas sa pagsusuri ng mga eksperto na kayang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Sila rin ang expert panel na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte sa pre-trial stage. Sa hiwalay na apela, hiniling din ng prosecutor sa Trial Chamber 3 na dapat manatiling nakakulong ang dating Pangulo. Ito'y para protektahan ng mga testigo sa kanyang kaso. Sagot dyan ang kampo ni Duterte, dapat maglabas muna ng pasya ang Trial Chamber 3 kung fit to stand trial o hindi ang dating Pangulo bago talakayin kung dapat ituloy pa rin ang kanyang pagkakakulong. Bukas, September 16, ang ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo na nag-ugat sa drug war ng kanyang administrasyon. Sa November 30, nakatakda ang simula ng paglilitis.
1: Nagasalamat sa GMA Integrated News. Ato tibayaw og maayong papaminaw sa mga Facebook viewers. Salamat og maayong papaminaw ni Doki Pon, maayong unto ni Modiabay, Doki, ni Aster Duisabas, Dia sa habitat Buol nga nagtimbaya ngadto sa yang agaw nga kani Mayor Mir Arutsa dia sa punsod Maribhog. Ni Ansoy Cumidoy dia sa kanangkaan na Cunilla, ingon man ni Attorney Catherine Sarte dia sa Provincial Legal Office, ni Doc RR sa Luway. Doon ay public service din eh. Atong iba-ibaw. Paliog kisa na kapunit sa pitaka, color brown ang sulod mga ID. Doon ay kwarta, nawala kini mga alas 10:45 hangtod sa alas 11:25 nahagbong ni o gituhang nahagbong ni samtang gamotor padulong sa Ubuhan Mangga padulong sa Lorito Cortez ang nagpahibaw ani si Abdul Jamil Dyangka taga Miguel Paras Extension ng siyudad sa Tagbilaran. Kisa ito makapunit mahimong iuli din sa DYRD o itawag sa cellphone number 0947-201-2913. Piagio plate number 0160 nabilin nabinlan no sa kining plate number helmet no ni John Kendrick Arango. Laing public service. Color green nga case nawala diha sa Lindaville Phase 1 dapit sa simbahan niadtong September 3 ang tagiya kaysa itong nakapunit ang tagiya si Francis Olivar iulit diri sa DYRD no? Laing public service itong nga pitaka nga dunay sulod driver's license o importante mga dokumento. Kisa katong nakapunit, nawala ni dia sa IBT terminal niadtong Martes kon kagahapon adlaw alas 3 sa hapon. Palihog lang uli diri sa DYRD ang tagian niadto si Mark Joseph Hau taga Katagbagan Norte sa lungsod sa Luon. Bago itong mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Udtong Toto. Kauban sa Technical Department, Cyrus D. Virus o Eric Iho. Kini, si Ray Tutas, ang friend mo forever, Maing Udto.
6: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udtong Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa ka makabuhay day! Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner, mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. DJX 500.
6: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
15: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
17: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
19: Ang istasyon sa katawhan.
20: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo at tupasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Virginia Guaca, kasir sa Osake Ladong Butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Sa panahon karon, halos tanan, nagbago na. Halos tanan, nagmahal na.
4: Pero, dili ang SureMed. Sure kang barato og epektibo. High blood ima magpapa. SureMed Lusartan og SureMed Amlodipina. Hasol nga allergic rhinitis. SureMed Cetirizina. Gahi nga ubo og taas nga hilanat. Paayuhan na sa SureMed Paracetamol, SureMed Salbutamol og pabaskuga ang immune system sa SureMed Ascorbic Acid. Also available, SureMed Paracetamol for kids. Suregit ka sa SureMed nga barato og epektibo. Mapalit sa mga butika. SureMed. Medicines surely made for you.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Gipaminaw sa katawang bulanon.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala ko mo sa gmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausa pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man og ilumutan na sa katuigan na ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 16, 2026. Lais sa watampo na usap ang atong paghatag at pagtagal. And this time, ang atong letter sender. O sa kanagngalan, O'Brien. Bueno, stand by Brian. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS og UAID tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kaniya tuhang tud karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Brian, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan, Sensor Lee, Ate Arlene.

gignan kami nga dili mi pwedeng magunay. Isipo na mo nga magsuon kami o sila nga mag-inikanan. Mihilak si Amy. Mitando siya. Gusto ko musupak, ate. Apan, o ako'y mahimo. Natuntungura mo namin katubanga sa grand jury, ate. Nga tanan, nakaabang sa among defense. Ate R. Hinay nga misulti si Auntie Lina. Nga bisag dili may magkadugo. Apan dili ka na magpasabot nga pwede na may magunay. Kay ilaming gi-adapt pareho mig apelyido. Adapted bing duha ni Amy ate. Ug nagpuyo sa usa ka balay. Nagkaon sa usa ka lamesa. Sinagup mi sa mong uyuan ng iyaan. Gitudluan nga isipon ang usang-usang nga managsuan. Ati may tubago sa unang higayon. Dili man mi katugo ni Amy. Unang higayon nga may tubago nga to kanila. Apan may tubag si Uncle Mike nga tinuod. Pero kinahanglan nga isipon nga pamilya. Kaya ang akong pangalan o ang pangalan ni Amy pareho o apelyedo o ginikanan. Kala ang pinakasakit ate, pulos may adapted. Huwag na ko makiglalis nga sayop sila. Kabalo ko nga doon na sila'y punto. Gusto lang ako ipangutana ate kung dili man di kami magkadugo. Nga nung dili may pwedeng mahigugma sa usag-usa. Ate, mihilak si Auntie Lina. Sa kuna-una, dili ko gusto nga mahimong hinungdan sa iyang mga kasakit. Sa laktot, nagsulti mi ni Amy. Ug nagbulag kami, ate. Sakit man. Apan wa na lamang ko misupak. Wa na lang ako ipugos ang akong gugmang gato kaniya. Among gidawat ang gusto sa mga ginikanan nga among giila, ate. Ug mistaad, nga kalimtan na mo ang usag-usa o mo-focus sa mga pag-eskwela. Gitry na mo nga mabalik sa normal ang tanan. Sulod sa among panimalay. Apan dunay kausa kabutang nga bisan nung saon ako, dili na ako mawala sa kong kasing-kasing. Ang akong gugmang ato kang Amy, ate. Milabay ang mga tuig nakatapos Miss College. Nakabatod og trabaho na usab ang among kinabuhi. Apan wa na usab ang akong kasing-kasing. Kumakita na ko si Amy, di na ko tuyuon ate. Gusto ko magakos kaniya, gusto ko maduol kaniya, gusto ko sultihan nga mahal na ko siya. Apan mahinomdom ko ni uncle o ni auntie. Ang ilang pagdili, nga matod nila dapat isipon namo nga managsuon mi o pareho mi nga o apelyedo. Kay pulos mi legally adopted ate. Nahuna-huna ko nga ang gugma dili angay pangitaon. Kusa kini mo abot sa imong kasing-kasing. Pugnan man nimo apan di mapugnan ang kasing-kasing ate. Ug tungod lagi gusto na kong protektahan si Amy, ako siyang giignan nga manguyab na lang siya glain. Sakit man. Ate. Nakabatod og lagi ni gugma si Amy. Grabe na akong hilak. Apan wa ako'y laing mahimo gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Ang kunan ko ate, sakto iyang gibuhat, dapat mangita siya glain. Kay nakita na ako ate, nga dili na ako isiksik ang akong kaugalingon nga tukan niya, kay dili kami para sa usag-usa. Hangto na sayra na ako, buntis si Amy. Nahigayo na. Murag mabuak akong dughan. Wa na ko'y pag-asa. Buntis na siya. Hapan ako na siren ate. Minyo di ay. Ang nakapabuntis ka niya. Nasuko ko gato ka niya.

nganong gisiksik niya ang kaugalingon ngadto sa usa ka tawong menu. Mura siya desperada, ate. Misamot siya sa paghilak. Ate, pagkasayod ni Auntie Lina o Uncle Mike, wa ko masayod kung hangyo o sugo ang ilang giingon. Dako kong kakurat. Matod nila. Okay na ko nung kapakasla na lang si Amy. Di ko na sila gustong maulawan. Humanilan masayran nga buntis si Amy sa sakamin niyo, ate. Naglagot ko nganong karon pa man. Nganong kung kanosa naging komplikado ang tanan nga buntis na siya sa lain, misugot sila nga mapakasal mi. Naglibog ko, ate. Naglagot ko. Apanaluwi kang Amy. Unsabay angay kong pagabuhaton. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: herbal food supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID herbal food supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayit ka ba? Ang Cervic Care herbal food supplement dili lang para motabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care 1000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care herbal food supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare herbal food supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man herbal food supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat kanimo Brian sa imo papadangat imo suwatan po ng atong tulumanon sa Sensor li Ate Arlene. Tinuod gina ang gugma ko sa gyung moabot. Ug di gid mapugngan.
3: Murag kawatan ang gugma.
0: Kusa gid siya moabot sa kasingka.

0: apelyedo, di isla pwedeng kaslon. Ang hangyo karo kay buntis naman si Amy, ang hangyo kas lagi ka ng panindigan na lang niya ang pangutana o si angin niyang buhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap Jun, is na mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato retired playboy, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, pasuwerte ng adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene. O sa ato mga bisita, ate, si
1: yes, ate, Miss Maki,
2: si Miss Antonita, o si Miss
0: Jassie.
2: Kahangtod karon. Open
0: line. Inspired. Or open line. Abi kong inspired. So wala na siya, wala na siya.
2: Open line ate.
1: Open line na.
2: Oh, katong mga retired playboy ha. Retired playboy katong gusto
0: ko sa nada. Daghan na open line.
2: Seryoso nga relasyon ha.
1: Saon?
2: Katong gapangita og seryoso nga relasyon nga dili binuang.
0: Ah yes.
2: Na, gusto na gid mahimutang sa kinabuhi.
0: Okay.
2: Naitay tulo ka prinsesa.
0: Okay.
2: Si Maggie, si Antonita og si Jesse.
1: Napi pas Maggie.
0: Anyways. Unsay ikaw, Dejinovs, ikaw akong pangutan-on. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Brian, ang iyong kalagutan pa, labang bitong nga nananghit ko sa una, nga nagagusto ko nga Amy, di pwede kay managsuon mo, pareha mo na akong mga anak, i-adapta mo nga sa insakto, nabuntisan, gihanga na noon siya nga, sige, panindigin na lang.
1: So, mo ni pait, ma'am, no? Kanang, malago tag-appeal ba? Malago tag-una-una-appeal nga. Mm. Sa panahon nga ni Hangyo, wag silang sugot niya, karon kay nasipiat man, na kuan ano, kanang, nanas, nakasalalay na ang ilang dungog.
0: Nabuntis si Amy, og so, ninyo.
1: Pero, kung ako si Brian, tungod kay nahigugma man siya kang Amy, iyan na lang panindigan. Kay total, kabalo man ang mga tao silang palibot nga nakagusto.
0: Pero di ba sila pwede
1: makasal? Yes, definitely. Di magigit sila pwede makasal. Pero siguro, if amot lang kaha, if unsay process anak to revoke sa ilang adoption, basin taas kinang proseso, pero amo lagi.
0: Kay, lagi di, kay atong kita naon, di ba nakadugo?
1: Yes, di nakadugo.
0: Si ang sender, si Brian, pag umangkon sa auntie,
1: yes.
0: While si Amy, pag umangkon sa uncle. So, murag, magbilas, usap ito, mana tawag but dilig sila paryente.
1: Yeah, so mula mo ni makaguol lang sitwasyon nila pero sa karon nga muna magginailahang gidangatan para nako panindigan na lang ni Brian kay sayod man taon sa ang ilang paghigugma sa usag-usa nga tuod gani nga
0: kanabitang sakit kayo sa una sakit sa
1: true.
0: Para kang Brian ba nga
1: yes.
0: Kanang labon bitaw sa una nga kami
1: nanangidog yun
0: pagbulag okay bagsuon mo magsuon mo yeah.
1: Intaw na ning kamot ubya sila gid no nga kanang ilag yung mabulag ang ilahang kaugalingon ba sa ilahang relasyon. So,
0: in fact,
1: sakit
0: grabing,
1: kayo. Grabing antos.
0: Sakit ni Brian kaya nakauya buglaan si Amy.
1: Yes.
0: Iyan na lang yung sige, alaw na lang yung manguya buglaan kaya di sila pwede.
1: Siguro si Amy po, gato nga mga desisyon niya, desperate nga kuan po to ba, nga mga desisyon niya.
0: Yan na ilat pag-check ninyo.
1: Yes, yeah, so...
0: Kaya mga mini usahin, huwag may mga puangon. Ba?
1: approve. Kabalong minyo na.
0: Oh,
1: mukiringking pag yun.
0: Correct.
1: Ang looy na baani ang babae yun. Kay mo'y mabinlan, tanawa si Aymeron.
2: Dilisad ka, Dejinova. Nga, kining minyo, kanang dili lang kabalibad. Kay muhangyo magyud ni kining
1: kap ang lalaki mo ginay una mo dool
0: dili yes.
1: Imposible gi kay nang ang babae gi mangitag paagi
0: actually,
1: para
0: actually ang babae musugot na siya kung pangulitawhan
1: yes.
0: Kung gusto po sila for never nga ang babae may mangulitaw una sa lalaki
1: yes agree
0: oh.
1: So ang lalaki gi sadan anak kay mo'y nag first move lisod sad kabalo siya nga minyo
2: sure
1: siya
2: sure ba ka di Ginoba nga ang lalaki lang kanunay ang first move
1: yes sure gid ko kay minyo sa kasayon
2: katuyok ba yung panahon katuyok ang kalibutan dili ba ka ni bali ng kalibutan
1: dili gid ka
2: kaya akong nailag yun si kinisikining
1: Ansaman
2: Antonita
0: Madagdag si Antonita.
1: Damay.
2: Anyway,
1: listen,
2: sige.
1: Again, no,
2: kanang... Naminaw, tas ay mong tambag kang Brian.
1: Dili yes. Manggigap, ang kaning tao nga minyo, ato lang ng kuan kay, imong manggisugdan, ang tao nga minyo, og sayod ka nga minyo ka, di naka, og biskan pag naibabay, di amo kiringking sa imo ha, mo balibad yun ka.
0: Ayaw na.
1: Kabalo, dapat honest mo kasi, oy, minyo na ko, ay kung
0: dole,
1: ayaw yun dapat
0: na. Luoy kay ang babae nga makauyab og minyo.
1: True.
0: Kabalo, manggid siya nga, tama na gid siya uyab-uyab, ganit.
1: Yes.
0: Hindi siya mabili mapakaslan. Nga nang masungot pa mangin siya.
2: Di ni man nagpasabot nga minyo ate, nakatali ng kasing-kasing.
1: Oh, mo nasad na. Napo ni mga rason. Mo, give ni mga script sa mga minyo ka.
0: Oh, mo, lagi
2: pasalamat
0: na.
2: Mo, girls.
1: Nagyapong
2: malit pa. Baka uyab mong minyo, kay isa lang inyong kompetensya.
1: Oh, nanasad. Ang asawa ra.
0: Mo, lagi na. Problema, di ha. Mo, na. Mo, gini, madali-dali ba nga?
1: Script. Mo, gini.
0: Abi ba kay minyo ko, di na ko pwede mahigugma sa lain?
1: Mo, gini nga.
0: Abi ba kay minyo ko, akong kasing-kasing nakatali na good. Natural.

0: Dapat unta itali gyud na, okay. No? Ikan ulo hang to the ill.
1: O di ba Maggi?
0: Dili kay nakatali
1: ang approve igo si Maggi. Oh, dapat diba? Lang, oh dapat lang.
0: So again, Brian para nako. Para bitaw nga kuan pod kanang dili man na siya sa ingon nga pagluwas sa dungog pero ang ako alam pod para pod nga iyang masalo si Aimee ba for sure si Aimee kanang frustrated pod siya sa iyang sitwasyon karon
1: pero in love si kuan ha in love si Brian kang Aimee.
0: True.
1: In fact nasakitan gid siya kaayo nga nakauya pug lain.
0: Yes.
1: Pero lang naka-question na siya bangano ako may manubag ani.
0: Naka-question siya kay nganong karon pa kung kanus ang kuana ala komplikado na kaayo
1: pwede ra man di ay ngano sa una na lang imbitado ngano dili magid pwede kay
0: kung ako makapanumbat gyud kus ginikanan ana nga ngano man karon pa labon sa una nga okay pa kay ato mga dungog kuha gyud sulti karon nga naalanganin na siya nang giinom ni Piton
1: pero definitely gyud sila kinala mangutana yes. Sa lawyer ko magpakasal gyud siya or yagyong yagyong atubangon si Aimee. Kinala sila mo tara kay di magisla pwede makasal kay same apelyido sila.
0: Yes. So ang yari gyud mabuhat diha yag yung kanang alalaya, no, iyang ubanan si Aimee para si Aimee na siya ka, kuan ba, ka agabay ba, na siya ka uban. Pero mawala
1: ginaginay ko, sige lang, good, ang una raman, ikaduha, iya naman.
0: Yeah na. Yeah na, laay, okay. Good. Oh.
1: Sige, hatay-hatay sa itong retired playboy, mo gini yung masterpiece.
0: Yes, master siya niya mga palusot.
2: Yes. Yes, ati master of none, Jack of all. Kini ang...
1: master of none, Jack
0: of all trades, master of none.
2: Balik na po na nga isyo.
1: Oh, sige. Okay,
2: at tuloy, Brian, ingani, ang akong ika-istorya ni mo, ikatambang ni mo, una, huna-unaon ni mo, nga ang usa ka mali, dili masulbad sa mali gyapon niya desisyon.
1: Uh-huh.
2: No? Ingani, gihangyo ka sa imong amahan karon nga kining...
1: Ilang amahan?
2: Ang kuno ni mo...
1: Legally adopted as landuha.
2: Ang kuno ni mo, ang anak nga gisabat ni...
0: Aimee.
2: Nga ikaw ang mahimong amahan.
0: Mm-hmm.
2: Tinuod na siya, naitabo na siya sa unang panahon natin.
0: Uh-huh.
2: Sa panahon ni Cleopatra.
1: Agoy.
0: Grabe, naabot na siya kay Cleopatra. Okay. Oh, grabe, gini yung mga research.
2: Pwanda na to si Di Genova.
0: Sige, sige ka.
2: Okay. Magi, pwanda yun na to.
1: Sige.
2: Pwanda yun na to, Magi. Uh-huh. Ate, si Cleopatra na minyo sa duwa niya kay Younger Brothers.
1: Uy,
0: kuyawan.
1: Pero tinood doon yung egsoon.
2: Tinood yung egsoon, tinood ha?
1: Kali adapted
2: doon doon. Kali adapted
1: doon.
2: Naminyo gani.
1: Ano gani na naminyo siya sa doon yung egsoon?
2: Ato nang subayon.
1: Kaya di lang gusto nga maadto ang ilahang...
0: Naman yung mga culture nga ga-follow actually, anak ma'am. Dagag mga culture nga ga-follow,
2: anak. Napaikaduwa. Ako lang ning research.
1: Pero dili siya pwede mahitabo sa real life nato karon ha. Karon panahon.
0: Sa unang man panahon.
1: Sa unang panahon pwede. Pero karon dili na siya pwede mahitabo.
2: Ako lang ning research ate kay para okay. Ate pasuportahan si Di Genova.
0: Uh-huh.
2: Pero ang punto nako dili man siya si Cleopatra.
1: Ate man siya sa unang man to panahon.
2: Oh, mo na pud karon si Di Genova. Nga babae man to.
1: Oh, sige.
2: Lalaki
1: okay.
2: Man ning si Brian.
1: Okay.
2: Sige, pondo yun nato si Brian.
0: Sige,
2: Kung nakaila mo kang Ramesses. Ramesses the Second.
1: Okay, uh-huh. Usap na po na check up.
0: Grabe na niya mga pagtulungan.
2: Ramesses the Second is the most famous and well-documented Egyptian pharaoh.
1: Uh-huh?
2: Pharaoh who married his own daughter.
0: Kugyawan.
1: Sa unang panahon, wala ayaw na
2: ako. Ako nang gi-mention ate, kaya gipaundayon na nato ang tambang ni Genova na pwede na itong niaging panahon. Pero kani actor ato.
1: Sa unang panahon
2: ikaw
1: pwede.
2: Brian, dili magkaparao.
1: Parao. What's the correct pronunciation?
0: Basta kay muna na.
2: Mauna na siya. Okay. Dili magka king, dili magka hari, nga minyoan mo ng imong igsoon. Dili magka si Cleopatra.
1: Sa ato pa, dili pwede minyoan.
2: Para na ko ate.
0: Dili magis lang magminyo kanang, kap.
2: Mali gid siya. Mali. Kanang moingon niya ang konon, kanang dokumento na malunggod ang kulang, ana.
1: Rukul ba gagana siya mga research, no?
0: Grabe, ginayang panukad, ma'am.
2: Hindi mo magunang issue, ate. Hindi magunang alang-alang ang issue.
0: Grabe, ginayang mga kuwan.
1: Panukad man siya.
0: Feel ako kayo, nagin na siya researcher ba? Gansi tani. Hire na akong researcher, ana.
2: Guys, natay Library of Questionable Studies, ha? Nga, before tamo lingkod, aning atong gilingkuran karon, natay tulo ka, Engine.
1: Karo pa ko kabalo nga si Cleopatra.
0: Oh, di ba? Ako po, ma'am. In fairness.
1: Namin niya si Endua ka igsuon.
0: Grabe ni mga kuwan. Salamat anang information cap ha.
2: Oh. Mauna nga Brian, dili magkasi Cleopatra taon do. Ingnon ni mo na imong.
1: Pero ikaw sila, basta mabana kuno ka ni Cleopatra, mamatay kid ka. Ano ka na?
0: Naisumpa si Cleopatra.
2: Ako lang ang nagpabiling ng buhi.
1: You will lie there and you will die there.
0: Yeah.
2: Ako lang na reincarnate na paano ni. Anyway, tambag na ako ni Mo Brian.
1: Okay,
2: kanang ayo sulbara ang usa ka mali. Mm-hmm. Sa desisyon niya usa ka mali gihapon.
0: Pero cup love niya si Aimee.
2: Mali
1: mo
0: si Aimee. Ni sila mali.
2: Nganong ang kunon man nimo nga dili man ikaw ang amahan.
0: Nagkabalintong na yun ang tungkol ni Cleopatra Cup. Sala yun yung Cleopatra.
2: Dili magot. Gatingala kung anong ipangkon man ni si Brian. Nga dili man siya ang amahan.
0: Dika, kay, si Aimee nang inahanglan man siya mukuan. Mukuban sa iya ha. Kay, lisod sa kayo. Ipit ba kayo si Aimee?
2: Samot baka ula. Baka, samot ang ulaw sa inyong pamilya. Mm. Samot ang chismis sa inyong pamilya. Masa nalang ika-istorya sa mga tao niya?
0: Di kabalo man ang mga tao nga dili sila kuan blood-related. So, wadyo na yung kuan. Wala na siya yung kaso.
1: Correct.
2: Para na ko sa Yop, gina Brian nga, minyoanin mga dili man ikaw.
0: Niya, love biya niya si Aimee. Niya, what if ihang pasagdan si Aimee, masamot na hinoon ka kuan. Komplikado.
1: Kung atag yung tanawon, kung gugma ang basihan, love True. Niya si Aimee. Gisagitan biya siya.
0: Super.
1: Gisagitan siya nga nakauyab si Aimee Uglain.
0: Yes.
1: Kaya lang, murabog doon na po yung kanabang mga pangutana, nganong karon pa man?
0: Kung diba? Ganun sa... Mabasol yun ang ginikanan.
1: Menu na sa lain. Ayaw pa nung
2: ipaangkon. Igsoon mo muna in sus pastilan.
1: Igsoon sila sa papel.
2: Santo.
0: Lagi.
2: Igsoon nimo sa papel yung menu. Unsa naman mo... Unsa naman mo karon guys? Unsa naman yung kalibutan?
1: Dili wa gugma, gani gugma.
2: Unsa naman yung kalibutan niya?
0: So pasabot, ang ginikanan ni Koan, nilang Brian, ang walay panindigan nga sakto. Kaya nga nung karon musugot man sila, kung kanus ang... Kanang komplikado na
2: may buot ta ka Brian pagbalibad na
0: niya unsa ba si Aimee
2: nadiri si Jassy karon siya need ni Aimee pastil lang
0: oh di ba
1: karon siya need
0: ni Aimee
1: og masukot yang gumawa di ba karon siya need ni Aimee tawo si Maggie ni
2: comment niya pwede niya ating atabangan isip
0: na dapat na asya
2: pero dili niya ang kunon dili niya ang kunon
0: pwede ra kay naka pwede ra kay niya ang kunon unsa may problema ana.
2: Ang dili mo na imo ang dugo ka. Pastilan. Baik, ikaw nagbuhat, ana. Ika duwa, dili, siguro po dili mo ako.
0: Love manin mo si Kuan. Love manin mo si Aimee.
2: Kung say love, ana, nga nagpa... Sus.
0: Hindi, tuwad na ito sa ginikanan. Nag-follow lang siya sa ginikanan. So, sayo ang desisyon.
1: Ako nakita ni Aimee, ani. Puslan man nga, dili po din ni diba? Brian. Mangita na lang ang lain. Wa lang niya na hibaw-i nga minyo niya ang lalaki.
0: Nisungkab siya dito. Nga, wa niya giimbestigaran usa.
1: Murag out of frustrations ba? Kay Pero, love me nila isa-isa.
2: Kamupod mga minyo mo. Ayaw niyo pa hinaiki po ning dili. Pastilan man mo nga.
0: No? Nga nung binlan lang yun.
2: Atlako, tigwan mga minyo. Ang tod karo natin. Na ako'y sinumar yun. Nagpabilin yun yung sinumar
1: na ko. Sa pa ulit ako, Gidga Cap.
2: Sinumar.
0: Grabe na nga say-say.
1: Sinumar. Ang ending siyang sinumar kay PSA niya. Ang ending kay Inis. O, usa mang isaktuan eh.
2: Clerical error na.
0: Pamina ko lagi. Pabuhat ranas na plane ba?
1: Di ka lagi pabuhat.
2: Kamupod guys. Kamong mga minyo. Ayosan mo pa hinayak diya.
0: Gansi kay babae no. Mubito oh. Lesson learned gini ba nga. Before gin mo makanitang musukol sa usa ka lalaki or musulod sa usa ka kinabuhi anang relasyon, i-sure sa ginunta ninyo nga wa gini mga kabilinggan. Di kay sungkab dayon nga sungkab or labi
2: ra pud lang kuan ning Brian ba. Sa yun lang ka na ang, pa, ang kunon sa dili niya binuhatan, pastilan.
0: For sure, si Brian okay ra nakap kay love yun niya si Aimee.
1: Malagi, diling, kaya nga sulatan po na pamatuon lagi nga si Aimee gipaangkan, si Brian gipaangkon.
2: Suon mo kung sila sa papel, ate.
0: Paita,
2: pastilan,
0: no?
2: Brian, pakita.
0: Ala, dapat
1: mangita yung resibo sa sinumar.
0: O, oh, resibo ginaw ka. Resibo ang ikinahanglan para
2: matuloy. Engineer, ang resibo sunod nato ng programa, i-print ni mo.
0: Unsa ka tonto iga gilokat.
2: Ang resibo, ipakita gini mo, i-edita ang pizza para mamanang ang istorya. Brian, kanang atensyon.
1: Atensyon, Brian.
2: Paminaw og tarong. Kanang ayaw sulod sa usa ka laang, nga ang imong kaugmaon ma... Kaning mataw-ataw.
1: Pero di magi sila makasal gid kung tanaw yun na.
2: Yes, dili una dili kamo makasal. Pwede man nimo ingnon imong kining imong amahan niya.
1: Imo na lang ning kamanghuran.
2: Ayok.
0: Imo ingnon.
2: Ayok gid sulod kay mali gyud na kanang imong imong ang kunon ang dili imo kay sa mata sa balaod sa yop sa mata sa kahitasaan ang
1: may tabo pito ani ako i-suggest sa mga ginikanan ka
2: naminaw sila karoon. Ito si Brian nga magtinikal ang kuno niyang diliya ha?
1: Ako pito i-suggest ani Diginox. Kung panalita naminaw ang ginikanan, better siguro nga ilan nalang adapon ang anak ni Aimee isip ilang kamanghurang anak para nga magsulbad ang tanang problema.
0: Para way mo angkon sila nalay mo angkon.
1: Oh, way mo angkon sila nalay angkon. Pito, usap ang ibuhato ni Brian. ipadayon niya yung gugma kang Amy? Or kagitagaan na sila kagawasan? Or iyan na lang kalimtan ka na buntis na kinisalain? Stand by, balik naman lamang sa PIKAS Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: balitapan syempre ako sa Yanao sa atong NANS Medical Mission dinhi sa Mindanao. October 6 sa Midsayap kita sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7 sa Kidapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Pagka October 8, kitakit sa dia sa Bansalan sa LSV Hotel, Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City Mall Event Center, Ground Floor City Mall, Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dihata sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market. And sa inyong pag-adto doon natin, libre nga mga gijug water. Ayan. And of course, ang inyong mga entry, maapila na para sa itong Nance Million Bonanza. Then ang mamahimong mananawag sa itong Season 7 kao December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pa nga 20 kabuk ang mudawat na pulo sa Visayas, 50 mil kada isa. And na pulo po sa Mindanao, mudawat o consolation prize, 50 mil pesos kada isa. Ayan ka na. Of course, hatugalino sa Herbsmith Pharma Corporation. And syempre, ito sa timbayaon ang atong mga YouTube and Facebook viewer, shout out to Manuel Onsani Verde Flor, watching from Buhangin, Davao City.
1: From Angelita Alagao, mayong hapon, Ma'am Arlene, greet ko nila Susan, Honey Faith, Jean, Gigi, Inday, Di Genova, Ate Hope, sa imo Ma'am Arlene, ayon, from Proctos, Anahawon, Maramag, Bukinon.
0: Yan. From Angelica Faye Sagaran, pa-shout out sa akong mga higala sa Silay City, Negros Occidental.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, shout out sa Family Cabios, labi na sa Family Escoril, watching from Gibawan, Canlaon City, greetings from Tito Escoril.
0: And hi to Bembem Place, ayan, watching from Poblacion, Pangantukan, Bukidnon.
1: From Pancake Boy Y7R, good day ate. Always just me, mamino ni Madri sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pa-shoutout lang ko sa among manager na si Cheche Ibanez. Diri sa Kai Bake Shop, sa akong asawa nga si Roda. Thank you ate.
0: From OFW Oman Vlogs, opposite jud Birmin ni Sir Cap June sa mga advice. Malingaw jud ko ninyong tuluba. Ayan, okay.
1: Hi to Kim Garano, watching from Hagna, Bohol.
0: Shout out to Nelma Dalubatan, watching from Surigao del Norte.
1: From John Mark Umalos, Ate Arlene, pa-shoutout me diri sa Alai Bukidnon, Team Andot's Barbecue Station.
0: From Gaspar Fernandez, hello Ate Arlene, og DJ Nova, og Cap June. Inyo na gani tinudon si Cap June, makatawa ko kay mangugat iyang tirada pa dahil yung programa makakuha at pagtulunan sa mga naminaw.
1: Shout out to Janeline Huyamao from Negros Occidental.
0: Nakapabinaw na dyan ko while on live. Salamat po Ate Arlene from Veruela of Agusan.
1: From Winks, shout out me Ate R sa Sachi Family Cebu and Dumaguete. Thank you.
0: From Nora Mingaray Dumadag. Hi Ate Arlene, grabe kalisod sa story pero magatawa na lang ko sa mga tambag ni Cap John. Salamat. God bless us all, Ate.
1: From Baby Joy Faburada. Hi Ate, shout out from Negros Oriental, Rabak Family.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Di Genova, Cap June. Kasakit ba sa storya sa iyong life? Oy, shout out ko sa Fongtong o Cantarona Family from Haini, Cantarona, Fongtong.
1: Maayong hapon ninyo, Ate Arlene, Cap June and DJ Nova. Shout out ni Pastor John Kenneth sa Dumaguete City, from Wilfredo Villaber and from Mylene Maway. Hi po, watching from Kamarahan, President Rojas, North Cotabato.
0: Ayan. Okay, imong final advice kang Brian.
1: Again, Brian, sa akong ingon pa kaganina nga tabangi na lang si Aimee, no? Kanang imuha na lang siyang agakon sa kung unsa man ang iyang pagsulay karon ba. Tuod man kanang lisod siya dawaton kay nalagi kasagol nga mga pagmahay ba, pagmahay nga gipugngan mo sa una kung kanus amo na nang hidugtaro niya karon ikaw na hinon ang ipa kanang ipa cargo. Pero para nako manggood kay sayod man kung anay gugma gyud kag maayo kang Aimee, murag si Aimee pod murag buuyon pod kana bang mas makampanti si Aimee kung ikaw ang naa diha sa iyang tapad nga muagak sa iya sa paggikan sa iyang pagbuntis o pag ingon man sa pagpanganak niya. So sal-a na lang na si Aimee kay lisod man kaayo nga pasagdaan ra nimo, lisod kaayo nga kanabitang imo i-ignore kang unsa mang kanabang sayod man ta nga tuod man ang ginikanan ninyo ang naghangyo, pero sayod ba pud ta nga si Aimee pod murag na bang kanang longing pud siya sa imong kuan ba, sa imong presensya di asa kinabuhi. So mo siguro ning kuan tagana nas panahon nga mura na yung chance nga matagaan mo kana bang panahon nga mag-uban duha. Though tuod man legally dili gid mo makasal, but for sure at the end of the day, love will prevail. Sa ganun na kinainyong DJ Nova de Marites, ang marig ng bayan.
0: And of course, ang atong URP professor derita sa iyahang mga tambag. Kap John John Diasis, Bira.
2: Yes, Ate Arlene. Una, Brian, nakasabuti ko sa imong kaagi. Imagine, bata pa ka, nawadaan na kaginikanan. Mm. No? Goal kayo man gani. Nag-text to si...
0: Nakauyab unta, nakagusto ta, nawadaan na po. Naadto pa sa lain.
2: Nag-text to si Antonita nga nakatuloy ko yung luha sa kaagi ni Brian. No? Dagan kayo.
0: Si Sasi. Wala si Sasi.
2: Nagani ate, si Sasi, si Antonita, o si Maggie. Uh-huh. Mga baby girls, panguda. Mga three angels.
0: No? Three angels. Okay.
2: Mangani, kaingon sila nga, sayang daw ka, Brian, no? Ang imong future, pwede man imo isalig sa ina.
0: Uy, halaka, dalaga biya si Sasi, si Antonita.
2: Never been touched. Never been touched, no? Kini nga itong tulog kayo, Jim.
0: Same second. Anong kabaw mo kang never been touched?
2: Mamay ingon ni Balong ate.
1: Damay mo si Balong.
0: Damay si... Okay, sige.
2: Ang
0: sige,
2: ako, okay. Brian, kanang nasabdan man ako imong ginikanan o nasabdan po ka na ako, nga na'y possibility nga sumala kang DJ Nova, na'y possibility na pagbigyan ni mo imong mga ginikanan nga nag-adapt sa imo, ha? Nga kaning salbaron ang ilang dugog.
0: Ang dungog nga nawatas-watas.
2: Nawatas-watas. Tungod aning mga lalaki, nga mga minyo na lagi niya makikrelasyon pa.
0: Awatan ninyo si Kuya Kap. Niretire pagka-playboy pa, wako nun siya kaging uyab. Sakto ba na? Pwede na. Niretire pagka-playboy pa, wako kaging uyab.
1: Pasabot na, walay official ma'am. Walay official nga uyab.
2: Dili. Ingo si ma'am. Niretire nga pagka-playboy, pero kanang...
1: Walay giangkon.
2: Kanang sabay po't kasabot ani.
0: Nego si Maggie.
1: Nireact sila ma.
2: Kanang wala nasapnan.
1: Oh, di ba? Wala giang konyar ni.
0: Nego gani si Maggie nga. Put-put, bungod na.
2: Brian, una, balik-balikon yun ako, Brian. Sa bata sa kahit saan, kanang sala gini mamakak ka. Kanang ang kuno ni mo nga dili imo ha. Sa susama ra na ta usa ka butang.
0: Kuy, kanusa na himong sala ang pag-angkon ngini tabang mang
1: tabang man na.
2: Imagine natin
0: ipaangkon
2: sa iyang ama-ama.
0: Kay ipaangkan.
2: Nga siya ang amahan ni ining bata.
1: Kung willing siya, why not? No, why?
2: Ano ang kunon man ni
0: mo na? Dili man siya sala. Kuno sala mo na.
2: Sala kay dili man siya ang
0: amahan. Sala ang pagtabang.
2: Sala kay dili man siya amahan. Pwede man nimo tabangan ang imong kanang sister-in-law. Salay nga pamaagi.
0: Dili na. Na sister-in-law naman.
1: Sister sila by law.
0: Magsuot sila.
2: Pero dili sila magsuot. Unsa dayon na? Unsa tawag dayon ninyo?
0: Sister by law. Okay.
2: Unsa dayon ni?
0: O sister-in-law.
2: Kay dili magit sila. Dili magit sila magsuot by blood.
1: Sakto gyapon, ma'am. Considered gyapon.
0: Considered. Okay, sige.
2: Unsa nung mga bayi karo pa na ho na? Guys, imagine, kita nga mga lalaki, pangkunon ta nila, dili ta na ka. Grabe, di Ginuba, yung gana, naging
1: mukhang inspirado. Kung nahigog ka sa babae, dili ba ka willing mo angkon, ana?
0: Bitaw.
2: Ano may, na, ano
0: ang imong mahigog
1: ma. Diba? Ang imong mag-focus.
2: Pagbuhat niyo, kung palami-lami, yun yung karoon nga.
0: Ang imong gimahal, ang imong gihigog ma.
1: Yes, ang di.
0: Yang yun sa imong dawata ko.
2: Si dawata nga, pagbuhat niyo, anak, kung muna palami-lami. Yung karoon, ipangkon na niyo sa kuwa. Kaya kayo ba ninyo?
1: Di, ang ingon nila kagay, may manaw sa sunod kay Asher na nga imo.
0: Imo naman.
2: Katong sunod ang kuno na ako. Broken pipiro. Hagas mo ang kuno ko.
0: Saluduya, deko. Saluduya, deko. Saluduya, deko.
1: Nagayong masakul sa imo ka. Ang
2: ingon nga, pag buhat ninyo, wag maganda mo kayo dumdum pag sambit sa akong halan.
0: Alisin pa sila mag-imo niya. Imo nga lang doon. Tawag ko lain man.
2: That's why, Brian. Mo nang ginaingon ako, Brian. Nganong mo ang kuno man ka, nga dili mo na imong binuhatan. Ang ako punto, nganong i-hook man ni mo ang imong future diya na pwede man sa lahi ng pabaagi makatabang ka sa imong kanang
0: giilang na lang.
2: Tabangan na lang ni mo.
0: Imo po na.
2: Mao na siya nga.
0: Kung nahigog ba ka, wow.
1: Diba?
0: Maging sino ka man.
2: Kung nahigog ba ka, maging sino ka man. Kasalang lalaki.
1: Ikaw nahigog ma ka regardless of unsa yung imong
2: paghahapon. Kamu mga girls, mauna na inyong ipanglaban da yon, mabuntisan mo sa lang lalaki at tumo sa tarong lalaki para nako ang kuna na lang mo kunay gugma ka alam kaya ahay mo ninyong girls maglagot ikaw ang mga babae ng pangkunon ta nga dili kita
0: di okay lang nag-react
2: imagine na pabina mo tipalamate sa kahanginan no? Tibo kalibutan
0: agoy
1: da.
0: Apil damay na tibo kalibutan boys
2: kini mga babae.
0: Aha.
2: Kanang
1: English ka kay tibok kalibutan man.
0: English.
1: Dapat English kay tibok kalibutan.
2: Pangkuno na lang tanga dili atong binahatan. You di put.
0: Ini pugar. Okay, sige.
2: Ayaw na dili adit pangkuno.
0: Time na daw. Ingon si Kuan Engineer.
2: Sige, Brian, ha? Nakasinabot na ta. Ang utambag ni mo, brotherly advice.
0: Aha, brotherly advice.
2: Don't accept because that is not your...
0: Ano, imo sister-in-law. Mm.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kapwingon, dili ko guwapo. Guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro.
0: Pero napagkisulat si Maggie at sa ulaton, kajot, may ato basahon. Dili ko ka-relate kay katong akong kaila. Saan siya?
1: Andaman
0: tong mga mahan.
1: Oh, mas
0: gadili iya ha.
2: Ate, kini magod ate. Kini ato istoryahan. Kini si Maggie ate ba?
1: Nag-outro na ka. Musukol pa gyud.
0: Hoy, nanamihit na ka.
2: Gamay lang guys, gamay lang.
0: Okay, okay,
2: ako giskutan gamay ni ng atong angel dire. Tingala lang gyud ko kay nganong man. Katong nakoy kay ila ba? Nga kanang nakasala ang iyang partner. Suko kayo siya.
0: Anya?
2: Pero after pila ka adlaw, nalipay siya.
0: Kay
2: katong wala pa sa nakasala, dili mang laba, dili mulungag, dili muhatod. After nakasala ate, perting buota na.
0: Wala ba mulungag, muhatod?
2: After ikasimana, naglabay.
0: Nibalik
2: na po. Gaying na nako nga, dapat.
0: Makasala
2: na po usap.
0: Para mabuta na balik.
2: Para mabuta na po. Ingat na kasi yung sekreto dahil.
0: Wala minaw. Okay, sige na po, namilit na siya, no?
1: Wala.
0: Okay, say bye.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gudiya ang sambul-sambul o aksan na gudiya ang panglantaw o epektibo gudiya nga produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: Salamat kani mo, De Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Brian. Sa iba pa pa dangat, mas watampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Kinila ako masulti nga na kani mo. Unsa bagid ang nasa sulod sa imong kasing-kasing. Kaya ba ni mong dawaton si Amy? Karon nga, tagala mo pagtugot sa inyong mga gilang nga ginikanan nga okay na? Kaya pa ba ni mong ubanan ang usa ka babae nga imong gibahal sa tibok ni mong kinabuhi? Kana kung kaya ni mo, why not? Pero, kung humasa na hitabo, daghan ng mga questions sa imong kasing-kasing, daghan ng mga pangutana, daghan ng mga kalampagduha-duha sa imong kasing-kasing din. Ayaw. Para ka na ako kung unsay pinakabugat sa imong kasing-kasing mo itumana. Remember, dapat mo decide ka sa usa ka butang nga di ka magmahay. Mo decide ka sa usa ka butang nga malipayon ka. Mo decide ka sa usa ka butang nga dili na nimo balik-balik ko na nangagi. Kung imo siya higugmaon, kalimtan nga nakabaton siya lang hindi gugma, isipo ni mong imong anak ay gibuntis karon, naka-naka ni mo. Ilabi na nga gitugutan na ka mo. Apan, kung humasa na hitabo, aduna na yung mga pagduha-duha, aduna na yung mga kakulian, aduna na yung bikil, alang ka ni mo din, ayaw pagpugos sa imong kaugalingon. Remember, kinahanglan ka nga mo decide nga magmalipayon ka. Ayaw pagdesisyon tungod kinaluwi ka, tungod kay gihangyo ka sa imong ginikanan. Kundili, kinahanglan ka mo decide nga malipayon ka sa imong desisyon para dili ka magmahay. Brian. Thank you very much sa mga papadangat imong swatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Yeah. May standby karon taod-taod. Alas 2 Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Ug musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pagwain na mahigala alang sa ating health education program ng adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Terlene, and welcome again sa toang Nan's Health Education Program.
0: Og siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. At yari, ako mismo ang nagatumar sa Nance Capsule tungo kay pirmi kong kulbaan. Ako pong ibati ka doon sa gabal pagtulon. Murag doon lagid ko'y goiter. Pagtumar na ako, ni arang-arang ako paminaw. Munang kapapalit, gid ko bisan og lugsungon ang among lugar. Salamat kaayo sa inyong produkto, Ate Arlene and Doc.
1: Okay mga kanan, sa iyan mga kanan sa naka-experience siya sa iyang pagtulon, medyo sambol sa iyang pagtulon. So which is isa po na siya sa mga symptoms kung nagkakaroon siya ng mga enlargement sa iyang thyroid gland or sa guiter niya mga kanans. Kaya when the time na naayong gadako-gadako, of course, kay tapad raman siya sa agianan sa atong pagtulon mga kanans, sa atong mga pagkaon. So sa imong pagtulon, naagitay mga discomfort. If naakay problema sa imuang thyroid mga kanans, yes, there is a possibility magkakaroon po ka ng ginatawag nato na unusual na sobrang init sa lawas or unusual na sobrang bugnaw sa imuang lawas. So kumbaga naakay mga tolerance sa bugnaw or tolerance sa init. Depende na lamang kung unsa ang ma-develop na problema sa sulod sa imuhang thyroid mga kanans. And then, naka-experience ka og mga palpitation mga kanans or pagkabakaba sa imuhang dugan, kini siya usa sa mga senyales, there's a possibility na pwede siya is resulta sa nagkakaroon ng problema sa thyroid or pwede nagkakaroon sa problema sa imuhang kasing-kasing. So sa problema sa kasing-kasing, there's a possibility na pwede ni taas yung cholesterol, uric acid, yung sugar nimo, and then yung triglycerides. Na naresulta siya sa nila sticky or lapot ang imuhang dugo mga kanans. And then ang uba, nagkakaroon ng obstruction. So dili na maka-flow ang dugo o insakto. Muna siya, yung kasing-kasing nimo, mapuwersa gid siya, mapugos gid siya, namupump o kusog mga kanans. So, ang atong buhaton sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa kasing-kasing, in terms sa iyang mga pagkaon, kung pwede iwas muna sa mga pagkaon sa mga matambok, iwas sa mga parat na mga pagkaon, sa sobrang tamis, then of course, iwas po kita sa mga ilimnon or mga pagkaon na naay caffeine content. Sama sa mga soft drinks, coffee, mga tsokolate, kay makapadugang ni siya sa palpitation. And then para sa atong pasyente na nagkakaroon ng trouble sa iyang thyroid, kung pwede iwas muna sa ginatawag nato ng mga GMO or genetically modified organism para dili siya mahimong agresibo, para dili paspas mo dako yung imuhang guiter mga kanans. Yes, dako kaayo ikatabang sa imuha ang pag-inom sa Nanserba capsule, kay ang Nanserba capsule na akinisay anti-proliferative properties. So kung naakita yung mga bukol-bukol sulod sa atong lawas, makatabang siya para may nahinay siya kakuyos na kuyos. O ikaw mismo, nakabantay sa pag-inom nimo, nahinay, nagawala na ang imuhang mga discomforts sa imuhang pagtulon mga kanans. And then, even sa imuhang palpitation or problema sa imuhang kasing-kasing, dako po na ikatabang sa Nanserba capsule. Kay ang Nanserba capsule na akin yung CI, pa-i-increase niya yung fats metabolism at the same time mutabang siya sa pag-lower sa ato ang sugar, sa ato ang triglycerides, and then mutabang siya sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan mga kanans. So, ginarekomenda ko kung first time ka, ang pag-inom sa Nanserba capsule, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 15 kaadlaw or 30 days mga kanans. And then kung nakita ginato na naapoy pagtaas sa iyang uric acid, magsige na labat iyang ulo, then mo taas sa iyang iyahang pressure sa iyang dugo, mas maayo na ubanan sa pag-inom sa UAID Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 15 kaadlaw or paingon sa 30 days mga kanan. So, mao kato no, ang ato ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa iyang kasing-kasing o na mga problema sa iyahang thyroid mga kanans.
0: Bayo na mga higalawa naman tayo yung oras sa atong health education program ng adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas. Ah.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atty. Og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: DYRD Kinaham Kanunay.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
2: para sa chance manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Aga, dito to may galas matubag na mga mau. Lang ang akong tubag. Tao, tutpik kay pagduso na bruman imong baba. Rami, taga-tubuso. Ay, kumusta man di Rami? Nang tubuso. Aga, na tubag sa mutig mo kay nag-iha og baboy. Lito ng balamban, computer. Kung sa paambita na, kaya mo ambita. Dayon na tubag sa mutig mo kay baha, lito gapon na, or lito ng balamban. Ag tubag na ang jet plane, ikan daw kang tim-tim ng Cebu. Kumusta mga Cebu team? Onya tubag na kutig mo lang kay pamaagi sa pagpanak sa baing. Mabdos, Julita ng San Jose, Bayawan. Tubag lang kay Buongon, pag humanggi Picasso, Kikaon, Wing Sulabar, ng Bohol. Kumusta mang Bohol, Wing Sulabar? Mayong pag-paminaw, tubag tigmo kay Bunga Sulubing, ibuak na kita ang tubig. Og ang unod from Julita sa presensya. Cebu City, Philippines, computer. Tuwa paaga po, mga kurimaw. Dayon, tubag sa tigmo kay Mani. Agi palutan from Julita sa presensya. Cebu City. Unsa gipalutan, gipanitan. Lahi mga palo sa mga katumang nasubraag. Haso-haso. Da lagi, palot lagi. Now, ako tubag sa tigmo kay nag-able og zipper sa jacket. Kasi mo siya. May ng Bugo City. Oy, kumusta mga taga Bugo? Kumusta man niya, May? Dayon na low ang tubag, ana, imuntik mo kay Gitoli. Joseph ng Sikihor. Oy, mga taga Sikihor. Kumusta ba mo niya? Di man ipa... di man ipa... Katong sinig bito nga sakay-sakay itong mulukso. Maoy akong palito ni souvenir, di man ibaligya. Lahat tubag kayo nag-drilling para himuong puso. Ikan kang 209.

0: Ja kontakti niin ei ole ja pikkas aukua. Akong tumaglong nagbuak og lubi computer. Wa ay pagyapon mga kormao. Og ang tumaglong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay kalabasa. Oh, kala-kala, o yung nagbasa-basa, kalabasa. Tigmo, kahit itigmo, no? Nagkala-kala, o yung nagbasa-basa, ang sama. Kalabasa. Akong tubag, balong kay lighter, o gikan daw kang honey, ang sama yung sikihor. Kumusta, mga taga-sikihor? Dito may gala sa unang pasiyaw. Ikan daw may gala kang bintoy sa buhol. Balong, asya man. Ako bito ang tao ba? Huwag na bito ko'y buhaton.
1: Ah,
0: katulog yun ako una-una akong ba? Ayan ako buhaton.
1: Mung ba?
0: Oh.
1: Ay, uposit tabay. Bali tabay.
0: Ano ikaw di ay?
1: Kuan? Ako kay buhaso, buhato sa nako katulog kay gayon, ay hapan ako huna-hunaon.
0: Mamaora man atong. Bay, ako bay, basta makakapi ko, kadi ko tulog bay.
1: Ay, balita bay.
0: Ano man?
1: Ako bita, huwag ka ng tulog ko, di ko ka pangapi.
0: Pagkadagang tonto. Mora na nga, basta piyong ako mata kaya di ko kita. Long akong tubag kay Durnab. O gikan daw kang Jiswell ng Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay remote control. Gikan daw kang amay asamay Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Pyoto. Wap aga mo. Dayon lang tubag kay nagkudkud og lubi. O gikan daw kang Isay Bugo. Sa Isay Itlog. Og ang akong tubag balong simuang atig mo kay Wansan eh. Okay. Ang tubag anak long kay Bungas Kakao.

kay mouse sa computer, mercy sa buhay. Wa ay paghihapon. Aga nagkablet og pusil na balong, gikan daw agang tumasas buhok. Grabe nga ang bay tumasa. Almanaki kayo. Agong tubag long sa imo ang atig mo. Ang tubag ang nakay button start. Piyoto. Ay pagigyapon mga maukuri. Aga akong tumaglong nag-able og money. Piyoto. Wa pagyapon long akong tumag ana imong tigmo kay transistor radio. Oh, gikan daw kang piping sa bugo. Kumusta mang bugoping? Dayon akong tumag. Balong sa imuang tigmo. Nag-ihaw og baboy litsunong.

0: Wap agyot gyapo. Dayon na ang tubag ang alang sa imo ang digmo. Ang tubag kay Sipper. Tata daw sa buhon. Og ang tubag daw nago anang imuhang digmo. Saan eh? Kanal na lo. Onsa nga kanal man. Og di pa diod irrigation kanal. Akan ha. Klaro nga kanal irrigation. Ikan daw kang titing asa Minglanil. Piyoto Sipper sa Pitagalong Nans nang asa ni okay ano di klaro ba lang nagdahi og sinina og ikan daw kang alun nang sikihur. Waay pag-iapon. Waay pag-iapon. Nag-sisaryan. Lance Dumaguete. Kumusta man taga Dumaguete? Pioto. Long kandado, giablihan og susi, gikan daw kang Marisa Malabuyok. Kumusta man taga Malabuyok? Lalong jealousy giablihan. Jane ng buhon. Wap agyabon. Aga ang akong tubag. Balong anong imong tigmo. Ang tubag lang kay nagkuskus o nagabli o buto. Piyuto. Kay pag-able, mubaha man ang sabaw. Blood control. Aga akong atubag lang sa imo ang ating mo. Itlog na lang. Gikan daw kang Nancy ng Sikihur. Sa klaseng itlog. Ha? Katumurag na yung winildingas to nga. Oh, murag na giasitilis to nga. No? Bisyon. Lang akong tubag anang imong tigmo. Ayan ang tubag ana balong kay Lube.
1: Kanang bay pautanga ko bay be. Mayroon ako inigharbis ako ng Lube bay.
0: Oo ba, may problema. Kanusal ka magharbis Lube.
1: Ay, nagtanong. Human na magtanong gapon. Pabot ang tagharbis eh.
0: Hello. Lang akong atubag sa imong tigmo kay Tuli. Tuli nga ni. Aga balong akong tubag anang imohang tigmo. Ang tubag anang kay Sinturon. Huwap agabong. Og akong tubagbalong anang imuhang atig mo kay Baba.

0: Agong Tumaglong kay Sapatos. Waay pagyapon. Narito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may galagang Birto sa Buhol. May balong akong tatay may ba? Kuyaw kag tabanog may dako kayo.
1: Ang saka ka dako may?
0: O murag ka dako ka na aeroplano may?
1: Ay gamay.
0: Nga naman.
1: Akong tatay may bas magpalupa to siyang tabanog. O daghan kimotog barangay kimuriklamo.
0: O nga naman.
1: Di man mauga ilang mga binuwan kimulando man tibok barangay.
0: Ba't po ding tata?
1: Mabadlo mong buwang?
0: Aga akong at tubaglong si mong tigmo kay Kalamay. Piyotor! Uwa paghihapo! Diyon! Ang tubaglong si mong tigmo kay Cesar yan.
1: Ay, balong yan lagi.
0: Gate na balong. Dapag yung doorbell, computer. Long, babaji na. Ay, anong babaji na? Imong iduot ang wiper roll. Pikas ang flood control. Hello. Aga akong tumag. Long, anang imuhang tigmo. Kay

ng tubag ng gabi. Computer. Lahang tubag ka nagbulkit og ligid. Ikan daw kang Jaime sa Mingla Nilia. Kumusta mga taga Mingla? Taga Mingla Nilia. Ato ikaduang ligaw-linga may gala is numero 6. Ay, sis! Aga, paabot na may gala ang usa para makumpleto. O, di ba? Balaw akong tubag. Anang imuhang ating mo? Ang tubag anak kay kulbasa. Grabe ka kulbasa, bay. Akong tubag long sa tigmo ni mo. Ayan. Akong tubag lubega long nagbugha o kahoy gikan daw kang Daniel Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga tubag long anang imuang tigmo kay nagbigas o kawayan ikan daw kang Juvie Buho. Musta mga taga Buho? Di pagyon nagsisaryan Amil Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga di pagyon akong tubag nun. Nag-add-add og ba na saging nining ng buho? Computer! Wa pagid niya po. Ang tubag nun. Nag-slice og cake sundae sa buho? Og akong tubag lang kay Sipar sa Karsunis gikan daw kang Abel Sikiho. Wap agi hapo. Og unya lang akong atubag anang imuhang digmo naggabas og kahoy og gikan daw kang Maping Bugo. Piyoto. Sakto og tubag. Lang akong tubag. Anong imuhang tigmo? Nagkaog saging hinog. O ikaw, mukhaog ang hilaw. Lang pag yung tubag masligan. Nagdabas og tila para tahiyon. Gikan daw kang Ping Buho. Uwap agabon. Aga tubag lang nako. Anang imuhan digmo si Pergapo. Yuto. Aga sanay long, gitigbas ang ulo.

ang tubaglong sa imong tigmokay. Opo na. Piotr, kini opo ba? Ah, sardina sa katapat. Ah, sardina sa ika. At tapat lagi. Babae ng anak lo. Gikan daw kang tata sa buhol. Wap-a. Wap-a gabaw. Diyon ang akong tubag. Long anong imuhang tigmo. Ang tubag anak ay nag-ihawk baboy galitson. Talagi. Oga, ang akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Unsali. Nanganak nga ba? Wato-wato lang pag ginaw si Ihi. Tingnan mo, magiging lubog. May buong ng lubog ka na kang isda. Akong tumagbalong sa imo ang ating mo. Kay, ang tubag lang sa imong tigmo, kawayan. Long, nukos na. Durian long, nasubraan kainog, mabuak, muliki. Kompyuto. Dari tayo may galas line pang pasihawa.

Gikan daw may gala kang Yani sa Bohol. Si Balong, anak ni Tiklag Henry nga bata. Nay, oh, nabay ko'y ang konon sa emo, nay. Uy, unsa man na? Kuan, nay. Unsa? Bayot ba'y ako, nay, ay? Uy, ayaw kong ing na. Nga unsa, nay? Ngaduhan na mo ni tatay mo. Ay, liwata, ginyan ako, tatay. Naan pa ko. Ayaw! Wagin ko masayop na. Ayaw! Para ito amahan nga. Oh, upat ka buke ang anak laki may galaw niya murag mga bayot. Ingon nga. Kamu ha? Ayaw mo pagkawa ha? Di ko gusto nga nay bayot ni Rimbalaya. Ilumihilom iyan mga anak. Di ko gusto nga nay bayot ni Rimbalaya. Kay gusto ko, ako ra. Ako ang Ryan na. Ryan na lagi na yun. Ryan na lagi na yun. Oga, Balong, ako ang tumag. Anang imong tigmo kay buong lor. Computer. Wa pag-iapon. Dito may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Ang doktor may gala sa bata, pidya man, di ba? Pidya, masakay sa bukog, nasa utok, nag-iapon na siya. Pero ang doktor na yung mga gala sa cancer, gitawag din siya may gala og oncologist.

0: may dato. Labaan na si Rasmus.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos siya gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nang sirba ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
3: Po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nans user, nagamit ko Nans Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dili yun yung gamit o gubang kape. Kaya ka na diyong Nans Coffee ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupaoga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
7: Okay, balik sa mga kurumaw. Balik sa ito ang pagpagkabali. Balong tubag na ko ang imong tigmo. Okay, tubag yung kay. Pultahan niya po ni. Aga akong tubag yung sa imuhan na tigmo buunan ni pagyawad yung kandado. Pagduod sa yawi, ginubag. Nagpikas ang flood control. Kinabli mang kandado lang. Ag tubag sa imong tigmolong. Nagbuag o kawayan. Computer. Wap aga mo. Ag tubag balong anang imong tigmo. Ligid na flat. Aga di pa kita na ako ng tubag. Nag-ihaw og manok bisaya ni ano? Ah, me kinabay. Pero merong higop, me. Ikaw doang higop, me. Katulo, me. Agong tumaglong. Ano ang tigmo ni mo kay nagbukak o watermelon? O sa sidlis na. Galibog ikaw ba? O sa kay itanong nila ng sidlis ba? Sidlis ba? So itanong nila. Balong tubag na ko. Anong imo ang tigmo? Nara. Nagkaog saging hinog. Uwa ay pag-ipon. O itong batang alo ay kayo. Tay, unsay sud ang tay? Tay, utang di anak. Ah, sige naman lang utang, oy. Uy, kagwapo yung utang. Labong mag-inom mo sa imong amigo. Nalitsong baboy, nalitsong manok. Napay limpo, kinilaw. Tay, oh, mag-inom mga katatay. Para di lang sige utang. Louis Mata. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag lang kay nagbuhag og lubiun niyagi kagod. Basta na ba magkagod kay o niyagi gata. Akong tubag lang sipor. Agong. Ayaw! Mga siya, midaga ang sipa, tigmo po sipa, midaga ang si Tarzan na pikas ang kalibutan. Ayaw! Lang akong tumag, anang tigmo ni mo? Butong nga. Ay, ang butong kay makapato nga. Magkapatol ang butong. Agong tubag. Balong sa imo ang atig mo. Kay Ligid. Computer. Wap aga mo. Katapos ang ibinabigalan sa Kurimaw number 4, numero 4. Wato oras, salamat kayo sa pagpaginawa. Huwag manasampuhon sa mga oras o sa samang istasyon.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita!

0: Maying hapon, mga higala. Kiniubos yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan yod ang nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borha. Kagawad Ondoy Borha, may hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa itong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Jane Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Van Van Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Van Van, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Ang usab, ang Ramstone Tire Supply sa Dan Ibabaw Builderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya giduman ang nagkaroon ni Sir Ruben Perez, no? Unya anang maligya na siya mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan-Yan Pamaong. Na maligya na sila og yawe, klase-klaseng yawe mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Duplicate po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no, at bang ni sa Plaza Marcela, no. Salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon na sabdi ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wala naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug manapod puhon ni samang oras ug ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan si Miss Glee Orcolio. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD World 1.
2: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makat abang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahing gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng...

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha? Nanawag lagi ko nimo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, Iskinoong Ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ibati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imo kasing-kasing kumal sa angiogram o angiography.
3: Ay, dako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lab.
4: Mahayon ay ma, maayon ko ay nga maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
4: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitinabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag di inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
8: ng sakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
9: GTX 500.
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
12: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix you, sir. May buhay sa EXL makabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
5: Ini si Vice Governor Nick Blesas amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
6: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome sa atong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan. SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan nga Miyerkules sa Pizza 16 sa Setyembre 2026. Mag-ubanaw-ubanaw sa kita mga higala. Sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing wahing mga panghitabo diya sa Sangguniang Panlalawigan. Ilabi na sa itong mga trabaho, gimbuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas ang itong sangguniang panlalawigan. Uban usab sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jesselry Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Isabilla. Maingon man nga to sa itong mga bukal usab sa 3rd District, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo na to, mga ex-officio member, Presidente sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Molik Sebidosa, Presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, o Presidente usab sa Sangguniang Kabataan Bohol SK Federated, President Board Member Lawrence Xavier Angkla. Sa atong kugihan o gabti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, maayong hapon sa tanang mga Legislative Staff Assistant, sa tanang mga kawani o magbubuhat diya sa Vice Governor's Office, mga buhatan sa itong mga bukal. Welcome no sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Mga higala, update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Blesas, mga kaigsuunan, diin karong adlawa dunay mga importante nga mga kalihukan nga gitambungan ang atoang vice gobernador isip OIC governor, samtang ang atong gobernador Aris Mintado tuwa usab sa iyahang official business sa mga importanteng mga lakaw, dili pa lang dugay nagwaybaw ang atong gobernador nga nagiltagbo kini sa mga ginsakpan sa World Bank no alang sa pag tutok sa proyekto nga mao ang Lubok Bulk Water Project. Mga higala, di nagigtagbo og nagig-meeting si Gobernador Aris Mintado ngadto sa World Bank Group, pinanguluhan ni Water Practice Manager Michael John Webster. Matod ni Gobernador Aris Mintado, ang proyekto gitubong sa pagsulbad sa dugay ng problema sa kakuwang sa supply sa tubig sa walo ka mga lugar sa Bohol nga naglangkob sa Lubok, Sikatuna, Kurilya, Baclayon, Albor, Dawis, Panglao ug Tagbilaran City. Gilauman nga ang proyekto makatabang sa pagsiguro sa mas lig-on o igo nga supply sa tubig alang sa mga residente sa mga lugar, ilabi na sa mga komunidad nga kanunay makasinati o nihit o dili regular nga aga sa tubig. Nagpasalamat ang gobernador sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government o Department of Environment and Natural Resources tungod sa ilang suporta sa pagpalambo sa mga proyekto alang sa Bohol. Ang Lubok Bulk Water Project, usas mga inisyatiba nga gitutukan aron matubag ang nagadako nga pagpanginhanglan sa tubig sa probinsya, ilabi na sa mga lugar nga padayon ang pagtubo sa populasyon o kalihukan sa ekonomiya. So, mani mahigala ang mahinungdanong kalihukan ni Gobernador Aris Mintado diin iyang gibinlan no, sa Kapitolyo ang atong Vice Gobernador Nick Besas nga aduna usay mga importanteng giatiman no, sa Kapitolyo karong adlaw. May bisita sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas ang mga sakop sa Philippine Guardians Brotherhood Inc. nga gipanguluhan sa Provincial President Eduardo Valendez, kauban ng presidente gikan sa nagadayang municipal chapters dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Mga importante nga mga diskusyon ang ilang gipangisgutan ilabi na sa mga lain-laing mga kalihukan no sa maong grupo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga makatabang usab ngadto sa komunidad, mga kabarangayan o galungsuran dinhi sa atong probinsyas Bohol, mga kaigsoonan. No? Sa laing nga bahin, gitambungan usab ni Vice Governor Nick Besas ang usa ka blessing o ribbon cutting dito sa lungsod sa Hagna. Sa iyang mensahe, giingon na sa Vice Gobernador nga Balampuson nga gipahigayon ang blessing o ribbon cutting sa nagkarihang proyekto sa nasudnon o lokal nga gipunduhan alang sa kayuhan o kasiguruhan sa lungsod sa Hagna. Kini ang mga mahinungdanong imprasyaktura may legasiya, panerbisyo ni kanhi Mayor Joseph Ranyula nga nagamalampuson pinaagi sa lig-on nga suporta sa pangamhanan ubos ni Gobernador Aris Mintado, kauban ang mapasalamaton nga Vice Governor og ang abdik nga gugihan nga Congresswoman Alixi Totor. Kini nga pasilidad kauban ang nagadaiyang mga proyektong nga nasudnon og lokal nagpakita sa lig-on sa pagnaghiusa alang sa kaayuhan sa komunidad. Naglangkob kini sa Hagna Super Health Center nga nagkantidad og 10 million pesos bagong sentro sa pagpanambal o pagatiman sa panglawas nga kompleto sa ekipo aron masiguro nga daling maalagaran ang mga ginikanan o nanginhanglan o dinalian o nagunang medical nga atensyon. Sa Barangay Buyog, pagtugyan sa bagong multi-purpose building, nagkatidad ni og 9.5 million o construction sa kalsada nga nagkatidad usab og 98.9 million pesos. Dito sa Barangay Cantuyok, kompleto sa duha ka multi-purpose building, 9.5 million pesos o 4.9 million dungan sa pag-abli sa gipauswag nga water work system. Kandidat og 600,000 pesos nga gipunduhan sa gagamhanang probinsyal alang sa limpyong agas sa tubig. Sa Barangay Cantagay, pagkompleto usab sa multi-purpose building, 5 million pesos o rehabilitation alang sa laing multi-purpose building, 10 million pesos o road concreting nga 10 million pesos. Dito sa Barangay Tehero, construction sa multi-purpose building o rehabilitation sa covered court na katidad o 50 million pesos pinagi sa inisyatiba ni Senador Alan Peter Cayetano. Matod ni Vice Governor Nick Besas, kining mga proyekto may tinuod nga legasiya sa tiunay nga serbisyo publiko. O pagtinabangay, mapasalamaton sa tanang opisyales sa barangay, sa Department of Health o sa tibuok komunidad nga nakikooperar o may suporta aron na mabugna kining tanan. Dugang sa Vice Gobernador nga dili mohunong dinhi ang mga gimbuhaton o padayon ang pagtinabangay, pag-inabitay o pag-amante alang sa mas hayag o mas hamugaway o mas progresibong Hagna o tibuok lalawigan sa Bohol. So, mana may gala ang pipila ka mga pamahayag o aktibidades ni Vice Governor Nick Besas karong adlawa o sa nakalabayang mga adlaw, mga kaisunan. Nagatusong oras, doon na tayo 8 minutos milabay sa alas 4 sa kapunon. Karong maorasa, atong paabuton nga itong ikauban pod ang ato ang board member sa 1st District, board member Nanay Lucy Laguna, sa line usap nga kiyunan nga tumakauban siya sa kanginan alang sa update no gikan sa iyahang komitiba diha sa SP, labi na nga gikan siya kauluhan alang sa nahitabo ang laing kadungganan o galampusan sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa sektor sa atong mga mag-uuma o lubi din sa itong probinsya sa Bohol, mga kaigsunan. Atong pabuton nga mahinabi na ito, karong tontood, ang ito ang chairperson sa Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan, mga higala. No? Kay ang atong ma probinsya gideklara ni isip winner o isip mananaog, mga kaigsunan, no, sa tibuok Pilipinas, kining gitawag og Bayan Iyugan awards, mga kaigsunan, nga gipahigayon didto sa kauluhan nga usa-usab si board member Nanay Lucy Laguna nga naningkamot ni ini aron nga maangkon, mga higala, ang maong pasidungog no dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So atong paabuton no nga ma-contact nato si board member Lucy Lagunay. Sa balita, mga higala, sa DYRD, gidawat ni Gobernador Ari Sumintado kauban ni 1st District Board Member Lucy Lagunay ang pasidungog nga Outstanding Bayan Iyugan LGU Award nga gihatag sa Philippine Coconut Authority ngadto sa probinsya sa Bohol. Gipahigayon ang seremonyas atol sa 2026 Coconut Industry Sustainability Concoins Award niadtong Setyembre 11 diha sa Philippine International Convention Center, PICC, sa Pasay City. Mapasigarbuon nga midawat ang gobernador sa maong pasidungog isip pag-ila sa padayong paningkamot sa gagamhanang probinsyal sa paghimo sa mga mag-uuma na aktibong kauban sa kalambuan sa probinsya. Lakip sa mga programa nga nakatabang sa mga coconut farmers ang farm rehabilitation, paghatag og kalidad nga planting materials, farmer training, climate smart agriculture, enterprise development, guban pang serbisyo nga direktang nakabenepisyo sa mga mag-uuma sa lubi. Kauban usab sa gobernador si board member Lucy Lagunay nga nahimong unang recipient sa CFIDP Ambassador Award, usa ka pag-ila sa iyang grassroots advocacy, responsive legislation ug mga paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo ug oportunidad alang sa mga coconut farmers, ilang mga kooperatiba ug asosasyon. So mana mahigala no ang ato ang balita sa uwahi nga nadawat nga pasidungog sa atong probinsya sa Bohol, ilabi na sa atong mga coconut farmers, mga higala, no, dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Unya, congratulations, no, sa ha? Balik-balik lang. Congratulations, no, sa atong probinsya sa Bohol, ilabi na sa ato ang mga mag-uuma og lubi. Dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga naningkamot pod, no? Unya, labaw sa tanan sa provincial government nga naningkamot nga matabangan ang atong mga mag-uumag lubi ang aduna gyay kining ni ang saktong suporta, no, alang sa sustainable nga panginabuhian nila, mga higala, no, sa atong mga mag-uumag lubi din istong probinsya sa Bohol, mga kaigsuunan, no. So ingon ana, mga higala, ang itong gichatan na rin. Okay. Atong paaboton karong tataod og available na si board member Nanay Lucy Lagunay mga higala. Alang sa

no? Alang ni sa mga nagadayang ordinansa nga ihanggi duso diha sa sangguniang panlalawigan mga kaigsuunan, no? So nagpadayon karon ang maong committee meeting tinambungan ni sa mga resource person gikan sa Department of Education sa Bohol Police Provincial Office, atong mga resource person gikan sa nagkadaiyang sektor mga higala, no, aron nga hisgutan ang proposed resolution mga higala, no, sa committee ba ni board member Mutya Tirol. Ilabi na ang pag-umol o ordinansa mga kaigsuunan, no, nga mututok sa kaayuhan sa itong mga kabataan mga kaigsuunan. Kining gitawag o proposed provincial ordinance the Bohol student and adolescent mental health suicide prevention resilience and safe schools ordinance of 2026 nga naaprubahan ni sa first reading o garon mga higala gituki na sa committee level mga kaigsuunan, no, kini in relation ni sa mga panghitabo sa mga eskwelahan mga higala, no, mga shooting incident o mga violenting ang mga panghitabo involving sa mga estudyante sa elementary o secondary schools, nga sayod ta nga nahitabo na ni mga higala dunay shooting incident dito sa Leyte, gisundan ni dito sa Zamboanga mga kaigsuunan. So mauna nang kining ni ang gihimo ang maong ordinansa aron nga adunay konkretong lakang pod ang atong sangguniang panlalawigan isip tubag pod aning mga bayolinting nga mga panghitabo mga kaigsuunan. Kagahapon lang, no, si board member Greg Hala nagpadangat ni sa iyang privilege speech mga kaigsuunan nga lain na pong insidente sa pagpanghulga online, no, dito sa tunghaan sa usa ka tunghaan dito sa lungsod sa Luway. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga session sa sangguniang panlalawigan, gipadayag ni Hala ang kabalaka sa mga post sa social media nga dunay hulga, bastos ug insultong mga pulong. Matod ni Hala, kinahanglang seryosohon ang mga hulga online aron mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo ug ubang personnel sa eskwelahan. Gipangay usab sa bukal ang dinalian nga pag-verify, pagdokumento sa mga report, lakip ang tukmang aksyon sa mga otoridad sa eskwelahan ug kapulisan. Gidasig usab niya ang mga ginikanan o komunidad nga palambuon ang responsableng paggamit sa social media, paligunon ang pagpanalipod sa mga kabataan. Kabayan usab sa iyang gisugyot nga Bohol Child Online Safety and Responsible Gaming Program nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga bata batok sa hulga o peligro, dili lamang sa pisikal nga palibot, kundili apil usab sa online nga kalibutan. Sa katapusan, iyang sa iyang pagigapulong giauhag ni Hala ang DepEd Bohol Schools Division Office, PNP Bohol Provincial Office o mga hingtungdang otoridad sa eskwelahan nga diha-diha i-verify ang gikatahong hulga o ipatuman ang tukmang child protection o school security measures mga higala, no. So money ang uwahi nga insidente nga aduna na po'y pangpanghulga online mga kaigsuunan, sa atong mga eskwelahan mga higala, no. So sa pagkakaron giduso ni board member Greg Hala ang resolution nga nag-auhag sa atong mga otoridad nga i-verify o susihon o kinsay nagpaluyo aning maong laing pagpanghulga.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an nako ang pagludya sa ako. Kung amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahing gipatumar akong amahan. Og sulod sa pilakaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
9: Yes, Dukhans.
8: Kainom ka o DTI Excite Monday. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagkamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
21: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
20: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
21: Ay, salamat ka, Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ikwati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
20: Ay, naku. Yung kay kausaban, nakpesting yun ako, ah. Huwag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungod sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, Nawa gyud ko kung kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano na moadto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na matay ka og galingon nga small task lang. Maulay ginak, maugyon na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule pud siya og angiogram sunod semana.
21: Aba upama, may kun ingon ana. Dako kit itabang nato ma. Gana anay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Balita ug impormasyon gikabinaw sa katawhang bul-ano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
22: Ang istasyon sa katawhan.
23: Oras alas sa 5:10.
24: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
23: Gala, kumusta? Maayong hapon. Sa banglibing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kauluhan. Karong adlaw nga Miyerkules sa Setyembre 16 uban sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulup pag-usab gini si Allen Doidora og karon sa mga detalye sa itong mga balita sa kauluhan. Atong paminawon ang laing hugna sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
25: Based in the appeal cum motion for reconsideration of Senator Judge Erwin Tulfo, namely, number one, whether the phrase "all the members of the Senate," quote-unquote, in Article 11, Section 3-6 of the Constitution should refer to the Senate's full membership of 24 senators or only those who are legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. Number two, whether or not the case of Jose Avelino versus Mariano Cuenco, dated 1949, particularly its treatment of members beyond the coercive jurisdiction of the Senate, applies in determining whether senators who are detained, abroad, suspended, or whose whereabouts are unknown are included in the phrase, quote, all members of the Senate, for purposes of the two-thirds vote required under Article 11, Section 3-6 of the Constitution. And number three, whether or not a senator judge who did not attend or substantially participate in the impeachment proceedings as to, among others, propound questions and to observe the demeanor of witnesses, may nevertheless validly cast a vote on the final question in an impeachment trial. On behalf of the court, the presiding officer wishes to express our deep appreciation to the Amici Curie for accepting our invitation for generously lending their time, expertise, wisdom, not for a single one, but for all three. And the chair shall also entertain questions through the chair from the parties, should they have any, to our respective amicus curiae. The parties, before the court hears from the amici curiae who are present and in person, the court hereby directs the clerk of court to read for the record and for the information of our amici curiae present and senator judges and the public as well, the position via memorandum of former Chief Justice Davide, who cannot join us this morning given a procedure that he underwent, I believe, only recently. The chair hereby instructs the clerk of court to kindly read only a synopsis of the memorandum submitted by former Chief Justice Davide, given that copies have been distributed to the parties already, to the senator judges, as well as posted in the website of the impeachment court. The clerk of court may proceed to read. Yes, Attorney Sheila.
1: Good morning, Your Honor. We won't like to interrupt the court, Your Honor, but before the clerk of court reads the memorandum or opinion, may we ask that Attorney Michael Poa be recognized for a short manifestation, Your Honor. We promise this will be just be quick.
25: Yes, what is the pleasure of Attorney Poa, counsel for the respondent?
3: Good morning, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges.
25: Good morning, Attorney Poa.
3: Just a quick manifestation.
25: You may proceed, sir.
3: Of course, this is with all respect to the impeachment court, but the defense would like to put on record that our participation in this proceeding, as well as the subsequent proceeding on the oral arguments, shall be made ad cautelam, Your Honors, as

0: Las foarte de ayun.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexidoforte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
9: Rexidoforte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: Rexidoforte!
8: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
9: Rexidoforte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: TTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
13: TTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.

0: Las foarte de ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Mo-party? Mo-adto sa gym?
9: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balita og impormasyon, gipabilaw sa katawhang bulano.
11: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-a.

0: Kamatuuran, programang naghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuuran.
1: Mayong adlaw sa Bilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. May itong programa ang magpakabanaw alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinananga na mayor sa syudad sa Tag Bilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala. First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Hap, mayong mahayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang 15th sangguniang panlungsod City Councilors. Ano ba kaubanan na itong mga City Hall employees? Pilabi na sa itong mga office heads, department heads na ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tag Bilaran. Ug sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apidor. Again, may mayong adlaw kaninyong tanong. Ug mayong adlaw sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kay mura sa mga higala dagiti sa inyong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and development na nga ito ang Dakbayan sa Tag Bilaran. Ugasa man po ito ng CD itong programa, ugasa man mo na himuta karong mga oras sa mga igala o mga suking tigpaminaw, maayong-maayong adlaw, kaninyong tanan. Kung siya nalisad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala nga ito ang mga 15 kakapitanis na nga ito ang Dakbayan sa Tag Bilaran. Kung ilabawsan sa mga 15 ka mga barangays na ito, no, mga Tag Bilaranan, hello, hello. Mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Ano ang inyong makauban kanyong adlaw. And yes, mayong adlaw usab no, sa itong tigtimon na itong programa na mo'y naging sure yung mga higala nga madungog ka sa kahanginan. Si DJ Cyrus De Virus na Sir Eric Iho. Again, as I mentioned kaganyan, no, mo'y naging sure yung madungog ka sa kahanginan via radio. Kundi in naka-air ang itong programa sa DYRD station. Kung labi na usab sa ito ang Facebook page, kundi in usab naka-live niya itong programa sa DYRD Bohol ang Kataligan o sa Channel 9 no, sa BCCTV and of course sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, my gala, it's a new day because today is September 26th adlaw na March. Yes, ikadong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo niya itong buwatan sa City Government of Tag Bilaran. Tungkol sila yung adlaw na sa mga higala, lay na sa mga adlaw at itong pag-aigbutan, kagahan sa mga katikaran, programa o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tag Bilaran. And of course, mga sukit paminaw at katangay ko niyang kataod ang itong mga reiyang mga news bits na itong nakuha sa itong buwatan sa City Government of Tag Bilaran. Paglabi na usap sa ito ang mga updates kabahin sa mga programs, services, labi na sa mga announcements, information sa ito ang pinananga ng mayor sa syudad sa Tag Bilaran, Mayor Jania, through sa iyahang Facebook page post. So later on, kung unsa man galit ko ang mga updates mga higala station and stay with me until the end of our program para makapaambit sa mga higala sa mga labas na balita nga rin nakuha again no, sa tumbatan sa City Government of Tag Bilaran. And later sa ongoing na itong programa mga ikala ako sa CBS sa itong programa kabahin sa update kagahapon lang no, sa itong handog ng Pangulo at pet vaccination program sa itong City Agriculture and Veterinary Office. We'll give you an update kung pina ang mga ni-avail na ito ng mga mga katawhan ko diri sa sudan sa Tagra nga adunay mga pest no nga ilang kalimahan no. So later ato sad na ECB ako niya kalpahod. So di pa na kaya ito mga higala nga mga news feeds. So buti sa ako no sa pagpangumusta ni ako mga avid listeners na to both sa ito ang radio nga na minaw and of course nagtanaw usag sa ito ang Facebook page live sa DYRE Bohol ang Kasaligan. Yes, kamusta man mo mga higala? Kamusta niya, Tibong Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, oh, naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, remind us lang, no, sa itong mga sundi kami na itong kay importante sabi nga itong mahimduman, matag-adlaw, no, hindi nga ito ang pag-angting sa ito ang taubalingan, no. So, kumagawas mga kalita sa mga tagsatag sa mga panimalay, kumagawas man pa sa mga tagsatag sa mga gipagtabahuan, mga higala, ayon pa makalimot sa pagdala og payo or pagsuot og jacket nga dinay good para protection sa lawas laban sa pika o matag siya nga gaban sa panahon. Pero panahon mga higala kung makabantay mo, magpasalamatan kay Puta no, ngay nag-uwan na. So thanks God, no, thank God no, na ni uwan na dito siya. Finally, kibawin siya ng mga dugang pag-angko na ito no, nga punta mo uwan na dito na kasi natin na dito nag-uwan. So, dumugi siya na kung mga pag-ampo, mga igala. Pero sahay, kung ato mga bantin sa no, kinikainit sa panahon. So, kung nga niya na ito ang panahon ka po rin, mga igala, please, ay ito mo kalimot sa patinom o tubig, no? 8 glasses of water a day or kundi more than pana, no? Kaya stay hydrated, matag-adlaw. And also, please don't forget to take vitamins na tabang sa protection sa laman sa kining mga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, ugunana. Ito na rin may nga yung mga kaisunan natin, no? Ako kayong tansya ang puruhan na maka-absent ka sa ito ang mga kasatag sa mga servisyo, ano, sa mga trabaho, ay labi ng sahab ang ito ang mga responsibilidad na ito sa mga tansat at sa mga pamilya. So, mga inang amsina na ito ang lawas matatadlaw, kung katatimahan nga, health is wealth. Yes. So, aling po mga igala, aling na usap kita sa ito ang news beats nga ito makuha sa nabuatan sa city government of Binangan. Ang dakbayan sa Tagbilaran o sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local. Nga nagsabay sa mga core values na access

Ninaw sa katawhan, ugimoon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalagbuan sa Dakbayan. Pinagi sa OGP ang Tagbiran City na padayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas habli, mas responsable, o mas makatawhanong syudad. O sa laing bayno sa mga higala, gipaligon sa City Government of Tagbilaran ang Business Inspection System pinagi sa refresher course anang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Ginutukan sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct, o Customer Relations aron mas epesyente o mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jenia, na kinahanglan na balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon o mga batid na huron o profesional na pag-atubang sa mga business owners. Mitabong sa training ang mga personnel gikan sa nagkadiriang city offices na miyembro sa joint inspection team. Tumong sa refresher course na mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang disiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa syudad. Ugmaw ka itong mga higala, ang ato ang news list na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Pag-arin po ito mga higala ay nasa kita sa itong update kabanghin usab. Nga ito ang gisidya pagkahapon mga higala ni itong programa sa itong handog ng Pangulo Servisyo sapat para sa lahat. A free pet vaccination, free deworming and vitamin supplementation to the end. Kagahapon ato ang conducting activity and I will give you an update kabanghin sa mga ni-avail no, sa ito ang handog ng Pangulo Servisyong sapat para sa lahat. Basis sa buhatan sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, kabahin sa kahandog ng Pangulo sa Servisyo Sapat para sa Lahat, Activity Accomplishments. 15 pets vaccinated against rabies, 15 pets dewormed, and 1 cat microchipped. Para sa ito mga iro, mga higala, we have 33 dogs vaccinated against rabies, 8 dogs microchipped, 3 pets provided with veterinary checkups, and 11 pets registered. Dagan kayong salamat no sa ito ang mga responsible pet owners na misalmot sa maong kalihukan. And dyan, salamat po sa mga suporta nila ni Mayor Xenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayat, and the Yapa Administration for supporting this activity. Again, dagan-dagan kayong salamat. And also, sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, headed of course, sa ito ang officer in charge, sa ito ang City Agri-Vet, nga si Dr. Arl Redder. Kung sa laing bahay nung sa mga higala, arin ako sa kita sa Facebook page post nga kabahin sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan at Tagbilaran. Sa mga Tagbilaranon nga wala pa naka-like and share, please don't forget no sa pagbisita sa Facebook page post ni Mayor Jenia to like and share para updated ta sa kaya mga kalihukan, programa, servisyo na binausap sa mga announcements, information nga ipaabot ni Mayor Jenia alang sa mga Tagbilaranon para iwas fake news and legit ang ato ang mabasa. Again, bisita lang sa Jenia with Blue Verified Check and also sa mga information and updates also no sa ato ang pagdaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran at total bisita usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. So, mga higala, matod ni Mayor Jenia sa iyahang Facebook page post naningkamot na kanunay kapaghatag o servisyo para sa atong mga Tagbilaranon. DPLO Joint Inspection Team GIT Refresher Course on Business Regulatory Compliance, Professional Field Conduct, and Customer Relations. Population and Development Leadership Course of all Population Officers in Bohol. Local School Board Meeting, Oath Taking of the Divine Mercy Village Homeowners Association Officers. PIDAL, PWD Capability Building Activity, 28th Counting Day Celebration of Capital Valley, Tagbilaran City CSL Creed Academy Opening Program for Batch 2. Mao ka ito mga higala,

ang gikan sa mga Facebook page post kabahin sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mary Jane nga anang sa Dambayan sa Tagdilara. Kung aring punta sa mga igala, aring sa kita sa line o sa mga update, kabahin sa to ang Tagdilaran Citizen ID card. Yes, sa itong mga kaigsunan itong mga Tagdilaranon sa itong mga ni Avail ni ato June, oh, sorry, it's July 2025 hanggang sa June 2026. Kung nakaprocess ka sa itong Tagdilaran Citizen ID card, please don't forget no sa pag-claim sa inyong Tagdilaran Citizen ID card. But before mo mani sa ito ang City Hall mga higala para sa pag-claim, bisita una sa itong Tagdilaran City Government Facebook page. Scroll down lang mga higala, panitaa ang ito ang post or caption na ito para sa mga information kabahin sa Tagdilaran Citizen ID card. If mabot na tayo dito sa ato ang Facebook page post, kabahin sa ato ang citizen ID card, adun na tayo link na i-provide dito, just click the link and i-direct na mo mga igala sa atong website. Na i-purpose sa atong website mga igala, duhani siya, no? Una, is to check kung naana ba ang ato, or pag-verify kung naana ba ang ato ang tagan citizen ID card. Ikaduha, is ang pag-register sa ito ang interesado no mag-register sa itong Tagdilaran Citizen ID card. For the fifth, for sa pag-claim sa itong Tagdilaran Citizen ID card at ito may bawaan kung ang inyong card is ready to pick up or ready to claim or wala pa. And for mag-register, naalan tayo mga information na no, kailangan ninyong i-apply para makakusita sa pag-avail sa ito ang Tagdilaran Citizen ID card. And for the information of everybody, no, ang itong Tagdilaran Citizen ID card, mga kiniyong sa mga inisyatiba ni Mayor Senya, which she assumed office ni Atun July 2022. The first executive order nga gisayna ni Mayor Senya is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services na to sa pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagdilaran. Here comes sa ito ang usa sa mga programa o inisyatiba ang itong Tagdilaran Citizen ID card. It's all for free. And ang itong partner ni mga igalawal lain ang ito ang GCash. So kung makuha na niyo ang Tagdilaran Citizen ID card, wala mo'y pag-abayran, maski piso. And kung sa mga perks and benefits sa ani nga makuha nato no sa Tagdilaran Citizen ID card. One, kung travel ka abroad, no, or mag-bisita ta sa mga pamilya, outside sa so ang country or within food, no, there is sa Philippines, pwede na itong magamit sa mga for payment, no, just swipe or tap lang using sa ito ang Tagdilaran Citizen ID card kay kini ang Tagdilaran Citizen ID card sa Visa card. So, pwede na siya through payment. So, pwede na yung pagbayaran ko na ako i-purchase ng mga items or products gikan sa nalilagyan mga establishments or mga merchants. And another food na mga perks and benefits na ni Maya Gala is kung ginahatod ka na doon na doon tayo bills na pagagamitan, pwede na submit siya mga magamit ang ito ang ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulong sa is pwede yung sabi siya na magamit mo. Kaya doon na po tayo mga partners ng mga establishments or merchants na to sa to ang Tagdilaran Citizen ID card. Pero just wait na lang yung sa mong announcement kaya mong i-form dali sa to ang programa. And also ato ako din siyang i-post na to ang mga itong Facebook page na to para mga ibaw ka kung sa mga establishments hinihatag usap sa ilang mga discounts, no, ginagmin niya siya nga discounts pero dapat niya siya makatabang na to once nga to ang i-present ang ito ang Tagdilaran Citizen ID card sa itong mga partner ng mga establishments. And kung asa po ni McNeil, McNeil na to dahil sa itong City Hall 8 Leo minagsulod na to mismo sa itong City Hall na lang ni sa left side sa ground floor at lang mga higala no, sa narata ng ubos na kay booth ay na nga nakabutan and uulan lang ang mga kahuban no, diha sa ubos para sa pag-inting o pagkuha sa inyong Tagdilaran Citizen ID card. If wala mapanggani mo, sarapos ka mga staff kung kauban na to nga mo assist o mutabang ninyo no, sa pagkahiluna, sa pag-download, pag-fill up sa inyong mga information para mukusita sa ito ang pag-avail sa itong Tagdilaran Citizen ID card. And we are open from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So,
bisita lang na sa to ang City Hall 8 Leon Ilabina sa Katomo Playa o ready to pick up na no or ready to claim na ang ilahang tagbilaran ng citizen ID card. And Ilabina usab no kung may mga transactions dili sa to ang sa City Hall na harap na pa makita diya mismo again sa to ang City Hall atrium. Yes, sa mga to mga higala ang ato ang mga direkiyang mga updates o information nga to nakuha diya sa to ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. And yes, o gari punto ang mga higala ay nausap kita sa to ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ng adlaw na tawhan karong adlaw September 15, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Emilio Bansag Sr., Nicomedes Dumadapat, and Janilo Maghinay. And also to Carlito Galvas and Lolita Tabono, taga Barangay San Isidro, happy birthday nila ni Maximo Galacio. From Barangay Pipi, greetings going out to Virgilio Sarmiento, Perfeo Manlangit, Fernando Menoras, Dolores.

to Command Commando Gregory Felipe Mendez, Javier Jocelyn Dolores Merutesimo, and Chedoro Gigayoma. From Barangay Pundasyon Uno, happy birthday to Saul Arminio Ilumba. From Barangay Mansalsa, happy birthday to Concordia Plama and Albina Ochaya. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Albina, no, ni Maria Ligonia Sorber, ni Municipal Lumagbas, and Geraldine Ayaneta. From Barangay Dampas, happy birthday ni Porferio Sarabia. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga natin ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nagsaulog sa lakadlang natawahan, Tarong Adlawa, and also sa itong mga kauban natin, mga city hall employees, sa itong paghahanang lupa sa syudad sa Tagbilaran, na nagsaulog sa lakadlang natawahan, Tarong Adlawa. Happy, happy birthday. Greetings from Mayor Jaya, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First and Gentleman Freaks District Representative Congressman Babayat, or 16th Sangguniang Tanlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kahimong panay. And yes, no, sa kaang mga suking pagdaminaw na nagsaulog usap sa kanang natawa karong adlaw na wala na itong mention sa itong programa, happy, happy birthday kahimong panay. And yes, sa itong mga suking pagdaminaw rin, salamat mga higala sa inyong pagigumong, pagiguban o pagpaminaw. Tamahin sa mga updates.

0: problema ang mga kakabana. Alang sa kamatuuran, kinitikin ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong frambuong tutod, ugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa wala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman and First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, and our Chief of Staff of Engineers Office, Ma'am Kathleen Perimacha, and our City Attorney, Sir Alvin Luis Apodar, as we all stay in Pagbilayan City, a sense of amor.
1: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, di ay ni, sir.
3: Mutanan lang ko.
4: Kanang gatumar ka o, DTX500?
3: O, sir, mga na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula, sir. Sustown, naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
5: DTX500, mabali sa mga butika.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa akong mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
16: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
15: Maugyod, Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
16: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka o yun akong lawas dito. Nag-breakdown ko, nag-inang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
15: Salamat kay Ms. Jan, ha?
16: Thank you, Ms. Carly. Thank you, MX3.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
17: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
18: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
19: Ang istasyon sa katawhan.
18: K
20: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
21: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag pilaran.
22: Okay, mayong adlaw nga natong tanan. Oh. So, ani abuta, no? Welcome sa line sab nga edition sa Arts Development program sa Wednesday edition nato nga program nga mag-iskuta og diri sa mga iskutanan nga dili kalambitan sa ato ang pagpanguma o sa ato ang kalikupan, no? So, muna siya ato ang ipa sibo, no? Nariya puta mga nag-iskut sa mga updates and developments sa ato ang probinsya sa Bohol sa agriculture, no? Labi na gyud sa organic agriculture nga side, no, or sa anang aspeto, which is also mo cover ni siya sa dako pod, no, nga coverage, which is mo take part puta sa mahisgutan na ito about mo connect sa unang yun sa tuwang kalikupan, then sa tuwa po nga panglawas, no, sa tuwang kalusugan, no. So muna siya, so muna siya mukunik yun na siya, no, manang although sige yun ako is as agriculture as a whole is ako siyang isgutanan, pero dirita magpunting ang tuwang mga paghatag kaninyo og mga dugang katinawan o mga updates and mga ideas or schedules sa organic agriculture developments, then sa environmental aspect ng mga developments, then sa mga umabot na to, no, ng mga nakahanay ng mga kalihukan nga connect, no, sa labi na gyud sa agriculture nga part, no, side in relation sa natural organic nga agriculture, which is usa po ni siya sa priority nga program, no, sa tuwang Department of Agriculture in line usab sa mga support program nga gihanay sa atuang provincial government, which is ang pag boost mangyud sa tuwang food supply, no, and relation also is still lang siya in general as natay sakto abunda o sustainable nga food supply, kun dili connect, no, more on concern ta in relation sa safe and healthy nga mga food supply nato, no, at the same time also with consideration sa pag-amping sa ato ang kalikupan, sa ato ang kinaiyahan in as a whole, also in consideration as Bohol is a Jupark province, no, in the Philippines and in the world also, no, as worldly recognized Jupark province. So muna siyang dakong consideration diha, no, kay dako gyud nga maka-impart sa contribution ang sa agriculture nga development in relation to pag-protect, no, as a whole Bohol, no. So before niya na, report na mo padayon natong unay paabot ang ato ang mga pagpasalamat o mga pagpamusta o mga pagtimbaya sa ato ang mga amigo, no, or kauban, no, labi na gyud sa provincial government of Bohol, no, led by Governor Aris Sumintado, then sa mga nagpahiluna, no, sa tuwa ripon, no, sa tuwa ripon nga sa tuwang nanilusil, no, sa tuwang committee sa agriculture, which is usay pa reporta mo padayo mo pa tig-hope po sa uban ng mga isgutan, no, itik po nila itong opportunity nga to congratulate, no? To congratulate sa atuang nanilusil isip as awarded, no? Na-awarded siya as garbo po nila to, no? Sa Bohol as the first ni siya, no? The first nga naimo siyang coconut farmers and industry development coconut farmers and industry development plan o CIF IDP ambassadors award, no? So sa coconut 2026 coconut industry sustainability, no, sa Coins Award, so gipagayon dito sa Philippine International Convention Center sa PICC sa Pasay City, no? So well, the first, no, nga naghatag ang sa coconut program as the ambassador award sa coconut, no? So usa po ni siya, no, as sa mga previous na to nga mga segment, no, sa previous na to nga mga episode sa to mga gisgutan sa ning programa sa RS Development, which is mga tulo or upat ka episode to nga atong na imbitar, no, ang provincial manager good sa Philippine Coconut Authority si Sir Juven Felicilda, which is mo gito nagato gito gibalik-balik tungo sa mga programa unsang pag-abel unsang pagpalambo sa ato ang coconut industry, which is diha, no, nakita nga nakahatag og maayong ipigtok ini labi ni gyud ang pagpalupad, no, sa kahanginan sa mga importante nga mga isgutanan o mga programa sa agriculture, labi in inside diri as aspect in sa coconut industry nga nakahatag yun sa mas madali magyud ang information kung malabay na to, no, sa kahanginan ng mga information, mga guidelines para madungog sa ato mga tagsa-tagsa nga mga mag-uuma nga makakooperate sila, makakontribute sila kung saan nila pag appeal, no, o pag participate at the same time paghatag yun sa ang bottom line niya na is paghatag og ang resulta yun mismo, no, sa ilang pag-participate sa mga nakalain-lain nga mga kanay nga magprograma labi ni gyud sa coconut, which is in that summary as a whole is na-recognize gyud ang atong provincial of Bohol, na which is very participative in terms of national program sa Philippine Coconut Authority, which is not less than our governor also is sila mismo, no, natin with Nanay Lucy Lagunay sa pagdawat, no, sa Queen's Award dito sa PICC, you know, Philippine International Convention Center. So congratulations yan, no, with atong provincial government at the same time sa atong Committee on Agriculture sa Sangluyang Pamilalawigan, headed by chairperson nato si Nanay Lucia Lagunay, no. So sana siya, no, ng mga mayong mga developments then daghan pa yun, no, ato nang sumada ato pa nang isgutanan, so dunot nga mga episode nato. So atong hanayon po nga hopefully unsay nakahanay nga mga programa sa provincial government nato in relation sa agriculture nga committee, which is na po na itong napatighog ang itong mga iskutanan yan yung itong episode po matag Merkulis, labi na yun in connection sa natural organic agriculture. So at least mahimay-himay po na siya na ito para mas ma-incorporate yun, no, kay mostly po sa hay mas kung dili na ito kung siya makuha po sa mga maayong nahimo, maayong iskutan, no, sa sa panglalawigan ng mga discussion, deliberation, baka labi na sa mga programs, no, sa agriculture, then mas nindot nga makunik siya sa mga groups or individual initiatives in relation sa agriculture ng mga kalihukan, labi na sa organic agriculture, para ma-incorporate na to, then we move as one and we do as one and we produce as one para mas maayo, mas dako, mas epektibo ang maong mga programa ng himo, no. So muna siya, no, another good thing ni ana. Then pagmusta na to pod, no, sa ato ang mga partner agencies, partner groups, no. Una na to sa ato ang provincial government, then there is a Office of the Provincial Agriculture, no, led by Ma'am Lisa Quirog, no, sa as our provincial agriculturist, then as assisted by assistant provincial agriculturist Dr. Larry Pamugas, then sa mga nagkalain-lain ng mga section heads diya sa nagkalain-lain ng mga crops and commodities sa ato ang Office of the Provincial Agriculture, labi ni gyud sa ato apod nga section diha sa Organic Agriculture Section diha led by Sir Emmanuel Lutuhan, no, which is busy pod, no, kay nagadaay ang mga gipahiluna, no, in general mugina pinaspasay gyud ang ato ang mga nakalain-lain ng mga section heads, no, sa nakalain-lain ng mga crops and commodities, kay kinahanglan magyud, no, maka hatag yun ta og mga maayong output, maayong harvest bisan luyo sa mga hagit sa ato apod ng mga sa panahon, no. So muna siya diha ang nakupon ng mga consideration diha, no. Then sa ato apod ng mga partner, no, diha labi na ko direct diha sa ato ang Department of Agriculture sa regional na to program, regional office na to. So at least uptake pod, no, si Sir Charlie Crospero ako po in charge ng ayang office dito sa EPC pat kong office dito sa Agricultural Promotion Center, no, sa Adao. Then sa ato pod nga sa partner po na to, labi ngayon sa pagpahanay sa mga trainings and developments, no, updates, pagpadagan sa agriculture sa ito ang Agricultural Training Institute, no, led by Sir Viani. Then sa mga ganinayin ng mga section usab diha, no, labi ngayon sa organic agriculture ng mga programs and trainings. So gipahanay nila ni Ma'am Mary Jane Patulilik, then nila ni Sir Andrew, no, makaambak, no. Then sa mga gipahiluna pod ng mga trainings and developments, no, sa TISDA, so na po diha ang mga organic agriculture ng mga trainings ng mga nakahanay. So bisita lang mo, no, pagisayo lang mo sa TISDA or any offices or farm schools or assessment center, assessment venue ng mga farm nga makakiter sila, no, in relation sa organic agriculture ng mga competency, either in situ or sa certain ng mga competency, no. So at least usana siya sa mga pagpalambo gid, no. So muna in general labi na pud sa mga grupo na to, no, sa mga kauban na to sa pagpanguma, labi na gyud sa organikong pagpanguma, no, sa organic agriculture sa grupo na to sa Kaboom, no, kapunungan sa bulanong organikong mag-uuma. Then sa then karon is lead ni siya by ang Kaboom is led by the temporary officer, interim officer ni Ma'am Jingbi Liobet, no. Then kita po na imong interim vice, no, tungod kay out of the country ang ato ang mga ubang officers, no. Then sa ato apod nga certifying group, no, sa organic group, which is mo ganun siya ang mga grupo nga mo testify, mo justify, mo certify sa mga product nga organic, no, sa Bohol, sa province of Bohol, kining the Bohol Participatory Guarantee System Association, the PGS, BPGSA, no. So headed by President Efrain Yahold, no. So pangumusta niya diha diha nato tag sa taon, kay in general na lang sa tanan labi na gyud pud sa mga association, sa mga farmers group nga naghangup, no, sa mga organic agriculture programs and development nga padayon sa ilang mga production, sa mga commitments, no, kay mostly ang uban is na naging mga commitments sa tagsa-tagsa nga mga distribution nila, sa tagsa-tagsa nga mga gipasuplayan nila, no. So padayon gyud punta na manang bisan sa mga challenge nga atong gitubang luyo sa mga hagit sa panahon, no. In general sa tanan nga nagminaw na to karon, naguban na itong programa, uban-uban ta sa tuang paghisgot karon in general sa agriculture nga side, no. So acknowledge gyud ato tanan, no, nga mag-uuma kita tanan, no. Once mukaon ta hangupo na to nga kamao ta manguma, no, kay at least dili ta sige reklamo baka, no? Or maghuwat ra baka og naay ayuda kay parita tanan apektado, then daghang mga challenges usab, no? Dili lang siya challenges sa environment, kundi dili challenges usab sa ato ang ekonomiya, no? So muna siyang balansiyo na to, bansi-bansayo na to, i-maximize, utilize na to atong mga paglihok-lihok, no? Mga pagluki-luki. Labi na gyud sa ato ang mga pagpaninguha, no? Sa ato ang o pagpalambo sa ato ang pagpanguma, no? Kay gihagit gyud ta, murag nibalik na gyud puning kapitos, no? Sa ato ang pagkuot sa itong busa sa matag tubil na to sa mga fuel products, no? Kay mga fuel products na to karon is nasa mga more than 90 pesos per liters, no? Per liter. Then atong ikabalakan kay nay as monitor na musaka pag ini siya by next week. So ang kadluka na to aning mo level to 100, no? So lisod na kayo. Sumuna, daghang hagit nga itong itubang. Labi na gyud po usab, no? Kay in relation, labi na gyud sa pagpanguma is ang atong dakong hagit diha nga atong mahabagat is ang atuang hagit sa atuang panahon, no? So hopefully, no? Kumusta mo diha atong mga igsoong mag-uuma, no? Sa so, mga atong naminaw na to karon, hopefully nga nabisbisa na ang inyong mga lugar, no? Nabisbisa na ba ang atuang mga kaumahan diha? Upuli nga niabot na ang mga pag-uwan-uwan diha sa inyong mga lugar. Kay so far sa atuang panagsusi-susi sa pag-monitor po na to is kasagara na, no? Sa mga lungsod sa probinsya sa Bohol is nabuta na uwan. Pero as observe and as review po is kuwang bagyod, no? Murag wala bagyod na bati sa uban ni Ritso Raghunob tungod nagipod. Kay imagine ba more than a month na grabe ang kainit, so uga na kayong kayutaan, then grabe na dako na kayong mga naliki, no? So di gyud siya ma cover up into ang pag-establish sa moisture sa yuta na to. Di siya good ma cover up into kausa nga pag-uwan lang, no? So kinahanglan gyud sa sisi mga pag-uwan, dili lang pud pag-uwan nga patak-patak lang or panagsa lang, no? Kay as observe po nato, so hopefully mo paspas gyud ang mga pag-uwan-uwan. Kay as observe nato is pili-pili lang, no? Or ino man to as sa monitoring or sa coverage is makover ang sa example sa kalungsod, pero in reality is di gyud ingon nga tibok lungsod gyud ang ibudakan sa tibok nga uwan, no? Anay partly lang sa mga lungsod, ang mga lungsod lang is kusog ang uwan, na portion dia mga ubang mga barangay is kusog ang uwan, o sa sunod nga uban sunahan nga mga barangay is medyo hinay lang pag-uwan, so kulang pag yun, no? So dugang, no, hugtan pa atong pag-ampo nga mas daghan pang umabot nga uwan, no? Kay mo gina ito ang gikinahanglan in general para maka-recover pa, no, ang uban nga mga pananom na to, no, nga maka-produce pag ini sa ilang mga production para gyud di kayo maalaot, no, ang ato ang mga takugi at the same time ang ato ang gipangagpas sa maayong makaanig gyud ta sa ato ang pagpanguma. So muna ito ang hugtan pa sa mga pagampo, which is as forecasted po, this mga padayon po man ang pag-uwan-uwan, no? So muna i-take na to ang opportunity ang mga pag-uwan-uwan. So walay sayangan yun, no? Walay sayangan na to ng mga karon sa patubig na to sa ato ang gikan sa kalangitan, which is grasya ni siya sa kinaiyahan, o grasya sa itong labaw magagahom nga ato agad na siya mapahimusla, no? Ato agad na siya makonserve, no? Walay sayangan kung buto ang mga uwan diha is saudon gina ito na tanan, no? Kung diha na sa mga sandayong ninyo, saudon gina na diha, no? Sa mga downspout na diha, sanggaa gina na ito, mag-utilize, magamit gina ito na siya, no? Kay di lalim, no? Di lalim yun, no? Kung balik na po ng pag-init. So at least nakakay napundo ng mga tubig. At the same time sa ato ang mga garden, no? So established na to ang mga impounding niya, no? Impounding area na to, no? At least mapundo na to diha, no? Mas sangga na to ang mga tubig diha nga to mga prepare diha. So hopefully maka sikad-sikad na, no? Ang uban ng taon, nagdali ang taon pang pugas o mais ang uban ron kay lami mo po ng bagong mga uwan kay bukagay yun ang yuta, no? Ilabi kagikan sa tigang kayo, no? Uga kayo, mabundakan, no? So nga uwan, so bukagay na siya. So the best po na siya nga start up, no? For planting into other crops and commodities. So good luck ni ana, no? So muna siya, no? So padayon ta ni ana mo gini ato ah. So padayon nga gihapon, no? Luyo sa mga hagit gyud sa panginabuhi na to, papanginabuhi na to, no? So ana gyud nang essence and value o hiyas, no? Sa mag-uuma nga bisan sa mga unos baga pag mga challenge sa pagpanguma, isa ay failure, isa ay okay. So padayon nga gihapon, no? Kay ana ra man ta mo hunong dihag ugma sa tagsa-tagsa na to, sa mga tagsa-tagsa na to ng mga tugkaran, no? Ana kita mo hunong dihag munang establishon gyud na to ang atoang backyard gardening, no? Balik-balikon gyud nato gyapon natong backyard gardening kay mo ginay mo hatag na to og pagkaon sa tong tagsa-tagsa nga mga pamilya, no? Dali ra ta maka kuha diha og mga pagkaon, no? So muna siya ana ra ta mo hunong og pagpanguma kung dili na ta mo kaon, no? Once mo kaon pa ta pag-uma kita, mananom kita, no? So in general, labi na yun sa nag-produce ang mga nagnagko or production, which is nagko po ng kinahanglan, labi na yun sa pag-supply na to sa mga hotels and restaurants or sa mga establishment. So muna siya ay kikinahanglan nga mas matagaan na to lugang atensyon. At the same time, masustain na to, no? With the intervention nga gihatag, no, sa ato ang mga programa sa Department of Agriculture o sa ato ang Office of the Provincial Agriculture. So muna siya in relation po ni ana, no, sa karon po, no, sa in relation sa organic agriculture nga program sa atong Department of Agriculture. So karon nga agahapon, no, agahapon og no, karon is karon po na natapos ang dokadlaw nga training, no, nga gihatag. So special training ni siya nga gihatag sa Department of Agriculture din sa mga speaker gyud nato is gikan gyud sa regional office, no, sa field office gyud sa mga laboratory office nato nga nag enhance, formulate, then na karon is gigawas na gyud siya. Although in general nanan siya naka program ni siya sa Department of Agriculture ng mga programs, pero gitong gidaon na gidini nila ang mga pagpasabot niini direct sa mga farmers, no? So sa ang sa recently nga gihimo nga organic nga pest management nga training, no, gihimo sa Department of Agriculture dito sa Pandati, is ang himong participant niini is mga farmers nga members sa Kaboom, no, sa kapunungan sa Bulanong Organiko Mag-uuma, then mga farmers member po nga sa grupo sa BPJSA, no, Bohol Participatory Guarantee System Association, then members po dito sa La Subiga nga farmers group, then sa Hagna, no, nga mga farmers nila sa LGU, no. So at least ana po ay second set ato nga mahimo, no. Kay which is nindot kayo, no, hindut kayo in relation po sa tungod lagi kay ang focus karon in line of programs, dili lang in one commodity, in one crops, dili lang yun nga to sa rice or sa corn or sa vegetable, hindi sa tanan, no, sa tanan nga mga aspeto sa pagpanguma ng mga produkto nga atong i-produce is gi-incorporate na ang pag himo, no, sa mga programa intervention nga organic nga paagi na, no? Dili lang siya sa fertilizer and insecticides, no? So appeal gyud yana, no? Ang sa pest management na, no? Kay sa una gud muhusgot ka og nay mga dangan diha sa ato ang pagpananom is murag mangita man ang ato ang mga mag-uuma og unsay sito tawag na unsay hilo, no? So hadlok kay na ang hilo nga common term sa una into commercial synthetic farming ang an approach is hadlok ayos siya, no? Imagine mo hilo, no? Then imuha na siyang ang imong i-produce is pagkaon, no? So ang imong pagkaon is gibutangan na niyo sa hilo kung mong interact yun, no? Kung di gyud ta mo biya diha sa commercial synthetic farming, labi na gyud kung i-incorporate na to ang paggamit sa mga toxic, no, or mga harmful nga mga insecticides, no, or fungicides or any pest by mga chemical nga mga by control nga mga produkto, so makadaot kun siya, no? So meaning ana makadaot sa tuang panglawas as consumer mukaon ta sa mga highly infested nga mga produkto, so manang mas safe yun kung kay bawa ta kung isagikan ng mga produkto. So ana na to siya ma establish ang safety na kung kita mismo ang nag-produce ng mga produkto, di ba? Kita mismo ang nananom sa itong mga tukaran. So, that's the very best safe na siya. At the same time, kung nakibaw ta, kung isa ang produce niya, gikan wala sa mga grupo sa Kaboom o sa BPGAs o sa mga organic groups, no, organic producer, ma-establish na to ang safe na siya. Pero kung gikan gina sa ilang mga probinsya o ilang mga supplier, so, ana na to ma-question kung usay standing niya na, no? So basin na diha ni tapot ang mga hilo, no? So hadlok na siya. Imagine mo hiluan ang imong kawilingon nga mukaon ka. In general, dili lang hiluan ang pagkaon niya na, kundi dili ang ato ang kalikupan na siya, no? Ang mga chemical nga gigamit niya na is mo contaminate siya sa hangin, no? Sa ato ang hangin ang gihanggam na to. So, wala, polluted na. Then, di na healthy ang hangin na to. Then, labi na yun, is mulugdang muna siya sa ito ang nakayutaan. Then, mo dagayday dito sa itong mga katubigan. So, wala, polluted na po. Then, handog na, no? Di na healthy ang ito ang mga source of water. No? So, daghan na kayo. Piliuno na ito ang mga source of water. Aron karon ng mga potable source of water, no? So kinahanglan na po og dakong proseso na po sa mga treatment, no? It says nindot tong gikan gud siya sa kinaiyahan nga healthy siya. Then in general, makadaot gud siya sa kalikupan. So muna siya sa tinugdanan pa lang, muna kung gingon nga ang organic agriculture muna siya, no? Ang ang agriculture as a whole, no? As a whole is dako gud siya o kalambigitan sa tuang health, no? Sa health na to nga standing, no, which is kumo na kayo, no, ang halos murag tanang murag ang mga sakit karon is mo complicate na into cancer ng mga complications, no? So listen na kayo. So disa man sige kan sige kan sa atong gipang kaon, no? Then sa tuang kalingkupan, no, di ba, grabe na kayo ang kitawag in common term nga climate change, no? So given yun, no, kay karon is hinahinay na mga pagbaha dito sa Luzon area, so murag niambog na po na to dire ang habagat sa Bisaya, so maundo mo na ito ang gibang gihanggop, no, or ato ang gihandom ang tubig, which is grabe ang atong nasinati ng pag-init sa niyagi mga buwan. Pero hadlok na po kung magsubra na po ng tubig, no? Masa magingon ako in general kung sa ato ang pagpanguma, so kung sobrang init, no, di po maayo. Pero kung sobrang tubig po siya, sobrang uwan, so di na po na siya maayo, no? So muna siyang Chani Jesus sa tupong panguma. So, muna siya ang mga intervention nga tumahimo in preparation ni Ana. So, at least mabalance nga na ito, maka-adjust ta, no? So, appeal na gina siya sa consideration na ito ang pagka-usab-usab sa itong panahon, no? Tungod sa climate change, which is dakong factor niya na is ang tuwang agriculture sa tuwang pagpanguma. Then the best food nga baka ayon ini, makahil ni ini is ang pag incorporate, interact, adapt, no, into natural organic nga pagpanguma. Then muna siya mo muhatag og healthy nga pagkaon, no, dili hilo nga pagkaon, no. Then muhatag og healthy nga hangin, no, kay walay fumes nga ma evaporate sa tuwang hangin pinagi sa mga hindi maayong gigamit na to sa umahan, no? Then at the same time sa water wala tayong mga dinaghan ng dinago, no? Ma-prevent na to ang water contamination, no? In general, ma-heal na to ang nature, no? So muna siya. So muna siya motong nindot kayo, no? Kita first time raputa motong encourage kita to attend bisan sa mga conflict ng mga schedule sa to, gisakripisyo gyud na to bang schedule para mag-attend gyud sa kinaunahan pa mo ito, no? Nga, nihatag yun sila direct yun nga ito ang mga expert dito sa region, sa Department of Agriculture region nga office, is nihatag siya sa organic pest management, no? So, organic ka paagi, although wala to siya mag-focus o gisgot dito sa mga organic nga mga formulation na ito. Kung dili, incorporate, no, or pag ila-ila, no, kung dili pag anticipate or pag pag in consideration, no, in consideration kung unsay naa diha sa ato nga palibot, no. So unsay naa diha nga mga mananap sa ato ang palibot, no. So man say pag ila-ila diha, no, pag ila-ila diha sa ato mananap sa ato palibot, kay di tanang mananap is makadaot, no, mas daghan kayong mananap sa ato ang palibot, no, mga insects, no, sa atong palibot, mananap sa atong palibot nga dili makadaot sa ato ang mga pananom, kun dili makaayo, no, or dili sila pa mismo ang mupatay, no, sa mga daotang mananap, no, nga maatake gyud sa ato ang mga atong palibot, no. So muna siya na kay siyempre part man na sila, appeal na siya sa ecosystem na to, no, sa exchange good, no, sa so, naiya ang ilang mga pagkaon, no, na ang predator, no, na pod ang prey diha, no. So at least in consideration diri sa mga mananap, so nagyan na sila, no, ni mga predator and prey. So pero mo lagi ang bang mga mo mga mananap ato ang nag-evolve naman sila ang mga mananap sa cycle nila sa predator and prey nila. Pero ang bang mananap is ang ilang gikaon is diri na sa mga ato ang mga pananom na. So munang nahimo na siya nga mga maot nga mga mananap, it says mo hatag na siya og kadaot sa ato ang mga pananom. So muna siya in anticipation na sa labi na gyud sa organic pest management is ang gi-balance ra or ato ara nga gi-enhance, gipalambo is gitagaan tag mga ideya labi na gyud sa pagbaragay, example kining trichogramma, no, kining murag bunhok, no, gagmay nga mga maayo nga mga mananap, no, which is although din nakumon ni sobang mga grupo which is na introduce na pud ni, so muna siya at least karon is gipaspasan ni gud pag introduce ni ini para gyud ni siya nga moy mo musagang, no, sa pagdaghan sa mga di maayo nga mananap, no. Kaya kining trichogramma ni is ang mga itlog, no, mga itlog gyud ni sa mga di maayo nga mananap mo ni ilahang atakihon, no. So manang paspas reference siya mo padaghan, so muna siya naghan ang gi-production ni siya, gi-production ni siya tuang sa laboratory ni siya sa tuang Department of Agriculture. So then actual po nato to siya, no, actual po nato nga gi apply dito sa field, no, sa organic farm ni Jolets Eco Garden, no, nila Zuber Balag, dito sa Cambacay, no, na ganina ang buntag. So dito at least the best to apply magyud is na wala pa sunset, no, sa Tekograma. Then usapon na na example na itong example ito, although daghan yung kayo ng mga beneficial nga mga insects, no, nga makatabang sa tuwang pananom, which is ang ilang kauno nito is yung mga bad insects, no. So na rin pod aking earwigs, no, kanyang makabantay mo niya na kanang nanisya sa dahon makasin yung sa lubi, no, sa saging na kunang na yung magpaak sa ilang lubutan, di ba? So beneficial insects na siya, usan na siya. So mga muna mataki gina siya sa mga di mayong mananap, no. So muna siya daghan pag yun ang mga gihiskutan na to. So at least dito na to nakita, no. So pag balance lang sa nature, so muna mas active ang mga maayong mananap kung gi-incorporate na to ang pagpananom sa natural nga paagi sa pagpananom, no. Wala gamiti og mga harmful chemical. So gini kung manage siya na to ni Samot, so di na necessary nga mapalit pa ta og mga other chemical, which is nature na lang ang mo complicate. So although di magkikilikayan nga ni mo kawang pod, pero at least ma-manage na siya, no, through constant monitoring yun sa itong pananom. Muna siya importante niya. Kay bahog ka, no? Kay bahog ka na kinabuhi ni mo kung sa imong ipananom. Nabati nila ni mo kung sa ilang kinabuhi usab sa as gitanom ni mo sila, no? So muna siya. Nabuhi mo kung sa iyang characteristic, no? Level sa imong pananom para ma-analyze ni mo kung sa standing sa imong crops. At the same time, usab po yung mga precaution, at the same time treatment ngayong mong himuon sa imuhang mga pananom, no. So mananindot kayo po to ng mga development. Then sa punya na as part lagi pod, no, kaya sige ko na ko kini nga to ang pagpanguma in general mo ni is mo complicates gini siya, and at the same time mo hatag gini siya og maayo pod nga resulta, no, going back dito sa to ang kalikupan, no. Kay in consideration is labi na karon, no, kinahanglan gud ta amo ning paspasan gud, gi-adapt gud paspasan gud sa pagpahiuli sa kalikupan pinagi sa natural farming, organic farming. Then in addition po niani as part pod sa high value crops sa Department of Agriculture, at the same time in general role the best to the best and the paspas, no, o paspas nga muhil good sa tuang kalikupan through paghatag niya sa carbon, then pag asa niya sa mga dimayong hangin, at the same time pag protect niya, no, sa erosion, then at the same time pag stored niya, no, o tubig, no, nga ma-store niya pila ka liters, thousands of liter nga ma-store niya kung ay sobrang tubig, no. Then at the same time while ma-store na siya niya is mahinahinay po niya og dispose, then bukbo sa iyang kaugalingon. At the same time ngadto na po sa iyang mga silingan nga mga tanom, so mo na the best nga characteristic nga makasustain gyud kung na ay or dili mostly maapektuhan, no, kung naay pag-usab-usab sa panahon. At the same time mas dako ang iyang contribution labi na gyud sa pag-usab-usab sa panahon, or even in general term sa climate change labi na gyud na sinati na to na aging mga buwan nga grabe nga mga kainit karon ni sulod ang mga pag-uwan, so naka-sustain gyud, no, ma-imagine na to, no. So ang ato ang mga pananom, no, ma-observe nila kung naamoy mga pananom diha nga kawayan or bamboo, no, or general term na to is kawayan, no. So kung naimong mga pananom diha sa inyong palibot baka o sa inyong kaumahan, so sa inyong mga kayutaan, so makita gyud nato ang bamboo diha nga pabilin na gihapon, no, green gihapon ng mga dahon, then wala kayo gisa maapektuhi eh, gabi sa mga panginit ubin sa uban nga mga tanom sa mga palibot is nga tawon nato nga brown na, no. Pero ang bamboo is green gihapon, no? Or partly lang na ay nag-brown-brown sa iyang mga dahon, pero as whole standing niya is healthy gihapon siya. Tungod lang ito kay bisan init is na siya capacity nga nag-store siya o tubig sa iyang lawas, tinginahinay niya siya dispose while init na yung kayong panahon. And karon po nga nisud ng mga pag-uwan sa uban nga madapi, tupuli sa hulbuhol, nisud ng mga pag-uwan sa tagsa-tagsa ninyo nga mga lungsod, mga barangay. Then, ang atong bambu po niya na, nag-isuyop na po ito niya, no? Gistored na po ito niya ang mga uwan, no? Para po in preparation po, no? Sa maabot na po. Kaya ba sino niya, o lumalabay ng pag-uwan, o mubalik ang mga pag-init, so makasustain niya na anak

Line activity sa relation sa bamboo, no? So muna siya. No muna nga sa to ang provincial government with the sa kanang Bohol Bamboo Industry Development Council with DTI, no, as a flagship program nila ang industry sa bamboo, then with partnership pod sa LGU sa Lubok, local government unit sa Lubok, then with the cooperation, no, sa mga lain-lain nga mga grupo sama sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, then sa Tagbilaran Host Lions Club, then sa uban nga mga bamboo enthusiasts, bamboo groups, no, partner agencies nga dunay kalamigitan sa pagpalambo, no, or mga pagpinginabuhi in relation sa bamboo or sa whole as in bamboo industry. So naisikutan man nato ang World Bamboo Day. So muna siyang nai as usual, no, gihimo na to as last previous years board. So muna siyang September 11 muna siya World Bamboo Day. So nagi common nga panghimuon na mostly in general is nagi pagpananom, no, nagi pagpananom nga ana. So ang sa ang karon diri sa probinsya sa Bohol kining sa September 18 is ang paghimuon ang sa lungsod nga mo ni hangup niini nga may mudawat karon sa pagpahigayon ato paghimuon ang mga kalihukan sa World Bamboo Month nga mga activities at the same time labi na gyud sa World Bamboo Day is dito sa Lubok, no, sa LGU sa Lubok. So muna sa iyo ni, no, sa pero with mga direct mga groups and labi na gyud sa LGU Lubok. So wala, although wala kayo ni siya ingon nga daghan ang mga himuon nga look ang common activity magyud ni ang highlight sa mga activities mga pagpananom man ini, no, pero dili gyud ingon nga daghan ang himuon nga magpapananom karon dito sa Lubok. Alas siya ay mga pipila lang as part of ceremonial sa pagpananom in anticipation lagi pod, no, kay dili pa stable ang atoang panahon karon kay mahadlok po ta, no, og mubalik ang kusog mga init na pod, no, kasi niya dili pa ka sustain ang mong mga pananom na to, no, pero nanay daghan, no, nga itanom kay as original mo ni is nagidak ang dako nga mga pagpananom nga himuon dito sa Lubok, mga around 7,000 planting materials sa bamboo, pero karon is nara sa mga 1,000 lang to basta na, no, lesser than 7,000, so nara sa mga 1,000 to 2,000 ang mga planting materials nga itanom. So dito ni siya himuon dito saan ang pagpananom dito himuon sa Himilian, no, Lubok. So dito ni siya sa riverbanks dito, no, sa kilid ni siya sa suba dito sa Lubok, which is nanapon ni siya, giplano na po ni siya daan dito nga at least ma-showcase, no, ma-showcase gyud ang tawag nila laing paagi sa plant control nga itong himuon dito pinagi sa mga pagpananom labi na gyud sa bamboo, no. So nanay siya yung mga certain distance, no, certain, no, sa mga angay tanom duol sa pinakaduol gyud sa tubig, then sunod nga may pangtanom next row, then third row hantod sa fourth row hantod sa fifth row hantod sa and so on para gyud ma establish ang foundation sa yuta, no. So muna siya nga mo establish dito. So muna dito ni siya pagayon ang pananom sa Himilian Lubok, no. So ang target ni ini pananom dito is at least na dito ang pananom is 6:30 to 9, no. Pero before ana alas 5 pa lang is na dito, no, kasi magsugod din ang registration dito.

Then nanay mga messages no gikan sa ni Mayor Raymond Hala sa Lubok opening, then statement of purpose no gikan ni Governor Aris Sumintado, then message po no ni Director Alice May Parkon, representative niya sa Civil Service Commission no, then pag hanay sa mga programa, then himuon po ng turnover no, pag turnover sa seedlings nga himuon sa mga pagpananom no, kay naman ang kundi siya ay mag procedure guidelines no sa like sa mga gihimo sa mga previous pagpananom sa bamboo no, so muna siya ay night turnover no, sir mila turnover na ini, then warm up no, warm up before sa pagpananom, so unat-unat gamay, jumba-jumba gamay ni siya, then go na dito sa pagpananom. Then after sa pagpananom, target sa pananom, puli mahumanta this at 9 a.m. Then proceed na puta, no? 9 a.m. to 10 a.m. is pag-proceed dito sa LEAP, no? Lubok Cultural sa Promotion Center sa Gutuso ni siya, no? Sa ilahang tourism, no? Tourism area dito sa Gutuson, Lubok. Dito, maghimo ta sa unveiling, no? Sa bambong waiting shed nga gihimo. Which is, as of today, no, nagyo dito ang mga participant na to, no? So, congratulations dahil sa mga LGU, at the same time sa mga private, ng mga individuals sa Bohol, and then even other province, no, na itaga Mindanao, na itaga Luzon, nga ni Apil, sa kinunhan nga gihimo na to nga Bohol Bamboo Bootcamp, no? So, muna siya, at least in line siya, nga gihimo kayo sa unang good is, sige lang tag focus dito sa mga pagpananom sa bamboo, hantod sa pag pakita, no? Muna yung magamit sa bamboo, pwede siya himuon sa mga crops na to, no? In general, na namang na makita naman na to ang mga crops na to ang ipanghimo sa bamboo. General, diha sa mga furnitures na to, no? Sa mga crops baka ha, sa mga kao baka ha, sa mga nigo baka ha, no? Or any materials na makita na to sa Bohol na gigamit pinagi sa bamboo. Pero, wala pag yun na to makita or even labi na gyud sa mga individual nga na ay connection into building and construction sa bamboo, no? Wala pa ginato makaparticipate ang uban kung saon gud pag construct ang mga construction sa bamboo, kung saon pag pagsumpay sa bamboo, kung saon pagbabarog, kung saon pagbawog, kung saon paghimo sa structure sa bamboo. This time ani ginato makita, no? Into actual. At the same time, labi na gyud sa mga nag-participate sa Bohol Bamboo Bootcamp, no? Which is nasa mga around sobra 20 ang ni-participate, no? Nga actual nila, no? Kay special ni siyang activity, which is nag-opening ta nitong September 15. So itong kay 4 days ni siyang adto ginang participant dito, actual dito sa site nga gabarog ta og structure nga bamboo, which is gi tawag na to na siya og tikarol, no? Tikarol ang gi barog dito nga waiting shed, no? Nga kita gyud mo nga katungod diri pod inline pod nga suba sa Lubok, then nagyud diha makita ang tikarol is family ni siya sa Kingfisher, no? So naman dihay suba na yung mga nagyo ng tikarol diha, kaya naman dihay mga isda diha, no? So tikarol, so na gyud makita nimo tong ang nas gyud sa drawing at the same time karon gisugdan ang lagbarog, so wag nagyo pako dito, no? So mo na nindot, no? Makita ninyo kining mabubut kang pagod is common term ni siya, common na siya gihimo dito sa gawas sa nasod, no? Sa Bali, Indonesia, dito sa Taiwan, Vietnam, dito sa mga area nga grabe na gyud ka-adapt ang incorporate na gyud ang bamboo into construction, no? Then
Swerte lang po ta, no? Ulo uban kini sila uban nga mahal man tong registration, no? Says 15,000 ang upat kadlaw to sa dilito sa kadlaw lang, no? So nahug lang mga 3,000 kapin lang ang per day ito nila. The best the brato na kayo na siya, no? Ang dito gani sa gawas, no? Kung magbigay ng mga nga mga bumubut camp, no? So it takes mga nas mga 50, no? Even uban gani kung depende sa package ang 250,000 to 200,000, no? So at least karon nasugdan na ito ni siya sa Bohol, no? So the first po ni siya, no? So congratulations gyud, no? Sa labi ni gyud sa DTI, no? Nila ni as lead ni Sir Jerome Gaben o gusab sa ground gyud ani nga nagpailuna si Sir Caloy Escobilla with corporation pod, no, sa grupo nato sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, then sa Tablaran Host Lions Club, then sa mga sa NGO Lubok, no, sila mismo ang nagpahiluna ginana, no. So dako na siya nga development accomplishment pod sa atong probinsya sa Bohol nga nagpahigayon na gyud ta og bamboo boot camp, no. So muna siya target nato nga every year pod kay naghimo naman po taan yung mga kalihukan na to sa World Bamboo Day, World Bamboo Month, appeal na siya. So, puli sa lain na po nga lungsod, pohon, maghimo na po sa structure dito. Nga, umido, bamboo yun, no? So, nindot ni siyang tikarol nga himoon dito. Nagin ni siya dito sa tourism area dito sa Gutuson Lobok nila. So, makita yun, nindot nga waiting seed ni siya o mahuman ni siya. So, appeal ni siya sa unveil, no? Pakita yun dito. Nga muna siya yung punapurma nila sa ilahang pagbansay-bansay, paghimo nila dito sa tikarol nga structure, no. So then apil ni ana pod is a lunch pod ang project 918, no, si Sir Caloy Escobilla gyud ang mo pahiluna nini. So siya na po yung detalye. So mga interesado, so apil mo dito, no, bisita mo dito para makadungog mo, makita ninyo sa dito, makahibaw mo kung saan ay mga kalihukan sumabot nga mga katuigan sa ato ang Bohol Bamboo Industry Development Council o programa na to sa bamboo. Then in preparation po kay kini ato, at least ato ginasabya as part sa preparation is kini karong maabot nga although layo pa ni siya, no, karong maabot November, oh, pila naman dahil, no, pakli na to, sunod na to ang kalendar is October naman, November na. So the best po ni siya at the same time dio lay pa siya pero at least magka-prepare na ta. Nga na yung maabot karong November 19 to 21, is na ipagimuo na to sa probinsya sa Bohol. Lead, no? Lead by sa nanguna yun yan is kining grupo na to sa Bohol Kapunungan sa Bulanong Organikong Mag-uuma sa Kaboom. Maghimo ta sa Organic Agri Festival, no? Nga pagimuo na to na siya ihimuo na to sa Plaza Rizal, no? So ato mapalit gyud ang mga organically grown, no? Ang mga produkto o mga certified organic ng mga produkto. So at least nakapangandam, nakibawatan na ini para sa'yo parang yung preparation talaga, mangandam na ta ko sa itong display ito, mangandam na ta sa itong papanonom, mga ma-harvest na ito sumabot ng mga kalihukan lamig kayo ng October para ma-display na ito dito kay sa'yo ta hangpon gini siya, no? So at least di tamahudtan sa itong mga produkto. So muna siya, nindot kayo ang dagan sa itong mga development. So puli na will guided tanyana kini atong mga kalihukan para sa dako nga mga kalambuan nga tumahimo sa ato ang pagpanguma labi ni gyud sa organikong pagpanguma. So paspas pod ni dagan basta maayo mga isgutanan nga atong mapa subang sa kahanginan. So salamat, no, diha pod sa original anchor ni si Kap Alan Mangmang kini igsuon sa kahanginan. Mabot sa mga salamat sa pagkuyog sa atong sa katakna nga programa. Nga, paabot mi sa mga pasalamat o God bless kanatong tanan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 2.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, wala tayong oras. Gamo pa tayong pagkatos unahan, kinigapon ninyo sa Lugods. Kanunay, Wing Wing Jimenez, Lagura, uban sa Tibok Puwersa, sa Team Combate, Kabintanan, Igo, Nalang Spagingon. Salamat sa inyong pagpaminaw, dalaygon ang Diyos. Maayong pagpanihapon, Tercero Distrito. Basta, Alexi, Combate!
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wailaen DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita o wala na Jailaen.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguan nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola.
6: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
11: Hi, Nag. Umusta naman ka din, ha?
12: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
11: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
12: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
11: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy, pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
12: Maayon niya ay ma, maayon ko niya ay na maulang imo nga sinati.
11: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o angiogram sunod si man na.
12: Mabao pa ma, maayon ko niyong ana. Dakong kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
13: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
15: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Atong pagtimbaya og maayong gabi sa mga nagsunod nining atong tulumanon Impeachment Watch, din kita maghatag og saysay kabayan sa mga katikaran o mga panghitabo sa gipahigayon nga impeachment trial dito sa Senado batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. O kining inyong ubos nga higala, si Attorney June Amora.
2: O si General Edding King, maayong gabi, Attorney June Amora, o sa atong mga tigpaminaw.
1: Maayong gabi, sab kanimo, General Ed. O kaganina, wala kita'y gihimo nga husay sa impeachment trial sa Senado. Kay kaganina, imbis nga magpresentar ang prosecution o mga testigo nga may kalambigitan sa impeachment nga gihimo karon, ang mga senator judges naminaw man hinoon sa tulo ka mga retired justices o naminaw sa written manifestation sa usa ka retired justice nga gihangyo sa Sinadong nga mamahimong Friends of the Court kon Amici Curiae aron mo hatag og lamdag, mo hatag og giya sa atong mga senator judges unsa bagyod ang angay buhaton nining dakong issue kon unsa bagyod ang sundon nga voting threshold according to the Constitution. Kay mamanay dakong debate kung two-thirds of all the members of the Senate nagpasabot ba ka na nga strict to good, fixed, rigid nga two-thirds of the 24 members of the Senate or two-thirds of those who have actively participated or those who are present in the impeachment proceedings. Sumuha ka na'y nahitabo ka ganina, General Ed, o mga kaigsuunan.
2: Yes, Attorney June. Uga, ato lang i-emphasize, no, nga kaning paagi nga gihimo sa atong Senate Impeachment Court, usa ni siya ka act of prudence, no, nga gusto nilang ihatag yun ang tinud-anay nga pagpatigbabaw sa rights, no, sa due process, labi na sa respondent, kay mao man ilang basihan karon nga i-finalize nila kay dunay pending motion sa initial ruling sa atong presiding officer about the number nga gisgutan nga threshold, and then eventually kung ma-change man na or whatever ma-change or dili, at least they have done nag-exhaust gyud nila ang tanang means, no, to educate themselves para maging ang ilang decision unya sa pagbag-o is based on kaning knowledge nga nahatag sa Friends of the Court.
1: General Ed og mga kaigalaan, kini manggong ilisgutan kabahin sa voting threshold na trigger manggud kini sa mga panghitabo sa Senado nga dili ang tibuok 24 ka miyembro sa Senado ang naka-appeal sa gipahigayon karon nga husay sa impeachment. Kay lagi ang usa kanila, si Senator Bato de la Rosa, nagtago-tago man, no?
2: Yes.
1: Wala gani siya ka take oath as a senator judge. Unya aduna sa duha nga nabilanggo tungod sa mga kasong kriminal nga gipasaka bato kanila. Unya aduna pa sa usa tungod sa rason nga sa panglawas, doon ay difference sa paglawas o ato akaroon sa laing nasod nagpaalim si Senator Loren Legarda o kaganina katong wala akong mahisguti nga katong duha nga nga preso si Senator Rodante Marcoleta o Senador Chinggoy Estrada na may upat nga wala gid maka
2: tambong.
1: O tulog yun. Tulog yun. Tataw nga wa magin makatambong. No? Kasi Senator Legarda, part of the proceedings, naka-attend man siya. Kung bisan gani ka ng tulo, dako namang kayo na nga implikasyon kung asa ba'y basihan na to nga voting threshold. Stricto ba? Nga two-thirds sa all members? O sabay, gubot pasabotan ng all members? All members ba nga katong nakahural isip senador? O kato bang mga senador nga naka-appeal lamang sa husay?
2: Okay, so ato lang i-summarize ang katong question nga gustong i-raise sa atong court through the presiding officer para mautoy tagaan og komentaryo sa upat ka mga friends of the court or amici
1: curiae,
2: no?
1: So o, General Ed, no? Dili kay basta-basta lang.
2: Yes.
1: Na ang ilang imitar, ha? Una-una, ha? Of course, ma-imbitar lang ka isip friend of the court or amicus curiae kung ma-isip ka nga maayo ang imong background, lantip ang imong salabutan kabahin sa pamalaod. O ang invite General Edo?
2: Tulo.
1: Tulo. Karitan, former Justice. Chief. Former Chief Justice. Of
2: Usaka associate.
1: No? Usaka okay. Associate.
2: So akong isummarize lang Attorney June, no, ang unsang ang gi-raise nga questions para yes. Ilang matubag directly. Ang primero ani is katong giisgutan na ni Attorney June kaganina, interpretation sa constitution sa provision katong unsay vote ipasabot sa all members kay wa man gud mag-isgot og absolute number kanang istorya nga 16 kanang istorya nga unsa pa diha nga number. Wala na siya. A percentage man nga two-thirds sa all. So, kanang all, usa na siya sa bingotana, no? Nga, ang specifically, katubang legally and physically incapacitated, no? Pwede ba ang maka-appeal? Anang gingog all? Niya. Ikaduha, nag-mention siya o katong ruling, no? Jurisprudence sa Supreme Court, katong Jose Avelino versus Mariano Cuenco. Ang unod ato, pero actually 1949 to siya nga ruling, no? Pero ang unod adto is about the coercive jurisdiction of the Senate over the senators. So naay question about coercive jurisdiction. For example, kaya ba niya ang katong wala mutambo nga senador makuha niya og mapalingkod dito sa trial? Mo nay question mark, no? Nya matud pa atong kaso, dunay basihan adto, no? And the third is kadto bang wala mo tambong sa impeachment trial, therefore wala sila substantially maka-participate o wala sila ka kaning profound sa questions, no, katong sa mga witnesses, wala sila ka
1: pangutana
2: o wala po sila ka-observa o unsay mga demeanor, no, unsay mga body language sa ka importante man kuno nang sa husgado nga tan-aon og unsay dili man ang paminawon ng unsay isulti sa usa ka testigo kundi lantawon sa unsay body language. So ang pangutana katong wala sila maka-observe ana, wala sila kapangutana, pwede ba silang makaboto? So mo na itulo ka question Attorney June.
1: Okay, og padayon kita General Ed, ang unang gituki sa mga senator judges mao ang memorandum nga gisumite ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Ang memorandum gibasa o gisumada sa Clerk of Court sa Impeachment Court.
2: Mm-hmm.
1: Miingon si Davide nga ang requirement nga two-thirds kinahanglan ibase sa gidaghanon sa mga senador nga kwalipikadong makaboto. Dili sa kinatibok ang 24 kamyembro sa Senado.
2: Yes.
1: Kung atong kinumduan, si Davide, usa ka delegado sa 1971 Constitutional Convention o miyembro usab siya sa 1986 Constitutional Commission.
2: So appeal siya ni Panday.
1: Appeal siya ni Panday.
2: Ni sa Panday ani atong 1987 Philippine Constitution.
1: Yes. Ug miingon siya nga wala gayod hisguti sa mga nagpanday or framers ang maong issue. Apan ilang gi-assume nga ang pulong nga members nagpasabot sa mga senador nga makahimo sa ilang mga katungdanan. Sumala sa iyang sinulat, ang laing interpretasyon mutugot sa usa ka ang vote pasabot kadto bang stricto gid kaayo nga fix nga 2/3 nya tanan gid of all members gid nga wa gay makalusot para niya kung katoy dawaton musangpot kini sa usa ka absurdity og magpadayon sa usa ka injustisya.
2: Yes. So to be specific, ang iyang gisgutan nga dili pwedeng moboto katong ni resign or natangtang sa iyang pwesto, katong yes. dunay mga gasuffer og mental infirmity or na diferensya na sa utok, katong physically incapacitated na di na gid sila katambong kay dili na sila ka, dili na sila mobile, no? And then cannot participate in hearing and deliberation tungod kay dunay legal restraint. Sa usa, for example, sa usa ka korte, mao man ay legal restraint. Sama nang ma-detain ka, legal restraint na kung lawful ang detention. So legal restraint or impediments, no? Katong wala sa jurisdiction sa Pilipinas. So ibig sabot, kung ang usa ka senador, wala na niya, wala na tayo control, kay di na nato siya malocate, wala man siya sa Pilipinas nga teritoryo, appeal na siya. Or katong wa mahibawi ang asa ilang whereabouts. So, ug ato nang tanahon karon sa sitwasyon, appeal na si Senator Bato de la Rosa na wa may nahibaw karon ng asa siya dapat, no? Unknown siya or those hiding to evade arrest. So applicable na kay de la Rosa and katulaging mga violation sa mga impediment. So specific yung kayo. So naigo katong gisguta ni Attorney June na upat ka senador, no? Katong duha nga na detain, ang usa nga ni evade arrest ug usa nga tuwa sa langyaw nga nasod nga walay jurisdiction ng Pilipinas.
1: Mao nga natumbok yun, labi na tong mga senador nga giakusahan og plunder o graft. Nagatubang sila nining mga criminal cases unya they are suspended. Senador lang yapon sila pero suspended sila sa paghimo sa ilang mga katungdanan.
2: Yes.
1: Mana nga murag tataw kayo ang opinion o panahom ni kanhi Chief Justice Davide nga kadtong mga wala gyud diha nga mga senator judges dili mahimo nga mo-appeal pagboto.
2: Yeah, nidugang pa siya Attorney June nga ang presumption sa mga senator judges na doon na sila'y competence, doon na sila'y integrity, probity, and independence. Unya, makabot lang nila ni, kung tinudanay nga dito sila sa hearing, nitambong sila, naka-profound sila o questions, katong ang tunggingong ganina, o na bantayan nila ang mga body language sa mga testigo. So kung wala to siya, though, they are not presumed to be kaning dunay kanang competence kay number one requirement sa competence dapat nahibaw ka kung say nahitabo sa husay kung wa ka kahibaw sa husay
1: unsaon man
2: imo pagka mahimong competent ang imong boto sa judgment unya nga wa man ka didto
1: mao
2: so moto gidugang to ni Chief Justice
1: Davide. Diha pa say laing punto nga gipasupot ni Chief Justice kani Chief Justice Davide nga bisan tuod no dunay mga senator judges nga mitambong upan wala kaayo naka-appeal sa proceedings, no? For example, tingali ani si Senator Loren Legarda o naka-attend kadiyo o gani siguro
2: pero taud-taud na mga
1: usa ka buwan
2: nga absent.
1: Matod pa ni Davide, ang maong issue, iya na lang gibilin, gihatag di sa ilang conscience and sense of duty.
2: Yes.
1: O gipahinumdum sila nga ang public office nga ilang gikuptan, usa ka pagsalig, usa ka public trust nga gihatag sa katawhan.
2: Yeah. Anya giremind po silang tanan nga kamo ni sumpa or ni hatag sa inyong oath. Kunya sa inyong oath sacred kaayo na no nga angay gunyong buhaton ang usa ka dili ka mamahimong palalitan og impartial kung wala ka kahibaw og unsay nahitabo. O unsay nahitabo sa husay, how can you do that? So giremind sila sa ilang oath nga gihimo as senator judges.
1: Bueno, General Ed, mao kato no ang sumada sa memorandum nga gi sumite ni kani Chief Justice David. Mo tabok na kita karon sa tulo ka mga
2: present
1: former justices sa atong Korte Suprema nga diha gyud personal diha kaganina. Ang unang atong hisgutan siguro General Ed, mao ang si retired Chief Justice Artemio Panganiban.
2: Yes, yes.
1: Nga si man nung una nga amicus curiae nga personal nga may presentar o miingon sa impeachment court. Makikinigiingon sa ni Panganiban nga ang two-thirds nga gikinahanglan aron makonbikto si Vice President Sara, dili angay isipon nga fixed number. No? Ang iya, ang kung literal nga basahon mato niya, ang requirement sa Constitution nga two-thirds of all the members of the Senate nagpasabot o 16 gikan sa 24 ka senador.
2: Yes.
1: Apan ka na, nga math, tinuod lamang in the abstract. Kay matod pa niya, usahay ang realidad makausab sa denominator sa mathematics.
2: Correct.
1: Oh, di ba? So matod niya, maingon si Panganiban nga dili angay gamiton sa mga senador ang bisan hain sa duha ka naandang paagi sa constitutional interpretation, ang literal nga pagbasa sa mga pulong, kana pang unsay na butang gidiha, mauna gid na, no? Dili na gid na makasikosiko pa o ang laing pagtan-aw sa kitawag og tan-awon ang spirit and reason of the law.
2: Ratio legis est anima.
1: So ratio is Latin for reason.
2: Mm-hmm. Ratio legis est legis, anima.
1: Legis is law or laws, and anima is spirit.
2: Mm-hmm.
1: So yeah, the reason for this, the spirit and reason of the law.
2: Yes.
1: Ang mga senador matod ni Panganiban, wala naglingkod isip mga jurist. Kana bang dili na gid sila abogado, although gitawad sila senator judges, dili gina mao idakong papel nila, ang dakong papel, mas dakong papel nila ang ilang pagka elected representatives of the people.
2: Yes.
1: Muna nga busa matod ni Panganiban, kinahanglan nilang basahon ang konstitusyon gamit ang common sense.
2: Yes.
1: Giniyahan sa kamatuuran o fairness.
2: Yes. And iya pong gi-highlight ni Chief Justice Panganiban nga ang impeachment court katong gibalik-balik na to usa ka sui generis, no?
1: Mm.
2: Siya dunay legal and political connotation. So dili lang purely legal ni siya, na mention kaganina, appeal ang political connotations ani unya. Kaning ang Senate as an impeachment court is a co-equal of the Supreme Court. Dili ni siya ubos or under subordinate sa Supreme Court. Na so ang gisulti niya ganina para ma-emphasize nga whatever you do in matter of policy decision ninyo sa court, it's up to you because under the constitution kamo mo gitagaan og sole responsibility to try and decide. So dili ang Supreme Court. Actually musod lang ang Supreme Court kung dunay mo reklamo, kung dunay questions of law. Pero katong decision is much a political connotation. So meaning to say, gihisgutan gani dito nga ang political di ay kuana siya something that has to be decided by the people. Nato tanan people. And since the senators are our elected representatives, then our decision is delegated to them. So mo na important gi tagaagog importansya ni panganiban ang gahom natong katawhan. Attorney June.
1: Og dugang pa niya General Ed, ang intention sa mga framers o nagpanday sa constitution dili automatic nga maoy mahimong mas labaw tungod kay ang paghubad sa constitution anaa sa independent institutions. Og niining kasuha anaa sa Senado kay sila man ang gihatagan og sole power and prerogative kung maghisgot kita og impeachment. Og diha pa lain pud nga pangutana nga gitubag ni kani Chief Justice Panganiban General Ed og mga kaigalaan katong pangutana nga makatarunganon ba nga pasagdan ang mga absent nga senador nga mubotar.
2: Yes.
1: So, maingon si Panganiban nga ang kamatuoran sa impeachment trial makita pinaagi sa pagtuon sa ebidensya. Kato na imong iyon kaganyan na General Ed.
2: Yes.
1: O sa personal nga pagtanaw, pag-usisa sa mga testigo samtang sila mihatag sa ilang testimonya.
2: Yes.
1: Diba? Katong imong giingon ilang
2: yes, correct. Body language.
1: Body language, tono sa tingog, kon kanang spontaneity.
2: Kana bang spontaneity? Yung kanang dire-diretso ang istorya ba? Dili magkanga-kanga kay og magkanga-kanga part of the body language na.
1: Magduda ta na
2: kay kanga-kanga man.
1: Unya ang fairness dugang pa niya nagpasabot nga madungog ang tanang panig sa dili pa mohimo og hukom. Muna nga atong tanaw bitaw ato bitong gani kining atong gibalik-balik sa og sulti ni atong tulumanon nga karon panahon na napa sa panig sa prosecution ang paghatag sa ebidensya. Muna kay part of the due process man nga paminawon sab ang pikas. Muna nga
2: patamo abot
1: no kasi makaingon ta nga kung ano gikaayo ang
2: ilatanan o ilatanan. Dunay higayon. Dunay higayon ihatag.
1: Mo mapaminaw sab nato ang depensa nga mohatag og justification sa giingon sa prosecution nga mo igihimo sa atong vice presidente.
2: So general guide nga iyang gihatag ni Justice Panganiban nga katong buhaton sa mga senador isip judges no mapatigbabaw nila ang kamatuoran og giingog fairness kana bang makiangayon fairness no so truth and fairness so naisgutan ka kanina dili mamahimong truth ang imong desisyon kung wala kay basehan kay unsa man imo paggamag desisyon nga guilty or not guilty o mga gani ka katambong o gani ka kahibaw unsa yung mga lihok nila sa mga nitambong dito ang mga witnesses no. Unya ang fairness is mo na ni no ang fairness encompassing ni siya tanan katong gibutang kuan sa constitution protection sa respondent due process kinahanglang ihatag gina nila mo na fairness kay magligsa nimo ang katungod sa respondent dili naka-fair as a senator. Gani ingon siya absolute ang decision sa Senado sa impeachment court dunay exception lang katong dunay grave abuse of discretion. Nya ang katong gisgutan kaganina nga due process nga wa mapatuman is an abuse of discretion. No, kung kuang gyud kayo ba kana bang grabe na gyud kayo mo nang grave grave abuse of discretion mga capricious whimsical arbitrary exercise of judgment. So mo na lang exemption mo din na sa review power sa Supreme Court nga dili na na siya nay term sila ana judicial question it's not something political it's something judicial. So therefore naay role ang Supreme Court ana ra limited anang lupita
1: mao nga sa laktod nga pagkasulti General Ed mga kaigalaan sa mga pamahayag ni kani Chief Justice Panganiban nga para niya dili gyud makatarunganon nga mubotar ang mga senador kun sila nagtago na sa gawas sa nasod, na detain, masakiton, na ospital o sa laing paagi, wala makatambong. Kay wa man sila makasusi sa mga dokumento, wala makadungog sa testimonya o wala makakita sa mga testigo. Gitandi ni kaganina gitandi ni Chief Justice, kani Chief Justice Panganiban, General Ed.
2: Yes.
1: Ang mga senador nga nag-antos o naningkamot sulod sa itambong. Session hall.
2: Oh, katong itambong. Katong itambong.
1: Anya, ikumpar, itandi sa, nga to sa mga absent nga senador nga nag-sightseeing sa pyramids dito sa Egypt, nag-shopping sa Paris, nagsakay og mga gondolas dito sa Venice, o tinago nga, o tinuyo nga nagtago sa kangit-ngit o ngit-ngit nga mga suok sa kalibutan. Hinoon, what niya? I-mention kinsa ni iyang buot ipasabot ng mga senador. Apan kita, nakibawa na kita, kinsa sila.
2: Yes.
1: Wala nga, para gid niya, ang pagpangita nato sa kamatuuran o fairness, makahulugan nun ang paghukom kung ang basihan ang aktibong partisipasyon.
2: Mana, ato na punta ni...
1: O di hapay kuan final okay. Nga
2: kay kuan kay
1: Panganiban katuyang nga ang final ang decision sa Senado ang yes. Supreme Court maka-intervene lamang
2: yes, yes.
1: Kung adunay grave abuse of discretion,
2: discretion. Okay. Yes.
1: Klaro gito niya kay yes. Kay kasagan man gud nato nga murag magsinton bisan gani ang mga senador makasabot ta General Ed kay lima lang kanila ang
2: abogado.
1: And 19 of them di mapun sa pag-unsa no pero mabuita to nga padayag ganina ni Senator Tito Soto nga kakinahanglan ta og lamdag aron makahimot ta makakabot kita sa husto nga hukom. Okay, nya move on ta General
2: yes,
1: Ed
2: sunod si former Chief Justice Renato
1: Puno.
2: Puno. Okay, sige, Attorney June.
1: Matod pa og atong tinambanon pag pasabot or paghatod kung unsa ang mga panahom ni kani Chief Justice Renato Puno, matod niya ang Senado, dili ang Supreme Court, ang adunay sole power or bugtong gahom sa pag-interpret sa two-thirds rule.
2: Yes.
1: No? Murag dako kayo itong og sa mga senador, murag pong dako po nilang kinibang kaginhawa og laom. Di ba?
2: Kay murag diya mula ang gahom anaa kanila.
1: Gahom ade nila.
2: Dili di ay sa Supreme Court.
1: No. Winoon, murag po og kung ikaw tapulan ka nga senador, ay pasa na lang na dito sa Supreme Court. Kaya ilan na karon anaa ade nila. Pero para nila, karon kung tinudan na yun ka nga nagkupot o nagtuman sa imong katungdanan isip senador, nga makaangkon ka o impetus to move really kung unsay angay buhaton.
2: Mm-hmm.
1: O niya, kaganina mo to nga klaro man to, no? Nga naasa mga senator judges ang authority kung
2: okay.
1: Unsa bagay angay nga requirement or yes. Unsay angay nga kahulugan na ng two-third requirement.
2: Okay. Sa iyang pag-isikot-isikot kanina, no? Sa iyang matawag ta og tubag sa mga pangutana ngadto sa mga senador, nag-mention siya og duha ka schools of thoughts.
1: Mm-hmm.
2: No? The first school, ang tawag niya sa first school is verbal legis non est lecidendum. O Latin to, ang meaning da ikon ato, motoy ka ng literal interpretation of the law or of the constitution. And the other school of thought is katong contextual or holistic approach.
1: Mm-hmm.
2: No? So, katong literal, katong gingon niya nga, stick yun nga, 24, all means 24, so therefore two-thirds is 16.
1: Mm-hmm.
2: Motoy verbal is non es lecidendum. Sa takto ba ni Latin yang sultian eh. But the other school of thought, nga maoy iyang gipangusgan, katong lantawon ang konteksto og holistic approach. Dili lang tong specific, kay katong specific provision, dili man enough.
3: Dun, contestable man. So you have to look also from the other provisions of the Constitution. Mo na giingon niya holistic. So i-consider ang tanan before making the interpretation. So ang iyang paagi karon is iya pong i-consider unsa tong ubang mga provisions sa para ang interpretation niya is better kaysa adtong literal lang usa ka provision which is contestable. Nganong contestable again? Wa man maghisgotong number. Ang hisgutan naman percentage of all is an award, no? And all is very by this time karon nahibaw na ta is very questionable. So therefore kung questionable provisions you have to go over the whole spirit of the Constitution and find out. So mo lang to iyang point. So ang iyang preference in is on the school of thought number 2 to look at the context and the holistic approach of the interpretation.
1: O gani sad gi gidoon man sa testimonya o mga opinion nga gipa gawas kaganina ni Chief Justice Renato Puno nga ang 2/3 usa ka fraction dili fix nga this size.
3: No, not a number. Not an absolute number.
1: May dangup siya sa susamang panahom o opinion usab nila ni kani Chief Justices Davide o Panganiban. Nga gisalikway ni Puno ang fixed count nga 16. Kaysa kapangutana kung ang all the members of the Senate ng pasabot ba sa tanang 24 ka senador, wala mo yun si Puno sa literal nga pagbasa. No, kay katong yung giingon bitan nimo kaganina General Ed do na may duha ka school of thoughts kabahin sa pag
3: address
1: paghubit bahin sa pag interpret sa unsa ang gilat ni diha sa Constitution. Matud pa niya nga ang literal nga pagbasa maghimo nga fixed and immutable ang threshold nga 16 ka senador aron makonvicto. Kay kun fix number pa ang tuyo matud ni Puno
3: digingan
1: lang unta gilatid na unta sa constitution
3: delay na nga 16
1: ang gidaganon sa buto aron makonvicto.
3: Yes,
1: 16 period iya kutong gidu no 16 period apan kay fraction man ang gigamit pinaagi sa paggamit sa 2/3 ang gidaganon sa buto aron makonvict kinahanglan mausab depende sa pipila ka mga factors.
3: Yes.
1: Umano na itong mga factors na itong i-mention ka ganina.
3: Yes, Attorney June. So, ingon siya ganina, di ba, doon sa kinalang holistic and tanawon yun ang contextual, no? Nga element sa moong provisions. Ang iyang gimin na ito is to look at the other provisions. Ang specific nga gipakita niya example other provisions. Iyang gipakita, gi-highlight niya ang gahom, balik, no? Ang gahom sa Senate Impeachment Court nga naa siya'y gahom, no? Mahitungod sole power to try and to decide in matters of impeachment. And kaning gahom, lain nga provision, separate ni siya sa judicial provision sa Supreme, sa Constitution.
1: Oh.
3: Kana magong judicial aspect sa Constitution, nagisgot na og judiciary led by the Supreme Court down to the trial court sa ubos, no, appellate court sa Digambayan and so on. So gibuwag na siya. So dapat sabton nganong gibuwag ning Article 11 entitled accountability of public officials nga gibutang dito nga dunay pagabuhaton nga impeachment para ma-carry out ang accountability. Otherwise ingon siya kung mo-fix lang tag literal meaning ana wala gamasa sa Constitution nga ilain ning impeachment power sa Supreme Court.
1: Ato
3: na siya ibutang ubos sa judiciary under the Supreme Court. Wala man.
1: Article 8. And
3: Article, Article 7 8. Nakabutang rin. 8, yes. So, 8. Article 8, yes. So, in that case, gitanaw niya kung siya may pangutanon, iyang gitanaw ang kinatibukan. Dili lang tong specific sa unsa tong article. Article 11, Section 36 ba to? Na nag-isgot og 2/3 of all. So, ingana, no? And iya pong gi pangingusgan ang ang political questions good kay mo lagi ni ang impeachment court dili ra si nagisgot og basically ang dako nga kuana ni kaning dako nga punto nga gihusay is about answering the political questions, no? It's not about judicial, although naa siya partly judicial.
1: Judicial,
3: yes. Yes, but ang questions gyud ani is about political. And kinahanglan ang nga namang gipili man ang judges dire. Mo precisely sa framers sa constitution ang mga senator ang gitagaan ani to answer the political question because they are the ones representing the people when yeah, we elected yes. them as our representative nationwide. Dili ni siya local elected officers, no? Nationwide ni sila, representante sa tao. So, sila ang nidawat sa delegated power sa gabhom sa katawhan nato para i-address nila ang political questions.
1: Okay. Og, so, General Ed, giduot pa ni Puno nga timan-an ang paggamit sa pulong nga soul nga nagpasabot nga maulamang kini ang body nga mahimong musulay, muhusay o muhukom sa tanang kaso nga may kalabutan sa impeachment. Ang bugtong gahom sa paghusay o pagdesisyon natural nga naglakip usab sa mas gamay nga mga gahom sa paghimo sa mga rules nga magdumala sa husay o desisyon sa impeachment cases. Mana nga gisalikway ni Puno ang panglantaw
3: kanang 16
1: nga ang Supreme Court lamang ang mahimong mo interpret sa maong provision.
3: Yes.
1: Kay sa paggamit ni nga judicial power ang Senate Impeachment Court dili ubos sa Supreme Court kasi imo nagibatbat ka sa unahan nga this is under Article 11 mahitungod sa accountability of public officers ug unsa sab ang papel sa Senado bahin niya ng accountability of public officers.
3: Yes.
1: Wa na siya masakop sa Supreme Court. Kay lahi nga artikulo sa Constitution ang nagiskot sa
3: Article
1: Judiciary.
3: 8.
1: Article 8.
3: Yes. Karon, balikon lang na to. Katong duha ka schools of thoughts, no? Para ma-emphasize. Katong first is the literal interpretation. Katong gisgutan na itong provision nga two-thirds of the 16. Wala gyud siya mo agree dito kay ang tan-aw niya mo resulta gyud to og ipugos sa legal absurdity.
1: Yes.
3: Maring mao na to mga questions later sa mga senators unya ato isgutan nga absurd gyud kayo na siyam nga suddenly namatay, God forbids. So 15 na lang mabilin. So what will happen? Dili na gyud makuha ang 16. Absurdity na siya. So mao na siya example no kung at mo move forward ta sa mga question. The second one, school of thought is contextual and functional. Sa contextual and functional, ang importante ani is dunay flexibility, no? Maka-adjust ang mga senator, mao bitong gisgutan nila karon. This is actually taking advantage of that flexibility. Kay og flexible ka, mutan-aw ka sa reality ba? Absurdity is opposite of reality.
1: Dili kay mura lang kag,
3: no, mura kag kabayo nga gibutangan og tap-tap dire, doon na lang ka nakatan-aw. Absurd kayo, siya mawala. Bisag dili mamatay, physically incapacitated for example, God forbids, no? And then 15 remaining, cannot move on na. Kay,
1: okay. Well, they need 16.
3: I-stick sila ng literal meaning. I mean, in fact, it is not also true nga literal gina, kay wala gina numbers. But kung contextual ang imong approach o functional interpretation ang imong gigamit, then ang interpretation ay mahimong flexible. So, in effect, niingon si Ana nga encouraging the Senate, which has the power, the sole power, no, to try and decide the impeachment, then they have also their they have the power to create their own rules. Kay, ang Supreme Court kuno naamam sila ikaw galingong rules. Ang sandigan ba yan na ikaw galingong rules? Ang ilang rules, dili pwede mahimong rules sa Senate. Yeah, if you have the sole power as a Senate impeachment court, you can create or formulate your own rules. So, mo na gi-encourage ni Justice Puno nga you have to do you have that power actually to formulate or tawag na to create your own rules.
1: Mabitaw General Ed ang mga kahigalaan nga sa kung atong nabantayan sa dagan sa Husay pirmigid gamiton tong pag-ingon kanang pulo nga ang rules of court mahimo nga supplitory ang iyang papel sa dagan sa Husay. But pasabot, mahimong gamiton. Apan kung pwede sa dili gamiton. Murbag, sumpay lang ba? Sumpay. Dugang. Dugang tabang. Pero dili gid ka maugin ay gamiton nimo sa impeachment court. Nga ang rules of court lang yun mismo ang imong sundon kay dili man lagi ni under sa judiciary. Dili man ni... Morag semi-judicial ang kandak, pero this is a political kandak.
3: Hybrid ni siya.
1: Hybrid niya. Using judicial systems. Pero dili po tanan, kaya dili lagi judiciary. Mana nga supplitory lang ang papel sa rules of court. Kung makatabang sa impeachment court, gamiton. Kung dili makatabang sa pag-aron matunan unsa ang kamatuoran, makahatag o justisya o fairness sa tanang part, tanang panig, dili gamiton. O ganina, General Ed, gihatagan og makahulugan ng kanang katinawan ni Puno nga wala gayoy makita sa Article 8 nga ang Supreme Court mahimong mo-review, mo-repaso kung giunsa sa Senate Impeachment Court pag-decision decide sa impeachment cases.
2: Correct. So, wala again.
1: Wala. Oh, murag nalinaw yun na, no?
2: Oo. Oh,
1: yeah. Muna nga ang siguro, ang ubang mga justices, murabatang na ay panultihon nga the sword of Damocles hanging on the top of your head.
2: Yes.
1: Murag tangtang na na kay...
2: Wala na.
1: O, di man dahil po ang oh, okay. Mahadlok sila nga. Unsa-unta ni, no? Gawas okay. Lalagi kung doon mugawas nga gitawag og grave abuse of discretion o kanang tumang pag-abuso sa ilang katungdanan.
2: Yes. O karon ato lang emphasize no nga katong gi-summarize na to ba? Emphasize na to unsay point ni kay namalagi grace nga question earlier, di ba? About the question of threshold. So very clear ang iyang interpretation sa all. Klaro gina eh, iyang gisulti. The senators nga katong mga namatay, katong ni-resign, katong na-expelled, katong legally incapacitated, like those with plunder cases on trial, or suspended as not included, or those who are suspended are not included sa word na all. So iyan ang giklaro karon yan. When they say all the I, it's not 24. You have to look at those who are not physically present, whether they are, kato na siya, balik, no? Patay ba siya? Or physically incapacitated ba siya? Or suspended ba siya? Or dunay legal restraint because naa siya pending case? And naaman, naigo man na to tanan. Di ba? So, therefore, dili na to tinuod tong, sa karon nga sitwasyon, dili na tinuod nga 24 tong all. I-minus na nimo itong mga ineffective nga absent kay gidefine niya dili kung unsa nganong na-absent sila.
1: Klaro gitong testimonya ni kani Chief Justice Renato Puno nga sama sab sa giluwatan na ni kani Chief Justice sa Panganiban o Davide Jr. nga dili mahimong i-appeal ang mga senador nga giaso kasuhan o plunder katong nagtago-tago, dili na sila mahi-appeal sa IHAP, no? Unya kay dugang pa ni Puno nga ang mga provision sa constitution dili angay hubaron sa pig-ot nga paagi. No ba kalang wa na iko ano? Kanabang imong iingon bitaw General Ed nga fixated na literal nga mauna gid na, no?
2: Inflexible.
1: Oh. Tungod kay ang mga gilatin nini dili man mathematical formulas. Mabita nga katong two-thirds is a fraction, wala tong katong stricto nga mathematical number 16. Okay. Onya kay lagi ang mga pulong sa constitution matun niya dili angay hubaron nga mo resulta og fixed and rigid ng mga tubag kun dili kinahanglan adunay flexibility og accommodation aron makatubag sa mga problema nga mahimong dat-on sa kasaysayan. Kina General Ed, makainumdum ko nga sa among constitutional law sa nagtuon pa ko sa Abogacía, General Ed.
2: Yes, kay Galaan, yes, attorney.
1: Gibutan yun dito nga ang constitution, a good constitution is a constitution nga dili fixed and rigid. Mm-hmm. Nga dili na maka-adapt, dili na makasakay sa kabag-uhan nga dala sa kasaysayan o sa mga panghitabo. Karon, no? Mura og tingali sa pag-umol o paglatid sa mga nagpanday ni ining atong 1986 constitution or 87 constitution nga ilang wa siguro nila makita nga moabot ang mga panahon nga doon
2: wala,
1: na di ay
2: wala nila ma-anticipate.
1: Oo, ma-anticipate nga doon na di mga senador.
2: May pangitabo nga yung ani.
1: Nga ingon ani nga dili makahimo kay namatay or kanang
2: nagtago
1: na priso o wala diha.
2: Or nagtago kay naiwaran.
1: Oo, mana na nga kineng dili gitanaw sa ang usa ka maayong constitution kinahanglan mo tubag sa mga panginahanglon karon.
2: Yes, attorney. Na example si attorney Panganiban, masiguro to nihatag example, no?
1: Okay.
2: Kay dili gyud kayo strict gyud to the letter kay di magyud mahibaw-an ang mga specific details, no? Labi tong wa pa mahitabo, no? Example nga gihatag niya specific provision. No law shall be passed to abridge the freedom of expression.
1: Mm-hmm.
2: Ingon siya, if you have to stick to the literal meaning of that provision, sama ko no sa usa ka senador dito sa Amerika, usa ka justice ba o senador, eh, wala na lang libel, oh. Wala na tayo libel, oh. Kanang mga, sa pagtawag na, kanang mga,
1: cybercrime,
2: karabitang mo, kuang ka, kanang, musulti kag dautan
1: oral sa katawag. Oral defamation.
2: Oh, oral defamation. Kaya nga naman, libel, oh. Freedom of expression ni mo gagamag balaod to prevent you. So na pungan ang imong freedom of

0: Constitution, basic law of the land.
1: O ga General Ed, mga kaigalaan, mo lukso na sab kita ngadto sa katapusan sa upat ka Amici Curie, yes, nga may presentar sa impeachment court si retired associate justice Adolfo Azcuna. Kay kaganina si retired justice associate justice Azcuna ang moy milahi sa tulo, no? Kay batod niya.
0: Basically sa tanang question except one. Ah, wala except one ni kuan siya, pero all the three questions nga gi-raise kaganina nato gibasa. Again, ang iyang position is opposite.
1: Og si Azcuna ang mingon nga ang two-thirds vote nga kinahanglan aron makumbikto kinahanglan ibase sa full membership sa Senado.
0: 24. So therefore, 16.
1: Oh, 16.
0: 16 ang enough vote to, at least 16 to convict.
1: Kay matod pa ni Azcuna, basta miyembro pa sila sa Senado, appeal sila sa denominator sa pag-ihap sa threshold sa two-thirds. Tungod kay ang all, lagpasabot og all. Mm-hmm. So, wa nagay lain pang interpretasyon, no? Mana nga, kinahanglan yun sa panahom ni retired Justice Azcuna, nagpabilin nga, this is size gihapon ang boto nga kinahanglan aron makonvict. Dili kini makunhuran, sumala pa sa opinion sa tulo kanayuna ng mga retired justices.
0: Yeah, iya yung gi-emphasize nga gihimo ni nga super majority, kanang two-thirds ko super majority kay katong ordinary nga majority simple is 50% plus one naman. So kani two-thirds, in fact katong sa 1945 even three-fourths to, no? Pero gi-us-usan lang sa 1987 gi-us-usan lang sa, but super gyapon kay two-thirds good.
1: Two-thirds.
0: So 66.66%.
1: Kung so three-fourths, pila man naka-percent?
0: 75%.
1: So mas taas.
0: Mas taas gitong
1: 1945.
0: Mura, no? Gi-us-usan lang nila karon pero super majority. Ang emphasis niya dito sa appeal, sa framing sa Constitution, to avoid moto against factional or partisan abuse. So ang ilang gibantayan gyud nga dili maabuso ang kaning impeachment,
1: paggamit
0: sa impeachment. So kinahanglan gyud super majority. So istik gyud siya, no? Nya ikaduha, dunay checks and balance kay kung super majority kuno, dili basta-basta ma-manipulate. So therefore naay checks and balance. So muna yang gipakadak-an sa iyang punto ni Justice Azcuna, no? Na dili lang basta-basta ng mga tagaan o maabuso sa mga senador ang ilang gahom kay kinahanglan man sila mo kuha og super majority.
1: Lagi kay ang mao kunoy gidoon sad ni retirado nga Justice Azcuna nga gikinahanglan ang super majority, in this case two-thirds, tungod kay ang conviction magtangtang man sa usa ka opisyal sa iyang katungdanan, no? Og sa dili pa matapos ang iyang fixed term, og tungod kay ang desisyon final and irreversible na, no? Moto nga motoy gipaluwa, motoy gipagawa sab ni nga rason ni retired Justice Azcuna nga kinahanglan gyud irespeto o sundon ang nakasuwat nga two-thirds supermajority.
0: Yes.
1: O nga, ang ilag yung fixed number nga equivalent nini, mao ang disisize ka mga senador.
0: So, iya sang gihisgutan karon nga katong nahitabo nga katong mga senador nga wa katambong, unya wa kahatag, wa ka pangutana, o wa ka observe, no, sa mga demeanor sa witnesses, pwede itong masolusyonan, matod pa niya. Expected nga kamao ang mga senador, sir po, tagaan lang sila og TSN or
1: transcript
0: of records, no, sa mga sa record sa proceedings and trabaho sa senator bisag absent siya nga makagama siya og so wa siya mo lean atong position ni kuan ni puno.

0: about ari panganiban, no? Mm-hmm. About atong competence na sa judges ba, katong mm-hmm. truth and fairness, no? So more or less ang iya is imo naman ang trabaho provided naman as constitution. Mm-hmm. Therefore, member man ka kay appeal man ka sa all, og panalitan wa ka katambong, the TSN will suffice, no? The transcript of stenographic notes mo suffice na and even additional videos na kumakita nimo. Pero I don't know, personally, I do not know how I can do this if I am the senator. Pila ka hours in a day ang atong hearing, and how many days ning mahitabo eventually pag-abot sa panahon. In a short span of how can I read all of this and you know, view all of the videos, no? Well, listen to you guys. But anyway, mao'y position ni Justice Associate Justice Ascuna.
1: O gani pod na dugang pa niya nga ang threshold kinahanglan fixed, dili variable. Kay matun pa niya kinahanglan mahibaluan na gikan pa sa sinugdan. Dili kini mahimong usa ka butang nga atong kwintahon samtang nagpadayon ang proceedings, depende sa gidaghanon sa mga nanambong o ni appeal ng mga senador.
0: Gamay na atong time, Atty. Jun. Pero lindot ko ito mga namagoy mga interjections sa atong mga senators.
1: Dahil lindot nga...
0: Na-appreciate manggani mismo sa atong mga friends of the court, no? Nga sila mismo ni believe sa mga pangatang. Even Hilario Davide nga nag-monitor lang sa TV, ni padagid siya iyang message of congratulations sa senators. Believe siya sa mga intellectual questions. Okay? Na-example lang eh.
1: Sa dili pa nato siguro takupan, murag yun, it's still ringing in my ears, no? Naglanog-lanog pa sa akong mga dalungan, General Ed, o mga kaigalaan. Katong painumdom ni kani retired Chief Justice Panganiban sa mga senator judges, ang husay alang sa justice for our people.
0: Yes.
1: Iyang ipainumduman nga ang impeachment trial kinahanglan magsilbi sa katawhang Pilipinhon, dili sa personal nga interes sa mga senador. Di ba ato naman nang gipadayag sa sinugdanan pa ni atong tuluman ng General Ed? Yes. Namo kini atong gilauman unta nga ang atong mga senator judges maghupot nining panghuna-huna nga ang isyu dili ang ilang kaugalingon nga interes.
0: Yes.
1: Kay para lagi niya ang gipangita sa mga tao dili ang punto de vista or viewpoint sa mga senador. Gusto niyang isulti nga ang gipangayo sa katawhan ang hustisya.
0: Yes.
1: Unsa ba gid ang kamatuoran? Unsa ba ang gipaabot sa katawhan gikan nila sa mga senador?
0: Yes.
1: Dili legalism, no? Dili kanabang
0: dili ng mga technicalities. Dili kinanglan ang mga katawhan sa technicalities. In fact, mao bitong gihimo sa constitution nga dili ang Supreme Court. Otherwise, kung technicalities, legal, mga legal technicalities lang ang atong i-focus, then i-assign na lang unta dito sa Supreme Court. Regional Court. Pero dili. Mauning gibuwag ni siya sa senator because the senators are the representative of the people. And the interest of the people, to support katong istorya na Attorney June kanagganina, wa sila magkinanglan ano mga gobbledygook, no? Kanang giingon bitaw ni nahinumdum ko na legal gobbledygook, kanang mga di masabtan nga mga technical nga legal
1: mga
0: nga, dili nga, ang gusto nila bayon kung nakasa ang respondent dapat manubag, kung wala siya isa dili ma-prove, dapat
1: i-acquit
0: siya. Mao na ilang nibawan, dili sila kaibawan ng nga mo bitaw na yung mga Latin term. Ato lang ni nahisgutan kay nahisgutan man God, pero dili sila interesado, labi na lang Latin, saan ng Latin nila, no? Ang ilang nakita naa ba'y prueba, naa or wala, og naa gusto nila manubag, kung wala then wala ipadayon og unsa iyang katungdanan. So mauna, so therefore ang focus ang katawhan.
1: Ang pangutan na sa katawhan mulugdang lang sa mga pangutana nga unsa ba gyud ang matuod? Nakalapas ba ang vice presidente sa iyang ipanumpa o wala? Ang mga ebidensya ba nga gipresentar, no? Tinuod ba o ginamagama? Ang mga ebidensya nga gi yagyag na magtukmod ba kanato sa pagtuo o pagdawat nga ang vice presidente dili tinud-anay sa iyang pinumpaan sa konstitusyon? O kung ang tubag wala maghimo ang kamutuoran mo gawas nga ang atong vice presidente wala maghimo sa mga gipasangil kaniya, kinahanglan lamang gyapod nga i-acquit siya. Apan kinahanglan nga musunod kini sa ato yung pangutana unsa ba ang kamutuoran. Dili tabunan ang pamaagi nga atong mahuptan, atong mahibawan unsa gyud ang tinuod.
0: Pero dunay usa ka senator, no, before ta mag-close, dunay usa ka senator kanina nga instead of focusing doon sa unsay kinahanglan sa katawhan na whose power naggagikan ng ilang power sa impeachment, ang iyang concern is about sa mga senators, appeal siya. Nakamantay ka to? Na ang iyang focus ba nga, mura ba, ang iyang focus sa katong conversation with the friends of the court is not about what is good for the people. It's what is good for sa iyang kaugalingon o sa uban pang kauban niyang senador, which is not supposed to be the case. Dito. Dapat ang focus ang katawhan.
1: Ang katawhan.
0: And second is the rights of the respondent. No? Kaya kinahanglan mag due process. And awahin na kanang concern sa mga senador, wa mo ito, gi-pressure mo, na ay nagsulti ninyo, nga ingani mo. Eh, besides,
1: gisulduan mo
0: barking, na. Barking on the wrong tree ang nahitabo. No? What is the problem? You are in the Senate. Is the Senate giving pressure to you? Dili, ang iyang gustong ipakita nga pressure outside the Senate, which is barking at the wrong tree. You can discuss that with the concerned whoever is the source of your pressure, but not the Senate as an impeachment court. Because unless, of course, kung ang senador mismo ang kauban nimo, may ka-pressure nimo, pero I don't think mo na'y gimin niya. Nakabantay ka? Ang iya, na'y NBI, pangutana nami sa NBI. Unsa may labot sa NBI, sa senado or sa Senate impeachment court, you're barking at the wrong tree. So, na'y mga ni komentaryo niya na. So, we felt nga, ako, personally, I feel, nga, kuan ba, objectively, I feel nga, dili to sakto.
1: Dili angay. Og mapunta nga usa pa ka punto siguro nga atong nakalimtan nga sa pagpangutana ni Senator Pangilinan nga ang pag-usob sa conviction threshold tunga-tunga sa trial, no? Kay tunga-tunga naman ta magpangutana
0: middle of the game.
1: Middle of the game ni pangutana ni Senator Pangilinan kung wa ba makalapas sa due process rights ni Vice President Sara ang maong pag-usab og gitubag kini nga wala kini mo o wala kani makalapas sa due process rights ni Vice President Duterte.
0: Yes. And labaw sa tanan si question ni Senator Lacson, tanga siya gi anticipate na niya, no, nga nangutana siya sa mga friends of the court, kani bang among pagkonsulta ninyo as friends of the court, pwede kung unsay decision niya mo unya ani, mamahimo ba ning lihok nga grave abuse of discretion? So of course, niingon ang atong mga friends of the court nga dili. In fact, due diligence ang inyong gihimo. Kaya nangita mo paagi nga ma-educate pa ang inyong kaugalingon para makahimo mo sakto, even changing your rules. So supporting atong question ni
1: Senator Pangilinan.
0: Senator Pangilinan.
1: Oh, okay. Og so, General okay. Ed.
0: Yeah, lapas na.
1: Napsan na kita.
0: Yes.
1: Sa takna, no, busa mga kaigalaan, anhin na lang kita kutob og kini si General Ed and King.
0: Ako si attorney. Okay. Or attorney, before that, naalang ko'y eratum ba ng tawag na? Correction sa ako nasulti. Na ako'y nasulti about class 83. It's not class 83, it's class 81.
1: Saan sa si...
0: Mention nga name sa Osaka...
1: general
0: jurisprudence.
1: General. Si Rabusa.
0: It's not just kay duhan sila na class 83 na class 81 pero class 81 stand sige, corrected ang lapita. So kini si General Edgar Inking
1: o si Attorney June Amora kauban nato sa atong technicians booth si Cyrus Libairos.
0: Ah, okay, manamilit kayo yung tanan, daghang kayong salamat. God bless our country. God bless us all.
1: Mayong gabi.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: 500 Health Alert. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: alam. Ilan na lang imong blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
0: DTX 500.
4: Hello, hello, hello! Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyon na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo ni mong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo ni mong katabang sa pag-ayo sa imong balatian, tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Gihimo na ito nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na ito. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500. May inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo, naintay mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins. Kung pwede ta makainom sa D3 bio. Kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tag tambal. Ah, okay ra, namita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Eh, wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimta na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kaya naman ko'y tambal. Wala'y sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balatian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higalas kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom og Mighty C. Oo. Kanunay gainom og D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: TTX 500!
5: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
6: Hilbaril.
5: Ilang taong ka na tatay?
6: 75.
5: 75. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
6: Hindi nga, kung tiyan nga nag-ahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
5: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
6: Tatlo.
5: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
6: Katanan nag-ayo.
5: Oo.
6: Nagbago. Sang itong pagkuha niya sa akon, sang bulong, sa gagabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Kaya isa lang.
5: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
6: Pila lang ito kasi simana. Na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
5: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
6: Maayo.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX DTX 500 Health Alert.
3: Uy, palingay, DYRD kanunay.
7: Ay, nak. Uy, umusta naman ka din, ha?
8: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
7: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
7: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
8: Mahayon ay ma, maayo ka ay na maulang imong nasin natin.
7: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
8: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
9: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
15: Hello, mga MSC believers! This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas og Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated og 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
16: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
15: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
16: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
17: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
18: Nga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan ng Friend Mo Forever, alas 9.45.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna, 100.9 FM, Radio Ubay, 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala ko mo sa mga gabi, Kabisayan o Mindanao. Welcome sa Elena Sab, ng edisyon na sa Tuntulo Manon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinatibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kinis Earn Pahayahay, magiguban ka ninyo din sa Tuntulo Manon. Ang ato baga alagad field reporters, naka-standby na silang tagsatag sa area of responsibility arang alang sa pagpadangat sa mga balita.
1: Pagpilaran by night.
0: Nga nagpanghitabo din sa itong lalawigan sa mga isyong angay na itong isgutan din nilang sa itong tulumanon TPN.
1: Pagpilaran by night.
0: Ito maglangag panahon rito gilayan tasulahang atudling sa itong mga balita. Sa itong ulohang atudling, gipahamtangan sa o gipahamtangan o gisilutan sa Office of the Ombudsman si Duero Mayor Al Cadorniga Takulad o dismissal from service humana pamatudaan sa Ombudsman nga adunay igo nga ebidensya ang iyang paglapas sa balaod batok sa conflict of interest o grave misconduct. Kini kalabot sa giingon nga proyekto nagkantidad og 71 milyones kapin kon kulang nga giingong ni kontrata nga konstruksyon nga iya mismo sa mayor samtang ang mayor sa Maunga Lungsod nga si Mayor Al Takulad may kanaog na sa pwesto karong gabi. Mga supporter sa mayor magulanon nga nakabalita sa maong development sa kaso nga giatubang mismo sa local chief executive. Uluhan sa itong mga balita gikan LR2 June Gutierrez June.
2: Yes sir, kasalabat ngayon may magabay sa mga suki at buminang sunod ganunay sa tundal mo ng tagwilaran by night. Naidangat bisan dilari sa medikal sa Zimper ang duha ka mga sakay sa usa ka motosiklo. Umagi na nakabangga ang nairin ng muto dito sa lunso sa Bakayon ang ilaw sa pagibanggaan. Ginali sa bugdagan bisan dilari sa medikal sa Zimper mga kumpito ritali sa tingin balik.
0: Mga bulanon nga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nagsadya uman nila nakitaan pag-usab ang kanhi Presidente dito sa ICC atol sa appearance ini sa iyang kaso nga giatubang labot sa gingong crimes against humanity. The Barker Cell Remulador siyang headlines. The Barker, Kuya.
2: Okay, tigang salamat na Kuya na itong mga panimbaya pangumusta madong labi, madong pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, kikipaminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulungan ng Stagpilaran by Night Worldwide. Ito sa lungsod sa Kalapi, idudahan na tigpayon sa kinadali na droga na dakpan sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Santa Cruz sa lungsod sa Kalapi, Lunes sa gabi. Nanukadgikan sa Campo de Goloy na Barker, Rosel Romulador, ang Plano Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gobernador Aris Amintado nakigtagbo sa World Bank aron sa Lubok Bulk Water Project nga makatabang sa pagsulbad sa dugay ng problema sa kakuwang sa supply tubig sa 8 ka lugar dinhi sa probinsya. Samtang nailhan na ang lalaki nga gingong nangulata o nanumbag sa usa ka lalaki samba dito sulod sa McDonald's sa J.E. Clarín din ang suspect pasakaan o kasong slight physical injury. Nahumana ang eleksyon sa BARM. Kaduna na igipang deklara ng mga miyembro sa parliamentary o sa parliament aron sa pagpili na ngadto sa usa ka chief minister. Huwag itong mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto ni Talis yung pagbalik din hilang sa itong tulumanon TBN.
3: Update. Paspas. nagpagabana nga netizens. Mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
4: DYRD
3: Sniper.
1: Bilaran by night.
0: Balik ta diri sa tong pagpadaguban sa tong Tulumanon TBN. Unya karong gabi una mga kaigsoonan ang pinaka ulahi nga update gikan dito sa lungsod sa Duero. Uman gipahamtangan ang mayor nga si Mayor Al Takulad og dismissal from the service. Diin matod pa sa ito nakuha ng impormasyon, gisilutan ang mayor sa maong lungsod sa Office of the Ombudsman o dismissal from service. Suman na mapatudan sa ombudsman nga dunay igo nga ebidensya sa iyang paglapas sa mga balaod batok sa conflict of interest. Lakip na ang kaso nga grave misconduct. Usa sa mga nagkiha sa mayor nga nakuhaan og pamahayag sa DYRD balita, may kumpirmar sa desisyon nga ilang nadawat pasado alas 4 sapon karong adlaw. Din wala pa hinuon kini mohatag silag dugang nga detalye. Mao nga desisyon gipublikar usab pinagi sa social media. Nasayran sa DYRD nga ang kaatbang politika ni Mayor Al Takulad ang nagpasakag sumbong ngadto sa ombudsman din sa desisyon nga gipitsahan September 1, 2026 na pamatud-an sa ombudsman nga si Takulad nakalapas sa Section 7 paragraph B paragraph 1 og Section 9 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Lakip ang mga may kalabutang provision sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lakip ng RA 7160 sa Local Government Code. Nakasentro ang administrative complaint sa allegation nga adunay financial interest si Takulad sa duha ka proyekto sa iyang lungsod. Ang River Control Project nga adunay contract ID 23HB0070 o ang Rainwater Collector System nga adunay contract ID 23HB0132. Matod sa ombudsman, ang iyang construction company nga Altax Construction nakasulod sa mga kontrata alang sa maong proyekto samtang siya nagserbisyo isip municipal mayor. Sumala sa ombudsman na kadawat ang kumpanya o kinatibuk ang bayad ngadto sa 26,216,379.77 alang sa mga proyekto pinagi sa Authority to Debit account o ada og mga chike. Lakip sa mga record nga gikonsiderar sa investigasyon ang mga bidding documents, omnibus sworn statement, notices of award o notice of award, contract agreements, notices to proceed o notice to proceed, Department of Trade and Industry Registration, delivery or payment documents o uban pang ebidensya. Giingon sa ombudsman nga ang balaod nagdili sa usa ka local chief executive o mayor sa pagbaton og direkta o dili direktang pinansyal pecuniary interest sa pribadong negosyo o transaksyon nga dili kaniya samtang anaa pa sa katungdanan. Burbida. Igo, Gis Mayor Al. nakaplagan usab nga wala niya madaybest ang iyang business interest sa construction company human sa iyang paglingkod isip mayor. Tungod niini, grave misconduct ang nakaplagan sa administrative case o gipahamtangan si Takulad og dismissal from service. Lakip ang forfeiture sa retirement benefits. Forfeiture, ha? Wagid siya madawat. O ang perpetual disqualification sa paghawid o to hold public office. Bugat kayo penalty. Bugat kayo pagpahamtang ang ombudsman bato ka na lakip na ang cancellation of eligibility para o pagdili sa pagkuha sa civil service examination. Second term pa man si Mayor Al Tingaliron. Apan kung dili na mapatuman ang dismissal tungod kay nahimulag na siya sa serbisyo, ang silot mahimong i-convert ngadto sa fine. Nga adunay kantidad sa usa ka tuig nga sweldo isip mayor nga ibayad ngadto sa Office of the Ombudsman og mahimong i-deduct sa iyang retirement benefits, accrued leave credits o guban pang madawat gikan sa iyang opisina. Gawa sa administrative case, nakaplagan usab sa ombudsman nga adunay sufficient evidence alang sa criminal complaint bato kang Mayor Al Takulad tungod sa iyong paglapan sa Section 3 paragraph H sa RA 319 Section 7 paragraph B paragraph 1 og sa 9 sa RA 6713 og Section 514 in relation to Section 89 paragraph B og 90 sa paragraph A sa RA 7160. Matod sa ombudsman, ang usa sa mga elementos paglapas sa Section 3 paragraph H sa RA 319 mo ang pagbaton sa usa ka public officer direkta o dili direktang financial o pecuniary interest sa usa ka negosyo, kontrata o transaksyon nga gidili kaniya sa balaod, gisalikway usab sa ombudsman ang depensa ni Takulad nga piki o forge ang iyang perma sa bidding documents nga giingon nga sa ahensya nga mas ang hisgutan atol kinis trial. Samtang si Takulad mga kaigsunan minaog sa iyang pesto kaganiha. Ganihang o karong gabi eh, no? Atong gisuyan og contact si Mayor Al Takulad apan wa kini motubag ayahang executive assistant executive secretary na si Mark Monton na tawagan pod sa DYRD unya matod pa igo ra ni ingon nga minaog ang mayor sa Duero nga si Mayor Al Takulad human sa maong desisyon nga nadawat karong hapon. Unya, ato ang suwen o paminaw kay ni pagwas og statement ang mayor sa iyahang unya, atong paminaw ng pamahayag sa mayor sa Duero. Eh, kiting Duero mga kaigsunan, malabian man ay paingon dito sa Anda. No? After Hagna, Duero, Gindulman, Anda. Ha? So, ang Hagna, una, sunod ana ang duwero. Unya sa kaniadtong panahon, di is pagunsa, daghan kayo hinuon og ni Bibo, no? Itong paglingkod ni Mayor Al, dahay ilahang sana pagpagwapa, pagpanindot og pabibo, sa buong lungsod. Kay daw sa paghulagway pa nahikotulog, nahikatulog. So karon ani ang pamahayag sa mayor sa lungsod sa Duwero nga si Mayor Al Takulad.
1: Tagbilaran by night.
4: But this is a very difficult time for me because today at this moment I am voluntarily stepping down as municipal, as your municipal mayor. Kaganinang buntag, nakadawat ko o dismissal order from the ombudsman, which is demando na effective immediately, no, tinahanggal na i-execute dayon, no, ang maong order. So that is why na napatawag kanino karon og meeting to inform everyone, no, kay basin og ang uban ninyo nakabasa na mo sa social media, naka balita na mo sa uban, but at least this point in time official statement gikan sa PUA, no, gikan sa ato ang opisina, gikan sa NGO, that I am voluntarily stepping down. So
1: Tagbilaran by night.
0: Si Mayor Al Takulad, mga kaigsoonan. Kini nga hitabo sa nika leksyon kay kining ubang mayor, kung ugaling nagpractice pa mo ni anak ingon ana nga pamagi, alaka or bida. Pero nahibawaan na tumopile o motion for reconsideration si ang kampo ni Mayor Al, no? Mu-MR sila. Pero officially man siya nganing naog, so automatically si Vice Mayor Hernes ang automatic nga successor as the local chief executive. Mahinungdanon kay ning isyu nga ngay natong hisgutan, mga kaigsuonan. Usa kini kabalita nga dili lamang ang mga taga Duwero angay nga motan-aw og mamalandong, kun dili ang tanang mga naglingkod sa serbisyo publiko. Gikan sa mayor, vice mayor, gobernador, mga barangay konsehal, kapitan, barangay kagawad, barangay secretary, hangtod sa tanang opisyal o kawanis gobyerno. Kini may kalabutan sa maong desisyon sa ombudsman batok kang Duwero Mayor Al Takulad. Sumapas gihatag impormasyon, adunay igong ebidensya, no, sa paglapas sa probisyon batok sa conflict of interest o grave misconduct. Ang maong desisyon naglakip sa dismissal from service, forfeiture sa retirement benefits, perpetual disqualification o paghawid sa public office. Ang pinakabugat pa gyud kay engineer man si Engineer Al, contractor man siya, naa pagay cancellation of eligibility og uban pang silot. Gawas niini, nakita po sa ombudsman nga adunay o ang basihan alang sa criminal complaint may kalabutan sa gingong ang finding sa ombudsman, mga kaigsoonan, nga aduna gyoy gingong paglapas. So sa administrative case o ang criminal complaint kinahanglan kuan gyud lang taon, di ba? Usa ka tawo, mga kaigsoonan, kining musod kag serbisyo publiko, mao gyoy ipsil-sil sa inyong alimpatakan diha nga dili personal nga negosyo. Ha? Kung mudagan ka sa eleksyon, makalingkod ka isip mayor, kapitan o bisan unsang posisyon sa gobyerno, dili mudawat og titulo o gahom, Mudawat siya og unsa man dakong responsibilidad pag-atiman sa salapi, kabtangan o pagsalig sa katawhan. Ang pundo sa gobyerno, dili iya sa mayor, dili iya sa kapitan, dili iya sa konsehal, dili iya sa barangay sekretary, dili iya sa kagawad sa barangay. Katawhan, mao'y tag-iyan ini, gikan sa buhis. So ang daghan ng utana, mahimo ba ang personal nga interes sa negosyo maka-influence sa desisyon sa opisyal sa gobyerno? Dili igo nga moingon ang usa ka opisyal nga siya dili mangilad o dili mangawat. Ang serbisyo publiko nagkinahanglan og dili lamang paglikay sa aktual nga korupsyon, kun dili usab sa paglikay sa mga sitwasyon din mahimong mabutang sa pagduha-duha ang iyang pagkadili, pinalabi o integridad. Ang pagsalig sa katawhan o sa kabutang alisod tukurun hapan sayon regod mawa. No? Conflict of interest. Nganong kinahanglan man ang seryosohon? Ha? Sa simple nga pagsabot, mahitabo kini kung ang personal nga pinansyal nga interest sa usa ka public official mahimong makasamok sa iyang obligasyon nga mohimo og patas matinud-anon og walay pinalabi nga desisyon alang sa mga tawo. Dili pasabot nga ang tanan negosyante mahimong opisyal, automatikong nakasala. Unay timan iha, adunay mga legal nga proseso, disclosure requirements og mga limitasyon nga kinahanglan sundon. Apan kinahanglan masabdan sa mga opisyal nga ang ilang posisyon adunay mga restriksyon nga wala ipahamtang sa ordinaryong pribadong negosyante. So sa private businessman o businessman, mahimo mangita og oportunidad alang sa iyang kompanya. Apan kung nanakas gobyerno, adunay obligasyon nga unahon ang interes sa lungsod o sa imuhang pagduma og sundon ang mga balaon nga nagdili sa personal nga interes sa pipila ka transaksyon sa gobyerno. Dinhi makita ang importansya sa transparency, accountability o ang paglikay sa bisang unsang kahimtang nga mamahimong mapapahuyang sa pagsalig sa publiko. In fairness si Mayor Al, in fairness si Mayor Al. Wa ta kay bas tinuod gyud nga istorya. No? Naa naman na na ombudsman ni desisyon regarding sa iyang kaso. Sa ingon ana mga kaigsoonan, naa sa posisyon aduna gahom sa pagduma sa lokal nga pangagamhanan. Nay limit, no? Kinanglan sunod gyud sa balaon. Ang usa ka opisyal adunay legal o moral nga responsibility sa paggamit sa iyang power. So matag aprobas proyekto, kinanglan adunay pangutana. Nasunod ba ang procurement rules? Ang proseso ba patas o transparent? No? Adunay ba personal nga interest o nagdesisyon? Documentation ba kompleto o masusi ang proyekto ba tinuod alang sa mga tao? So para sa mga kawanis gobyerno, kapitan, no? Naapon na ingon ini. Bisan gamayng pundos barangay kung itandis lung sa probinsya, sapi gihapon na sa mga tao. So ang pundo alang sa proyekto, kalsada, supplies, tubig, disaster preparedness, nutrisyon, kahimsog, no? Dili na personal nga kwarta. Di po na mahimong gamiton sa personal. Ang pagdumapod sa ingon-ana nga pangagamhanan, nagkinanglag documentation, pag-aprobas procurement, liquidation ang pag-report sa mga transaksyon. Diba? Dili tanang reklamo, automatikong pagkasa dayon. Apan dili sab tanang opisyal, labaw sa pag-susi mga kaigsunan. No? Naa may due process og lig-on nga pagpaningkamot alang sa accountability. No, kinanglan Siguro rights man na siya. Kwan, rights man yun na, no? Rights man na ni Mayor Al Takulan nga mo file pa siya MR. Nya to alagi pong gi-contact ang katong ning complain regarding ane. Di pa po sila makahatag o additional information kay mag-convene pa ang mga complainant na. Okay. So, ang ingon ining hitabo mga kaigsuunan, mas mahimong og mas angay nga panaminan labi na sa mga politiko nga adunay negosyo sa konstruksyon. Adunay negosyo nga nasa bisan pagdili konstruksyon. Either na sila laing negosyo, supplier baron sila. Kay na may ingon ini. Ha? Kining ubang mayor na to Deris Buhol, mga negosyante man ang pipilan ini. So kanag yung conflict of interest, no? Porbida, porting iguha gyud ni Mayor Al Takulan. No, sa to ang mga kaigsuunan, no? Daghan kayo ang simpatiya ngadto ni Mayor Takulan. Labi na da sa Namino Rose Radyo Hagna ng mga taga Duero, no? Mayang gabi ninyong tanan. So ang maunga desisyon sa ombudsman, we don't know og napabay ma-reverse ba na siya, no? Nga bugat ra ba kayo og desisyon, ma-dismiss ba after sa unsay mga lakang nga buhaton due to legal, no? Nagi sa legal nga proseso. So dinhi sa atoa, no, moingon nga wa gyud kabantay si Mayor Al ana. So giklaro na Mayor Al nga gi-forge ang iyahang perma. So pero ang depensa gingon gisalikway sa ombudsman. Kinsa mo po, para po nako di po tingali why panghuna-huna, no, ang maong personalidad kung iyag yung tuyuan, di ba? Nga kahibaw mang yun, nga naa mang yun balaod. So, I don't know kung unsa yung pinakalaom nga istorya ni ana. Basta karon nga development mga kaigsuunan, bag-o na ang mayor diya sa lungsod sa Duero, si Vice Mayor Hernis Bahaw, no, ang nimpuli successor ni Mayor Al Takulan.
1: Tagpilaran by na.
0: Alas 10:16 mga kaigsuunan, sa mga Facebook viewers sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, i-share ninyo ng live video, comment mo sa comment section aron ma-acknowledge mo nako, ha, samtang nagisgota sa mga isyu karon dinhi sa tuang lalawigan. Labi na dia sa mga kalungsuran, wag na namo i-concern, ala ipadangat na dinhi sa tuntulumanon sa TBN na.
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:18 na arangkada tas to mga balita. Aron sa mapadangat na to ang mga pinakaulahing update sa mga panghitabo dinhi sa to ang lalawigan. Mayang gabi ni Julius Madanggit, mayang gabi ni Arita Humamoy. Diya si Pidjonot Avenue, mayang gabi ninyo si Jay Hamadjong des Dimiao. Joan Ripamonte des Dubai, Aster Luis Sabas, si General Masana, Agaw Mayor Mer Arocha. Diha sponsored Maribuhok, si Albor Vice Mayor Dandan Samar. Og si Albor Mayor Dondon Bates. Mayang gabi sab ni Aster Luis Sabas,

0: Paris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez, John.
1: Naganak, doon sa Gutierrez Medical Center, ang duwag ka mga sakay sa kalusiklo. Umagin na kabanggaw ngayong motor diyan sa doon sa batayon. Ang driver nga 32 anos na usap kababay. Nga taga-poblasyon katibian, ay usap nga black rider, 23 anos, nga taga-barangay triple nun yun. Sa doon sa usap sa katibian, sa doon na sayran, na ganinang mga size, kundi 5 sa iyo nga kabuntagon. Nga hindi ka ganun sila sa poblasyon baklayon pa doon ang takin sa tanak bayan sa Glaran. Lulad na lagi na kisakyan ng motor. Pag abot ko sa mga barangay ang iwanon, wa makapantay kanina nga driver na nag-usa ka motor nga ilang nasundan nga may kalit uli ko. Nga gi-driver nga usa ka 32 anyos nga dito na ipaka-hapla in tawag ganina nga duha. O pag-hapla, nakabang motor nga ilang kisakyan nakabangga kanina uga bao-bao. Nga iya naka-parking diya sa may dapay nga bahay sa kasada. O kaning duha, o kaning tulog, ilali o dagan, best ng galera sa medical center. O karong gabi, atuwa nga si Suse, pala sa kuna sila, kaya timan, atuwa ang mga doktor. Ika ng desa tangan sa galera sa medical center, sa nito ni Gutierrez, ang friend of labor. Yes.
0: Oh, kumusta man ang galera, bro? Dagan ka po pasyente, bro?
1: Sa pagkaroon nun, nakandagan niya po, napan, di kalikayan, puno niya po ng mga hallway.
0: Mm-hmm. So, ano na gyapoy gipang dinggi?
1: Ang dinggi karon na hinkunod-kunod ron, wala na kakakita karon nga na yung advert nga dinggi.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, bro.
1: Okay, kikalang din sa tangan sa Kalyaris Medical Center sa Little Rutsiris, ang Pride Mo Forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez sa imong live report. Unya atong isgutan ha karon tataod no. Ang pagpakita ni presidente o kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte sa publiko after usa ka tuig kapin nga siya anaa lang sud sa iyang bilangguan sa The Hague sa the Netherlands. No? Unya unsa ang inyong ikahulagway ngadto kaniya? Akong basaho na ngadto sa comment section sa DYRD Bohulang Kasaligan Facebook. Aron pod ma-acknowledge mo nako, comment ninyo ang inyong mga nakita, no? Paghulagway sa kanhi presidente, no? Aron na say tawag ini, kining makuha sab nato ang inyong mga sentimento dinhi istong pagpanaguban. Samtang dito sa lungsod sa o balita gikan sa kalungsuran, atong paminaw na mga detalye nga nahagpat nga mga balita gikan ni Kuya Dabarker Sel Remulador. Kuya,
2: okay, dekan salamat Kuya. Dito sa lungsod sa Kalapi gidudahan nga tigpayohon sa ginadili nga droga na dakpan. So sa kabay basta operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Kalapi na itabo dito sa Puruknos sa Barangay Santa Cruz, Kalapi, Lunes sa gabi. Ang maong anti-illegal drug operation, sinabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect nilang ng usa ka 34 anyos nga lalaki na nagpuyo rosab sa maong dapit, kinsagi kataho nga napalitan o nakuhaan kini o gagi nadiling droga. Gikan sa posisyon sa maong suspect, nga gibanabanang motimbang sa 5.53 grams, kantidad kapin sa 37,000 pesos nga ginadiling druga ang hipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Santa Cruz, Kalapi o kasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 ugunsi sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 patok sa nadakpang suspect. Itong shoutout dia sa Tita's Flower Shop ni Madam Tita Larry, Kang Romel, John Michael, Kang Aljon, Gisa, Katrina o Kang Larry. Narakad gikan sa Kampo Nakuhoy, the Barker, Sel Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kasood lang yun nga balita, mga kaigsyonan, na binas mga nag-

0: abot kung aduna ba elections barangay ruwa o manaproba sa Senado Kongreso kay matod pa ibaykam pa hapan karong gabi nakuha na to nga impormasyon nga wala na ipahigayon nga bicameral conference sa Senate o sa Congress. Kay kining bicameral conference itagbo ang Senate bill o ang House of the Representative bill duha ka balaod noon nga gipang-aproba sa duha ka lehislatura o duha ka branch sa legislative ang Congress ug Senate. Ilang tagbuon ang sulod sa mong duha ka balaod noon og dayon ila kining i-ratify ngadto sa presidente og pirmaha o ipadang ngadto sa Malacan niya aron mapirmahan sa presidente. Kung mo pirma, pwede pong mobito ang presidente. Pero sa ito nakuha na sayran karong gabi eh, mga kaigsunan, waknay bicameral conference ngay paigayon. Kay matod pa sa usal sa ito mga nakuhang sinaligan tinubdan, nag-ingon nga ang principal author sa bill diha sa Senate nga si Senator Cheese Escudero, maura usab di ay ang o igsuon ra day sab ni Senator Cheese Escudero ni nga si Congresswoman Bernadette Escudero sa House of the Representative ang nag-author pod sa House Bill. So wa na kunoy mantod pa bicameral conference e diretso na pag-ratify o ila kineng isumiter ngadto sa buhatan sa presidente kung mopirma ba ang presidente or dili. Apan karon kasod sab nga o nakuha na tong impormasyon gusto ni Presidente Bongbong Marcos nga basahon una niya ang unod sa ratification bill nga ipadangat ngadto labot sa gingong pag-extend sa term to 5 years o pag-postpone sa eleksyon sa BSKA kung barangay ang sanggo di ang kabataan eleksyon. So sa inyo ang mga sentimento, komento, ibutan na sa Facebook. Ako na masahon karon tataod. Standby sa itong pagbalik. Dinhilang sa itong tulumanon, TBN.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Tagbilaran by Night.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng kabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan o nagabligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga ngulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Para pagpagaling ang Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
7: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: As one who is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
6: Oras, hatod ganato sa Anda di Boracay.

0: Adri, sa itong panag-uban, sa itong tulumanon, TBN. Mayong gabi, kaninyong tanan, labi na sa ito, baga suking tigpaminaw. Mayong gabi ni Lito Maghinay, no? Dahil sa Purok 5, Barangay Cogon. No? Namati na ito karong gabi una, mga kaigsunan. Si Bonifacio Bun, nung Buni, o Sinang Kulay. Dahil sa Barangay Tangnan, Panglao. Si Adolfo Maniwang Jr. Batak. Lanog-lanog kaadyo. Sipa kayong programa sa Tagbilaran Bayanan. Si Live Here. Santorini, Europe. Salamat kayo. Amping de Adolfo ha. Feliciano Casiris sa Sungkulan Dawis. Nagpaminaw po dato karong gabi una. Si Norma Daral. Ha? Salamat kayo. Sa ito ang tulumanon. Si Paririki Juban. Maying gabi ini mo pre. Samtang si Capricorn nagpaminaw sab nato, no, dia pod sa atong tulumanon. Unya ang atong kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte, kung nakita ninyo sa social media, ha, kung online mga kaigsunan, no, naaba mo yung Facebook dia. Nakita ninyo ang panagwais presidente o kanhi presidente? May pakita pag-usap sa publiko si kanhing presidente Rodrigo Roa Duterte. Atol siyang pag-atubang sa International Criminal Court o ICC Miyerkules, September 16, mga kaigsuran. Si Duterte, 81 anyos, ha? 81 years old. Mitambong sa hearing. Din gisgutan ang iyang kahimsog o abilidad sa pag-appeal sa umabot nga trial. Unya, kinumduman nga gidala siya sa dahig niadtong Marso 2025. Aron natubangon ang mga kaso nga crimes against humanity nga may kalabutan sa pagpatay sa gingong nahitabo nga atol sa iyang anti-drug campaign. Gitakda sa ICC ang pagsugod na trial karon pang November 30, 2026. So makita sulagwa is presidente, ha? Urag stress free siya, ha? Nakahimo pa siya sa pag-smile, no? Ning idara na yun, no? Tiyabay 81 anyos na mga kaigsunan. Ang balhibo sa iyahang akining iyang bungot, no? Wana, puti na. Unya, ning danag ang iyahang panagway, no? Ni puti sa biyang eyebrow. Oh. Idara na yun. O lantaw na to mga kaigsunan, unya ang iyang buhok, white tupi. White tupi ang kanhi presidente mga kaigsunan. No? Niya, lante pa kayo og pamarog. Kuhan pa, kaya why wheelchair? Why sungkod? Nga niya tubang dito sa chamber sa ICC. Niya, daghan kayo ang nangalipay na mga Pilipino. Daghan usab nga mga bulanon, nga mga Duterte supporters ang nagsadya pinagi sa ilang pagpadayag o komento sa social media. So dili ikalilong aduna gyapo yung mga Duterte fanatics mga kaigsunan. Naagyapo yung mga Duterte fanatics unya sa pagpakita sa kanhi presidente kay daghan lagi mga hugon-hugon dito sa odia social media nga wana porti na kunong gamaya, no? Daghan ang niingon nga wala na, hapit na. Daghan pod ang mga sagad ni sulti og panghimaraot ang mga kontra sa mga Duterte o anti-Duterte. No? Unya ang pipila sa niingon nga Hinaot pa, Mr. President. No. Tatay Digong, oh, nagkadayang tawag nga magpabaskog hapon sa iyang lawas. Aron matod pa kung mahigayon nga mahimong presidente kuno si Daisara nga nanginaot ang uban nga naapo kuno si kanhi Presidente Duterte nga makatambong sab sa maong otiking kung matod pa sa uban nga mamahimong presidente ang anak nining babae nga kasamtangan karong vice presidente nga sa nasod nga si Vice President Daisara Duterte. Unya, naapoy ni Ingon nga nalipay ang mga drug victim, no? Kato mga namatay, pamilyas drug victim, no? Ang itawag nila extrajudicial killing nga mga biktima nga matod pa nagsadya. Unya, nagsigig panghimnangot nga makabot nila ang hustisya nga ilang gipangita. Maunay ang pinakaulahing update sa naong pagpakita, appearance. Ni kanhi Presidente Duterte dito sa chamber. Ha? Okay. So, ang atong basahon na yung mga komento, sentimento, ha? Ang padayon karong adlawa, mga kaigsunan, ang gikalipay pipila kasubo sab sa uban ang pagpakita ni Duterte. Naganungutana nga naglibot sa hostisya, katungod staw, responsibilidad sa liderato, kaugmaon sa usa ka kanhi pangulo sa nasod. Oh, ang pagpakita usab ngadto niya sa ICC. 18 ka bulan, no? Sukad siyang pagbalhin ngadto sa kustodiya sa International Criminal Court, no? Niadtong Marso 2025. Niya kini daghang maingon dili ni ordinaryong balita. Higayon na nga napakita ko, no, kung giyon sa pagatubang sa usa ka kanhi leaders na sud ang usa ka international nga legal nga proseso, no, napoy nalipay giyon, napoy nasubo sa mga nagantos, no, pag katag sa mga balita bahin sa pagpakita ni Duterte, natural lain-lain ang reaksyon sa mga Pilipino. Doon ay mga taong nalipay tungod kay ilang disuportahan gayod ang kanhi presidente. Gusto sila makakita kaniya pag-usab. Doon na sa mga pamilyas biktimas drug war nga nagparayon sa papagita justisya o pagpahinumdom sa ilang mga o paghinumdom sila mga minahal nga nga matay. Ang mga taho sa media nagpakita nga doon ay mga vigil og mga pagpangayo justisya gikan sa mga paryentes biktima. Adunay mga nagtan-aw kang Duterte isip leader nga ilang gisaligan ng mga tao ni nga mga Duterte fanatics. Ilabay na kay matod pa ligon ang barugana na ini batok krimen og illegal nga droga. Aduna po'y mingon nga maayo kay nakita no sab nato siya. Naglaom kitang makatubag, makaatubang kini sa ICC chamber para sa mapadayon niya ang iyang mga katungod. Napoy mga kasubo, no? Adunay usab inahan, amahan, asawa, banag, mga anak ang nagdalagi hapos kasakit tungod sa pagkawa sila mga minahal. Alang kanila ang isyo dili mahitungod sa usa ka ngan. Mahitungod kini sa usa ka tawo nga wala na makapauli. Mahitungod kini sa usa ka anak nga wala na makadako uban sa iyang amahan. Mahitungod kini sa usa ka inahan nga hangtod karon ang utana nganong nahitabo man kini sa kong anak kinsa ang manubag. Mopo ni mga gipadayag sa mga nangitag hustisya sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. So kwan kanang nagkadaiyag yun, di ba? Nagkadaiyag yun ang mga sentimento nga gipadayag no sa kadaghanan. So dinhi sa tua naay mga nindahig na apoy na lipay na inasubo sa magyapon. No, sa magyapon. So sir, may gabi maayo pas Duterte ni daghan ang buhok. Bisag tiguwang na. Ako diri bata pa naupaw na taon. Matod pang Neil Creta. Oh, Aterik. Mayang gabi sir, naminaw-minaw mo karon. Kuya was Duterte no, taas kay kinabuhi sir, urag ireng. Pagklaro daw oi. Ha? Ayaw po rin taon. Napoy niingon dari oh. Sir, nalipay gyud ko. Nga naa pa di ay si Presidente Duterte. Sir, kana si Duterte angay ng tumbahon pod. Pareha siyang gibuhat sa ako ang kapamilya nga kalit lang natikwang diha sa GE Clarín. Mhm. Naday po yung mga kuano, mga po yung mga nangita gihapon sa Kamingaw sa ilang mga pamilya. Good evening, Sir Ern. Naminaw mi si Muhang Tulumanon diri sa Hagna. Pinagi sa Radyo Hagna. Salamat kayo ninyo diha sa Hagna, Balintia Garcia. Nagkapaminaw mo sa Tonto Lumanon. Si Bini Kiao Pabilian, may gabi eh. Salamat kayo. Dapay ng utana. Okay. Si Trab Laragas, Maggie Watson, Rolando Polistico, Norma Daral, si Feliciano Casires, Tio Frida, Tio Frida Tobiano Castino. Sir, may gabi eh. Wako maluoy ni Duterte, sir. Dapat lang siyang naadiha sa dahig. Mm-hmm. Angay pod isunod si Bato. Kay maoy nag-implement sa sugo. Ambot, asa na ron ang senador nga upaw. Mm-hmm. Si Liliusa Suarez, may gabi. Salamat kayo sa pagmaminaw. Sir, si Bunggo, sir, wa lagi ma-appeal. Actually, appeal lang sila eh. Pero, wa pa may development. Giuna pa tingali si Kuan, kanhi presidente. Mm. Napa, mayong gabi is rare na manginaw mi si Montulomanon. Nalipay giko jamo sir. Si Duterte rin nakapamingaw sa ato ang sudad sa una. Karon daghan na kaayong sabo. May isan asa. Ura ragbitsin. Ipang tono la. Pakit on pa mi sir. Sir, barangay official ko. Sige lang migbadak-badak. Report sa mga personalidad. Kinsa ng mga drug addict pusir niri sa amo. Why action ang polis? Ambot. Ambot nga no, sir. Mm-hmm. Kapoy na mi. Sige, hisgot anang badak-badak. Unsa ba badak? Barangay Drug Abuse Council. Mm. Dapa, sir, good evening. Kusog kayo ang TBN sa Taluto District, Tagbilaran City. Dapoy ni Ingog. Wa ko ni angay ni Duterte, sir. Maayo ra na siya diha ipaslak og dugay. Okay. Maniwang, ay. Pasalamat kayo ko ni Perdi kay og wala pa agtughang na lumos kos bawal nga gamot karon. Malipayon na ako a pamilya. Di anak kami sa Canada. Wow. Dapa. Shout out kos kong pagumangkon nga ni pasar sa Master Electrician si Ipoy Batak Amamio, Certified Electrical Engineer. Salamat kayo. Congratulations ha. Congratulations. Congratulations! Naay AMPC refilling station diya sa Mora Street. Ana ra man nila ibubuhagay ilang wastewater sa kalsada. Nilabay ko karon gabi. Ilang ipabuhagay sa ang tubig. Aksyonan unta ni sa City Hall. Oh, palihog ha. Good PM. TBN, win filing para eleksyon karong November 2. Salamat kay dayon na jud ang eleksyon. Mm-hmm. Ay kuanron? I don't know og di pa verify ning information, Pero nanay ning katap sa social media nga sana libro or mura siya og file sa bagong o sa ratifike na ratify nga balaod nun pirmahanan ni Presidente Bongbong Marcos sa eleksyon sa barangay. Matod pa spare information ha. Okay, Sir Earn, may gabi inaminaw minimo diris barangay Bingag Dawis. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ay, si Pari Rumi Pugoso, Rosmilo Priano, si Aking Tuason. Salamat kayo sa si Kagawad Ray Bumidjano, si Kapitan Rick Puhas. Happy birthday ka pa, para ugma. Birthday ni Kapitan Rick Puhas. Salamat kayo mga kaigsunan. Bueno, wala tigong oras ng pagparaguban sa tuntulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sa nga na lang sa Kinatibuk ang Persa sa DYRD. News and Public Affairs Department. Sangaan sa itong mga kaubanan, sa itong mga lagad field reporters. Ato ang partner speaker si DJ Cyrus the Virus. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: DYRD Kinaham Kanuna
2: Alas 5 GS sa DYRD.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, look Hans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So di gyud sakto imong tulog in straight. Tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko bangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: TYRD. Kinaham.
4: Kanuna.
5: Ang takna, alas 5:15.

0: kaksa o haki ako, akong mahal.
1: Ay, pagkalami ganyan sweet music, no?
2: Oh, ayaw ko pita.
1: Nga naman gone.
2: Doon ako yung mubag.
1: Mubag? Uy, pasensya ka. Huwag yung tangoy kalibutan niya. Doon na di aki matagpiki.
2: Basin, ibawali mo ang tambalin.
1: Ay, kasi yun ang tambal.
2: Doi ko siya man.
1: Kana bang buwaks ang tuwa nga? Itapot sa imong lubot niya. Dugdugog palo-balo. Musudlot man na. Mawada yun.

0: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD
0: Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Nangutan ako kang Bishop Yet, ug mo sulti pa ba ko? Ingon siya, kinahanglan kang musulti, kay kung di ka musulti, di na ko i-refund imong pliti. Among pinangga na Bishop sa Surigao, Bishop Yet Kabahog, ang atong obispo sa Butuan, ako pong suod nga higala si Bishop Ming Almedilla, mga igsuon kong mga kaparian, daghan nila ako ang mga contemporary sa seminaryo mo nang malipay ko muari diri sa Surigao. Ang uban, mga estudyante nako. Ang uban nila mga buutan. Ang uban, buguyon. Pero pinangga gihapon sa Ginoo, mao nga napari gihapon sila sama kang Jojo Mera. Mga pinangga namo nga mga kamadrihan, kauban sa pagpangalagad, katauhan sa Dios dinhi sa diocese sa Surigao. Kagahapon mi abot ko diri sa Surigao, unya pagkagabi mi bundak ang kusog nga ulan. Si Monsignor Terry Iral miingon dayon sa nako, Bishop Abet, ikaw ang nagdala sa ulan diri sa Surigao, no? Ingon siya, pero Bishop, ayaw baya pagdalag linog diri? O kay tingani wa mahibalo ang uban, pagka abot nako sa Cebu, isip bagong arsobispo, gi-install ko pagabuntag, pagkagabi naglinog dayon, no? Muna ng hadlock in town si Monsignor Terry, simba ko lang. Anyway, mga igsuon, nalipay kong dako nga nakauban ninyo karon. Are you also happy? Oh, happy tang tanan. Can you imagine usa ka pagbiyahe nako diri, tulo ka okasyon, no? Sulit gyud ang biyahe. One trip, three celebrations. Unas tanan, kalipay nako nga makauban si Bishop Yet sa iyahang

0: pagsaulog nining ika-25 no katuig niya isip obispo sa Surigao. Pakpakan nato si Bishop Yet. 25 years, can you imagine? Ha? Nakasulay man kuno, walo katuig nga obispo sa Tagbilaran, dili sayon, namuti akong buhok, no? Unya karon, nakasulay na pugko, siyam pagani kabulan, isip arso obispo sa Cebu, nanipis na akong buhok, no? Si Bishop Yet, 25 katuig, ug salamat sa Diyos, doon na pa siya'y buhok. Kunya, nagpabilin pa siyang pogi. Ha? Kabalo ba mong unsay meaning sa pogi? Person of goodness and integrity. So, inana si Bishop Yet. Abi ninyo mga igsuono, ako lang isulti ninyo, kami duha ni Father Jerry Hadulco, high school pa mi, estudyante nami ni Father Yet Kabahog sa una. No? Bishop Yet, salamat kaayo. No? Salamat yung kaayo sa imong kamaayo namo, sa imong kamahigalaon, sa imuhang kamaluluyon, sa imong kamagihatagon. Grabe. Thank you so much. Kabalo, may nga nalipay ka nga ni ami, laking uban ni Musik, labi na mga kaparian sa Surigao, pero labaw sa tanan, kami lipay kaayo na ikaw among amahan. Sa inyo ang gihimo nga paglusad karon sa inyong ikaduhang sinodo sa Diocese sa Surigao, ako mag-uban kaninyo sa pag-ampo na magmalampuson kining inyohang sinodo. Sa simbahan, we are all doing a synodal journey o sa kapaglawig nga hiniusa niya ako magdasig lang ilabinagyod sa mga kaparian. No? Naunta, maninguha, gita ka na bitawang tinuyo, bitawang nga pagpaningkamot nga maduol sa usag-usa. No? Kabalo manggid mo sa nagkaitabo karon sa atong katawhan, there is that strong individualistic tendency in many people, apil kita, apiktado kita mga kaparian, nga murag malipay, malingaw ra kita mag-inusara, iniway na naman nato ang mga kagamitan. So, ang mga pari, piliin ning maunga kanya-kanya, nabati ginan ako, bisan sa mga kaigso ng pari, sa Bohol o sa Cebu, muna nga, ako munda sigon, make that conscious effort to come out of yourself and then to be with your brother priest. We cannot inspire others what we don't practice ourselves. No, so maningkamot yun, makig-usam nini atong paglawig. Bisan kami mga obispo, o kami mga kaparian, ngadto sa katawhan, ningkamot sad mi nga makig-uban, makig-unong. Unya, malipay yun ang mga tao, kung ang ilang mga pari, labi na yun ang ilang obispo, mahika, maduulan, o maistorya nila. Amen? O sa mga katawhan sa Diyos, kamusad ha, paningkamot sad mo, para kining inyong hiniusa nga paglawig, mahimog yung magmabungahon. Sa katapusan, di na lang ko tason pag-ayo, kang Reverend John Lloyd. Reverend, akong pagdasig ni mo, na magpabilin kang mapaubusanon. Ang imong nadawat karon titulo, kaya sugdan naman kagtawgog reverendo, pero ayaw kalimot, dili lang titulo, kundili apil ang tuwalya. It's not only the title, but the towel, which is a symbol of service. Hinaot ko, Reverend, nga dili lang sa pagadiakono, kundili hangtod sa imo pagkapari, ug basi maobispo ka, ay kalimti ang tuwalya. No? Ang nindot na wali dili sa imong pulong, kundili sa imong kinabuhi. Congratulations, Bishop Yet. Congratulations to the Diocese of Surigao. Congratulations, Reverend John Lloyd. Dai ko na to, pasalamatan ang Diyos.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Ang takna, alas 5:35.
3: High blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kinimahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. O sa lang ang ating kinabuhi, ang pingan takini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, di ka ni Adto ang tudkaron.
4: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo!
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
6: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ni adlaw nga Huwebes, Setyembre 17, 2025. Nangangol ang tulog kasakay sa duha ka motorsiklo humana kahibagat og aksidente dito sa lungsod sa Baclayon sa laing bahin, laing drug pusher. Nadakpan sa Bible Celebration sa lungsod sa Kalape. Disinido nga mukiha ang estudyante nga gikulata sa usa ka lalaki sulod sa Macdo J. Clarin, samtang Macdo may pasalig nga mutabang sa investigation sa kabulisan sa Tagpilaran. Libreng screening o opera sa suso ipahigayon sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Oktubre 19 hangtod 23. Mao gyud mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa pangbuntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
7: DYRD Weather Report.

0: Maayong buntag. Ani ang kining pinakaon ng kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gi-monitor o gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan, o na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, o na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 119.9 degrees east. Samtang kining mga low pressure area embedded kini along ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon ug ingon sab sa Kabisayan ug lakip na sab sa Mindanao. Samtang kining mga low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa bangbahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor o gi-bantayan kining usa ka bagyo, usa ka nahimo nang usa ka tropical storm nga doon ang international name nga si Du Hoan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon, karong adlaw ang tropical storm nga doon ay international name nga si Du Hoan. Gibraba na kinibasis na ng available ng mga dita na kinimimutang sa 2,970 km east of northern Luzon o na kinisa coordinate nga 17.8 degrees north, 149.8 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon nagigikusgun ng mukabat nga doon na sa 75 km matagdak na doon sa sentro o nga doon na kinigastinis o paghurusangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagdak na. O kininagayrog sa direksyon, aminan imanang silangan or north-northeastward, na doon ay gikuskul sa pagirog, 20 kilometers matagtak na. Inoon ka na yung mong bagyo, halayo ni sa ato sa nasod, wala ka na yung direct ipikto diri sa ato sa nasod. Huwag ingon mo sa ubos na iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan, huwag lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bol o mga kalungsuran o nagpiyan sa Tagbilaran. O gingon mo sa ditong dapita sa may Mimaropa, Bicol Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Kanyang mga lugar ha karong adlaw, makasinati kitang maragumon ng kalangitan, unay katag ng mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa ITCJ o gingom sa kining mong low pressure area. Samtang ubang bahay sa Mindanao, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugento na sa usahay doon na may nagumo ng kalangitan, o kinupanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa ubang bahay sa Luzon, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugento na sa usahay doon na may nagumo ng kalangitan, o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Kasangpan o ngayon na sa paingon nga to sa Batang Silangan nga may mabusalabi sa Southern Luzon o gingon man sa Tibuok Kabisayan o lakip na sa dinis sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sa ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa may silangan ug pengon ngadto sa silangan nga may mustabi sa subang bahin sa Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tundapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.42 sa kahaponon. Din nila lang kutub, kini nagigikan sa DOEs de Pag-asa, Albuquerque, Bonad Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: DJ
1: XL Maka Buhay Plus Dahil Tawik Capsule Uno Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayabano Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawik Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL May buhay sa makabuhay
2: Oh, ganun ba kung ano man ay mong lagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre ako na siren nga wala dayon ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an
2: dili pa pirmi man mulay tao sa inyong balay pre
3: mauna gi pre unsaon nagtrabaho man ta
2: yun na pre nalagay mailbox na imong balay o sa gate
3: wala pre magpagama pa ko
2: ay sus pre ang ngayon jud butangan nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala pero sa akong himalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon aron bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat na ay maayo pre nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
3: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka na pre
3: Bilinyal na guto pre ang akong bill sa Globe Smart o sa credit card sa email man gipadala Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna ka manday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ra manday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon

0: Ang Takna, alas 5:45.
1: Outreach, Balitang Kalusugan.
2: Igana mayong buntag, Katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules mga higala, pizza 17 na. Nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Good morning sa mga tigamitan ug padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, og nausab ang Energotoro mga higala. Mapalit sa 150 ka mga butika, libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Wapay labot tong sa Cebu, guban pang mga dapit sa ato ang nasod mga higala. Good morning sa mga senior citizens, mga PWDs, o kadtong mga dunay gihambin nga mga balatian, mahospital man o naa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga balay. Kanunay tang mag-ampo sa atong Ginoo, magpasalamat sa atong Ginoo sa gasas kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Labi na gyud kon ikaw anaa ka sa mayon dagan sa panlawas, angay nato nga pasalamatan ang ato ang Dios nga magagagahom. Katabayayong nato mga higala ang mga produkto sa Aldrich Corporation sa itong tinguha ng atong mabatunan ang mayong dagan sa panglawas nining panahon karon nga adunahi daghanan kayong mga hulga sa ito ang lawas mga higala. Daghan kayong hulga tungod kay nagkamoderno naman ang ito ang panahon. Midisog naman ang sibilisasyon, no? Daghan ang mga factories, daghan ang mga sakyanan nga magbuhot sa aso nga makahilo. Daghan na ang mga tao nga namuyo o niya mahugaw ang palibot. Daghan ang mga kuti-kuti karong panahon na mga higala nga adunay daghanan nga mga sambog sa ito ang mga gipangkaon o gipanginom. Mauni mga makaingon sa mga problema sa lawas mga higala. Daghan ang mga butang nga makastress. Makastress kinitungod kay mag-apas man ka, no? Mag-apas ka. Tungod sa imong pag-apas, ma-stress ka na hinoon. So maunay bantayanan nining panahon nga may disog na ang sibilisasyon kay duna gyoy nagtangag nga mga problema ani mga higala. Daghan ang mga butang nga makapaluya sa atong immune system. Magasuroy-suroy ka nagmagabi eh. Tungod kay aron na daghang mga bay kalingawan o mga kalingawan panahon sa gagabion nga maoy maka bira sa imong panahon imbis makatulog ka, ting katulog na. Pero tungod kay kuan man gigamit man nimo sa paglakwatsa, mauna nga maguba ang immune system nga maoy gipanalipdan sa atong Aldrich Pau de Arco Capsule. Ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule, bisag kausa lang sa usa ka adlaw kon medyo pigado gyud ang ato ang bulsa, imno ni Monique 30 minutos sa dili pa ka mamahaw, makatabang ni sa imuhang anadlaw adlaw nga mga kalihukan. Pero kun dunag gyud sud sa bulsa, mahimong duhaon ka buok. Sa dili pa ka mamahaw, 30 minutos, sa dili pa ka manihapon, 30 minutos. Sa dili pa ka manihapon, tulakan na ni mong init-init nga tubig, makatabang na ni, no? Pero kung ugaling aduna kay gihambin nga problema, bisag ka tulo sa usa ka adlaw mga higala. Ayaw na pod pasubrai sa tulo kay tulo ra man gyud ang gi tanyag sa Aldrich Corporation sa usa ka tawo, sa usa ka adlaw. So, usa sa mga makadaot sa atong immune system ang kakuwang sa pagkatuog nga mao'y sagad mahitabo karong panahona. Mao'y sagad gipraktis ato ang mga kabatanunan. Bisan gani sa mga politiko, mga higala, no? Kining mga executives, bisan gani sa legislative o sa judiciary nga kuan, kuwang ni og mga tug. Mao na nga do na sila yung mga gipanginom pod, no? Agig suporta aron dili ma-damage sa ang immune system. Apila sa pag-inom ang atong Pau de Arco herbal capsule. Kay makatabang ni. Unya kadtong mga senior citizens ato matong nahatag kagahapon katong mga lima kasikritong vitamina sa mga senior citizens nga angay po ni ipangutana po sa doktor kon mahasibo ba po ni sa imuhang kuan, edad o sa imong gidakon. Pero wa may problema aning makatabang sa atong mga senior citizens kining calcium nga makuha sa kamunggay. Wa kay way madaot nimo ana sa kamunggay. So lima ka mga sikretong vitamina gawas nga nag-inom ka sa atong Pau de Arco herbal capsule nga dunay quinones, no, og manghaplas ka sa atong Pau liniment, Pau masahe o guban pang mga produkto nato. Gikinahanglan sa senior citizens ang pagtake og vitamin D3, no? O sa asa man ay makuha ni nimo, makuha din ni nato sa pagpainita sa adlaw, Jess, nga to sa 15 minutos, buntag sa iyo, labi na ka ng padung musubang bitaw ang adlaw, ka ng pagsubang yun sa adlaw. Nindot kayo na, mag-atubang ka dito sa silangan, kaya di pa man na samaw kayo ng maupay pagbidlisiyo sa adlaw. Mga 10 to 15 minutes, mo atubang ka, magtalikod ka aron mainitan ka. Unya makuha di kuno puni sa tuna nga isda og igyok, no, sa itlog. Pero bantayan lang gihapon kining ayaw palabi sa igyok sa itlog. Kay usa ngadto sa duha ka buok itlog ang gikuan sa usa ka adlaw. Unya kining laing sikretong vitamina gikinahanglan nga muteka og adunay calcium, no? Kay ang calcium dili lamang ni para sa bukog kundi dili para po ni sa heart. Makuha ni bisan sa kamunggay, no? Sa kamunggay na sa atong baaw. So dita magkinahanglan pang mupalit. Pero wa kay tinanom, magkapalit juga, no? Pero magsigi kag pangayo, maiko grupo kasi mo silinga sigi kag pangayo. Tagaan nagkagsanga unya di pag yun mo itanom, no? Unya vitamin B12 makuha kini sa isda, sa karning unod, no, napo sa itlog ang vitamin B12. Potassium og magnesium pagparelax sa kining potassium makuha ni sa saging sab-a og lakatan. Pero ang pagkaon po sa saging lakatan kinahanglang limitado kini bang pagkaon ni kuno saging di mga tundan o lakatan, di po man ito pasubanan. Mga labing daghan tulo kuno kabuok, tulo kadawin, no? Ang magnesium nga magparelax sa ugat aron paglikay sa bikog, pagpanghawi pod, no? Magnesium makuha na ito sa kamote, avocado, pitsay, mga green leafy vegetables, mga higala, kangkong, tangkong, no, o alugbati. Alugbati. Unya, ang ikalima nga sikretong vitamin sa mga senior citizens, sama na itong mga senior citizens. Ang vitamin C, zinc and vitamin C. Ang zinc, anha ni makuha mga higala sa kining na hipon sa ato pa na ni sa kuha, ganing na ay pasayan, no? Pero dili po palabanan kay daghampong yurik ng tambok sa pasayan sa mga kuan ganing ni ay ang zinc o makuha po ni sa mga liso. Unya, makadali nini makaayos sa mga samad-samad, no? Makuha sa hipon o tahong. Unya, ang vitamin C. Ang vitamin C na ay taas kayong kuang kining bayabas, no? Dalandan. Kalamansi. O hinog ng mangga. O orange, no? Mupalig-uni sa atong white blood cells sa lawas, no? So, mauni ang ato ang note na to, o ato ang tips nga itong ihatag sa ato ang mga kaigsuunan nga mga senior citizens. So, bisan ka itong dili, mga senior citizens. Bisan ka itong mga batanon pa. Nga mao'y gidasig kanunay, nga mao'y paglaom sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Gawas nga nag-inuman ka sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, abagan po nato sa pagkaon sa mga utanon, no? Sa ato nang gipanghinganlan ka ganina. Mananom ta. Mananom tag saging, no? Mananom tag kamunggay. Magpainit ta sa adlaw. Dili kay magatikungkong at usuok at sigig cellphone. Unya, makanunayon po nga magpakonsulta gyud sa doktor mga higala. No, labi na katong mga senior citizens. Magpakonsulta gyud sa doktor. Okay, so mauto ang pahinumdom gikan sa Aldrich Corporation, ang Pau de Arco Herbal Capsule, katambayayong nato mga higala sa atong tinguhang atong mabatunan ng atong mahindagan sa panglawas. Salamat na lang sa mga nanggibyo nato karong butaga, no? Sila si Ma'am Dori Kagoko, si Ma'am Bete Matiga Humawid, sila si Ma'am Bet, si Ma'am si Bosity Sanchez, no, diha sa Baclayon. Salamat kayo. O di na to makuan tong uban kaya nga to ang cellphone na to na zero man ang battery ato sang gi-charge na to dinhi mga higala, no. Wa ganita maka live sa to ang kaugalingon na to nga kuan kay naglubat pagayo. Salamat kayo, may buntag kanatong tanan. Good morning usab. Ngadto sa ato ang o sa ngadto ni Attorney Edgar Migrino Chato uban siyang banay diha sa lungsod sa Balilihan. Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply diha sa PG North Avenue. O sa mga soke ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Ang Dawis Cycle Center diha sa Mariveles Dawis. Good morning Sir Jay Tandog, mga inyong soke diha. Good morning sa mga pisyonado ng SSS, GSIS, sa mga senior citizens. Okay nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning nila ni Brad Ray Batugan, Sister Fe Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Kagawad Sabel Rengka diha sa Buol. O ni kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, nagpadagan sa Serenity Park dahil sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng Dakbayang Stagbilaran. Good morning usab, nga to ni City Councilor Edi Burha, City Councilor Plong Rinca o ni Team Butalid. Good morning ni Inger Edgar Maminde Balungas sa Balungas Lichones, Porok 3, Barangay Dao. Ning Dakbayang Stagbilaran, magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanan taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga miyembro ug staff taga Bohol People's Lumber, Relief Appliance Plaza. Good morning diha sa Bohol Tropics, labi na di sa Accounting Division ni City Mayor Jane Yap mayong pagpamati. Good morning sa mga tanang miyembro o kusumidor sa Buhiko 1 ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga-BDMPC ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station diha sa Porok 5, Barangay Bool, Barato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging Ugmuloy, Kabalyo de Baclayon ni Ma'am Edith Rabita de sa Montanya, Baclayon. ni Ma'am Claire Dahay sa The Generex Pharmacy, Vice Mayor Dan Samar, kinakusgang BC Mayor sa lungsod sa Albuquerque, o ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center na sa Palma Street, Poblasyon 2 ng atong Dakbayan. Haom sa tanan mga mahigala. Dool ra sa pantalan ng atong syudad. 3 minutos lang kung imong pag-asakyon may ngadaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bali!

0: sa kauluhan, personal nga mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC Trial Chamber Status Conference. Sa laing abahin ng mando ang Korte Suprema sa Kongreso nga ipapasar na ang balaod kontra political dynasty. Sa gawas, dili pabor ang Europa kon Europe, China, Japan o Rusya sa on-orbit weapons sa Estados Unidos. Aluhan todling sa mga balita gikan ni Cel Remulador Cel Punal.
1: Nakuhaan og kantidad gapin sa 37,000 pesos ang 34 anyos nga gidudahang tigpayuhot sa ginadili nga droga kiniatol sa saka bypass operation na itabo dito sa Barangay Santa Cruz, Kalapi, Lunes sa gabi. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cel Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
2: Dili og daghan disenggarit ng Dakara Center ang duwa ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Kumakanay nakadasmag sa ilang nahisundan nga motor dito sa Lonzo sa Baclayon. Kinasalito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feed. Gitangtang sa ombudsman sa katungdanan si Mayor Al Takulad sa Duero tungod sa kasong grave misconduct gumikan sa financial interest sa duha ka mga proyekto sa Duero nga matod pa gikontrata sa iyang construction company. Mayor Takulad voluntaryong mikanaog sa pwesto kagahapon apan mupasaka og motion for reconsideration. Hinimoy gitutukan sa report ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Gisilutan sa Office of the Ombudsman si Duero Mayor Al Kadorniga Al Tax Takulad og dismissal from service. Kumana matudan sa ombudsman nga dunay igong ebidensya sa iyang paglapa sa balaod batok sa conflict of interest o grave misconduct. Usa sa mga nagkiha sa mayor nga nakuhaan og pamahayag sa DYRD balita mikorperma sa desisyon nga ilang nadawat pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Wa pa hinuon kini mohatag og dugang detalye apan ang mao nga desisyon gipublikar na usab pinaagi sa social media. Base sa desisyon nga gipitsahan og Setyembre 1, 2026 na matud-an sa ombudsman nga si Takulad na kalapa sa Section 7 og Section 9 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, lakip ang may kalabtanan sa provision sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 7160 o Local Government Code. Nakasentro ang administrative complaints sa allegation nga dunay financial interest si Takulad sa duha ka proyekto sa iyang lungsod, ang River Control Project o Rain Water Collector System. Matod sa ombudsman, ang iyang construction company nga Altax Construction nakasulod sa mga kontrata alang sa mga proyekto samtang siya nagserbisyo isip municipal mayor. Suma sa ombudsman, nakadawat ang kumpanya o kinatibukang bayad nga 76.2 million pesos alang sa mga proyekto pinaagi sa authority to debit account o mga cheque, payment documents o guban pang ebidensya. Ingon sa ombudsman, nga ang balaod nagdili sa usa ka local chief executive sa pagabaton og direkta o dili direktang financial interest sa pribadong negosyo o transaksyon nga gidili kaniya samtang anaa sa katungdanan. Napalgan usab nga wala niya ma-divest ang iyang business interest sa construction company human sa iyang pagkalingkod isip mayor. Tugon niini, grave misconduct ang nakitaan sa admissive case o gipahamtangan si Takulad og dismissal from service, lakip ang forfeiture sa retirement benefits, perpetual disqualification sa paghawid og public office, cancellation sa eligibility o pagdili sa pagkuha og civil service examinations. Gawa sa administrative case, nakita usab sa ombudsman nga dunay sufficient evidence alang sa criminal complaint batok kang Takulad tungod sa gingong paglapas sa Section 3, RA 3019, Section 7 o 9 sa RA 6713 o Section 514 in relation to Section 89 o RA 7160. Samtang, opisyal nga gipahibaw ni Takulad ang iyang pagkanaog sa pwesto isip pagpatuman sa mando sa ombudsman. Samtang gikatakda usab kini nga mo file og motion for reconsideration subay sa due process.
2: Kaninang buntag nakadawat ko o dismissal order from the ombudsman, which is gimando nga effective immediately, no, kinahanglan nga i-execute dayon, no, ang maong order. Nasayot naman mo almost 2 years na dunay ni pasaka na tuog kaso, no, kabahin sa project sa Barangay Lubugon na gibit ni siya sa DPWH. And then, ang ato afford na mga kaatbang sa politika, mao ang nipasaka sa kaso nini. Ato ang atubang itong kaso, no, for almost 2 years. But unfortunately, nigawas ang result na dili paboro sa ato a. Listen good dawato, knowing na wala tayo gihimo na daotan, knowing na wala tayo gitawkaw ng korta, dili ni about na namurap si inyong mayor, dili ni about unsag abusar sa servisyo.
1: Gikatakda nga mahulip kang Takulad isip mayor, mao si Vice Mayor Hernes Bahaw pinasubay sa roles of succession. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa lakas itong panahon, itong paminawan karon si Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radio Station, sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
3: Maayong buntag, ang niya kining pinakaon ng kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gimonitor o gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaginilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan. O na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. O na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 119.9 degrees east. Samtang kini nga mga low pressure area embedded kini along ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon ug ingon sab sa Kabisayan ug lakip na sab sa Mindanao. Samtang kining mga low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa pambahin padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining usa ka bagyo, usa ka nahimo nang usa ka tropical storm nga doon ang international name nga si Duhuan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang tropical storm nga doon ay international name nga si Duhuan. Gibraban ang kinibasi sa mga available ng mga dita na kinimimutang sa 2,970 km east of northern Luzon o na kinis sa coordinate nga 17.8 degrees north, 149.8 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 75 km matagdak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis o paghurusangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagdak na. O kini nagayrog sa direksyon, aminan imanang silangan or north-northeastward na doon ay gikusgun sa pagirog 20 km matagdak na. Inoon ka na yung bagyo, halayo ni sa ato sa nasod, wala ka na direct ipikto diri sa ato sa nasod. O gingon mo sa ubos na iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan o lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpiyan sa Tagbilaran. O gingon mo sa ditong dapita sa may Mimaropa, Bicol Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Kaya mga lugar ha, karong adlaw, makasinati kitang maragumon ng kalangitan, unay katag ng mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa ITCJ o gingom sa kining mong low pressure area. Samtang upang bayan sa Mindanao, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugkanto na sa usahay doon na maragumon ng kalangitan, o kinupanan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sa mga bayan sa Luzon, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugkanto na sa usahay doon na maragumon ng kalangitan, o kinupanan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasangpan o ngato na sa paingon ngato sa batang silangan nga may mapusalabi sa Southern Luzon o gingon man sab sa tibuok Kabisayan o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahan lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa mga silangan o pengon nga to sa silangan nga may mupustabi sa mga bayan sa Luzon o samtang kanagatan o sab nining mga lugraha malinaw o nga to na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinis sa itong napit, sukod sa temperatura magasukan sa 26 pataas nga to na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5, 42 sa kahaponon. Din nila lang kutub, kininagayikan sa DOE's Tipag-asa, Albuquerque, Bonad Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Salamat, Sir Leonard Samar. Good morning, ato ni Cecilia Satera Calipes. Sa bungahan Antikera, dugang online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, Bilya Caballero, Nilo Rinoblas sa Danao, Antikera, o Gregorio Tinaha Jr., Erpat Capital Valley. Arita sa mga balita gikan sa kauluhan, may tambong si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte personal sa ICC Trial Chamber Status Conference. Ato paminawon mga balita gikan sa ABS-CBN News kabahin niini.
5: Simula natin ang balitaan sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa unang pagkakataon mula nang maditine sa The Hague sa The Netherlands noong March 2025, personal na humarap ang dating Pangulo sa ICC Trial Chamber 3 para dumalo sa ikatlong status conference para sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs na ipinatupad ng kanyang administrasyon. Hindi dumadalo noon sa mga hearings si Duterte dahil umano sa kanyang mga karamdaman at edad. Tinatalakay sa pagdinig ang ilang pangunahing issue bago ang paglilitis gaya ng mga isasalang na testigo at ebidensya ng prosekusyon. Itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis sa dating leader. Alamin po ang detalye sa ulat na ito maya-maya lamang.
6: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
7: Jafel, ano ang naging sentro ng usapin sa nangyaring hearing?
8: Yes, sa unang pagkakataon ay personal na inaiharap si dating Pangulong Duterte sa courtroom ng ICC. Nakasuot siya ng itim na suit at puting shirt at sa loob ng mahigit na isang oras na session ay nakaupo lang ito at madalas ay nakatingin lang siya sa likurang bahagi na at hindi sa mga judges o sa mga abogado. At nakinig ito sa headset na minsan

0: ng orihinal na reklamo. At kung hindi, ay dapat mag-utos ang trial chamber sa prosecution na i-refile ang documents containing charges. Pinag-usapan din ang magiging bilang ng oras sa presentasyon ng prosecution ng mga akusasyon nila kay Duterte, mga ebidensyang ipipresenta at pagsisiwalat ng mga ito sa depensa. Samantala, depende naman sa magiging rekomendasyon ng expert panel kung may iikling oras o blocks o hearings ang gagawin sa trial proper dahil sa kalusugan at edad ng dating Pangulo. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30 at magkakaroon ng spring recess sa susunod na taon. Samantala, sa huling filing ng depensa nitong linggo, sinabi nila na may significant memory impairment daw itong dating Pangulong Duterte. Anila, hindi na matandaan ng kanilang kliyente kung kailan siya huling sinuri ng expert panel. Akala rin umano ng dating Pangulo ay 2007 o 2008 pa lang ngayon.
1: Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Gimandoan sa Korte Suprema ang Kongreso nga ipasar na ang balaod batok political dynasty. Kini may gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
2: Iisa ang sigaw ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Dapat nang ipasa ng Kongreso ang batas kontra dinastiya. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Dapat nang magpasa ng batas ang Kongreso kontra political dynasty. Ito ang unanimous decision ng Supreme Court and Bank sa consolidated petitions ng ilang grupo at individual laban sa parehong mataas at mababang kapulungan.
4: The Supreme Court unanimously declared that Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. Despite changes in the composition of Congress over the years, no comprehensive anti-political dynasty law has been enacted, implying either a lack of interest, avoidance for convenience, or service of self-interest.
3: Ayon kay SC spokesperson Camille Ting, dapat maibigay ng batas ang formal na depenisyon ng isang dinastiya at ang mga direktang probisyon ay papatupad kontra dito. Bumoto rin ang mayorya ng justices para aprubahan ng mandamus. Ibig sabihin, may tuturing na pagtanggi sa mandatory constitutional duty kung hindi agad magpapasa ang Kongreso ng anti-dynasty law.
4: Records of the Constitutional Commission showed that the framers agreed to leave the definition of political dynasties to Congress after they could not agree on the specific family relationships and public positions that should be covered. The court found that 39 years is beyond a reasonable period to carry out the constitutional command.
3: Sa concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvick Leonin, sinabi niyang dapat masuri at mapanagot ng isang anti-dynasty law ang sabay na pag-upo ng magkakamag-anak sa posisyon o ang mga pamilyang nagpapalit-palitan lang sa pwesto.
5: Pero kahit pinapamadali ng Korte Suprema ang pagpapasa ng batas kontra political dynasty, wala itong binigay na deadline sa Kongreso at wala ring penalty. Tiwala naman daw kasi ang SC na diringgi ng Kongreso ang direktiba nito.
6: Makita po natin yung lack of capacity no, na meron yung ating estado right now from the Supreme Court's perspective but also from the Congress perspective. Hindi pwede ilabas ng Supreme Court natin na ito yung ibig sabihin ng isang political dynasty. No. So even if magbigay naman ng deadline ng ating Supreme Court, yung Congress naman po natin, makita po natin, kaya pa rin nila mag-act on their own. No.
3: Hindi na raw umaasa ang grupong dapat isa lang sa anti-dynasty bill version ng House at Senate dahil malayo raw mga ito. Sa rekomendasyon na lang isa lang dapat ang tatakbo sa politika sa bawat pamilya at dapat hanggang 4th degree of consanguinity and affinity ang pagbabawal. Magpapatuloy naman ang kanilang signature campaign para makakalap ng halos 8 milyong lagda sa susunod na buwan. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
1: Arita sa mga balita gikan sa gawas. Dili pabor ang Europe, China, Japan o Russia sa on-orbit weapons sa Estados Unidos. Ato paminahon mga balita gikan sa kauluhan may tungod niini.
7: Matapos formal na kumpirmahin ng Estados Unidos na may nakadeploy na in-orbit space control weapons, ang US Space Force kaagad naman na umani ito ng halo-halong reaksyon mula sa China, Russia, Japan at maging sa European Union. Love and season for the news.

0: Nauna nang umalma ang China sa pag-deploy ng US ng on-orbit space weapons at sa lumalaking paggamit ng outer space bilang bagong battlefield. Giit ng China, dapat manatiling mapayapa ang paggamit ng outer space at hindi ito gawing lugar para sa labanan. Tutol din ang Russia sa hakbang ng US na maglagay ng mga armas sa space. Nananawagan ang Russia sa pagkakaisa ng international community para tinawag nitong complete demilitarization of outer space. Sa kabila ng mga negatibong pahayag, naniniwala ang India sa strategic autonomy ng isang bansa. Mahalagaan la ang pagpapaunlad ng space defense technologies ng isang bansa, kabilang dito ang ground-to-space defense at directed energy weapons o DEW o DEW, bagamat wala pa itong nakadeploy na space weapons. Habang ang Japan, ipagpapatuloy naman ang pagpapalawak ng kanilang joint defense cooperation sa US kasama ang space security bilang bahagi ng pagpapalakas ng deterrence laban sa mga banta mula sa China at Russia. Pinagsasabay naman ng European Union ang diplomatic efforts para sa mga international rules sa space at pagpapalakas ng sariling space defense capabilities, kabilang sa isinusulong nila ang pagbabawal sa destructive anti-satellite tests habang pinalalakas ang sariling resilience ng Europe laban sa mga banta sa space. Nauna nang nilinaw ng US na gagamitin ang mga armas na ito upang protektahan ang US military forces laban sa hostile actions sa space. Hindi naman ibinunyag ng Pentagon ang uri, bilang, posisyon at eksaktong capabilities ng mga armas. Ilang araw lang ang nakalilipas, nagsagawa rin ang US Space Force ng Apollo Maneuvers o isang malaking orbital exercise kung saan nag-operate ang mga spacecraft sa low, medium at geosynchronous orbit kasama ang international at commercial partners. Nagbabala naman ang mga analyst na ang pagpapaunlad ng counter-space capabilities ay maaaring magpalala sa kompetisyon ng mga bansa at magtulak sa panibagong arms race sa kalawakan. Love and Season para sa mata ng Aguila International. Trust!
1: Unang bahing gatos itong mga balita nyo na bati. Hatod ganato sa Marcella Fee

0: Oras alas 6:33 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na
0: ta. Mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa, nakigtigom si Governor Aris Amintado sa World Bank karon hapsayon ang pagtukod sa bulk water project sa lungsod sa Lubok, samtang magtukod og laing water treatment plant ang Richley Water sa Ohan Spring diha sa lungsod sa Cortes. Desidido ang estudyante nga mukiha sa lalaki nang ulata kaniya sulod sa Macdo J.E. Clarin, samtang Macdo may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan sa Tagbilaran. Kini ug dugang pang mga balita nga mabati karong alas 7 na.

0: A las 6:34.
1: Music C plus forte. Music C plus forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptom. Time Check is brought to you by Revicon Tablet, the strongman's multivitamins Revicon, Revicon Forte. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Way balinay, DYRD kanunay.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested ug certified. Ug syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat ug sakit sa ulo, ug TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon ug exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan!
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good morning ato sa atong mga online viewers. Hamudyong Jay, good morning. Deha sa taungan, kan andam puro kwatro dimiyaw. Vic Bong, watching from Baclayon. Sige Gyod Ming, mati ni mo sir atoy, from Victor Bungkaras, San Vicente, Baclayon. Good morning po ni Councilor ni Kagawad Paul Pahang, no, diha sa Mansa sa Yen Yen Diolaa. Good morning Asterio Doy Sabas, Kinley Doy Sabas diha sa Habitat Buol, Rizel Lanoy Andalis, Kabasakan, Sagbayan Buhol. Good morning usab ngadto ni Ma'am Dori Kagoko, ni Ma'am Bete Matiga Humawid. Good morning ni Bosite Sanchez, ni Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilia. Good morning po diha sa ni Paring Vin Arigo diha sa Buol o Habitat Buol. Og ni Bradelo Araneta des Katarman Dawis uban sa mga silingan naglanog-lanog ta diha mga higala. Ni Kagawad Sabel Ringka des Buol. Alsais 41 na.
9: Way palinay, DYRD kanunay.
10: Reactivate. Let's move, let's groove.
11: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
12: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
11: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
13: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
11: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
14: Chicks 500. Yosis sa Balugang, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
15: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
15: Okay.
14: DTX 500. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kita ba ka magkaroon ng butika na nagbaligya sa barato na presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ng Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ng Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagian ni Isabelita Rinca adtoa og pilit na

0: Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alasay 54 ang tag na sa kabuntagon atong gipanawagan kining tag-iya sa brown nga pitaka nga si Ariel Bitang Anyuber, no? Ariel Bitang Anyuber, palihog sa pagkuha ring mong pitaka diri sa atong istasyon DYRD. Aduna ni sod nga 1,850 pesos, no? Giuli ni Cheryl sa ato apelyido, pre. Ikipahe, no? Kano saan igiuli? Mura kagahapong adlawan igiuli. Parihog lang kuha diri sa ato ang sibiyanan. Di unay imuhang national ID diri. Di apoy pitacard ID ni Maria Christine Diagbel, no? Alasay 55 na.
3: DYRD Operation.
0: Hello, good morning.
4: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
4: Sorry, De La Cruz, sir.
0: Pila may edad, ani?
4: 28.
0: Onsa may ato ikalagad ni mo?
4: Mga yun, at ako ginabang, sir, para palit antibiotics.
0: Sa may de problema ni mo, ma'am?
4: Tonsillitis infection, sir.
0: Okay, sige. Watuwat lang sa gawas. Palihog kuno ko o pahuam na yung mong cellphone. Anong ado na po ilain nga na ihangyo diha. Palihog.
4: Sige, sige, sir.
0: Hello, good morning.
5: Hello, good morning, good sir. Good
0: morning,
5: ako
0: kisani.
5: Ako si John Mer. Yes, sir. Ako si John Merrill Apet.
0: Oh, pilang edad?
5: Ma'am, kay. Nako dere, nangayo ginabag sa DRT. Pare palit sa akong tambal sa sakit na bipolar disorder.
0: Pila may edad di mo?
5: Sir?
0: Pila edad di mo, edad? Edad, sir? Edad.
5: Ano?
0: Ah, sige, pahuam lang ng cellphone na ng adunay, kanang tapad di mo, ipasa lang ng cellphone.
4: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, Kisani.
4: Si Alma Bulanan, sir, mamayon sa bang.
0: Kisani, sa pasyente. Kisay pasyente.
4: Alma Bulanon.
0: Kisay pasyente.
4: Si William Bulanon, sir.
0: Pila edad ni William?
4: 49, sir.
0: E kung saan ni mo ni?
4: Akumbana, sir.
0: Kung saan may problema ni William?
4: Nag-dialysis ang guna siya, sir. Mangaya ko pa ng tambal para palit.
0: Di ba libre na ng dialysis ron?
4: O, libre na, sir. Na. Tambal, kasi liman libre.
0: Ah, mau ba? Okay. Kapila i-dialyze sa usa ka semana?
4: Patulo, sir.
0: Sige, palihog lang ko no o pahuwam po na ng cellphone na nang doon na po ilang ihangyo.
4: Sige, thank you, sir.
0: Okay, salamat.
4: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
4: Hello, nalaro, sir. Pero sa kumbana, sir. Pero na sa Ramiro.
0: Kisa nga, sa imong bana?
4: Sir Goldie.
0: O sa apelido?
4: Hoy.
0: Oh, pila may edad na ni?
4: 30
0: Pilay kapin?
4: 38.
0: Unsa may sakit na niya?
4: Dekorasyon, sir.
0: Ah, sige, wat-wat mo din tanan, ha? Pulos mo makadawat og 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Doon na po may madawat gikas to bang mga to ang mga sources, mga higala. Salamat sa to mga loyal donors.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, MM of Maribohok, ug Istoria Family.
0: Salamat guys, taga Purok 2, Barangay Dao, taga Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Jaboy Tabera sa Rollitz Auto Care. Nahimutang dili halayo sa Cope Hospital sa Barangay Dampas ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Emerkina, ni Ma'am Praxedes Mahumas, ni Ma'am Grace Labi, no? Good morning ni Ondoy Cristan. Salamat po kayo ni Sir ni Father James Darunday sa iyong 500 pesos ipagi ang paghatag og tambang sa STK Diner at Bang Solidated Suite sa Poblacion 2 ning atong Dakbayan, og ingon man usab ang laing 500 pesos gikan ni Ma'am Mayday Boniti sa Hisel Bulaluan. Nahimutang dili halayo sa KFC Church, walang restaurant diha punuan sa Kasiamanon ang Hazel Bulaluan, mga higala. Adunay pahibaw si Dr. Ronald Pumatong, pahibalo sa kamatayon sa among silingan nga si Benigno Ben Labor ni atong September 16. Kung kagahapong adlaw ang iyang haya nagkaroon sa St. Peter Funeral Home sa Barangay Taluto. Dalhon ang iyang patayang lawa sa lungsod sa Clarín. Human sa tutu kaadlaw nga paghaya diha sa St. Peter Funeral Homes. Salamat gikan ni Dr. Ronald Pumatong ang tinugyana sa Dar Bohol. Good morning ni ato ni Dodong Jet Romanilio sa Ridulia, ni Pidel Lamban Apare Biwang. Good morning usab ni City Councilor Edi Burha, no? Good morning ni Councilor Pulong Ringka, og ni Gagawad Batsoy Alba, og ni Dani Abiliana. Good morning diha sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan. Pigado iti ng atong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, o may buntag ka na itong tanan.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 6 minutos.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
0: Siyente minutos, pasado alas siyente.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Tigala may nga buntag, kinineusab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginisa may tinguha. Sa Island and City Mall, hini kayo giandam sa mga gisaligan tigipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
6: O kinisigli orgolyo ang Friend Mo Forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Gitang-tang sa Ombudsman sa katungdanan si Mayor Al Takulad sa lungsod sa Duero tungod kini sa kasong grave misconduct gumikan sa financial interest sa duha ka proyekto sa Duero. Nagikontrata sa iyang construction company samtang si Mayor Takulad voluntaryo sa mga mikadaog sa pwesto kagahapon apan mupasaka kini of motion for reconsideration.
6: Naging tigum si Gobernador Ares Imintado sa World Bank aron hapsayon ang pagtukos sa Bulk Water Project dito sa lungsod sa Lubok.
0: Muepekto karong Setyembre 21 ang 20 pesos nga pritihan sa tricycle. Kunway mga kakulian, matod ni Konsehal Ide Borja.
6: Sa atong police report, desidido nga mukiha ang estudyante batok sa lalaki nga mikulada kaniya sa Macdo J.A. Clarin. Samtang Macdo, may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan sa Tangbilaran.
0: Magtukod og laing water treatment plant ang Richly Water sa may Uhan Spring, lungsod sa Cortes.
6: Libreng screening o opera sa suso, ipahigayon sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center karong Oktubre 19 ngadto sa Oktubre 23.
0: Imahe ni San Pedro Kalungsod, subleng muduaw nga ni sa atong lalawigan karong adlawng Lunes.
6: Nangaangol ang tulo kasakay sa duha ka motorsiklo human na aksidente nito sa lungsod sa Baclayon. Sa balitang regional, niayo na ang kalidad sa hangin ito sa Metro Cebu, gikan sa Very Unhealthy, matod pa sa Environmental Management Bureau, SEFEN.
0: Samtang sa kauluhan, kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte pisikal nga may tungha sa ikatutong status conference sa ICC.
6: Giauhag ni Kongresista Robert Ace Barber sa Attorney Harry Roque, nga mapauli na sa Pilipinas ug atubangon ang iyang mga kaso human madinay ang asylum application dito sa Austria.
0: Sa gawas sa nasod, gastos gubats Iran may abot na 38 billion pesos. Lauman pa yun ganing musaka pa og 3 billion matag buwan.
6: Sa paugnat sa kusong, gipasalig sa Philippine Sports Commission nga ilang tabangan si Pinay tennis star Alex Ayala isip representante sa Pilipinas para sa Asian Games. Sa palitang artista, gibasura sa korte dito sa siyudad sa Makati ang reklamo batok kang Michelle D, Rian Ramos o Samantha Panilio kalabot sa kasong direct assault o illegal detention.
0: Mga itong mga uluhan sa atong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis atong dapit. Gitangtang sa Ombudsman sa katungdanan si Mayor Al Tacula di Asaduero tungod ganis kasong grave misconduct kumikan sa financial interest sa duha ka proyektos sa Duero nga gikontrata sa kini sa iyang construction company. Samtang si Mayor Tacula voluntaryo kini makadaog sa pwesto kagahapon na panmusaka, mupasaka kini og motion for reconsideration. Kompletong detalye alagad Alin Duidora.
1: Gisilutan sa Office of the Ombudsman si Duero Mayor Al Cadorniga Al Tax Tacolad og dismissal from service kumara matuddan sa Ombudsman nga dunay igong ebidensya sa iyang paglapas sa balaod batok sa conflict of interest o grave misconduct. Usa sa mga nagiha sa mayor nga nakuhaan og pamahayag sa DYRD balita mikorperma sa desisyon nga ilang nadawat pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Wa pa hinuon kini muhatag og dugang detalye apan ang mao nga desisyon gipublikar na usab pinaagi sa social media. Base sa desisyon nga gipitsahan og Setyembre 1, 2026 na matud-an sa Ombudsman nga si Tacolad nakalapas sa Section 7 o Section 9 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, lakip ang may kalabtanan sa provision sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 7160 o Local Government Code. Nakasentro ang administrative complaints sa aligasyon nga dunay financial interest si Tacolad sa duha ka proyekto sa iyang lungsod, ang River Control Project o Rain Water Collector System. Matod sa Ombudsman, ang iyang construction company nga Altax Construction nakasulod sa mga kontrata alang sa mga proyekto samtang siya nagserbisyo isip municipal mayor. Suma sa Ombudsman, nakadawat ang kumpanya o kinatibukang bayad nga 76.2 million pesos alang sa mga proyekto pinaagi sa authority to debit account o mga cheque, payment documents o guban pang ebidensya. Ingon sa Ombudsman, nga ang balaod nagdili sa usa ka local chief executive sa pagabaton og direkta o dili direktang financial interest sa pribadong negosyo o transaksyon nga gidili kaniya samtang anaa sa katungdanan. Napalgan usab nga wala niya ma-divest ang iyang business interest sa construction company human sa iyang pagkalingkod isip mayor. Tugon niini, grave misconduct ang nakitaan sa admissive case o gipahamtangan si Tacolad o dismissal from service, lakip ang forfeiture sa retirement benefits, perpetual disqualification sa paghawid og public office, cancellation sa eligibility o pagdili sa pagkuha og civil service examinations. Gawa sa administrative case, nakitaan usab sa Ombudsman nga dunay sufficient evidence alang sa criminal complaint batok kang Tacolad tungod sa gingong paglapas sa Section 3, RA 3019, Section 7 o 9 sa RA 6713 o Section 514 in relation to Section 89 o RA 7160. Samtang, opisyal nga gipahibawon ni Tacolad ang iyang pagkanaog sa pwesto isip pagpatuman sa mando sa Ombudsman. Samtang gikatakda usab kini nga mo file og motion for reconsideration subay sa due process.
2: Kaninang buntag nakadawat ko o dismissal order from the Ombudsman, which is demando na effective immediately, no, tinahanglan na i-execute dayon, no, ang maong order. Nasayot naman mo almost 2 years na doon na yung pasaka na tuong kaso, no, kabahin sa project sa Barangay Lubugon na gibit ni siya sa DPWH. And then, ang ato afford na mga kaatbang sa politika, mao ang nipasaka sa dugkaso nini. Ato ang atubang itong kaso, no, for almost 2 years. But unfortunately, nigawas ang result na dili paboro sa ato ah. Listen good dawato, knowing na wala tay gihimo na daotan, knowing na wala tay gitawkaw nga kwarta, dili ni about na namurap si inyong mayor, dili ni about unsa nga abusar sa serbisyo.
1: Gikatakda nga mahulip kang Tacolad isip mayor mao si Vice Mayor Hernes Bahaw pinasubay sa roles of succession. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa laing bahin sa itong mga balita, gitutukan sa provincial government sa Bohol ang proyekto sa panubig dito sa Lubok. Ato sa Malampusong Tigom, kauban ang World Bank nga gipangunahan ni Water Practice Manager Michael Chan Webster. Sumapak ang Gobernador Ari Cimentado, ang proyekto gitumong sa pagsulba sa dugay ng problema sa kakuwang sa supply sa tubig sa 8 ka mga lugar sa Bohol, susama sa lungsod sa Lubok, Sikatuna, lungsod sa Corelia, lungsod sa Baclayon, lungsod sa Albor, Dawis, Panglao ug siyudad sa Tagbilaran. Gilauman nga ang proyekto makatabang sa pagsiguro sa mas lig-on og igong supply sa tubig alang sa mga residente sa nahisgutang mga lugar. Ilabi na sa mga komunidad nga kanunay makasinati og nihit og dili regular nga aga sa tubig. Nagpasalamat usab sa mintado sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government kon DILG og DENR tungo silang suporta sa pagpalambo sa maong proyekto alang sa probinsya sa Bohol.
0: 18 minutos pasado alas 7, diretso atong DWRD Breakfast News. Moepekto karong Setyembre 21 ang 20 pesos nga plitihan sa tricycle kung wa kini mga kakulian. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
4: Kung walay mga kakulian, moepekto ang 20 pesos nga plitihan sa tricycle sa siyudad sa Tagbilaran sugod sa Setyembre 21 adlaong Lunes. Kinisumala pa ni Consul Eunides de Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, human hingpit nga giaprubahan ang 5 pesos nga usbaw sa plitihan sa tricycle atol sa regular session nitong Martes.
5: Klaro na naha kay itong mga drivers ron, huh? Operators nga nakapaminaw sa itong session, di pa ni mo take effect. So, huwag ma-sign na ni Mayor, ma-publish ni karong Sunday. So, ang effectivity ani nga makulikta ni sa itong mga drivers and operators will be on September 21. Kung walay kakulian, no?
4: Sa provisional authority sa base fare sa tricycle, 2 pesos ang matag musunod nga kilometro. Matod ni Burha, ipabot nga pirmahan ni Mayor Ginyap karong si Manaha ang resolusyon sa provisional authority ug ipatikini sa lokal nga pamantanaan. Ubo sa bagong pliti, 16 pesos ang plitihan sa mga kwalipikado sa 20% diskwento, lakip ang senior citizens, estudyante o persons with disabilities, samtang peso o 60 centavos ang succeeding kilometer alang kanila. Samtang wa pa kini mahimong epektibo, sumala ni Burha nga magpabilin ang kasamtangang 15 pesos nga base fare o 3 pesos matag musulod nga kilometro, laki pa mga diskwento ubos ang kasamtangang ordinansa. Giklaro ni Burha nga temporaryo lamang ang bagong pliti o mahimong usbon kini kung maususta ang presyo sa produktong petrolyo. Gigan sa sanguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Bibi Tero, Sochetero, Claudia Carter, Nestor Carter. Si Gingias Buslon nga naminaw karon sa DYRD, si Patrick Panong Ridulia nagtanaw pod sa DYRD Facebook, si Juanits Narisma Ugatis Prima nagtanaw pod kanato karon. Sa atong police report, disidido nga mukiha ang estudyante batok sa lalaki nga mikulata kaniya sa McDo J.A. Clarin. Samtang McDo, may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan din sa Tagbilaran. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
6: Seryoso nga gihatagan o pagtagad sa management sa McDonald's J.A. Clarin Street branch ning siyudad sa Tagbilaran ang insidente sa pagpangulata sa usa ka customer sulod sa ilang establishmento na may kailap sa social media. Sa official statement sa management sa McDonald's, ilang gibadayag ang dakong kasubo nga nahitabo o gihatagan o gibugaton ang ilang restaurant na lugar diin ang mga pamilya makapangaon, ang mga higala magtapok o ang mga tao mubati o luwas o giabi-abi. Matod sa management, diligid unta lugar ang ilang establishmento din adunay mubati og dili luwas. Gipaniguro usab sa management nga seryoso nilang gitagad among insidente og hugot nga nakigtambayayong sa nagpadayong imbestigasyon sa kapulisan aron matabangan nga masiguro nga mahatag ang hustisya. Tungod sa nagpadayong imbestigasyon, wala na mahatag og dugang opinyon o komento ang management subay sa tambag sa ilang legal team. Nagpasalamat usab ang management sa ilang mga customer alang sa barayong pagsalig o pagsabot samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa insidente. Samtang ang biktimang si Kian na igama nga nahinabi sa DYRD balita mingon nga disidido kining mopasaka og kaso batok sa suspect. Matod niya nga nailhan na ang suspitsado og gikatakda silang magatubang sa buhatan sa kapulisan aron nga makigsettle. Apan matod ni igama nga dili siya interesado nga magigarildo human sa nangko niyang mga bunog sa naog kalawasan tungod sa pagpangulata.
7: Nailhan na sir niya na ay gapaingon nga makigpanda sa station o makigstorya. Pasakaan kaso, sir. Angay, dun mo sa gram na yan ang mga tawid. Sa diri sa, oo, Bukol, yan na. Lagod po rin bunog diri. Pero hindi lang may ilan, eh. May buhok ba? Pero lagang yung Bukol, sir. Di ayo-ayo ang likod sa uwa.
1: Gibutya gusab ni Igama nga nagsugod ang insidente. Sa dihang ang suspek una nang nagbinastos sa iyang uyab samtang nagsakay sila og motorsiklo.
7: Moto nga, ang partner nagbantay, binae lagi niya. Nagod si sakay po nga bae. Wago si rason na to nga maginad ko ba? Ako po si partner, di ba? Itutok lang si Bruga niya. Okay. Nilap ko na, okay, siya may nakabantay. Ako nakabantay po, nagalingi man. Moto nga, ang gibaraw, yan na, gisigitan o huy man niya. Yan na ba? Moto nga, gi-overtikan ako. Ano na siya? Isibato siya tinuod. Kaya mo lang, kapit ko na o naitok ko na ito niya.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kini DYRD Breakfast News, ito kini sa Maing Tinguhas, Island City Mall.

0: Magatoko og laing water treatment plant ang richly watered diha sa may Ohan Spring lungsod sa Cortez. Alang sa dugang detalye, at paminan po balik si Alaga Dali Doidora.
1: Mukabat sa 5 million liters per day sa tubig ang kapasidad nga tukuron sa Ohan Spring Water Treatment Plant sa Barangay Lourdes Cortez nga may ikalimang water treatment plant sa Richly Water Inc. Kagahapon adlaw sa dihang pormal nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa maong water treatment plant matod ni Richly Water General Manager Al Galinawan. Mukabat sa kapingkulang 100 million pesos ang kinitbukang gasto sa proyekto. Lakip na ang mga piping o linya sa paghatod sa tubig. Ang Ohan Water Treatment Plant gituyo aron mamahimong dugang tinubdan sa supply sa tubig alang sa mga konsumidor sa Dawis ug Panglao ug uban pa. Ug magsilbi usab nga suporta sa unang water treatment plant sa Richly sa patrocinio Cortez.
2: This plant will support our potable water supply. This will become one of the major support ato sa Malingit plant, which is have additional of 5 million liters per day. Ang atong pipeline will be connected somewhere in Manga. Ato nang gituyo for us to improve further our pressure padong diri sa may Futulan. But eventually, ang supply will be an added volume going to Dawis and Panglao. So we have now three plants supplying Tagbilaran, Dawis and Panglao. We have the Malingit plant, which we targeting to produce 14 million liters per day. We have the first support, which is the Luktob water treatment plant with a capacity of 5 million liters per day. And first consideration why we consider Wuhan is for us to become more flexible when it comes to water supply.
1: Target sa kumpanya nga mahuman og mahimong operational ang maong treatment plant sa Abril 2, 2027. Gilauman nga ang

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, atong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga butan sa pag-asa. May butang, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani ang kining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gi-monitor o gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan o na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north 119.9 degrees east. Samtang kining mga low pressure area embedded kini along ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon o ingom sa Kabisayan o lakip na sa Mindanao. Samtang kining mga low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa pambahin, padayon yapon nato nga gi-monitor o gi-bantayan kining usa ka bagyo, usa ka nahimo ng usa ka tropical storm nga doon ang international name nga si Du Hoan. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon, karong adlaw ang tropical storm nga doon ay international name nga si Du Hoan. Gibraba na kinibasis na ng available ng mga dita na kinimimutang sa 2,970 km east of northern Luzon o na kinis sa coordinate nga 17.8 degrees north, 149.8 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikusgun ng mukabat nga doon na sa 75 km matag naklado sa sentro o gano'n na kinigastinis o paghurusangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matag takna. O kininagayrog sa direksyon, aminan imanang silangan or north-northeastward na doon ay gikusgun sa paghirog 20 km matag takna. Hinoon ka na yung bagyo, halayo ni sa ato sa nasod, wala ka na yung direct ipikto diri sa ato sa nasod. O kinigon mo sa ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan, o lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bol o mga kalungsuran o nagpian sa Tagbilaran. O gingon mo sa ditong dapita sa may Mimaropa, Bicol Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Kaniyang mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang maragumon ng kalangitan o nikatag ng mga pagulan, mga pagpanupagkilat. Gumikan sa ITCJ o gingom sa kining mong low pressure area. Samtang upang bahay sa Mindanao, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugkanto na sa usahido na maragumon ng kalangitan o kinupanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupagkilat. Gumikan sa ITCJ or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga bahay sa Luzon, makasinati lamang ng mga puparangsang pagpanago, mugkanto na sa usahido na maragumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Kasangpan o ngayon na sa paingon nga to sa Batang Silangan nga may mabusalabi sa Southern Luzon o gingon man sab sa Tibuok Kabisayan o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa may silangan og pengon ngadto sa silangan nga may mustabi sa subang bahin sa Luzon og samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.42 sa kahaponon. Din nila lang kutub, kini nagigikan sa DOEST Pag-asa, Albuquerque, Bonadestation, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD Breakfast News sa Tukinis Main Tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawhan. Daghang salamat, umayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: This is Science Minutos, Ripa Mag, alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang nagawang balita sa mga bahin sa itong nasod, gihatagan sa DOTR ang LTFRB sa kabuan. Aron sa makahukom kabahin kini sa mga petisyon alang sa usbaw sa plitihan nga gisangat sa mga transport group. Kinagdugang balita niyo mabati, humani ini.
11: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
12: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo diya sa lungsod sa Albor nga nagtanaw gyud nato karon sa telebisyon. Ano na din sila karaadlaw gyud sila magtanaw sa telebisyon sa atong balita karabuntag no. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo diya sa lungsod sa Albor og iha mga anak og apo magtapok gyud sila karabuntag. Rica May Palmitos, good morning. Si Kent Warren Andrecas, good morning. Pablo Presente Jr., si L. Kent Bumaya, Jay De Senilla, maayong buntag. Diha ni sa Kawasi Loon o Nueva Fida Loon. Jesse Lucia, si Archie De Senilla, Charlie Presente, Zinaida Lucias, good morning. Jessica Lucias, maayong buntag. May buntag usab ni Alexander Uncog. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Timmy Silmar, good morning, natanaw po. Dr. Roland Inting Pumatong, naminaw karon sa DYRD. Si Marilo Gamayon Pelere, nagtanaw live, gikan sa Valencia, Bohol. Nurse Joel Padillo Bernabe, nagtanaw po ka nato karon. Si Ryan Palak, maing buntag, nagtanaw, gikan sa Valencia, Bohol. Si Fe Mungkada Malimot, nagtanaw po. Mabiti Humawid, nagtanaw. Usab, naminaw po ka nato karon si Nangmir Discalyar, Amam Discalyar, Undong Discalyar, si Muloy o si Tata. Maayong pagpaminaw usab. Mayong buntag ni Ma'am Linda Pasco, Ma'am Elma Teruel, Sir Rumi Teruel, Emerson Pinos, Sir A.G. De Guzman, Sir John Maraginot o si Mark Pernia. Good morning, natong tanan.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Kining balita Pilipinas sa tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya, motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga kotse, truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Nagpahingayon gagahapon ang ICC Trial Chamber 3 o Status Conference sa kasong Crime Against Humanity matok ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Sa nahiskot ang conference, mitambong mismo si kanhi Presidente Duterte o gituki sa chamber ang pipila ka issue susama sa listahan sa mga saksi, listahan sa mga ebidensya o disclosure sa depensa o pipila ka posibleng insidente. Lakip usab gihisgutan ang schedule sa trial proper kon proper nga magsugod karong Nobyembre 30. Lakip ang balaunong sunod-sunod nga mga hearing nga adunay break og sitting hours.
0: Gihatagan sa Department of Transportation ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o sa kabuan aron usab makahukom kini kabahin sa petisyon alang sa usbaw splitihan. Matod ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, importante kaayo nga makapagawas og desisyon ng LTFRB sulod sa usa ka buwan karong Oktubre tungod sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana. Gilauman usab nga ipadayon sa LTFRB mga pagdungog kabahin kini sa mga petisyon samtang itimbang-timbang sab sa gobyerno ang nagalalaing mga lakang ano sa matabangan ang sektor sa transportation. Iasab nga gipasiugda ang gipasaka usab kung gipataas sa gobyerno ang diskwento sa gasolina alang sa mga public transport ngadto sa 12 matag litro nga nagatugot kini sa pagdaginot 1,800 pesos matag simana. Dugang balita Pilipinas humani.
2: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito kanato sa Tire Queen. Go to your service tech, your first stop in first class at tire service. Di kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyohan kini sa Goodyear. Duawang karon ng Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Giauhag ni Kongresista Robert Ace Barber sa Attorney Harry Roque, nga mo pauli na din sa Pilipinas. O nga tubangon ang iyang mga kaso, human ma-deny ang asylum application dito sa Austria. Sumapa ni Barbers nga wa nay igong rason si Roque nga mulikay sa mga otoridad. Nalambigi si Roque kon Roque sa kaso nga human trafficking sa Lucky South 99 offshore gaming hub dito sa Purac, Pampanga. Sumbay usab ni ini, gipang himakak ni Roque ang mga pasangil batok kaniya.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human ni ini.
4: D-D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ito kanato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, mikabat na sa $38 billion ang gasto sa unom kabuwan nga gubat batok sa Estados Unidos. Batok sa Iran, o kini, ang kantidad gilauman usab nga musaka, $3 billion matag buwan, matog kini sa report. Ang gubat gilauman usab nga magpahinabo usab kini sa pagsaka sa inflation, matod sa Congressional Budget Office nga nagadumala sa mga gasto ngadto na sa or hangtod sa Agosto 21 samtang ang nagkadako usab nga gasto nagapakugang usab kini kun naghatag usab og gibug-aton sa mga reserba sa armas sa Estados Unidos nagsaka usab sa presyo sa enerhiya og nagpatunghag kabalaka kabahin sa katakusan nasod sa pagtubag sa uban pang mga posibleng panagbangit. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center at ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Gipasaling sa Philippine Sports Commission nga ilang tabangan si Pinay tennis star Alex Ayala isip representante sa Pilipinas para sa Asian Games. Kinihuman sa posibleng atubango ni Ayala nga multa gikan sa Women's Tennis Association o WTA gumikan sa pagpili ni ini nga muduwa sa Asian Games dito sa Japan kaysa China Open. Matod pa ni PSC chairman nga si Patrick Gregorio nga klaro kaayo nga ang sangka ni Alex Ayala para gyud sa atong nasun. Dugang pa niya nga angay nga mamahimong ehemplo ang Pinay tennis star tungod kay mas gipili ni ini nga i-presentar ang Pilipinas. Sa balitang artista, gibasura sa korte dito sa siyudad sa Makati ang reklamo batok ang Michelle D. Rian Ramos o Samantha Panilio kalapos sa kasong direct assault o illegal detention. Kahinumduman nga mipasaka o kaso si Bonifacio Totoy Baro kani driver ni Rian Ramos tungod sa away nga nalambigi sa usa ka envelope nga dunay mga pribadong mga hulagway sa nahisgutang mga address. Matod pa sa kampo ni Michelle D., nga way merito ang kaso sukad pa sa sinugdanan. Doon natay masulubuon nga pahibaw. Pahibaw sa kamatayon sa among silingan nga si Benigno Ben Labor natong September 16. Yang haya anakaron sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay Talokto. Dalhon ang iyang pating lawas sa lungsod sa Clarín human sa tulog kaadlaw nga paghaya diya sa St. Peter Funeral Homes. At ang napagsibya, mao si Dr. Ronald Inting Pumatong.
2: Paibawasab sa haya ni Anhing Lourdes Husol Sibalyos, asawa ni Anhing Dr. Sibalyos, kanhi chief sa Provincial Hospital, ipahigayon na sa St. Peter's Memorial sa may Talukto. Ang misa ipahigayon karong adlaw Biyernes, Setyembre 18, alas 10 sa buntag, diha sa St. Joseph Cathedral, o gisunod ang paglubong nini diha sa Dampas Catholic Cemetery. Buktis peso itandis dolyaro mga salapi sa kalibutan ni Magutuwa.
3: Ang US dollar sa 62 pesos ug 85 centavos. Japan yen 40 centavos. UK pound 84 pesos ug 69 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos ug 2 centavos. Canadian dollar 45 pesos ug 16 centavos. Singapore dollar 49 pesos ug 39 centavos. Australian dollar 44 pesos ug 79 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 73 centavos. UAE dirham 17 pesos og 11 centavos. Euro 72 pesos og 54 centavos.
2: Inyo na ba ang balita sa Tire Queen? Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Dalan Financial Painting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service at ang mga pulong sa kaalam.
3: Ang pagkapukan mao ang sinugdanan sa imong pagbarog.
2: Mokanto ang nagbagang balita karong buntaga nyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, Saligan sa mga Bulanon, DYRD. Kung saan nasab ni Sir Rachan James kang Gilbert Tulo, pangatong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
3: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, maayo buntag.
6: DYRD Gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8.
7: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.